0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Nangita

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
3: In 5 meters, turn around.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-load!
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
12: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
13: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
14: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
15: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Sirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simaroof, Steelbath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on yato, tawag na 0918-964-4524.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
19: Gikan sa kinatas ang bukid.
1: O
19: bisan sa pinakalayo nga isla.
1: Nag-graduate na ako!
19: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
1: O pauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, Series of 2026.

0: Magnum 45.
1: Parenta mga action, chatong mga balitang lokal karumuntaga.
2: Gitinguha ni sa Department of Interior and Local Government kon DILG Region 10 na ang transparensiya, accountability o participation sa mga proyektong gipatuman sa mga barangay. Mato ni DILG Assistant Regional Director Yvette Tolentino Sunga na kinahanglan nga ang mga proyekto na iyon sa gikinahanglan sa katawhan.
3: DILG is really advocating for an open government partnership with our NGOs. So sa that, we really want our local government units na naasin ay transparency, accountability, or participation. Participation po sa mutahang nagkalahing-ahit ng stakeholders na ay private sector representatives, na ay mga LRIs, sa academe, na ako na ako, civil society organizations. But on top of that, naamang tayo local project monitoring DILG is looking into the functionality assessment sa tanang LPNCs na po sa LGU.
2: Ang pamahayag ni DILG 10 Assistant Director Yvette Tolentino Sunga.
1: Girekomendar ni Department of Economy, Planning and Development Condipdev, Regional Director Myla Faye Cariño, nga ihan ayog maayo o i-harmonize sa mga LGU ang ilang Social Protection Plan, DRRM plan o Poverty Reduction Action Plan o giusa kini, iuban kini sa mga proyekto nga nakasunod sa Local Development Investment Plan. Mato ni Cariño nga kinaron masiguro nga matagan kini og igong pondo o mapatuman sa husto.
3: Ng mga budgets sa naglaig namin ng mga ahensya. Na ako dali budgets for mga katalagman. Like, for example, ganun mga Tokyo, mga Lino, na after DRR fund, DRRM fund. Ano. So, actually, naka-earmark na lang siya. Ang atong utang, naamagid na eh, na ako'y mga hindi na pare-pareho interests, no, ha, ilang i-impose sa ako. Ah. So, this one, ha, hindi lang kung kayo bayo kung interest, but mostly for projects that hindi na siya talaga sa interest, lagi na for developing countries. But for highly developed countries with greater capacity to pay, mas makubid na ilang interest.
1: Ang inyo na ba pamahayag ni DepDem Regional Director Myla Faye Cariño.
2: Gipasabot ni John Gilmore aktob tig pamaba ni City Mayor Rolando Clarixoy kung anong dunay barangay nga ilang balik-balikan sa programa ni ini ilabina sa People's Day. Mato ni aktob nga walay kamaturan nga dunay gipaboran ang mayor nga barangay apan nagdepende kini sa kadako ug kadaghan sa residente nga nagpuyo aron mahatagan ang tanan.
4: Magdepende sa kadako, no? So dinita sa kaning kuan, kaning nagko nga barang, dili lang ingon nga pabor-pabor, kundi gi tan-aw pod nga aron malukop tanan gani mo lang yabot sa ika-upat nga ugna kay dako pod kay atong syudad o 80 ka barangay, except lugar sa kaning numbered barangays kay gi-cluster na to na.
2: Ang pamahayag ni John Gilmore aktob tig pamaba ni City Mayor Rolando Clarixoy.
1: Sa Tumagom National, nagtuo si House Private Prosecutor Attorney Theodore T. Gawa mapahuyang sa testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ang position sa House Prosecution kalabot sa Article 2 o Unexplained Wealth ni BP Sara Duterte. Mato ni T. nga nagbalamposon gyapon sila sa pagbatuod sa koneksyon sa GenCorp Industries Incorporated sa Davao ug sa PhilHealth.
5: No, I don't think so. Again, we go back to GenCorp doing this. I mean, that's something that's established. GenCorp in doing this. Well, it doesn't matter because, you know, it's the vice president who's being tried. But the fact is, GenCorp is doing this. In question, it was impeachment. Only as pertains to the vice president. Regardless, iba pa yung sa question ng mayor.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Theodore T.
2: Gibotiyag ni House Prosecution Spokesman Congressman Zia Alonto Adyong nga di matuuhan ang payag ni Davao City Mayor Basti Duterte sa pagtistigo sa impeachment trial. Kinuman sa testimonya ni Duterte nga wala kini kasayuran sa giyong irregularidad sa mga government contracts sa makumpanyang naglambigit sa Vice Presidente. Mato ni Adyong nga mismo ang mayor ang miangkon nga kasosyo ni ini ang negosyanteng si Jaime T. Cruz sa usa ka kumpanya nga Chinese Gen B Foods Corporation.
6: So ibig sabihin, klaro na apart from yung conflict of interest na sinasabi, at the very least may connivance. Nakita natin, to prefer singular company which happens to be part-owned as a stockholder by Jaime T. Cruz, who also happens to be a co-shareholder of Mayor Baste in another company. So hindi ho kapanipaniwala na hindi niya kilala or hindi man lang nabigyan ng preferential treatment itong si GenCorp based on the documents that we have gathered na karamihan dito, apart from the competitive bidding, mukhang merong small value contracts na negotiated ang bidding ang nangyari.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesman Congressman Zia Alonto Adyong.
1: Gidapigan sa Senate Impeachment Court ang depensa ni VP Sara Duterte nga di mahimong obligawan ang Vice Presidente nga tumagon ang request for admission sa prosecution. Mato ni Senate Presiding Officer Francis Escudero nga protektado si Duterte sa constitutional right batok sa self-incrimination.
7: If the request is allowed, any material and relevant matter of fact so requested for answer will be tantamount to compelling the respondent to be a witness against herself. Her failure to answer a request for admission, on the other hand, will be deemed an admission of fact requested to be admitted. The prosecution cannot shift its burden of proof to respondent through the simple expedience of a request for admission. The impeachment court therefore rules that respondent cannot be required to serve a written response to the request for admission. The prosecution's position that impeachment is not a criminal prosecution does not displace these safeguards.
1: Ang inyong nabati, mao si Senate Presiding Judge Francis Escudero.
2: Hindi ako tulog. Kini ang rason ni Manila 6th District Congressman Benny Abante human sa ikaduhang higayon nakatulog na usab ato sa impeachment trial kagahapon. Mato ni Abante nga ginuko lamang ni ini ayang ulo samtang naminaw kang Davao City Mayor Baste Duterte.
8: Kaya ko tulog, nakayuko ako, nakita ko agad, wala akong 5 minutes, hindi ako natutulog, nakayuko ako, lumuko ako, tapos Mayor Baste kasi, hindi ako naiiniwala sa sinasabi niyo, kasi nagising ako ngayon, hapon natulog, ngayon ginigising.
2: Ang pamahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
1: Kamigid noong mga tigulang na magdabaylin.
2: Natagpilaw siguro ito siya.
1: Oo, hapit na kung kumakatulo naman talaga kung hapit madiskrasya sa sakyanan. Kaya medyo kalit lang tagpilaw ba?
2: Oo.
1: Ano, pero at least wapangin gapon, wapangin maapti. Pero wapangin na kami mga tiguwang na. Marang naagin na po, kalingkod lang. Kagok na rito. Kalingkod lang gamay. Wala, makatagpilaw na. Mawagin na sakit mga... Kami mga tiguwang na.
2: Tagas ng edad.
1: Oo, tagas ng edad. Parayon sa itong mga balita gikonfirma ni House Impeachment Legal Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga gisyuhan siya og admonition o paimangno sa Senate Impeachment Court. Kinaman, sa mapayag nini nga mahimong magkapiktar sa merito sa impeachment batok ang VP Sara Duterte. Mato ni Tulusa nga way nakabutang nga gipamulta siya.
9: Explanation that we gave in our answer. In fact, there's no discussion in the order stating that my statements not fall under the fair and true and accurate reporting doctrine, as I mentioned in my answer. And there's also now statement there that contradicts my other defense that they are procedural matters that are outside the scope of Rule 18. Nonetheless, even if there's no express statement that I violated the rule, at the end, admonition to exercise greater restraint in giving public statements that may affect the merits of the case. I do not agree. I respectfully disagree with respect to that admonition because as I've stated, there is no finding that I violated the rule. Nonetheless,
1: ang inyong nabati mao si House Impeachment Legal Spokesman, Attorney Benjamin Tulusa Jr.
2: Kibutyag ni Atty. Paulo Panelo Jr., tigpamabaan ni Vice President Sara Duterte, mas nakatutok ang kabalaka sa Vice Presidente sa puruhan sa Osaka no election sa 2028 inay sa getubangin ng impeachment trial. Mato ni Panelo nga naisigutan sa Vice Presidente nga dunay mga plano ang administrasyon na Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga amyandahan ang batangang balaod aron di na mahinayon ang eleksyon sa 2028.
10: Sabi niya nga sa akin na this weekend lang, ang mas concern niya actually is yung potentially walang halalan sa 2028. Mas concern siya doon kaysa sa impeachment or kahit itong Gracioso. Ang sabi niya sa akin, yun ang delikado. Na may mga plano daw ang Administrasyong Marcos na baguhin ang saligang batas para hindi magkaroon ng halalan sa 2028. So, kaya dun sa statement niya, diba sinabi niya na itong administrasyon na to, yung desperation nila natanggalin ako, huwag magkaroon ng halalan sa 2028. It's becoming increasingly diabolical, sabi niya.
2: Ang pamahayag ni Attorney Paulo Panelo Jr., tigbamaba ni Vice President Sara Duterte, samtang wapay komento ang Malacanang kalabot ni ini.
1: Karon sa Tamagam International sa Myanmar, di mumino 50 kamatao ang namatay o 58 ang samdanuan. Maglusad o strike ang mga sundao sa Myanmar siya sa Kauktao, Rakhine State. Matun sa report, duha ka mga bumba ang gihulog sa Osaka fighter jet doon sa merkado. Din daghang tao, gikun din usab ni UN Human Rights Chief Volker Turk ang naskuta ang pagbataki nga usa ka kalapasan sa international humanitarian law tungod sa pag-target sa mga sibilyan. Samtang wapay, gipagawas ng opisyal nga pamayag ang mga sundao sa Myanmar kalabot sa resgutang pagpataki.
2: Sa North Korea, giakusahan sa North Korea ang Amerika na kikonsabo sa mga kaalyado ni ini. Kini aron palapdan ang usa ka nuclear submarine alliance nga naghatag kadelikado sa pagkalibutan nga seguridad. Mata ni North Korean Vice Foreign Affairs Minister Kim Sung-yong nga ang lakang sa Amerika nag-agat sa South Korea ug Japan nga magbatunusab sa nuclear-powered submarine. Samtang gingon ini nga gigamit sa Washington isip template ang kasabutan nga AUKUS tali sa Amerika, Ukraine kon United Kingdom ug Australia.
1: Karon sa tumagdong business ang damna ang National Irrigation Administration kon NIA sa posibleng epekto sa Super El Nino nga gibase sa lang Climate Change Resiliency Project. Mato ni NIA Administrator Engineer Edie Glien nga nakigunar na sila sa Department of Agriculture kon DE alang sa mga lakang himuon ug suporta usab ngadto sa mga mag-uuma.
11: Pagka ganitong El Nino, mas mataas po ang yield, mataas ang yield ng ating mga pananim dahil nga maaraw eh. So tinitignan namin sa NIA kung pa ito po ay ima-maximize natin. Ano? Nakikipag-ugnayan po tayo sa DA para po doon sa talagang mapatubigan natin ay makapag-provide ng DA ng full support sa ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng high-yielding variety na palay, yung full support po sa dito po sa abono dahil po yung mga hybrid natin ng mga palay, matakaw po sa abono. At kami naman po sa NIA ay sisiguraduhin naman namin yung patubig para tumaas po yung ating yield.
1: Ang inyo nabati mo si NIA Administrator, Engineer Edie Glien.
2: Giyawag sa peso kagayan di oro kabag ang Magsaysay Maritime Academy kod MMMA ang mga graduating nga senior high school nga samutan ng maabot nga maritime career awareness kini ipahigayon sa maabot October 23 ni tuiga sa alas 8 sa buntag diha sa City Tourism Hall. Alang ni ato nga interesado mahimong magpa-pre-register pinagi sa link kailang ihatag samtang ang kahigayon na sab nila kini aron makakita og trabaho ug guban pa. Samtang sa itong foreign exchange rate may suggest in tapos ang valor sa US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 50 centavos sa pagsara sa trading kagahapon kong itandi sa 62 pesos og 60 centavos sa pagsara sa trading na itong adlong Lunes. Samtang nunod sa recurrent tension sa tungang sidakan, tungod din ang kasabtang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 114.06 US dollar per barrel. Kini ubos og 0.29% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa 114.36 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, I feel satisfied. Kinampayag ni Pinoy Paul Volter, AJ Obiena. Human masakmit ang gold medal o ganang record sa Asian Games sa Japan tulad kinakabot niya ang 5.91 meters. Mata ni Obiena, ngaway kabutangan sa inkalipay o mapasalamaton siya sa mga misuporta kaniya.
12: Competition was not easy. I needed to jump 70, 75, 80 almost consecutively. So I was feeling my calves cramping up a bit. And I said to my coach, I think I have one good one on me. And we decided like before the games, it's like win and then go for the games record. So with that, I went for it. I'm just happy that with that one shot, I didn't have three. I have one. I think I have not think about it too deep just yet. But it's more, I feel satisfied. It's maybe not as romantic, it's not poetic, but I am satisfied. That's the best way to describe what I feel
1: ang
12: right now.
1: Ang inyo nabati pamahayan ni Pinoy, Paul Volter, EJ Obiana.
2: Samtang sa rekwerang 2026 Asian Games medal tally update, 18 ka medalya na ang naangkon sa Pilipinas, nga gilakipan sa 3 na ka mga gold medal, 3 ka silver o 12 ka mga bronze medal, ug na sa ika-17 nga puesto sa rekwerang Asian Games. Samtang pabilin usab nga reguna sa medal tally ang China, sa ilang 254 na ka mga medalya, diin 143 nila ang gold medal, 62 ang silver o 49 ang bronze medal, ikaduha ang Japan nga dunay 183 ka mga medalya, 45 nini ang gold, 71 ang silver o 67 ang bronze medal. Samtang sa itong local sports, si Paigan sa Barangay Rosario Tagaluan ni Samis Orintal ang tulo kaadlang Open Basketball League Mixed Division. Ipaigayon kini kaurong umaabot na October 3, 4 o October 6 ni Tuiga nga magsugod sa alas 8 sa buntag. Among liga kabahin sa nakanaing mga kalihukan sa kapistahan sa nisgutang barangay. Samtang giagat usab ang tanang kabatanunan mahiligod sa dulang basketball sa pagsalmot sa maong liga.
1: Inyo na bati ang Magnum 45 ni Gadawa, Miyerkules, September 30. Hang Turugma, Timani, Ayo Kalimti. Nga sa usa ka gawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa Balitawag Serbisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtudugma, hinhinlabang sa Balitawag Serbisyo, Magnum Radio.
13: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Mayong adlaw mga higala, welcome nasad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantang topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
16: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
14: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Ang Ping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
17: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
18: Aiza Olog, Tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Usaw ni mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
22: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
23: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
24: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Life Extension Vitamin D3.
18: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Aiza Olog po.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
25: Life Extension Vitamin D3 for a longer life.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian, lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Mahig ko bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500
7: ang nagatindlo sang imo mahig ko nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500!
6: Masalrikan!
7: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
3: Alas 8:30.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
12: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:35. Higala, kumusta mayong buntag kayo tanan? Welcome sa itong rekoban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
12: Magnum Rapido.
3: Rapido. Adlaw na siya magkaroon may gala ng Miyerkules. Pitsa 30 na may gala sa bulan sa September 2026. Katapusang adlaw karong adlaw mga igsoon sa bulan sa September. Oktubre na ang mga adlaw. Unya dayon mga igsoon na. Karong adlaw, katapusang adlaw. Of course, tuwing swill daw may gala sa mga empleados gobyerno o sa mga privado. Tingtago, of course, karong adlaw sa mga palautang may galang way planong mabayad sa ilang ipangutangan. Nagligid, nag-anam o kanool ang adlaw. 30 days, may ay ka-30, pisa 30 karong adlaw. Sabton may gala, usan na lang yung kabulan, mga igsoon, kalag-kalag na. Pero sa atong Christmas countdown, doon na lamang kita may gala ay 85 days to go, 15 hours, o 22 minutes, Christmas na!

0: Advance Merry Christmas kayong tanan mga suging tigpaminaw. 85 days to go na lang may gala sa dili pangadlaw sa Christmas. Magina may gala og mga dawa, Oktubre na ta. After sa Oktubre may gala, or 1 month after sa Oktubre, mauna ang Nobyembre, kalag-kalag na. Then after kalag-kalag, tuloy-tuloy na ng activities, padulong may gala sa Christmas. Advance Merry Christmas kayong tanan mga suging tigpaminaw. 85 days to go na lang may gala sa dili pangadlaw sa Pasko. Sa tanan taga mga suging take paminaw, mayong buntag na sab kanyang tanan sa ato mga kaigsulan kalunan nagsulod sa itong programa din sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat kanyang tanan mga igsuon. Nining lang adaw may gala sa itong paging uban sa itong programa. Karumatakta may gala sa kabuntagon. Din may gala sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat mga suging take paminaw. Ilabi na sa ato mga suging take paminaw sa ato mga OFWs. Sa tanang mga igsoon taga mga nasa abroad, nakamonitor ka na ito pinagi sa itong live streaming. Inyo makita di amay gala ang Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Bisang layo ka sa Pilipinas, bisang namang asa kang nasod, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live, pinagi may gala sa itong live streaming. Nausosamas di akaragyapon may gala sa Pilipinas, mga igsoon, while ka maminaw ka sa Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat ikan yung tanan, mga OFWs. Sa mga Pinoy nga nakaroon sa abroad, ginakamonitor ka na ito, pinagi sa ito streaming live. Samtang salamat sab sa itong mga viewers, karimataglas kabuntagon may gala, nga nanagamonitor ka na ito karoon sa itong social media, pinagi may gala sa itong Magnum Live, pinagi sa Facebook. Inyong makita niya may gala ang programa mga igsoon sa Magnum Rapido. Salamat mga suging tigpaminaw. Salamat sa nakabiyo ka na ito mga igsoon sa ito may gala nga Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share. Pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini may gala sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia, mapita, may bunta kanyang tanan, mga igsong taga mga Muslim. Mahagsa i-aldo niyong tanan, dias bukid sa ito mga igsong lumad, mga baguma, sa tanan nga nakaroon may gala, dias sa kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan, dias napita may gala sa maya probinsya sa Kabigin. Salamat sa inyong pag-monitor niya sa Isla sa Paraiso. Balik na din sa ato sa Rakmas kay Gandioro niya may galaw na ang atong gahulatan matag-adlaw, matag-buntag, ang atong may galang kahimtang sa atong lakaw sa panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa may galang tungkol nato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon, karong adlaw may galang, sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, gawas sa parline, naibagyo. Naibagyo, may gala. Ang maong bagyo, mga igsoon, naa siya gasubay, diya mismos boundary, may gala, sa parline. Pasaka ni siya, may gala. O sa kasamtangan, naa ni siya karon mga igsoon, diya mismo, sa may at mga bahin, sa may Luzon area. Kung ang pag-asa panalaison, medyo murag 50-50 ang chance nga musulod siya, may gala, sa Philippine Area of Responsibility. Murag dili, murag musulod, pero murag dako ang chance nga murag dili. But na ay bagyo, may gala, gawas sa Philippine Area of Responsibility. Na dinita sa sulod, may gala, sa power line. Nagpadayon ang epekto, may gala, sa ginatawag mga igsoon nga Intertropical Convergence Zone. Ang ITCC, balik ko ng sabdato, mauki ni may gala ang panagtagbo sa hangin gikan sa northern o sa southern hemispheres. Makapauan kini siya may gala. Usa kini siya kasiris ng mga gagmay ng mga low pressure area. Makapauan, of course, may gala. That's why halos karon may gala sa tibuok pulo sa Mindanao karong adawa, maulanon kita may gala karong adawa. Sa adlawan, init. Tibuok adlaw, init yun. Maakyong kainit may gala. Pagkahapon, paingos gabi, halos tibuok pulo na sa Mindanao ang makasinati may gala sa mga pag-uwan. Muna'y epekto may gala sa ginatawag Intertropical Convergence Zone plus nadugangan pa sa mga localized thunderstorm. Ngano makadugang ang localized thunderstorm tungod kay sa siging ulan may gala, may mga nangapundong ang mga tubig labi na sa mga lawa. Pag-abot na may gala, iyan ang mga igsong suyupon, pasaka, mga igsong. So, doon ay condensation nga mahitabo may gala. So, suyupon at taas. Pag-abot sa hapon may gala, mapurma ka ng gitawag cumulonimbus clouds. Makapapurma na og dagom nga makapauan. Kunhain toa dito nakatungod ka ng mga dagom dito sa mag-uwan. Sa mga lugar nga wala, wala siya ulan. Kana sa mga localized nga mga thunderstorm. But entire Mindanao, apektado tamay gala sa Intertropical Convergence Zone. Especially, dandapita sa may Sambuanga. Sa kasintro yun, o paingon din na pita Baigala sa Bisayas area ang intertropical convergence zone. So that's why Baigala, dagang lugar o niya ang makasinati na usab sa mga pag-uwan. Kana super Baigala, ang atong kaimtang sa lakaw sa panahon, hinay-hinay na yun, nagkawala na mga gala si Habagat. In fact, may mga gagmay pang Habagat, but naalang sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tungod kay niya natakaron sa transition period. Pag-abot bulan may gala sa Oktobre, mawala na nasab ni Habagat, mo transmit na punta ngadto sa pagka amihan season. Mauna may gala ang atong intotong kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adawa. Din sa samang higayon, kinigkapan yung alagad sa kangiran, kanyang angkorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantong taon niya, may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Din at maglangan, may gala sa itong braguban, karong gabuntaga, niya karong may gala itong mga top stories o mga hilaners. Unahon sa nato may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balita may galang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa, hatong ganato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ng Siyudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, aksidente sa duha ka mga sakyanan, motorsiklong pickup truck, dito na pita may gala, sa may Sapad, Lano del Norte, nagresulta may galas away sa duha ka driver. Duha sab sila, nagpinusilay kay parehas doon ay mga pusil. Duha sab sila ang pulos way swerte, patay. Samtang o sa ka-retired army usab, nagsakay siyang motorsiklo, gay pusil-pusil na napitas wao, boundaries Lanao o Bukidnon. Biktima may galang nakamotor, patay. Samtang sa lugar mga dagko mga balitang lokal may gala, People's Day karong adawa, panguluan sa itong mayor sa Dakbayan, diha sa may barangay Konsolasyon ng atong syurad. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa dagko mga balitang nasundon may gala, gikabot yag, usa ka sakyanan ang giambos, girapido nito na pita si Ilocos Sur. Diin may gala sakyanan, tantans bala, biktima babay, igo sa sulod, patay. Samtang Davao City Mayor Basti, siya'y sikat kagahapong adawa ug na-discovery ang iya may galang pagkaastig. Matod pas uban, kung dili man si Sara, posible si Basti mo'y kandidatos mga Duterte pagka-presidente.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Duga mga dagko mga balita may gala, balitang international. Usa may gala ka airstrike, gagilusan may gala sa militar sa Myanmar. Dito may gala sa Maya Rakhine State, gikabutang 36 may galang sa Maran, 35 sab katao, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabuntaga. Sa katauhan, yan napitas konsulasyon. Sa katauhan, yan napitas sa mga kanait ng mga lugar o barangay sa may konsulasyon. Ngaway mga bugas, way mga itungtong, way mga pangsudan, walay mga pang lugar problema sa ilang pamilya. Labi na mga igsoon sa mga suliran, sa mga tambaluguban pa, dalikyat mo diya, kaya na diya karon ang People's Day Barangay Konsulasyon, na ilalum des tulay, na ibakanti diya ang lugar, may gala, na diya gipaygaan karon ang People's Day sa itong mayor, na asa nakikatubang sa mga katawan diya, uban sa mga kaubang mga department head sa City Hall. So, paimudsi ka na ninyo, tungod ka ang mismo ang mayor na, ang minuol sa itong karan, aron pagsulbad sa inyong mga problema. Na diya, People's Day, may gala, konsulasyon ng atong syudad. Sa atong pagbalik, ang atong ng mga butang isgutanan sa atong programa karong butaga, stipot lang, oras mga ginikanan, alas 8:48.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
3: Inom na o mighty C!
4: Let's go! Go with the flow!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow!
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Alcalahan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, po awan ng Diyos. Gusto ko isire ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka ng ibang gamot.
7: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masalika.
11: Epektibo.
10: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
19: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't training.
1: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
9: Balik tayo magkasabalag o ban sa itong programa magkasabalag Magnum Rapido. Now, standby, may gala sa itong mga butang at isgutan karga butaga may gala sa itong programa ang itong Magnum Rapido. alang niyagtong ga-update, unsa pa'y na-update na, kay Lunes Mangka, nasangat na ang petition ni Attorney Makalintal dito sa Supreme Court aron ideklara nga lugar mabasura, unconstitutional, ang balaod may gala nga kan sa mga igsoon, gikabutyag may gala sa prayer mga igsoon ni Attorney Makalintal nga ang Republic Act number 12326 usa may gala ka-unconstitutional. Now, Lunes to gisangat mga igsoon, gisangat dito sa Korte Suprema. Ang update kagahapon, pitsa 29, ang update may gala kagahapon is naseran dito sa Supreme Court nga gihimo na kagahapon adlaw pitsa 29 ang gitawag may gala special raffle. Gipahigayon na ang special raffle dito may gala sa Supreme Court. Og naka-assign na kini ngadto may gala sa usa ka ponente. Now, ang proseso inani. Ang proseso is i-refer ka na sa Chief of Justice aron hisgutan kana siya may gala dito na dayon sa in-bank. Supreme Court in-bank. Aron nga desisyonan ka na mag-discussion sila o after silang discussion, maghimo sila og ilang desisyon kung ihatag ba ang gipangayo may gala nga temporary restraining order kung tiaro, aron may gala ang kumilik mubalik sa ila may gala naka-schedule ga timeline para sa pagpahigayon may gala sa eleksyon. Okay? Pero, nay pero. Ang pero is, ang problema karon tungod kay last day karong adlaw, September 30, sa mao may galang gitawag decision day or decision making month sa Supreme Court. Maunta kini may gala ang ilang decision making, but tungod kay naa sila mga igsoon karon sa bapa walay sesyon ang Korte Suprema. Wala sila sesyon mga igsoon. Pero, napagyapoy pero, kung og ingon ni Ana may gala nga kung makita dito may gala sa Supreme Court nga very urgent na ay kapasikaran nga makita may gala ang ponente nga adunay basihanan ang ilang issuance sa ila may gala nga kanabang TRO, kung doon ay kabasihanan, pwede nga mag-recommend og issuance of temporary residing order pero subject for confirmation sa Supreme Court in bank. Inana ang proseso. Now, sa ilang regular session, although with all your respect, ha, without courting nga contempt nga to sa Korte Suprema, mga igsoon, kung mag-desisyon ang korte sa gipangayo may gala ni Attorney Makalintal, ang may tabo may gala, dili direkta. Dili pa nga mag-desisyon dayon karon tungod kay it takes how many months may gala nga mag-desisyon ang Korte Suprema. But, ang gahulatan is, what if kung mo issue temporary restraining order? I-restrain. So ang may tabo may gala, pag mo issue ang TRO ang Supreme Court, dako gyud kayo ang chance may gala nga madayon ang eleksyon karong November 2. Taas pa kayong panahon may gala, layo pa kayo, taas pa kayong oras, taas pang panahon tungod kay napay 1 month nga nabilin. 1 week ang matawag ba nato nga filing sa COC. Then 3 weeks, taas pa kayo ng 3 weeks. In fact, sa ilang gading calendar of activity is only 1 week lang nga gihatag may gala ang campaign period, mga igsoon. So, taas pa kayong panahon. Taas pa kayong panahon may gala sa COMELEC. So, ang gahulatan karon sa kampo may gala nila ni Attorney Makalintal, within this week, kung mag-issue may gala o TRO. Kaya balikon ko, karong adawa may gala is walay sesyon. Pero, kung makita nga dunay pagpanginahanglan, dunay urgency, dunay may galay kabasihanan, mga igsoon, makita nga dunay pagpanginahanglan nga mag-issue o issuance of TRO, gahimuon ka na may gala. Pero subject for confirmation sa Supreme Court in bank diha sa ilang regular session. Okay? So, sabton, anytime, dili pag yun hingpit, may gala, nga wala na yung eleksyon. Kay naay Supreme Court, nakabinbin karon may gala ang petisyon. O sa lang kapagawa sa TRO, ada may gala, mubalik ang kumilik sa ilang preparation sa eleksyon sa November 2. So, muna giingon ko may gala, dili pa ngayon maglipay ang tanan. Labi na sa mga incumbent, mga igala. Ayaw sa kamo sa paghingpit, sa paglipay, nga wala na eleksyon. Kay, mula gina, ang ato na sa tong nahuna, nga wala na. Wala na eleksyon. Kay gipirmahan na ang bagong balaod, ang Republic Act 12326. O, tungod ana, wala na eleksyon. Dindi, patapos ang darling, laban darling. Tungod kay, muna giingon lagi may gala, it's not yet over until it's over. It's not yet over, mga igsoon. Tungod ka na ay legal remedy nga gisang-at karon dito may gala sa Supreme Court. Within this week, pinakadugay next week may gala. Dili, mga igsoon, maka-issue gani o TRO ang Supreme Court. Patay kang bata ka niya, tuloy ang eleksyon. Kay balik ko na ko may gala, sa gisang-at mga igsoon, sa katibok ang petition ni Attorney Rugar, Attorney Romy Macalintal, with all respect, no? Without courting contempt, sa korte, kaya basing mga contempt kita, mga igsoon, dugay pa ni, abtan pa ni pinakabulan, nga, muhi mo may gala sa pagdesisyon. So, ang update karong adlawa, kagahapon, ato matong gidiskasan, nga nasangat na, ang update karong adlawa is, na-raffle na. Na-raffle na sa Supreme Court, may gala, ang maong petisyon. So maghulat na lang dayon ang kampo nila Macalintal kon mag-isyog TRO. Okay? Na-raffle na ang update kagahapong adlawa. So hulaton nato ang karong adlawa. Ang karong adlawa, li man ta mangibabaw sa Korte Suprema, with all respect mga igsoon, but di takay balo sila mga decision. Di takay balo sila mga decision may gala. So kini, gi-update ko lang. Ugma, mag-update na sabta. Kini, update na lang, mga igsoon. Kagahapon, ang atong pag-discuss is gisang-at na sa Supreme Court. Karong adawa, na-raffle na. Na-raffle na. Ugma, kahit sa 30 man takaroon, ugma, pinaka-crucial. Actually, kining si Manaha karon may gala is pinaka-crucial kini ng mga adlaw, mga igsoon. Bantayo nun ng mga adlaw. Usa ka si Manaha, bantayo nun eh. Labi na karong si Manaha. Merkulis kita karon, bantayo nun kay ni. Ugma, Webes, bantayo nun kayo. Especially Bernice. Muiwas gani ni sa Oktubre ang bulan may kalang wala gipagawas nga temporary residing order ang korte, muna gitawag bingo.
3: Magnum, rapido, rapido.
9: Wala nga eleksyon nga mahitabo may kalang. Pero, depende paghihapon. What if kung ang Korte Suprema mag-desisyon og mag-set og laing adlaw but the same gihapon nga tuig di pagyapon siya hingpit may gala. Okay? So paabuta lang ninyo gihapon sa CBS Magnum Radio unsay mga update kalabot ani may gala. Kay daghan ang gahulat mga igsoon nga unsa bagyod hingpit na bagyod dili pagyapon hingpit may gala tungod kay may mga legal remedies nga gisang-at ang mga proponent may gala ngadto sa tuhokmanan. Okay? Ani magid ang demokrasya nga nasod may gala? Ani gid ang demokrasya nga nasod, mga igsoon? Naatay mga legal remedies nga pwede tangdangpan may gala sa mga butang sama ni ani. Okay? So muna i-update ha, kagahapon o karon, mga igsoon. Ang atong i-update ugma ang karong adawa. Okay? So standby, kalabotan na mga igsoon. Laing butang at isgutan may gala kaributaga kagahapong adlawa na hinabit na may gala si Atty. Narido sa iyang side nga matod pa posible ka katong gipatay nga driver niya dias buntong kamamanan dili katumoy target sa mga suspitsado kung dili siya ang gapatyon unta ang tong panahona. Tungod lagi kay sagad niya sa iyang pagmaniyo sa sakinan siya magin agagamit may gala. Salagma malangtong ang driver may gala na salagmaan. Iyag itong swerte sa driver mga igsoon ni Marlo. Imbes kay gihire lang siya nga mag-drive kaya wala din siya

0: dokumento. Kay dili tinuod ang tag-iya nga nagbaligya. Okay. Unsaon ba sa pag kada bang pag-identify nga dunay nagbaligya og yuta, siya ang tinuod nga tag-iya ug ikaw sab ga buyer sa yuta, makasiguro sab ka nga dili mapurnada ang imong kwarta kay nagbayad ka sa dili tinuod nga tag-iya sa yuta. Iyon ani mga igsoon nga naminaw karon. Kung dunay mo baligya ang yuta nimo, unya ang nagbaligya dunay siya ihawid nga photocopy. Dili original, photocopy, kumbaga Xerox copy sa title sa yuta. Now, ikaw nga mo palit, kay gitanyagan ka, para barato ka ng yuta nga gibaligya, patsyada kang location, interesado ka, ayaw sa pagpakitransak niya ng taong nagbaligya. Pangayoa ang photocopy or Xerox sa papel. Okay, nakuha na nimo. Igno nimo ang katong nagbaligya. Sir, pwede ko mangayo ana sir kay akong ipa-check sab para nga kwintas klaras ba di kabalkansi di sa kabalkansi. Okay, gihatag sa imo ang photocopy sa maong nga yuta nga gibaligya. Ang imong himuon ana pagdana kay photocopy, diretso na agto sa buhatan sa ROD or DNR. Adtoy sa ROD aron nga imong ma-check. Number one, ha, nganong muadto ka aning mga opisina, ha? Ang purpose, katong photocopy gihatag sa imo, kay mo ko na photocopy sa title sa yuta, aning nga ibaligya, i-check kung kining yuta, ha, nga lot number nga nakabutang niya sa photocopy, katong tao nga nagbaligya kanimo, nga si Pedro, siya bagyod ang real owner aning naisgutan nga yuta. Mag-reflect na sa record sa ROD. Pananglitan karon si Siegfried moy tag-iyas yuta, ang nagbaligya dili mao si Persid, so dili si Persid ang tag-iya. Kay dito sa ROD Register of Deeds nakabutang ya kini nga lot number 69. Kuy kagwapo bas numero lot number 69, ang owner ana si Siegfried. So nakita na nimo kisa tag-iya ang owner sa tag-iya, ang location na nakabutang ani nga address. Okay. Balik din kas tag-iya. Sir, ikaw maimo man kay baligya sa akong yuta. Gi-check lagi namo dito sa ROD. Dili lagi ikaw ang nakabutang sa owner sa lot number. Mabisto katong nagbaligya nga piki dili siya ang tag-iya. Okay? So, himo asa ang pagbali pag-check sa ROD. Now, mingon si Siegfried nga ang katong nagbaligya nga si Persid nga piki dai siya tag-iya, nakabutang dito sa record nga iyang giingon nga ibaligya dako ni tunga sa hektarya, meaning 5,000 square meter. Okay. Ayaw sa pagbinayra na, balik ko nako, mubalik kasabta sa ROD. I-check kung kining alat number equivalent money sa 5,000 square meter. Kay basig, ang nagbaligya, ang ingon nga, kanyay, baligya na ako, to kasiktarya ni, muni kantidad. Pero ang actual day dito sa ROD nga record is only 500 square meter, dili 5,000. So, i-check sa, mangayo man kag photocopy, i-check dito. Kung tinood ba siya ang owner, kay wala na may siguro yuta di sa sintrog asa may gala nga dili titled siya. Ang gobyerno, kausara mo isyo og title. Dili pwede kaduha, kausara. O kung kinsay giisyuhan sa gobyerno og title, mauna na siya ang owner. O wala na yung mulabaw pa sa papel sa title. Gawa, dili kung kadili, tax dik di. Ang tax dik, mga ikson, dili na garantiya ikaw ang tagiyas yuta. Ikaw lang ang niposisyon. Ikaw lang ang nagbayad og buhis. Mingon ang bandili, sir. Ako'y tagiana, sir, kaya ako'y gabayad sa buhis. Gani, yearly ko gabayad. Yes. Walay problema gabayad ka. Pero dili collateral, nga tungod kay nagbayad ka og buhis, aning yuta, ikaw na'y tag-iya. Mingon ka, dili, na ako'y tax dick, oh. Dili na ang tax dick. Ang tax dick, nagpasabot ka na, tanang yuta din sa gobyerno, tanang yuta, anang yuta di Pilipinas, ang tagya na ang gobyerno. Kanang title, nahatag na si imo, nakatransfer na si imo, gikan sa gobyerno. Ung kanang yuta nga tax deck, dili na imo. Iya pa na sa gobyerno. Kung pila ka years ni mong pagposisyon diha, dili pa na garantiya imo na na. Unless imo nang mapatituluhan. Okay? Imo nang mapatituluhan. Kaduha, kanang imong pagbayad sa buhis, balikon ako, dili na garantiya ga ikaw na tag-iya. Iya panas gobyerno. In fact, bisan pagpila ka na kabuan tuig nagpuyo or nag-cultivate or nag-position sa yuta, kung dili pagani ni mo na ariglahon, labi na pag dili mo mabayad ang buhis, kuhaon pagbalik sa gobyerno kanang yuta ng imong papel is only tax deck. Balikon ako ha, kung dili pa titled ang yuta ni mo, kung tax deck pa, dili pa ikaw ang tag-iya niya na. Iya panas gobyerno, ikaw lang ang nagposisyon. Subton, anytime kung dunay mag-apply og title na ng imong yuta nga giposisyonan, pwedeng-pwede. Nga magbata na lang ka sa morning nga kanang imong giposisyonan nga yuta nga ikaw ang nagbayad sa buhis for how many years, abogo na ka sa nakapatitulos yuta. Ignore ka nga, sir, pwede ba gamito na namo among yuta? Kay among gamito ng yuta, nagposisyon man ka diha, pwede bang mubakate na ka? Mingko ka dili. 30 years na may din eh. Yes, why mag-question ni mo 30 years na ka diha? Ang question, nakabay ikapakita nga titulo nga ikaw ang tag-iyas yuta? Wala. Kung tax dick lang, dili na siya. Nagposisyon ka lang sa yuta. Nagamit ka lang sa yuta nga iyas gobyerno. Okay? So, subton, overall, kamong naminaw karon nga dunay mga yuta nga ang inyong papel gihuptan is only tax deck, ayaw kumpiyansa. Kinahanglan mapatituluhan ni mo na. Or else, anytime, dunay mutunga nga tao diya nga mo claim siya'y tag-iya, may title siya. Kanaman, gipatituluhan man niya. Busa ka na inyong giposisyonan nga tax deck lang, kinahanglan asap, as soon as possible, imo nang mapatituluhan. Or else, mga igsoon, doon ay laing tao mo patitulo niya na. Okay? So, kana. But, balik ta sa pagpalit sa yuta. Okay. Inani, para masabta na to. Kagano nag-ingon ko, ipacheck sa ampapil. Ipacheck sa ampapil dito sa ROD. Kung kining nagbaligya ng yuta, siya ba'y owner yun? Kaya naada nakabutang dito sa title megala sa yuta. Sa lot number. Lot number 69, ang owner na nakabutang dia. Okay? So, kung ang nagbaligya sa imo, dili mao kadangalan nga nakabutang sa lot number, sa title sa yuta, dili na mao itag-iya nangilad na kanimo. But, ang pangutana is, sa atong balaod, unsabay mga kadabang clarification, unsa bay katinawan, unsaon ba nato pag-trace nga ang usa ka yuta titulado nga moingon ka nga walay problema, ayaw pagsalig nga tungod kay titled na anytime man yun ang paliton ang yuta kay titled God. No, sayop kay kanya mga igsoon. Sayop kay ka mga igala. Nga naman, iunani. Kung naay magbaligya kanimo, sir, ibaligya ko na akong yuta, sir. No, sir, oh, titulado, sir. Ako ngalan, sir. Oh, no, ako ngalan. Oh, lot number. Ingon magka nga, lot number na. Na ako ngalan, oh. So, ako gitagiya ni sir. So, akong ibaligya ni mo. Ayaw sa palita, igsoon, nga naminaw karon ang yuta. Ayaw sa. The same gyapon, pangayo og iyang kopya. Certified true copy or photocopy. Tagay ko, og kopya. O, ibig ka na lang certified true copy na lang sa imong yuta. Imo mo kang ibaligya sa ako. Sige. Ayaw sa paghisgot sa presyo. Tanawa sa. Okay, tagaan ka niya. Og photocopy or certified true copy sa nisgutan nga titles yuta. Unsa buhaton? Ayaw sa pagpalita. Ayaw sa mugbuhat og contract sale or ini nga mga deed of sale. Ayaw sa. Muadto na sab kagihapon sa register of deeds. ROD, tukas DNR. Unsa buhaton? I-check ang yuta. Kay bisan pag-titled ka na, posible nga dunay problema ni anak yuta. Kinahanglan ang title imong pagpalit is gitawag clean title. Ang balaod may gala nag-ingon, unsaon nimo pag trace nga kada nga titulo clean title siya in ani para masabtan kamong naminaw karon mga igsoon para datay guide dili ta maisahan. Di ta maisahan sa mga mangingilad nga magbaligya, ikaw giusikan mo imong kwarta, gipalit nimo ang yuta sa taon dili tag-iya si yuta. Professional squatter, ikaw usapod ka squatter sab sa yuta. Inani may gala. Sa balaod dunay upat ka mga matawag nato mga igsoon criteria. Dunay upat ka mga criteria aron atong masayran kung tinuod ba gayon nga clean titled ang yuta nga gibaligya sa imo. Okay? Kung kana dapat aduna kay kopya nga imong basihan kanang gitawag nga certified title nga pwedeng ipa-verify sa ROD or Register of Deeds. Kay daghan ka pa kahinti karon sa yuta pero ilad dili mo tinuod nga yuta og ang yuta kini abang yuta siya may gala nga usa may gala ka komplikado, problemado. Okay? So, una is kining imong gahimuon ayaw dahin pagsalig nga title do, labi na pismok ay sos, o, title do o, ayaw sa igsoon, ayaw sa palita, ayaw sa mabubuhat og mga contract sales or deed of sale, ayaw sa kay naa kanila ang naa kanila is ang deed of silang og ang tax declaration pero wala sila ay certified of title gikan sa ROD dili na matawag clean titled mga igsoon nga naminaw magka problema ka lang ingon na ni buhaton kay dunay upat ka criteria basis balaod ang balaod nagingon aron nga ma-consider nga usa ka clean title ang imong gihuptan or katong gabaligya nimo inani imong kuhaon ang iyang gitawag may gala certified of title nga gikan sa ROD. Okay, imong i-check dito sa ROD ang katong kopya sa titulo. Okay, una i-check nimo dito, number one, upat man eh, number one, timan e igsoon aron di ka mailad sa mga yuta nga mga maayo kay mohanyag. Tanawa ang title dito sa ROD kanang kopya kay mo gihuptan kun wala ba kini ginatawag may gala nga encumbrance. Unsay but pasabot may gala sa encumbrance? Wala ba kini tulubagon sa usa ka individual or grupo or korporasyon? Example ah, sa giingon ako may gala nga encumbrance ang title. So tauna, kung wala ba kini encumbrance, meaning tulubagon sa usa ka individual, real estate, mortgage, o kung usa ka yuta nga nasangla sa tao dito sa bangko or korporasyon, imo sang sutaon may gala kining yuta ah. Kining at lot number, kining at titulo, wala ba kini tulubagon sa usa ka tao, sa usa ka real estate, wa ba kini magprinda, wala ba kini ma kadabang makulateral, yuta ba kini nga wala masangla, meaning wala maprinda, ngadto sa bangko or korporasyon. Kay kun ang yuta ba kala nakaprinda, ang yuta nakasangla dito sa bangko or korporasyon, ayaw palita. Ikaduha sa encumbrance. Example, kung dunay tulubagon ang usa ka yuta, meaning, dunay siya ginatawag, may gala sa balaod, gitawag nga adverse claim. Adverse claim, kung kanang yuta, dunay ba'y laing tao nga milakag miangkon sa iyang katungod. Meaning, kung ugaling ang yuta o kanang titulo nga imong nahuptan nga gaibaligya kanimo, doon na ba kanay encumbrance? Wala ba'y gitawag adverse claim? Meaning, wala ba'y laing tao nga nag-claim nga sila po'y tag-iyan yan ang yuta? So kung dunay lying may claim anang yuta, dili na siya matawag clean title. Tungod kay naay mga encumbrance, naay tulubagon sa usa ka individual, grupo or korporasyon kanang yuta. Ayaw na siya palita mga igsoon. Number two, nga dapat na tong masayran. Dapat kanang yutaa nga imong gapalit, kanang title di imong gidalas ROD, gipacheck ni muna kung kana nga title, kung kana nga kopyas title. Mga igsoon, wala ba kini siya may galay, dapat una ni mong masayran may gala. Kung wala ba kini notice of dispendent, or walay kaso nga nakabinbin sa korte nga padayon pang gidungog. Kay dili tanang yuta may gala titled, but may problema di ay kanang yuta kay gikaso kana mga igsoon. So therefore, kung ang yuta adunay kaso, ayaw palita. Ayaw palita kay what if gipalit mo aning tao anyet pag-abot sa decision sa korte, dili siya ang naka midaog sa decision, nahanaw ang imong kwarta mga igsoon. So, kana ikatulo, kinahanglan dapat wala kini notice of dispendent or walay kaso nga nakabinbin sa korte nga padayong gidungog. Naa gani na ayaw palita ang yuta mga igsoon. Madiskwido ang imong kwarta. Ikatulo, ikaupat mga igsoon is, dapat ang yuta nga imong gipalit dito gipacheck nimo sa ROD, dapat wala kini boundary dispute or encroachment. Walay away sa boundary sa yuta. May kalanga, oy, dini man dapat ang muhon lang, abot naman na dini. Wala siya encroachment. Kana, dapat may gala masayran. Nga walay encroachment, walay boundary dispute sa kasigpit nga yuta or property. Doon na gani away, doon na gani land dispute, doon na gani boundary dispute, ana, na encroachment dispute, ana, ayaw sana palita. Magkabulyaso lang ka kunin mo ng paliton. So, 1-3 nga mga kinibang angayan. I don't know kung nasunod ninyo, pero kung wa nyo masunod, balikon ta sa shortcut ng pagka-istorya. Una, dapat duna kini kopya sa certificate of title nga pwedeng ipa-verify sa ROD o Register of Deeds, mga igsoon. Kay balikon ako, muna number one, ipa-check nimo ha, kay daghan karon nga mangilad nga magbaligya por sale ang lote ug moingon nga clean title, pero di ay anaa kanila maulamang ang deed of sale o ang tax declaration nga sabton kung walay certificate of title nga gikan sa ROD, ayaw ka nagpalita nga yuta mga igsoon kay dili na pa matawag nga clean title. Number two, dapat walay encumbrance. Wala kini siya masangla sa bangko o masangla sa laing tao. Kay basin baka si pagpalit nimo, waka kahibalo, nga di ay nakaprinda din ang yuta di ay. Nakaprinda og pila ka milyon kanang yuta. Nga meaning, na ay taong nakaposisyon niya kay naprinda sa iya, unya gipalit nimo sa tag iya, patay kang bata ka. So, dapat walay encumbrance ang naiskutan ng yuta. Kinahanglan, walay mas trace nimo nga walay gitawag adverse claim kay kana may gala nga yuta basig na ay laing nag-angkon nga dili ang kami tagyana because pod kami tagyana kay kami tagyana gubot paslukot ayaw palitana mapurnada kadiha kay ni angkon nga siya tagiya ang because pod siya nag-ingon tagiya because pod nag-ingon tagiya ipakwan sa da ipaklear sa da tos korte kay basig dunay away kada sa korte kadang yuta ikaw na damay. O dapat malikon ko may gala, wala ka na mga igsoy notice of dispendent ang yuta. Ngay mong gapaliton, walay kaso ng padayog gidungong. Ang simple kapag check ni ana, mga igsoy nga naminaw is, tanawa ang original nga kopya sa titulo sa yuta dito sa likod. Dito sa likod na ay nakatatak niya. Kung kana nakaprinda, na ay tatak niya. Kung kana doon ay kaso nga ongoing, nakatatak sa mga niya. Kung doon ay adverse claim na ay nag-angkon sa laing yuta, naapod niya, nakatatak sa likod sa title. Okay? Ayaw nga ayaw dritso dayon kay ganahan kas yuta, papil gyud ang pangitaa may gala kay kamatay gyud ang abuton ni ana, kamatay gyud. Before kamo palit, balikon ako pangayog kopya, i-check sa ROD ang background sa yuta. Okay, naadya kun unsay dalatin sa balaod mga igsoon, kun unsay dapat gabayan katong gibutyag ko. Kung gusto nimo i-review sa Facebook, i-review na lang to og i-take note ninyo kantong mahiligon mamalit og yuta aron nga ma-check ninyo prior ang inyong pinalitay. Kay muna na itabo karon sa kaso ni Atty. Narido. Ang tao gipalit may gala pero gibaligya, giluto siya sa iyang galingong mantika. Giluto siya sa iyang galingong mantika may gala. Ang iyang yuta ayaw sa gyud pag-sign of any deed of sale or contract to sale. Ayaw sa gyud mga igsoon pag-sign. Kung mahimo ikonsulta sa imong abogado, kung mahimo ikonsulta kana dito sa ROD prior kamo magpinirmahay kay basig maisahan ikaw igsoon nga naminaw. Especially sa ato mga igsoon tagiyas mga yuta nga mga titulado nga in town walay mga hanaw sa balaod, minus ang nahibaluan sa balaod. Mapurnada kadya igsoon. Ayaw in town. Ayaw sa pagpirma-pirma kung dili di mo kabisado unsa kining imong gipirmahan. Labi na kung ang yuta taas kay value, kung ang yuta pila kay hektarya kada basin makaluluoy ka lang igsoon. Ayaw sa mga gala pag ambak diretso ni ana may gala kay kiniabang makaluluoy ka lang pagabot sa panahon. Okay? So, hopefully, kining akong gibatbat karon mga igsoon, maghatag ni giya ka natong tanan. Maghatag ni giya ka natong tanan. Og ayaw yun pagpalit og yuta, may gala, nga mo ingon ang nagbaligya, nga, sir, barato ra, palit ka? Kiniyo, residential lot lang niyo. Pila baligya? Ay, tagay lang kong sa katos, ana. Kano, oh, lugluwag na, 300 square meter na. Unya, pangutanin mo, asa ang papila ni? Asa ang title? Ayaw na. Rights lang ni, rights. Diyos por santo igsuon. Ayaw pagpalit og yuta nga kanabang rights, rights lang. There is no such things as rights. Walay rights, mga igsuon nga papil. Walay rights. Wrong na. Dili na rights. Wrong. Once mubaligya gani ang tao nga muingod lang, rights lang. Dili siya ang tinuod tag-iya anang iyang gibaligya. Delikado kanya nagmutunga gani ang tinuod nga tag-iya na na, nga titulado ka na nga yuta, patay kang bata ka. Nasayang ang imong kwarta nga nahatag sa nagbaligya nga muingon, rights lang.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Walay rights, may gala. Wrong na siya nga muingon nga rights. Ayaw gyud, palihog mga igsoon. Og ayaw san mo pagkumpiyansa, pagpalit og yuta, nga kinsa may gala ang ingon nga at sa may status ani nga yuta at Timberland man eh. Timberland eh. May problema ni. Diyos por santo, ayaw pagbalik, pagpalit og yuta nga Timberland. Wala na ipapil. Ang Timberland iya nas gobyerno. Kung imo nang posisyonan, imo nang dibilupon tanan-tanan, unya pag-abot sa panahon may gala kanang yuta kuhaon sa gobyerno, pilit na yung muhawa niya kay iyas gobyerno na nga yuta. Okay lang kung mingon nga, Timberland man ni sir. Prangkahan takang istorya ni sir. Ako lagi ang niposisyon ni sir. Pero Timberland eh. Pero kung interesado ka, tagay lang ko. Bisag 10,000 lang. Imo na ning 2 ka hektarya oh. 10,000. Ah, okay na. Okay na kay 10,000 na gawin niya. 2 hektars. Total, kanang tag-iya nga nagbaligya, di po na siya mo'y tag-iya. Kay Timberland man. Wala ipapil gamahatag niya. Busa ayaw yun. Especially sa mga bukid-bukid. Pag Timberland gani ang yuta, ayaw palita, labi nagmahal kaayo. Nga naman, doon ay mga kalay-kalay ng mga tag-iya po si yuta na nag-possession ng Timberland, ikapilan lang ibaligya, ikaw, ikanapulo ka lang gibaligyaan niya. Pananglitan, ang yuta, gibaligya niya. gibaligya niya sa una. Nahalinag, itaga sa kwarta. Iyan ang gibaligya dito sa laing tao na sab. Ikatulo na ka. Ikadua. So ikatulo, ikapat, ikadapulo. Hangtod mga igsoon. Nga ang yuta may galang gibaligya sa ikadapulo katao. Muingon din ang katong na kay ikalima na napalitan. Ako may nakapalitan eh. Kung si papilin nyo inyong nabuhatan eh. Nang may dedob sila eh. Kung saan pagbuhat, dedob sila na. May galang timberland mo na. Busa walay papil. Diha ang risgo may gala. Especially pag initan ka sa LGO dia ang lugar. Nga naman. Ignon ka sa LGO dia nga. Oy! Sigpred! Kanang imong gitukuran dia ba? Kwa mo na. Timberland mo na. Paliog, bakit sa dia? Kaya mo na naman ang gagamiton. Sa gagamiton as gobyerno. Ahawa ka gyud dia. Hawa ka gyud dia, mga igsoon. Busa ayaw gyud in town, mga igala. Pamalit og yuta nga mga timberland. Ayaw mo pagpamalit og yuta nga nganlag rights lang. Asay rights? Nganong ma-rights man ka na? Nganat na may tagiya na, titulado ka na sa tagiya na. Kung unsa nakabutang sa titulo sa yuta, siya ay tagiya. Okay? Busa walay lain, balikon ko, kausara mo isyong titulo ang gobyerno. Ug aron pag-trace, kinsa may tagyaning abay gayuta, dini siya yun kay na itrace may kala, pananglitan karon. Kini dinipit kasingpit gayuta ba? Kinsa may tagyaan eh? Makuha lang nimo ang lot number, abay anang yuta, matrace na nimo kinsa tagyaan na. Yang tong ROD na. Sir, kini ba nga yuta, mumani siya, amok mani nga yuta, lot number ni, mani lot number. Akong gusto ba siya, kinsa may tagyaning yuta is palibot, kaya gusto na ko paliton. Mabaw ana dito may galas ROD tungod kay ang kasigpita ng alat number maupoy tag-iya na. Dili na pwede may galas sa usak alat number daghan ang tag-iya. Usara yun ang tag-iya na. Muna'y pag-trace sa yuta may gala kung kinsay tag-iya. Okay? So inada lang aron nga dili ta mapurdada sa mga baligya o yuta labi na sa mga pag-post diya sa Facebook. Kasigara may gala Facebook ilang ipakita lang niya ang dead of sale. Ilang lang ipakita ang tax dick, dili na mao may gala, di na mao. Kinahanglan gayon i-trace nato kung clean title ba kadang yuta. Ug munay nahitabo dias man tibugaw, dagan kay pang ilad-ilad ya. Ug katong client may gala ni Attorney Narido usa tos na biktima. That's why may gala sa diyang gigamitan og mga legal nga mga pabaagi. Gibutyag baton pa may gala ni Attorney Narido, siya ang isambalikan aron patyon. Kana mga igsoon, pag-guide lang sa ito, may gala. Kinan subay tas balaod. Musubay tas balaod, may gala. Aron nga, dili masayang ang atong gitigom ng kwarta, aron makayuta ta. Ayaw pagpalit dahil pag-ingon nga, naay ako, oh. Naay akong putokapi, oh. Palitan eh. Ayaw dito, itresa. Kung wa by encumbrance, wala by adverse claim, wala ba na siya masangla sa bangko, wala ba na maprinda, wala ba'y kaso? Kung naan itanan ang gingandan ko, ayaw palita. Ayaw palita, mga igsoon. Kung doon ay adverse claim, kanang nag-angkon nga si tagiya, dili lang siya ang tagiya. Daghan sila. Daghan sila. So, mupalit na ikagyuta ang dagang itagiya? What if ang real na tagiya, mo'y wala ni mo'y na inyong mabayari? Disgrasya ka. Muna'y kasagara may gala, mamaligya o yuta, walay papel. Ignon lang nga, ay, nasa ako ang papel. Ayaw, tanahon ko. Saan yung mga papel? Putukapi, Xerox lang mo ni tanan. Ayaw gyud pagpalit o yuta kung Xerox lang tanan ipakita kanimo. Pakit ikog kanibang title. Kay balikon ko may gala. Bisan pag 50 ka na katuig nagpuyo niya ning yuta, nag-uma aning yuta, ang ibatunan nimo tax dick lang, anytime pwede kang mapapahawa niya. Kay dili ikaw ang tag-iya. Nag-position lang ka. Nagbayad lang kag buhis. Yes, dapat lang magbayad kag buhis. Kay nga naman, gipahimod sa nimong yuta sa gobyerno eh. Giuma nimo, dako kag kita, so dapat lang mamahin ka sa gobyerno. Magbayad kag buhis. Ang term ana is, nagbayad kag buhis kay tax dick ang imong gibatunan o dili na garantiya ikaw ang tagiyag yuta. Okay? So, diyata sa yuta, mga igsoon. Humanata diya, ha? Humanata diya. So, dinita may gala sa laing butang at isgutan, mga igsoon. Laing butang ato isgutan. Although, dagang kayo mga text nga mukin mo ka na, aron masiguro ninyo ha, kung mupalit mo giyota, ipacheck sa ROD ikaduha, pagita na lang abogado. Pag pag-guide og abogado, aron dili mapurnada imong kwarta. Pila na rin bayaran sa abogado? Pagita ka abogado, aron gagayiran ka. Aron di ka magsigig pangutana. Okay? Abogado giyot. Abogado giyot, mga igsoon. Tanang transaksyon dapat notaryado. Laing butang at isgutan, may buntag niya kang Tuping Rodriguez. Tuping, kapitan, may buntag kanimo niya. Matupan ni Tuping, kaning among lansonis, di ginigid mga alkansi. Ah, di ba na, given naman na, pagkamigin, tam is magmahal ang taga-kamigin eh. So tam is pod og lansonis. Tam is pod kayo og pahiyom. Kuy, ginoo ko. May buntag niya kang kapitan Tuping Rodriguez. May buntag kanimo niya, Tuping. Okay. Naay patay ganakita. Naay patay ganakita. Sige, ato sa waiting shed. Sige be. Ipacheck na to ni kana kunoy tao nga nakitang patay sa usa ka waiting shed. Di ba kani nagkuan, tanaon ta ang video. Niya din sa video bigawas. Ni ara. Ay naagi ni tood sa waiting shed mingala. Gita dapugan sa mga tao. Kay nakitang patay mga igsoon. Sige, ato na ipaluap sa. Laing butang at isgutan, may gala ang kagahapong adawa, mga igsoon, ah, sa naitabo, may gala ang kagahapon nga impeachment. Bisa to, hinungdan ng impeachment, may gala, pero nailakpitan na to tungod kay mura o bunigitawag, may gala, nga false move ang naitabo kagahapong adawa, may gala. Ba man sa nila, may gala, gipatunga pas basti dito, may gala. Igsoon mga igsoon ni kiniabang Vice President Sara Duterte. Now, ang naitabo may gala kiniabang sa ilang pagpatunga kang Mayor Basti mga igsoon. Igsoon ni Vice President Sara Duterte. Walay na pala ang prosecution. Hinunoa gipasikat lang lamang nila si Basti may gala nga maoro man unta kini ang secret weapons. Secret weapons may gala sa mga Duterte. Si Sara, gilutos, gitabangan nila karon. Kaya di nila padaganon may gala, kaya mahadlok sila nga mauting kaya ilang gikawat ka kwarta. Now, naay secret weapon ang mga Duterte nga munis basti. Kagahapon, na-discovery yun siya. Tungod kay, mula gina, si Basti may gala, sa ilang pagpatunga kagahapon, usa ka to ka wrong move. Nga naman, wrong move para sa mga prosecution tungod kay ang pagpatawag kang Basti dito may gala, gitawag ka ng no incriminating information nga nakuha sila. Hinunoa, gipasikat lang nila si Basti Duterte. Tanan may gala, kurog mga senador nga mga murag mga sikinsa may gala kung paminaon. Pag-abot kagahapon dito may gala sa questioning ngatong kang Basti, formal kayo in town. Formal kayo. Hadlok lang Basti. May gala. Kaya napay mga igsoon by kanabang mga patiks liog. May gala. Na bullet na may gala ang patiks liog. Basta kay sa pagsilip ko dyan, may gala ganto kang abante. Kang Pastor Abante nga lapatig nila. Kadaga si Pastor Lapatig nila. Iya may galang gisiplatan ba paglingkod sa witness stand. Pagsiplat niya may gala, uy, hadlok may gala ang murag, tanaw ni mo murag, murag bitaw gani may gala o masahista nga nagriban-riban ba, nag-ala Santiago, tindog siya may gala, sibat. Tanaw niya kaisog ba nintawahanan eh, gikas Davao. So, nasairan may gala, nga niya pa na'y laing secret weapon ang mga Duterte. Gawas kang Sara. O kana mo medyo mas angayan kahadlukan may gala. Mga igsoon, gawas kang gawas may gala kang Sara Duterte. Kung nangahadlok sila ngatong kang Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente, dapat mas ilang kahadlukan kinis Basti. Kaya kinis Basti may gala pag kinimay mudagag presidente, basta kay wag ini gisanto may gala ka tao. Murag mo ni nakasunod may gala sa kinaiyan ni Digong.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Og mausab ni may gala ang kana bang mausab ni may gala ang lugar ba pagaganas mga Pilipino ba nga pasti gay gud ba aron makadagan ning mga kawatan og mga adik may gala. So bidyo gi kwan lang sila gipasikat na lasbasti kagahapon adlaw dito sa impeachment. Karon wa sa impeachment ron kay sa pagkining nga sigitag panguha og mga sigitag pamudyot og mga witness ang napudyutan nato nga unay namin noon kita. Ipang-insulto sila may gala ni Basti kagahapon nga daw. So mo lagi na patakag kuwa. Patakag kuwa mga witness may gala sa ila rami sumbalik mga igsoon. So sikat kay karon si Basti Duterte ang mayor sa Davao. Og baton pa nila, kuy ni Araman na ikini. Kung si Sara Astig nga babay, maisog ni apa may mas maisog pa nga igsoon. Hadlok sila may gala kadag katindogod mga igsoon si Pastor Dila. Si Boy Dila, may gala, tindog siya, hadlok siya. Kay paglingkod, may gala, pagtindog ni Basti dito sa witness stand, gisiplata niya sa kilid, may gala, katong nagriban-riban nga mulag ala Randy Santiago. Si Boy Dila man ito, may gala, tasong Dila nga pastor. Lakaw, may gala, si pastor, tindog, si Bat. Pati, may gala, ang mga senador nga kunuhay astig, mga tulpo, pastigay kunuhay, main laki lang siya. Kung awa is pamilya, kabit-kabit, may gala. Ay, formal, kaya nangutana kang Basti. Sige, kaya insultuhon ka magiging anintawa na. Mas astig pa manis amahan, may gala. Pati Suntibero, supalpal. Pati may gala si Hanke, supalpal. So, nagita lagi siya glaban silang kongaligon, mga igsoon. Sa niyang ilang gipat. Kaya ang ilang pagtumanggod ka si Basti, mutunga dito. Ah, siya di mutunga, may gala nga awa ang gusto nintawa na. Murag rubo-rubo ang gusto ni mga igsoon. Labi na kay giayaw-ayaw na pag ang ilang pamilya may gala giayaw-ayaw na mga igsoon sa pag kanabang gitabangan ang ilang pamilya gikas amahan hangtod sila nakahigayon gyus Basti may gala human lagi patawag karon wa sa impeachment sa kay mga unay man tadi nakalakian nato.
1: Magnum rapido rapido
0: pagbalik nato may gala largada ta sa ato mga butang iskutanan oras alas 9:45 sa buntag.
1: Time Check was brought to you by EQ Ponds. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kamo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghan pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load.
8: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta Riluri Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Riluri Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Kung gana pang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana akong pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
14: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cirio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steel Bath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
17: Kailangan ni mo cash karon emergency?
18: Tara na sa The Rural Bank of Rizal,
19: Corrales Avenue, City Oaks.
20: Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
21: Gikan sa kinatas ang bukid.
22: Nak! Kamusta nga ay?
21: O bisan sa pinakalayo nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako!
21: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
23: O pauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, Series of 2026.
24: Taas bang imo blood sugar?
25: Ato na kamay diabetes?
24: Mag DTX 500 ka!
25: Ang DTX 500
24: ato na kini anti-diabetic properties.
25: Sama sa
24: Charantine,
25: nagkapamubo sa glucose,
24: visine,
25: controls blood sugar,
24: o polypeptide,
25: nga parehong epekto sa insulin.
24: DTX 500
25: highly recommended
24: sa mga eksperto.
25: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yunga.
26: DTX Coffee Mix?
27: Gusto ko na.
26: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
27: Ina ang kape ko.
26: DTX Coffee Mix.
27: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
1: Yes, this is Rufo May.
2: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
1: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
2: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
1: it's sulit. Let's buy it.
2: Go, go, go!
3: Grabe gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
8: Oras alas 9:55.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balik na mga kapagoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. This time, may galay, check tas Magnum Persib Blanca. Niyas lang niya karon sa may ubos kabahin, may gala sa tulay sa konsulasyon ng atong syudad. Kumusta ho tang tao karang nagdugok na napita, Magnum Persib?
6: Magdumani lang ta dinhi karon sa Barangay Consolacion. Dinhi kita magdumani sa ato mismong nindot kay nga Rio de Oro Boulevard bitaw. Ilalom gid sa tulay, wa gyud ka init-init diri magdumani.
8: Kumusta pa din tempo karon, dili init?
6: Init kay ang tempo pero,
8: ilalom bugnaw.
6: Oh, bugnaw diri kay dapit magud suba ba. So, ang hangin magdumani gikan sa suba.
8: Oh.
6: Usay mo banda dinhi.
8: Bugnaw man ang hangin basta gikan sa suba.
6: Mao lagi bugnaw kay magdumani, nindot kayo wa gyud magduyanan bitaw diri. Duyanan ba? Tabiog-tabiog bitaw na yun?
8: Tingala ka ang duwang nagsakay sa duyan. Nagkwaman, nagkulupo. Nagulbo-ulbo man.
6: Mga bitaw ni Guban, matos ilalam sa tulay. Kay, dito, ang bugnaw kayo magdumani.
8: Walagi.
6: So, karon People's Day, din sa maog yun na magdumani. So, nakita na to ang kanindot kay Stanan, no? Tungod kay usama gud ni magdumani sa gilauman gyud og gilutan sa katawhan diri mismo sa Barangay Consolacion. Kay sila gyud nakabenepisyo, grabe kadaghan gyud kay tao magdumani. Oo, gaya nga tao diri karon ang kinibang
8: sagara gyud ya mangayog bugas.
6: Mao gyud bugas gyud magdumani.
8: Kana pa ba imong kayod-kayod tibok adlaw kana para nimo para pangayo itunol sa imong bugas pila ka kilo?
6: Mao lagi, swerte na kay niyo, matagaan gyud tao 5 ka kilo bugas. Dayon na kwarta pa gyud magdumani. Oo, kwarta pa gyud. So ato sa ginabuyon ang usas mga kagawa dinhi magdumani sa Barangay Consolacion.
8: Kinsa?
6: Ka daghang kayo tao dinhi karong mga panahon na.
8: Sigura ba?
6: Oo, so si kagawa GGI sa magdumani atong ginabuyon kay iyang banda karon dinhi sa barangay. Kagawa mayong buntag magdumani Agustero, lantas magdumani.
7: Ay, may buntag.
6: Magdumani.
8: May buntag niya, kagawad. Kumusta niya ang flow karos tao niya sa nagpahimulos? Kumusta ang sa kanagamanan tao nga naagkaroon niya, nagpahimulos? Anong libre ka pagpaabot sila mga problema nga ito sa mayor? Uy, kadyot. Kaya burag natabunan man ilang suba. May kala. Anara.
6: Okay, magdumani. Kumusta ang
8: kamulang istorya na abe, kamulang.
7: Oh. Maayong buntag.
6: Magdumani.
7: Ubay-ubay po ang mga tao nakadawat o mga ayuda gikan sa kang Mayor Rolando Clarix Soy.
8: Okay.
7: Paagi ani iyang People's Day.
8: Unsa may kasagara sa mga tao, problema diya, kalong ipaabot diya, kagawad.
7: O, ang sa?
8: Unsa may kasagara, problema ipaabot sa mga tao diya?
7: The usual mga problema aside regarding sa ilang pamugas o ilang mga pamalit o ilang sudan.
9: Oo.
7: Napod na nangayo og mga tambal nagdala-dala bisita, concern regarding sa ilang housing og naman po diri kompleto man ang mga division head sa tanang mga department sa City Hall, so naa diri tanan. So maka-avail ra sila kung unsa ilang mga mga hangyo.
9: Okay. So diha karon sa mong barangay murag naingon nga murag sige permitin ka lindya ang People's Day diya. Kapila na ba nagka People's Day diya karong tuiga?
7: Actually, ang People's Day is last atong June 28, 27 either.
9: Oo.
7: So nagsaad man si Mayor na mabalik siya diri sa People's Day dugang sa pag appeal sa fiesta activity diri sa among barangay. Kaya karong Domingo ang fiesta sa Consolacion.
9: Ah, karong Domingo na ang fiesta?
7: Ah, ah.
9: Okay, so timing sa bday gihapon.
7: Okay, timing na po di Mayor nga magpahigayon siya o again nga People's Day para sa umaabot na fiesta.
9: Okay. Sige, so kasagaran diya, mga batanon ba na diya di Dool or mga isunato nga mga senior kagawad?
7: Actually, dili siya lang mga batanon ang naa. Tanan nga mga sektor, gina-invite na sa mga tao o sa mga kuan, appeal na ang especially ang atong mga PWD, atong mga senior citizen o katong mga tao, atong mga katawan din sa Barangay Consolacion, nga ningan lang o health care nila, naka-wheelchair pag-aaring ng uban, appeal ang mga women's, napagani ang mga invite pa dako ang atong akong kauban nga miyembro sa LGBT. Akong ipana actually tanan sector sa Barangay Consolacion naka-avail kay kaning mga kaning proyekto ni Mayor wala may gipili tanan matagaan.
9: Okay. So sige, gawad invite siguro tong uban nga la pa makadalikyat dia. Mahimudsan kini kani mismo ang Mayor na may atubang da kaninyo para sa pagatubang sa mga problema.
7: So kung kinsa tong naminaw karon sa Bombo Radio.
9: Magnum.
7: Magnum. Sorry. Magnum. Katong wala pa nakalinya o nakakuha na og certificate of indigency until 12 ranitaman ang cut-off sa paghatag og serbisyo.
9: Sige kagawad, salamat ka sa nan og good luck sa inyong kaliukan dia. Kagawad.
7: Sige po. Thank you and maayong udto.
9: Okay. Sige, Magnum Persed.
10: Okay, magdumani. Karon daghan pa kay tao din eh nagpabilin pa gid Japan na magdamani karon mga panahon na. Oo, so gani ang kaning ato mismong kuan linya sa tao dinhi ra gid sila galinya sa kinibang atubangan barangay 17 dapit ba ang linya di ara dapit 17 dili din sa atong kinibang Rio de Oro Boulevard sila galinya kay kung muadto ka dito sa Rio de Oro Boulevard init man siya. So dinhi ra gid kamulinya sa tulay gid magdumani. Oo, nindot kayo din tulay kay ang makita nimo din yung mga tao, unya ang kilid, gibutangan man po mga tent. No, so night tent ang kilid, di lagi kayo, bugas yun karon, no? Grabe kayo bugas. Atong kauswagan nga People's Day, grabe kadagan kayo bugas nga sobra magdumani. Oo, siguro, dalan na po ito din ni karon, kay ato yun nga time, grabe kadagan kayo bugas, na nubrang bugas. Na ay usa ka kinibang elf truck nga nasubrang bugas magdumani. Kay sa kadaghan po kayo nga mga nakakuha, naniguro lang po ng city government, naniguro po ba magdumani ang kinibang si Mayor Clarice nga dili makulangan. No? So, kay malangay magod ko, makulangan magod, mag-request pa sila, magkuha pa sila. So, mataon-taon may itong naanadaan ang bugas para ma-short na nai-tunnel dritch sa lugar nila magdumani sa kinibang mga tao nga ni-ani lugar din eh. So, tuloy-tuloy, daghan mga tao, padayon karon ng mga tao, pista, maday karon Domingo. Ay!
9: Lagi ba?
10: Pero... Amot ka tong amigos tong kauban, among tong kauban nga taga Consolacion, murag hilo mga ito.
9: Permente na to.
10: Wala man kay murag na hurot-hurot mambong balay din sa Consolacion magdumani eh. Tungod mong gudan eh, kaya naman gudan tayo migadayk lagi din nga gihimo, dagan ang mga nawa na gid lugar din ni Moyo karon. So katong uban, to namas mga lagyo lugar ng mga area, kalaanan na uban pa, mga relocation, mauto nga lahi na po ang ilang pista, di na gid pista sa Consolacion. Na ipipilagyapon ka mga balay din eh. Kung ilaos yun din mo magdumaan ito sa barangay hall, napagyapoy pipilagyapon nga maganda.
9: Wala ito mamalik itong mga tao diyan, nagipang demolish kanya ito diyan, nga naran na magbarong-barong nagyapon?
10: Na, may uban, gyapon, marikas pero kasagara, wala na yun. Doon na yun sila kabalik. Oo, kay wala mo po sila balikan kay kung mabalik po ka din eh. Wala mo po kay area nga mabalikan magdumani. Tungkol kay nahihimo na magiging dalan ni sa din sa area, mauna nga kumuhan ni ka din eh. Wala na, luag na kayo ang dalan lugar nga pwede ni mong dagandaganan diri magdumani.
9: Kadtong doon ay mga kwandya, doon ay mga kwari dia, nga hulum-hulum, napatodya. Tulas tabok,
10: bana. Hindi ka po ito, ikalimod. Nagya po ito, magdumani.
9: Nagya po ginagmay.
10: Oo, nagya po ito siya.
9: Di ba ni mga punga na matawahana? Kaya mo muna ilang gisaligas sa ginagmay ang panginabuhi in town?
10: Oo, lagi sad ba? So, atong nasayra na dumani, ang schedule sa People's Day,
9: oh,
10: na i-skid karoon ni Mayor Clarice, nga karong October,
9: oh,
10: mga indigenous people magdumani.
9: Asa na pit?
10: Hindi nga po sa Indigenous People sa itong syudad, mo iyang ipaygayunan sa People's Day sa bulan sa Oktubre.
9: Mm.
10: Dayon sa Nobyembre daw, mga motorola driver o operator.
9: Mm-hmm.
10: Dayon sa December, mga farmers on and fisher folks.
9: Timing, timing na kayo kay Nay Pinaskwa na, kay Christmas man.
10: Ah, basta.

0: Tablon.
1: KSB na or People's Day na?
0: Di pa ko sir kung KSB ba na or People's Day. Basta kayo na sa Pizza Jess man ata nakabutang maglumani.
2: Mm.
0: O sa akong nabasahan, Pizza Jess. Boy, atong kwan lugar, atong naibalaan. Mm. Ang Pizza Jess ang schedule maglumani. So mo to, nasa bulan maglumani sa October, Indigenous People, ang November, Motorola Driver and Operator, o ang Farmers and Fisher Folks, dito na sa bulan sa December. Sakto-sakto gina ang imong ingon nga pangkuan gyud. Mura ba o pang...
1: Pinaskuan gyud siya.
0: Pinaskuan gyud siya, December na gud.
1: Bolagi.
0: O di ba lang, mga mag-uuma na to, makakuanan sad, maka-benepisyo sa Japon magdumani, hinihining People's Day.
2: Mm.
0: Tungod kay need mampod yun mga tao ang bugas, no? Importante yung kay ng bugas panginanglan po na sa katauhan lugar magdumani.
1: Sige.
0: So, gikan rin sa location, Magnum Persid Blanca sa Balita Og Servisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Salamat Magnum Persid Blanca, yung nabati may gala, o katumagang mga igso na to, ang mudalikyat ng napita, alang sa pagpahimulos, nadya karang mayor ng napita may gala sa may konsulasyon area ng ato syudad. Kadang hawan niya may gala, ilams tulay mga igso, nadya, plaster rin na. So, kamuwi mga bugas, dalikyat mo dito. Si, ginatag kamas-kamas pangitag bugas, wiras ka ng bugas niya. Baran na to may gala, ibukat ang atong palad at tubangas mayor, hatagang kagbugas ang kwarta niya. So ay naglangana na, kay ang cut-off na ba, karang alas 12 lamang. So palista ka niya, aron nga mapil kaglinyaha niya sa imong nga pangayon, labi na sa imong sa imong problema, ngay paabot ka to may gala sa atong mayor sa Dakbayan. Sige, alang na may gala, sige pa gayon nga People's Day, diyan na pita sa konsulasyon ng atong syudad, karong adlaw may gala. Kantong gikabot niya mga igsoon, nga doon ay patay may gala, dito to mga igsoon sa Witting Shed sa May San Miguel, Manolo Portage Bukidnon. Kanang paliko niya, makadang pa-estate pa sa before ng district office niya sa May DPWH. Kada bang doon ay before ka, before ka muliko, anang dinapita may gala pa-English class Kawayanon, subay kas National Highway, na diya may gala, so, unahan gamay diya, muna diya ang San Miguel, na Witting Shed niya, na itaw nakita may gala diya, pero diya gidunggap di kung umatod pa may gala. Patay in town ng biktima mga igsoon nga giluba o nakita di abismo sa Witting Shed may gala, siguro may kakontra kining naiskutan nga biktima. So di po di siya may gala gipatay ra usab ang naiskutan may gala nga natulog lang baka siguro kini o di baka isa nag-abot sa responsable. Patay magin siya may gala. So di ni may tabo mga igsoon kay gidunggab may gala patay sa may San Miguel Witting Shed mga igsoon ang maumay gala nga nakaplagan karong sayo sa buntag may gala. Doon na siya gipusil mga igsoon pod dito napita may gala sa maya area sa maya kwan dito napita may gala sa maya magsaysay mga igsoon ng atong lalawigan sa Bisamis sa Oriental o kini may gala nga gipusil dito ni may gala sa Balay dito ano sa I'm sorry Medina Bisamis Oriental. Gikan sa may Balingwan, Talisayan, Medina, Hingoog. Nas Medina may gala, nasa gipusil diya mga igsoon. Ginang kadlawan may gala, gisakang yus balay. Kuya, magiging kayo may gala ba? Diya sa may Pahindong, Barangay Pahindong, Medina, Misamis Oriental, na gipusil diya may gala ganyang kadlawan sab. O gisakang yun mismo silang panimalay. Ang niskutan may gala nga biktima. Intentional gyud mga igsoon kay siguro sa kapungot kasuko may gala kining mao nga responsable aw na giagtuang gyud sulod sa panimalay mga igala. Dili ka kumpiyansaan karon mga igsoon kining mga krimen sa atong palibot tungod kay nagdagsaan na magudi may gala kining mga drug addicts mga igsoon mga nangalulong sa droga mura may gala nagkagrabe sila karon mapanahon. Okay na may gala magwingig-wingig ang dagway mga igsoon. Wigig-wigig ang ba-ba may gala kay medyo okay na kay muragway krimen nga mahitabo. Although, daghan na karon may gala nangawingig ang dagway yun sa grabe mga igsoon nga illegal nga droga ang ipanggamit. O gawas ana may gala, nagay mga krimen nga kakahitabo yun tungod na nga pos droga. Kanyaan to may gala na minus-minus yun eh kay kato mga drug addict mga igsoon or kato may gala nga tigpayuhot sa giling droga. Rugar pang tuktukon magito hangyoon muto gitawag tukhang tuktok hangyo tuktukon ka ba hangyoon ka nga undang na or magparihab babaka ka bat karon may gala wala naman yung mga programa ni tuloy-tuloy lang sila may gala silang kalipay nila tuloy-tuloy lang og muna yung rason may gala nga dunay mga inahan

0: Lugo sila kong galingon ng mga anak, ng mga naka-drugs. Doon ay gipang lugos, doon ay may galagi pang patay. Tungod sa sugo, sa druga may gala. So muna yung kapangitabo, karon sa itong palibot mga iso, naglumpanikin pa ngayon ang mga druga. Muna may galaga, pag naay usa ka drug addict o may magka nalulong pag-ayos druga, kung ikaw intention magka sa iyang nasutok nga ihaon ka niya, sudlon ka kayos balay. Sudlon ka sa balay, may galag ka mag-hallucinate naman ni kasagara ng mga nangalulong sa druga. So kanya to, katong kampanya, grabe, massive yun. Nagkarang-arang naon ta to. Karon ni balik may gala. Bihisan asa ng druga mga iso, o niya, murag wala naman ni sila ay kadlok o gawa na magigkaba mga ikala sa unsa mga igsyon ilang kapangbuhaton tungod magyapon mga igsyon sa droga. So, batod pa, doon ay silingan ganit nila nga kanibang gatrabaho, nagagsapi, pero blagi na, drug lord. Kinimagong mga kasagara mga ikala, like aning mga gadrugs, mumanay mga ikala, dagan aning mga driver. Kanabang diyan lagi sa Taguluano, diyan ang dapis dalan, naraparapan mo, suyop, may gala, walang, di man manaha. Kanang dalan diya, paingon diya sa mula iba, ay, mangmark lang sa daplin mga igsoon, mupark sila, o niya manuyop. Sus, ba, ikaw na lagi maulog tanaw nila, kaya naras dapis dalan mo, suyop, mga igsoon. So, nagkuhangin sila pagayo, kanabang naglampanikin sila pagayo, tungod kay minus malagi ang kampanya sa gobyerno na ito, may tungos droga, na amang Japon. Naman ka po yung kampanya sa gobyerno batok sa druga, pero di na yun pares as in kanya ito may gala nga duot yun. Karoon, namalik sila may gala, namalik. So muna ang mga krimen ka pangitabo yun sa Kongas Balay. Og, mulagi na, mga igsoon, anytime, mabuhat ang krimen. Lulong mas druga. So muna yung kahitabo may gala. Okay, magpadayon ta mga igsoon na oras mga ginikanan, alas 10. Unsa na may gala sa buntag.
1: Bang ibu blood sugar at tunak may diabetes mag DTX 500 kang DTX 500 at tunak ni anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Pants, from day one to dandler, EQ-tin mo.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: reklamo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
2: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hello, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Alas 10:15.
5: Time Check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik na magigala sa Braguban sa itong programa itong Magnum Rapido. Now, kagahapong adlaw magigala, dito mga igsoon sa nagparehong Senate impeachment trial batok magigala kang Vice President Sara Duterte, nahimong viral or nahimong may galang iliskutanan diya sa social media or even may gala sa nakanaiya mga igsoong nga mga batag ba dato mga galang kuan ba nga hiliskutanan tungod lagi may gala sa presensya kagahapong adlaw may gala ni Davao City Mayor Vaste Duterte. Suman siya may galang isumunan nga mo appear dito atol may gala sa trial sa pagtuo sa uban nga dili mo tunga may gala kay Basti kay siguro tanaw nila taga probinsya ni rang nga tao o nya taga Mindanao rani o nya mga astig ta diri wala damha may gala gamitunga dito mga igsoon kay gisumunan man siya miadto may gala si Mayor Basti og sa diya pa lang sa gawas may gala grabe na nga dumog sa mga tao kaniya mga igsoon grabe na papiktura ay pala gayon selfie ka makalilisang sa ila may galang pag tanaw nga ito may galag kang Mayor Basti. Kay ang kasagaraan magod may galag naa sa publiko na makita may gala, mauramanggod ang Vice President sa Pilipinas, nga mao si Sara Duterte. Rugarit na kalimod nga si Sara may gala, hangtod karon nagsigig sa kagid ang iyang ratings may gala. Damor siya gitabangan og duot may gala, damor po ang tao, gaal sa kanya pagsaka mga igsoon. So ang nahitabo mga gala, kagahapon, sa pagtuo may gala nga rugar makakuha sila information or magduot gato sa Vice Presidente, nahingawa ang tanan may gala sila nakita tungod kay unsa man ikinis Basti may gala mayor sa Davao nga pagkaastig magin kay gataw. Mura man siya mga igsoon o ganabang ang taon murag bang nakita nila sa uban nga murag baon ni galing, murag kinina. Kundili man si Sara ang ilang pambato ni Ara kay isog mang yun. Isog yun ka tao, may gala, unya ang yung istilo, giliwat siya kabahan ba? The way siya mga igsoon, kada bang istorya, talagsara mo istorya, pero undanon. Dayon, usay pangutana, usay tubag. Wa, dinaghan pang tubag, may gala. Dayon, straight to the point yun. And then, nakita nila may gala, nga, ang istilo sa amahan, the way may gala sa iyang, kada body language ba? Yang kamot, may gala, nga usahay mo medyo, bad na tanaw ng iyang kamot, usay na agahawid sa baka, usay paingontos na lunggan, usay paingon din sa iyang kanibang dagway niya, usahay po may gala, medyo tanaw sa bad nga medyo lahi naman eh. So, giyawatangin niyang amahan may gala, o kanibang paastigay ba nga style, mga igsoon. So, daganagtuo may gala, kini si Basti Duterte, murag maone ang secret weapon may gala sa mga Duterte. If in case may gala, magmalampuson yun sila may gala pag kanabang pagpalagpot sa katungdanan may gala sa Vice Presidente sa Pilipinas ug di siya makadagan may gala pagka presidente. Kay mo magini kasagara nga himuon yun ang tanan nga si Sara Duterte di yun makadagan pagka presidente. Kay kung once makadagan kini, mabisto ni may gala ang ilang kinawata nga hangtod karon padayon ilang gitabunan ang ilang kawat nga billions og trillions may gala nga mga kwarta. So, ang uban ng ingon nga si Sara Duterte medyo kalmado ra siya despite nga gitabangan. Kay di ay matod pa sa uban nga naaday ni gisaligan nila ang mga Duterte nga mga secret weapon og maog kini matod pa may gala posible si Basti Duterte. Nga kuno galing matangtang yun, may gala di makadagan ang Vice Presidente, ang igsoon mo'y budala sa tingog may gala silang apelyido pagdagan yapon sa the same nga posisyon. Kay duha pa ba ni ka mga igsoon? Pero medyo-medyo may pagka-astig-astig yun, may galang nga, kanamang kapag-itaong yung tao nga, kini, nakita nila may galang nga si Basti Duterte yun. Kuya, may galang, kagahapong ang dawang, idumog siya sa mga tao. O niya, mga igsoon, ang mga senador sa dito sa sulod, may galang sa korte, medyo nikalma sila. Even sila mga pangutana nga ito, may galang kang Basti. Murag, lahi ragin nilang tunada, may galang, medyo formal kayo. O si Basti isan may galang, nakalugar siya sa pagpakita po sa iyang pagkaisong sa dito sa korte, nga mura magtanawon mo nga di sila basta-basta o murag naagi nga pahipi nila nga kayugot, may galang, sa netabo silang pamilya. Kay panahon siyang amahan ka na ito, digong, giayon nila ang mga tao, gitagaan lang kayuhan ang katawhan, matagaan kasigurad ang katawhan, apan sa dihang wala na sila sa posisyon, muna netabo kanila karon. Gipapriso ang iyang amahan, gilakag ang iyang igsoon, even sila just Dabaw, gitabangan sila, tibok pamilya. So kagahapon, mura og nabuhi, may gala ang kanabang mga supporter sa mga Duterte. Nga kung ugaling magkinaon sa kini, kung magmalampuson yun ang ilang mga katbang sa pagpatangtang nga tukang Sara Duterte, ni ay isa nga mao may gala ilang sunod nga hawid nga baraha. Actually, tulumang yun ni sila ka mga magsuon. Ang ila may galang nga gikuan ba? Ang ila may isong pambato kung magkinaunsa may gala. Kung di yun mga isong si Sara magsilbi yun siya, kay gitabangan magin siya sa tanan, anaa sila isunod nga option may gala. O kinimao ang manghod nga si Basti Duterte. O mausa ni kaganaas mga tao, may galang paisog ba? Pastigay mga isong niya sa pagdumala sa itong gobyerno. Kaysa mga nang labay manghod may galang nga mga rugar, kiniabang kuan sa nang labay manggod nato may gala nga mga namunuan sa nasod medyo papaloy-paloy ba, that's why may gala daghan kay mga abusado nga di ka pang bayad sa buhis kay mga negosyanteng dagko na may galay mga corruption nga grabe kay bisan asa kay lagi paloy-paloy lagi ang dumala medyo dito sila mikalma may gala paglingkod ni Digong kay wa bang kita pasaylo ay si Digong bisan paghigala niya tangtang mabitaw ning mga pipila ka mga congressmen nga mga kauban niya kanadto nga gipang siluta niya tungod kay nagabuso karon nagdumot ngadto kanila ngadto kaniya. So munay ka pangitaon sa tao nga kay bang way santuhon ba og nakita nila may gala sa uban nga naay option if in case unsay ka magkinaon sa may gala si Sara Duterte og kini may gala mao ang iyang manghod nga si Basti Duterte na pay attire may gala og postura nga medyo katahaan gyud kadlukan yun. Mismo may gala si Pastor Abante, kaatras. Kaatras may gala si Pastor. Kay tanaw niya mga igsoon, kay naanan siyang tulog-tulog niya sa Congress ba? Tulog-tulog. Ano niya sa Senate hearing? Tulog-tulog. Na suot siya siyang riban, may gala, nga murag siyang si Randy Santiago Rugar. Kung tanaw ni mo, murag manghihilot mga nasnaplin. Pero sa niyang gitutukan siya ni Basti, may gala, hadlok siya, tindog, lakaw. Hadlok may gala si Pastor Pastor Dila. Lapad kag Dila may gala nga ipagawas-gawas niya. So katindog siya may gala kalakaw. O ang pipila pod ka mga naa dito may gala nga crowd, medyo tahado magin sila mga isuntan o kambaste. Kaya tiyaw mo na mga isuon nga even may gala liog ng gawas. Ng gawas naman yung may galang mga patiks lawas may gala. So matod pa suman nga kuyaw ni. Kay si Basti, murag matod pa nga the mafia doon. Matod pa. Sa kanabang iyang postura, siyang gitsura, murag kahadlukan ba? Og muna yung matod pa nga leader nga kahadlukan. Og matod pa suman nga murag blessing in disguise ni. Nga sa ilang pagpatawag kang Basti dito gahapon, na-discover siya nga kuya o maling nga tao niya ay. Murang sumpra ba ka siguro ni sa amahan ka kuan eh ka astig ni kung muna mamunuan sa nasod. Kaya nga tong nasod manggod karon may gala, wala na ta magkinanglan ka na bang papaloy-paloy lang, paya ilin-ilin lang, tungod sa naginubrang corruption, abuso sa tong nasod may gala, o mga krimen, nagkinahanglan ta sa kanabang tao mga gala, gab, tinood yun nga, isog dili para lugar ng mga tulpo mga igsoon nga isog man ning mga tulpo panahon nga mag-away-away di amay kala ang mga pamilya mag-away rugar ang pamilya sa ug abada pastig-astig day kuduhay sila pero pag abot tas corruption hilumpas na nikop ning mga tawhana may gala mudtabang pagani pagtabon sa corruption muna kaning mga tulpo nga wala ang ilang kredibilidad kay sa asawag bada ra ba di kini paisog-isog di mga tawada pero corruption tuwa di uban man. So nawala mga igsoon ang kaniman unta sila kay ang pagtuos mga tao kadto nga kuyaw ning mga tulpo. So karon nga discover nga tulpo wala man gyapon mga hinungdan eh. Na kagahapon blessing this guys mga igsoon kay na pagtunga ni Basti Maygala medyo kuan sila. Tanaw nila kuyaw ba ning tawanan eh. Kakuyaw ba din nga mayor niya eh. Kay dito sa Dabao gininoon mga igsoon di kagin magpasurang-surang dito Maygala. Di kagin magpasurang-surang dito sa mga Duterte kay raparapan ka magyong nila doon magbinuang ka. Kay kanto Maygala bang istilo sa uban nga paisog-isog lang kung ay daog nila ay, di magsilbi ni. Labi na kang Basti Maygala. Kay imagine na gani mga igsoon si Pastor Diwalwal og Dila kalakaw siya Maygala kay gitutukan man siya. Unya naara ba siya sa likod? Huna-huna, may gala, ni Pastor Dila nga pagtindog ani karon ba't kakunin sa payoon ani ka? Lakaw siya mga igsoon. Huna na siguro ni Boy Dila nga, lakaw ta. Kay murag delikado ning lakawan eh. Tindog, may gala. May gani mga igsoon kay aksyon na matang tulo yung laway. Kay mupiyong na sab. Muray trabaho, may gala, ni Boy Dila dito, may gala, sa sinit, mga igsoon, ang pagkatuluga. Suot din siya sa iyang riban, may gala nga morang alaran ni Santiago ba? Nga kung buto na animo mura man, siguro nang manghihilot na sa plane. Kaya tinguang man nga bunguton nga video, nag-riban mura man siguro nang manghihilot. Dili. Muna'y congressman nga bidaog, muna'y congressman nga ni Lincoln's kongreso nga wakadaog. Wa man ni makadaog, may gala. Pero nahihimong congressman. Mo pa mga eksoy, kuan pa kayo? Mura pa murag mga sikin siya ba? Yun niya, Dila ramon ni gisaligan ngay padiwalwal niya yang Dila Maygala ni Pastor. So kalapan bakas Dila ni Pastor Maygala. Burag labakara.
6: Magnum, rapido, rapido.
4: Wa bang silbi Maygala yang Dila kag hapon sa nakita niya Maygala. Sa dihang gisiplatan og gimurag siplat nga dala tutok ba ni Basti ngadto kaniya. Wa kagwanta Maygala si Pastor Dila. Nitindog siya Maygala, lakaw siya. Lakaw siya mga igsoon. Wa bang silbi Maygala. Nahimong matod pa sa uban nga mura ni Congressman Pildigana. Mura yan, Pildigana. Dagan siya Congressman, Pilde. Ah, siya kipalingkod mga igsoon pagka-Congressman. Wa mo daog pero nahimong Congressman. So, wa magsilbi. Tindog siya, Maygala. Sibat siya. Una-una siguro ni Boy Dila nga, delikado ba ni? Narabay patik ani nga, nang gawas na sliog ang mga patik ani. Di ba katanib? Kupugan ani, kiring-kiring mga tani. Lakaos Dila, Maygala. Sibat. So, kagahapon, na-discovery yun, Maygala, kinis Basti. So, si Basti na siyem karun, Maygala, ang gihimo mga igsoon nga secret weapon. If in case, Maygala, magmalampuson sila pag lumpag, Maygala, ganto ka ang Sara Duterte. Kaya mo balagin eh, nga ang gisaligan karon ni Sara, Maygala, ang ginoo na lang yun. Tanan naman sa kitabangan. So, ang ginoo na lang yun, muna, kanunay po niyang gingon nga, ang ginoo na lang ko yung isandigan, kung ang ginoo mo ingon nga ma-topple down yung siya, yung siya mo, pero kung pagbuot sa kaitasan, pagbuot sa ginoo, nga bisan itong babae siya, pero mutindog siya para sa kanabang grabing abuso karon, iyang panindigan matod pa. Pero nay opsyon na nakita karon may gala ang posibleng opsyon. Kay gawas may gala, mas the best pagani matod pa sa uban, kung mudagan may gala si Sara Duterte o pagka presidente, himuon niyang bias may galas Basti. Awa naging mula ba ang nilandua? O kung nagaling mudaog may galas si Sara sa pagka-presidente, sigurado nga musunod ani kining igsoon. Sigurado yun ni may galas. Pero matapasuban nga, nabita mo yung secret weapon. Dabe, sa 28, mag-election ka ta.
6: Magnum, rapido, rapido.
4: Muna na kong problema may galas. Kaya muna mag-ibalik-balik sa vice-presidente nga kung doon ay election, kana kung doon ay eleksyon. Na lamit na ba kayo sing kinawatas kwarta may kala? Lamit ba yung malitang na kwarta ng eleksyon imong ipamalit nimo sa unsay gusto nimo? Kwarta ba na kayo? Na muna atong giingon, hulatanta ang susunod ng kabanata. Okay? Hulatanta ang susunod ng kabanata, mga eleksyon. Sige. Apikitas oras. Wala tayong oras may kala. Salamat mga suking tigpaminaw. Salamat mga eleksyonan sa inyong kasunod, sa kanunay pagsunod sa itong programa. Sato si Bihas Magnum Radio, Cagayan de Oro. ay kalimot mga igsoon sa usa ka kagawas nung katilingban katawhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan na matuman. Kinaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
6: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Alas 10 imedia.
7: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: DTX 500 Health Alert.
9: Anyway, let's talk about healthy aging. Magkaedad na maghigala, usa sa mga panganlog yun nato. Tiguang ontak ko nga healthy gihapon. Dili ontak ko masakiton kung magkaedad. Kung masiguro yung tao nga nangandoy nga magmasakiton. Umot ang panahon nga magkaedad na. Kanunay, ginaampo na to. Magkaedad da, magka-healthy gihapon. Usa kini sa pinaka-importante nga goal ontak sa usa ka tao. Kanay ma-achieve na to ning healthy aging. Kung kita, mintras matanon pa, naagin tay goal dapat na natas 40s, na natas 30s, going to 50s na ta. Nga muabot ang panahon nga magka-senior citizen ta, healthy ontak ko kanunay. Mapataas na to ang atong kinabuhi, di ba? Sabi na giyod mga higala kong maayo ang atong panginabuhian. Karon, usa sa atong dapat ibutang sa unahon na nabi na giyod kong magkaedad, idara na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Maabot ang panahon nga magkaedad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-ask yung kinabuhi. Buto na una to mga higala. Ang kinabuhi sa una, sa mga karaan pagin sa una pagin na to mga ginakanan, abot mag tag 900. Pinakataas mga higala, grabe. Tag-ask yung mga kinabuhi sila. Paghuman sa lunop mga higala. Dito na ang kinabuhi sa taon, nagkaubos. Isigot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo, sa iyaha, pati ni iba, sa tanaman sa inidin, wala man to silang nagsubasubad na baboy. Wala silang nagsugba, wala to silang naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba o isda o baboy baka. Wala naglata o baka, kabaw baka. Wala to naglata sila. Sa tanaman sa abaga o na dito, puro prutas manggod. Munang kinabuhi nila tag-as. No. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao dahil siya nagkasala na ang tao. No. Karon, sa ato ang panahon, mga higala, yung sa una, bisag ibutan lang ito, mga higala, sa ito mga lulog-lula. Medyo mas taas-taas gising lang kinabuhi, kaya ang tao kanilang tumapatag, utsinta na bintaman. Sa itong panahon, nagkaubos na giyon. Ibisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan. Ang mga sakit sa tigulang kanilang ito, karon na anas mga batanon. Tinood na ang kanser. Naanay mga batanon na may kanser. Ang diabetes, naanay mga batanon na may diabetes. Supposedly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kini sa mga may edad, high blood, matanon doon, nagandang kay mga high blood. Ang mag-usap sa panahon, mga higalan, sa unan, less ang radiation, less ang pollution, matulog sa iyo, matulog. Muna yung mga sikreto. Yung laban sa una, gulay, utan yun. Karon, mga higala, di na tamabuhi gulay, fast food. Di ba? Madugan itaog ka ng mga malls. Laban yun kaon na ito, mga fast food nga mga pagkaon. Mga pagkaon nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So, tungod sa pag-usap, mga higala sa lifestyle, sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos. Ang age-old diet, we all know, mga yun na, di ba? Diet, fruits, vegetables. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaling old age-old diet. Gito na ang gini siya sa mga eksperto nga, kining nga old age diet, like fruits and vegetables. Muna siya yung mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research. Nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive compounds. Ang pinaka-the best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mo ang antioxidant na asa prutas man naamana sa gulay. Naamana sa prutas. Asa gulay, kanang antioxidant. Well studied yun na, nga kining antioxidants nga pataas sa kinabuhi. Mabintaw nga kita, natay DTX 500 nga kanunay na itong ginaagda, ginapromote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga mo'y pagkaununta. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500. Pinaagi sa pag-inom sa D3 Mayo. May inom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala, lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle, mas maayong nga mainom yun na. Mainom yun tag supplements nga taas o antioxidants. Nabinag yun sa mga may edad na. Kung kita, ga-recommend yun tag DTX 500 kadaan now. Ga-recommend tag pag-inom mo may TC kadaan now. Is a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. Oh. May TC og DTX 500.
10: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
11: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTE, ug may TC. Itisting ko pag-inom. Pag-testing na kong inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Makainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ninguma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio ug may TC ug DTE. Kaloy sa Dios, maayo kayo ang paglinaw sa akong lawas.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTBio. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga magabutika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
13: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
10: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo.
16: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Naay kabutangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul. I-DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
19: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
20: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
23: Aha.
22: Daw may sis balahaw. Rihigin si Tano ko ka. Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa samagayad. Tiktibo ka niyo.
21: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
25: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
26: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
27: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
28: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Hores a les 10:40. I ara com està el Minguto Gaitaran? Welcome per a Cuba, Antinissat, Octolomono, Nanguinho, Octolomonon.
0: Magnum in action.
1: Ato Miguel, Magnum in action, Gronau, Miguel, Adnau, Caronia, Mercoles, o que pizza... A pizza trae de la Miguel as ambulance septiembre de 2026.
0: Magnum in action.
1: Da pues aquí Miguel ambulance, ta puso en grato Miguel ambulance septiembre. Omar Miguel Nini, Maona de Miguel ambulance octubre, noviembre. Mona na Miguel Antonio Pablo ambulance diciembre.
0: Magnum in action.
1: Sai tiran dalan Miguel pag beer na gay Miguel i have the renta sadlaw. Sigurado mong Miguel ang pagabot sa katapusan, sigurado Miguel ang mga grasya hinaguan sa usaka yanong empleyado Miguel at least sa lugar madawat sa Maygala niana nga mga panahon na
0: Magnum in action.
1: Kaya tanan Maygoto, welcome para Guban Dinisato ng tulumano ng ato Maygala ng Magnum in action. Salamat na magbrayan sa Maygala to kalimtan kanunay to pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat ginong Jesus Kristo. Salamat Diyos sa mahan anak Diyos Espiritu Santo sa magyata ka na mong laing adlaw sa pagkatod mo ka na mo ginong Jesus Kristo nining nga laing kautuhon. Sa laing ka na buhay ginong ay magyata ka na mo niyanang tanang ginong kami magpasalamat o gatong among utang niya ka na mo ginoo. Ang imo kayo din ka na mo, ingumsab kami mag-aampo ang unta, imo kami kanunay panalipdan, iway sa disgasya katalagman, labi na sa mga nagkariyang pangitabo sa among palibot. Iiway kami ginoo, ipalayo kami sa mga taong dautan, sa mga demonyo, panulay sa among palibot ginoong Isus. Kami ginoo, mag-aampo ang unta, imo kami nga ihatag nimo din ka na mo, ang kalinaw, panagiusap, pagsinabdanay, labi na ka na mo mga katawhang Pilipino, ang imong pinalanggang katawhan ginoong Isus Kristo. Kami sa pag-aampo ang unta, imo kami nga agaan sa grasa sa matagadlaw nga tanan, abilabay na ito mga among kaiksunan nga nag-anto sa taon sa kanaplinan. Ikapag na kami ginoo, baskuga o imuha ginoo nga ito kami malayo sa mga balatian. Tapos na nito mga nagpaskito na karoon na anakaroon sa nagkilang tambalanan. Sa losap kami ginoo sa mga salangan ni Buda. Kanimo ingon ma'am, kami andam sa ilong ato sa mga kasalakan na mo. Kining tanan mong ipangayapin ay kang Kristo, imong bugtong anak, buhig na gari, hangto sa kang turan. Amen. Sa ato Maygala nga Christmas Countdown. Doon ato Maygala, 85 kadlaw na lang Maygala. Gamay na lang. Sa ribang Maygala ang atong Pasko.

0: Os brato Miguel 85 Carlos Andalán, Salipo Miguel atong Pasko. Kaya advance Merry Christmas and a Happy New Year. Ilabina sa mga kaigsunan tang mga nagpaabot karong panahon na. Hoy sa atong 80 ka mga barangay sa Rakbayan, may gusto kay tanan sa atong 80 ka mga barangay sa Rakbayan. Sa atong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental. Sa Kamigin, kumusta man? Labina sa pulos Kamigin, may gala, may gusto kay tanan. Diya sa atong mga kamerkaduhan, may gala nga naminaw karon. Mayong gusto. Sa tanang mga taxi driver, may gala, mga jeepney driver, tanang mga driver sa nagkanya, mga sakyan, may gala nga di pasayro. Ayahay mo ha, kay inkrisan mo ha. Tatanan ang pabor sa giyatag sa gobyerno ninyo, hadlok ang gobyerno ninyo. Pero mahadlok, may gala, ang gobyerno sa daghang katauhan, may gala, na masuko, ilabi na kung why increase, may galang sulan sa mga empleyado. Mayang Pasko advance, ganyang tanan.
1: Magnum in action!
0: Ato mga kawamigan din sa ato may gala. Ato may galang Magnum in action.
1: Magnum in action.
0: Ngayon may gala, andam na ba ang Cagendoro? Andam na ba ang Misamis Oriental? Andam na ba ang Region 10? Nabila may gala nining Kabalakan, may gala. Ilabi na nining Gingo, may gala ang coming, may gala ang Super El Nino.
1: Magnum in action.
0: Ngayon lagi sa mga scientists, may gala ang kining El Nino, may gala kining kainit sa mga unang mga panahon. Niya na ni Miguel ang nakalugan na sinati na ni sa atong kalibutan mga igsoon. Pero mas grabe kuno Miguel, kini Miguel nga atong masinati nga kainit karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Ang pangunta na, andam na ba mo? Amo na Miguel, andam na ba ang atong gobyerno? O, so andam na ba o sa baka andam Miguel kung ato na masinati ang sobra kainit Miguel sa panahon?
1: Magnum in action!
0: Sabay good news and bad news Miguel ang atong Miguel nga sabay good news may gala, muraga ang good news may gala karong panahon at idlas kayo.
1: Magnum.
0: So naga po good news may atong mayo may gala labi na sa nagparangin karong may gala ang People's Day. Dias Barangay Consolacion may gala kung isigutan gani ang mga serbisyo publiko may gala ng yatag sa kagamanan sa Rakbayan. Good news niya mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: Samda may gala, bad news. Dias may gala sa Kapitulo Pibinsyal may gala. Wala na. Gingon Megala sa Guniang Palalawigan. Gipiangan na sa Megala ang budget Megala sa Provincial Capitol.
1: Magnum in action.
0: Sa mga tawhana Megala, murag siya tagiyas kwarta ba? Diba sa ilang gihimo o sa may balo may soon nga ang ilang ipurisyo, ang mga tao mga igsoon, dili ang gobernador, dili na Megala nga nadya. Ang ato Megala mga namunuan, mga gobernador, mga mayor kamandiya, igo lang magpahilo na Megala o maglugar na maglusan Megala sa mga proyekto pala sa mga katawhan. Pero kung imo may galang purisyon tungod kay kunuhay mo agi sa ila diha before may gala i-approve, mao na may galang labiang kadautan kay mo bad news may galas Kapitolyo.
1: In action.
0: Kini may gala tungod sa ilang politika hantun karon. Kaniadto may gala tanawa kaniadto sa kining nas Kapitolyo may gala sa Sangguniang Palalawigan. Napa may gala tong ilang amo kaniadto nga si Governor Pedro Nabia. Why dagang istorya? Dagko kay budget may gala automatic ipang-approve. Wa nagay dagang istorya wa na pangutana may gala. Muna yun nga, aprobahan mo ni ko, pero pila po yamo.
1: Magnum in action.
0: Pila po yamo ano yung mga project ko, para na po yamo mahatag sa mga katawahan. Mga inana, mga igsoon. Mamani kasagara na muna ang lugar dagway sa politika sa ato na sur, Megala. Di man sila sakop, so na kay lugar i-submit na Megala nga budget. Purisyon, yung kang ano man. Damor nga di ka mapurisyo Megala, makalihok man kay labi na ang election Megala hapit na sa 2028.
1: Magnum in action. Mone
0: bad news Megala, budget Megala sa Lalawigan sa Misamis Oriental, gipiangan Megala sa Sangguniang Palalawigan.
1: Magnum in action.
0: Kung ipiangan ninyo sa Momuraga, sama lang gipiangan ninyo ang mga tao silang hangyo, siyempre muhangyo man na. Go, ana, so sabi mahatag Megala ang kwarta, gitin-itin man ninyo.
1: Magnum in action.
0: Asa man ito may galang itong 200 million may galang kanya itong kanya itong 200 million ng confidential fund. O, naku pa ka Sara Duterte may galang. Naaman lagi nakapagawas kanya ito. Confidential fund may galang sa Kapitolyo. Di lang natin sa isigutan na saan siya. Kung sa nga panahon may galang 200 million may galang confidential fund. Muna nga kinanataasan gin pagayo ang budget may galang bahalagway kita. Aron nga ang confidential fund may galang makuha. Naku sa kayo.
1: Magnum in action.
0: O na may gala ang dagway sa Kapitulo Provincial. Ang ilang politika may gala puwerte nga bibo kayo. Karong panahon na.
1: In action.
0: Inamaglangan may gala. Naguna mong luas sa mga balita may gala. Inamaglangan may gala ang sa atong balitang lokal. Sa atong balitang lokal may gala. Gingon matod pa niya Region 10. Ang nanganda may gala matod pa. Doon ay mga igogyon ng mga irrigation site. Nga ilang lugar ilang mga proyekto. Huwag ang uban may gala maggamit sa atong katawhan, labi na sa mga kabukiran, na doon ay mga umahan. Panahon may gala nga muhapak mga egsoon ang El Niño.
1: Magnum in action!
0: Sabota may gala, katunan biyon may gala ang Operation Head may gala diya sa Niya Region 10.
1: Magnum in
0: importante gini may gala, focus ta sa El Niño mga egsoon. Samtadugang balita, gingon may gala sa Kapitolyo may gala sa 2027 budget. Gingon budget may gala sa Kapitolyo. Ang giapiangan may gala sa Sangguniang Paralawigan sa Misamis Oriental.
1: Magnum in action.
0: Kining 2027 budget may gala, giapiangan mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: Samtadugang balita may gala, gingon Provincial Veterinary Office may gala na balaka. Nadagan may gala mga mananap nga mapiktuhan may gala. Kung nga mo igo na gin may gala, ang nasangpit nga El Niño din sa atong lugar.
1: Magnum in action.
0: Tuhol may gala, sobrang kainit sa panahon, Bureau of Fire Protection. Nagbaymang no may gala, batok sa nasab sa sunog. O kay mo gini may gala, pag tinginit kayo, delikado gamay bikil may gala, kalayo na yun. Mauna may gala, ang matirigyan sa Bureau of Fire Protection. Nagbaymang no may gala, batok sa sunog.
1: Magnum in action.
0: Ambos sa Benetabo may gala, niyadong may gala nga diya sa Santa Cruz, Los Lapasan. Nga gisunog may gala sa Osaka, lalaki may gala, human na medyo kwansa, nag-away sa isang uyab. Napahila na ba katong kaso may gsoon, kining nasangpit nga.
1: Magnum in action.
0: Katong usa may gala ka Mr. Navarro nga taga Carmen, nga gingon may gsoon nga suspect. Ang iyang gisunog may gala balay sa iyang uyab. Pero ang netabo may gala, ang kapin na dulag sa kagatos ng mga balay mo, gidlamoy sa kalayo may gala, nining tuntong ang klase nga tao.
1: Magnum in action.
0: Buwang-buwang may gala, yung klase nga tao may gala, mapay lisod kita. Sayang ka hangal o katunto may gala, ka buwang-buwang may gala, nining nasangpit nga suspect may gala. Iya magisugniban may gala ang balay sa uyab, di nangasunog na lalahig may gala, daghang ay kabalayan diya sa nasangpit nga lugar.
1: Magnum in action.
0: Muna bante-bante lang kita kay anining kainit may gala, karong tanawan ni mo, piting initag yung kayo, ang atong palibot sa nakbayan.
1: Magnum in action.
0: Samta may gas mga dagkong balita may gala, gikan sa kuluan, Vice President Sara Duterte, na balaka may gala sa posibleng no election, nga may tabo may gala sa 2028. Oga mga igala kaya nanggawas karong istorya. Doon ay plano may gala nga haron gyud nga dili gyud nga way makalingkod unya magpabilin sa posisyon kining mga daghang kay tulubagon sa katawan. Way election may galang may tabo no, doon ay mga nanggawas nga report nga itingwa may gala nga doon ay way election nga may tabo sa 2028.
1: Magnum in action.
0: Bindalo gyapon pero hagot gyud pangabaka katawha man sa bungbong ma atong presidente may gala. So katawaha may gala, pero bantay itong katawa kayo sa'yo. Pag mukatawa na siya, wata ka balo may gala. Ang sunod na ni Moni ang may tabo mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: Oh, so Moni may gala ang nanggawas may gala ang istorya. Matod pa ni Attorney Sal Panilo. Tigbababa ka ni Kani Digong mga egsoon.
1: Magnum in action.
0: Samdalog ang balita may gala ngayon Department of Agriculture. Nagpaymang no may gala sa mga mag-uma. Batok may gala sa Super El Niño nga masinati may gala din sa ato nga nasood karong pila ka mga adlaw.
1: Magnum in action.
0: Kini may gala kumatagas pagtagas sa paraguman din sa atong tulumunong may gala itong Magnum in action itong oras alas 10:52 na.
2: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka ka butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro RTA Manager Benedicto Doy Romero ug City Councilor Eric Salcedo.
2: Itong giingon ni Mayor J. Bago nga unconstitutional, no? Giklaro gina dito sa hawanan sa konseho nga itong mga ruling nga cases nga nasaita dito, ang nitabo magud ato kay ang katanggi site ito nga sa Manila, sa Lucena Grand Central nga kaso o sa Jackliner. Nakuha na ko sa opinion sa mga abogado dito sa hawanan sa konseho, no? Ang kanto kong gapita dito was, those are private terminals. Unya, na ikaw galingon panag-iyahan ang katong Jackliner o Coronadal. Panggipugos sila na muadto sa laing terminal nga. So, mula na kung nasadkan kay, in this case, private terminals, manggut sila na nanay previous business permit. Unya, ipugos gito pabalihin dito. But I don't know the exact details of the case, pero mula nito yung nakalakita atong kaintang din sa Dakuyan sa Cagayan.
3: Pwede man nila i-question sa korte, constitutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man butsabton nga kung nag-question ka sa korte, dili na mayo ang bot. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
5: Nagina pa sa Tobrang Guban, din sa itong tulmanon, at tumigala ang Magnum in Action. Sa itong issue, Maygala, parang itawag andam na ba ang tanan? Ilabi na, Maygala, sa mga taga-bukid, Maygala, kung muhapak, Maygala, kining sobra kainit sa panahon nga gikabalakan, Maygala, nga posible dito, Maygala, full blasting ni mga lugar, Oktubre, tumoy-tumoy, nga dito sa Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. Now, kining Maygala, no, mo ni ang itawag Super El Nino. Now, mga igsoon, sa Tobrang Guban, sa Tulumanon, focus yun ta, uga, mag-update ta, halos kung may mo matag-adlaw, saon sa may mga himuon, Maygala, sa atong gobyerno. Nga naman, nabalakat ta, Maygala, nini, kaya siyempre, pag init kayo, usa may pikto nga ihatag, Maygala, sa katawahan ni anak. Daghan, di ba? Sa kung sunog lang, daghan, delikado sa sunog. Kay, dili sa atos, Pilipinas, Maygala, tagang ngay mga balay, Maygala, barong-barong diya, mga kahoy, unya sa pagdili gani kahoy Maygala, considering tuos ka init Maygala, so tanan ang palibot uga. Namao na Maygala nga atong tagas pagtagad kini karon, tagad kay una lugar ang ubang magod ay salamat, ang ubang sige bagutbot nga sige ulan. Kay labi nato nga miyagi semana Maygala nga sunod-sunod tong ulan tungod sa intertropical converging zone, pero dili na siya mao maigsuon. In fact, karong panahon na dunay mga nakaharvest na, pero ang ubang wa na gyud magtanom kay delikado na gyud kay katong mga nahinaya kanato. Nga doon ay herbisonon, pangharbisan na ninyo.
4: Magnum in Action!
5: Namaw na Maygala nga, mufocus sa tanin ni Maygala nga kami nga El Nino. Kasi sigurado Maygala kita apiktadong tanan. Labi na kay, siyempre, El Nino, init kayo. Nanagantag mga kagsunan nga naas bukid, nagsalig lang Maygala sa kaumahan. Of course, ang uban ang ilang gimo mananom para pagluna na Maygala ay maanin nila ilang dalon sa atong syudad para ang mga tao Maygala din eh, mo'y mukao niya na. Oh, inana, di ba? So, mo nang
4: Magnum in Action!
5: Usa, Maygala, nga itong tagas, pagtagad tungod din eh, mga igsoon, pabuta, Maygala, kay ato, Maygala, ginabiyon ang dunay tulog ka mga atong mahinabi, Maygala, karon. Kini, Maygala, may kalabigitan sa ato mga pangutana kung sila preparado na ba sa epekto niya, Maygala, nga ato matagamtangan na ini, Maygala, El Nino, nga may tabo, kay inlag super El Nino, basta kay El Nino, tinginit, napay super, Maygala, so, nakita ito, Maygala, nga kini, nakita sa mga scientists, mga igsoon, dilig yung tiaw, Maygala, ang kainit nga ito masinati. Lugar kini, karon Maygala, mabutag tagpila ka degree Celsius. Diba? So, doon na inisyal ito ni aging bulan, Agosto, karon Maygala, sa Setyembre, nakatila na ito, Maygala, ang kainit niya. Doon sa mga pagalan-ulan, Maygala, nga ito masinati, pero di na siya mao. Doon na agay po yung ulan siya, pero mas grabe yun, Maygala, ang kainit, Maygala, nga ito nga masinati. Pabutag ito ng tagas, pagtaga, doon niya, ato inabiyon, Maygala, unya ang atong operation of Maygala sa engineering engineering and operations Maygala nga si Engineer Gister Canada. Kay mangutana ta Maygala kanisa sa NIA Region 10 National Irrigation Administration. Kaya ang ato Maygala ang kaumahan, labi na itong ababa mga igsoon, labi na itong layo kaysa mga sapa, mao na may makaluloy, pero ang gimos gobyerno, of course, naghimo Maygala irrigation kada ba man gipa tipas Maygala ang ato nga suba, pero gibutangan Maygala murag kanal ba nga gisiminto para may galang maabot po rin sa mga kaumahan. So mo na may galang irrigation na dinis ato sa Region 10, kaya ang Region 10 may galang misuroga, of course, Region 10, ila na ila pag-ayo nga kita mo yung gasupply o lugar o mga utanon, pagkaon may galang sa Visayas, kita may galang ang supply sa uba pagkaon dito sa Manila. So na din ang source ato may gala sa ato sa
4: Magnum in Action.
5: Dini may gala sa Kiribang Region 10.
4: Magnum in Action.
5: Of course, Region 10 may gala. Grabe po ng pinya, grabing saging, grabe sa may gala ang tubo may gala dini sa ato. Pero kining usaraman ang kabulokto duha tulo. Pero kini may gala ang atong kasaligan ng mga produkto, gikan may gala sa atong kabukiran.
4: Magnum in Action.
5: Kabuta na may gala kanibiyon tantaganiya. Unya ato sa inabiyo may gala si Dr. Vingirisma. Kaya gusto na ito may bawaan, may gala, unsa pa ipikto ani. Sa ato may galang mga mananap, may gala. Si Dr. Vingiris, masyaman, may gala ang ato provincial veterinaryo mga egsoon. Kaya of course, sa muna tinuod ba nga ang lugar, panahon sa tinginit, mas daghang iro, may gala nga lugar matapdan o grabes. Tagal ang iro, may gala nga doon ay grabes, nga maglatagal tukos kainit, may egsoon, labi na ito mga latagaw nga iro. Unya unsa may tabo, may gala, labi na niya mga kabaw, di ba? Sa Bohol may gala, kabaw mga ng iladya. O, kabaw gyud. Amo na may gala sa uba mga lugar. Kaya kining kabaw may gala, kusgan kini kay siya nga classes mananap. Nga pag mudaro ka kanito, daro pa may traktor. Kabaw gyud may gala, namito na binato sa mga suok-suok. Nya, siyempre ang kabaw may gala, luya may gala kundi siya makalubog sa pita. Pero kung makalubog sa tunaan may gala, mo nang kusgan kini ang kabaw mga egsoon. Pero walay pita kay la makita o tunaan, magluya may gala ang kabaw lanlay sa baka mga egsoon.
4: Magnum in Action.
5: So siya may tabo niya na, di ba? Niya, og mga matay na ang mga tanom, asa man sila may gala, sa asa man mukaon, o sumay pangitalog, o sumay kaunon may gala sa mga mananap may gala sa atong kabukiran. So muna siya.
4: Magnum in Action.
5: Napabutas at may gala kay Nabiyo Senato may gala ang atong consultant overseer may gala sa Provincial Agricultural Office nga si Kagawad Erico. Tungod may gala kay karong panahon na ganyo, Tuwas Klaberia may gala sa Kagawad, Erico Kanhi may gala. May bilib tani may soon kay aktibo yung kayo. Aron nga ilang isusiyon kay lugar lagahimo sila kuno may gala karon og sanay kana murag dili atabay kana murag swimming pool ba. Nga sudlan may gala tubig unya ang tubig dunay mga flowing at tubig ipadalon sa ubos unya moto may gala ang gamiton may gala sa mga tao ilabi nas buntag murag komunal ba nga tanan tao diya maga alirong may gala ni anang murag gimuaga si murag siminto nga di sa atabay kanang murag tab siya murag tab inana unya puno na sa siyempre pa dito ang tubig paingon para ang mga tao lugar ni atong lugar nga lisod ang tubig dito sila may gala magtipog para maglaba maligo sa nasangpit nga lugar.
4: Magnum in Action.
5: O guban pa ilang gimo na ato ning gitagas pagtagad mga egsoon kay una tungod may gala nining kabalakan, may gala nga El Nino. Wala naman sa national may gala, karo wala naman sila mag-iska sa ato rin, uwan-uwan man tayo, dili man na bagyo. Intertropical Convention. Pasalamat po tana kay at least may maigsoon, ma-neutralize may gala sobra kainit sa panahon. Pero kala sa limitado na po ng panahon nga ato matagamtam na, kay karong pila kadlaw, ang kainit may gala sa panahon, may ato masagumak mga egsoon.
4: Magnum in Action.
5: Pamunta lang kadunit tagas pagtagad may gas para guban din sa atong tulumanon ang ato may galang Magnum in Action. Samtang sa lang isyo may gala pabuta. Ato may gala kadin sa atong Pilipinas may gala ang atong ibantayan El Nino niya kining kahugaw o kanibang wagisos abot aning politika na ito dinis probinsya lang daano. Grabe may gala itong gimonitor may gala ang ilang budget may gala upay gamay kayo gipiangan pag yun. Amot may gala nga abot kayo sa pagunahuna may gala sa kinibang taga-provincial po kinibang atong sangkunihan panalawigan sa Misamis Oriental. Siyempre, siyempre atong masabta na kay una dili sila parehas og partido. Unya, siyempre, kini sila may gala, kini mag-usa mga politiko, mga maro na ni sila. Diyan nila lukungon may gala, ilang kontra, labi na kung na sila, may problema, naata din eh. So kita'y haw din eh, kita'y magbuot sa budget. Dili man na kay kami magbuot sa budget. Ang inyo, i-up.

tao tungod sa ilang interes may galang kinanan adi nato tagaan eh para mapurisyo. Dili man ang mga opisyal yung ipurisyo diya mga tao man sa Misamis Oriental yung ipurisyo niya na nga budget unta nga para sa katawhan. O diba? So muna may gala ang sitwasyon karon diya sa lalawigan sa Misamis Oriental. Muna nga kung i-compare mo may gala kanya ito pagsako pula na unsay hangyo diya besang pag imposible kay nga budget na ilang mag-iaprubahan. Kaya nga naman may gala labi na kay kasagara magos mga LGU may gala ang ilang targeton diya kanyang confidential fund. Intelligence fund, confidential fund sa pananga funds niya nga di na may gala kinalan og kanabang i-audit siya. Bro, nga, pwede oy kanang Sara Duterte pwede man so meaning kamo nga mga naay mga confidential fund ready gimo kay na manumbong ninyo dili gimo rason may gala nga oy dili mahimo ni nga amo nga susiyon kay kani confidential fund. Nana na sulayan na Vice President pas Pilipinas may gala. Kanang gimo sa Senado mga igsoon, mao na may galang basihan na dayon ilabi na sa kung nakay gustong lutuson lakagaon nimo. Kanang basihan may gala kanang always bindalo may gala. Iwalo kanang pagsusi lugar pwede man di ay so ikaw nga lugar questionable imong paggasto sa imong intelligence fund o confidential fund, pwede ko pahilang kag kaso may gala mo na ni may tabo nga pwede ablihan may gala. Ang libro sa kuha may gala para kininga pa ma-audit ang imong kwartang asa na kapaingon. Magnum in action. Muna sa may gala dagan niya. So, muna ang usa may gala diya sa lugar kining ato kay kaming mga 2028 election. Pero, ang atong isgutan may gala, kining presidential o local election may gala sa 2028. Diba? So, kung talaw na ito mga eksoon, lugar na ang mga ngalan, plastar na mga ngalan. Actually, karon kung paminaw ni mo, mag-monitor ka may gala sa mga analyst may gala na pagkitawag, scientist nga, political analyst, unang scientist nga, political analyst. Na may gala. So, ilan ang walas na mag-discuss kini nga, kini may gala actually ang impeachment. Usa na ni sa lugar mga plano may gala sa, siyempre, kay politika man ni, nga ang mudagan sa 2028 may gala, tangtangon yun, kung dili madala may gala sa impeachment, so napailaing pamaagi. Kaya gani karong panahon na sa mga political analyst may gala, mga malaki yun atong ipaminaw, ang gisgutan nila karon may igsoon ang 2028 election na. Diba? So, nanay na nanggawas nga, nanay na nanggawas, no? Sa mga national niya, mga tangaan may gala nga, mga political analyst sila, mga scientist may kitawagan eh. Labi na may gala, si Antonio Contreras mga igsoon, usaka political scientist, kuno siya may gala. Kuya sir, so political kan scientist, diba? Ipagutana siya may igsoon, kalabot nini, nga kinsa may mga posibleng mudagan, unya unsay chance sa may gala sa pagdagan. Na kaya ang controversial karon may gala si Sara Duterte man, napilapos pa basta Duterte mga igsoon. Pero bantay yun mga igsoon, kaya ang usakan niya gani nga political analyst, usan ni ka network mga igala, nga lugar, kanabang pirmi lugar ga against ka nga sa mga Duterte, pero sa ingon niya, bantayan kaya po basti. Ingon pa niya, nga naman, kung matangtang ko noong tangtangon ni may gala o gamadaog sa impeachment may gala, o niya, lugar, pamunta kayo, layo pa man na, balital na lugar kung simbakog ma-impeach may gala si Sara Duterte, so katong mga mudagan ko noong may gala pagka-presidente, di mo magpakabanti nga wala na inyong kontra, kakusog. Kaya ang interesado may gala o nanggawas karon number one, kinima si Risa Ontiveros. Kaya dapat unta din na mag-apil-apil niya sa Senator Diaz kay una, klaro na makinga mudagan siya sa pagka-presidente sa 2028. Now, may ulo dagway na may gala nga mag-desisyon siya. Kaya normal lang nga iyag yung ipa-lugar ikuan niya. Kaya nga lugar ipa-tangtang may gala si Sara kaya haroon nga wa na ikontra niya. Ikadwa mga eksoon, si Lene Robredo kahilom-ilom lang, napailain. Si Gibo Chodoro may gala, ni gawas po niya ngalan, nga interesado magpresidente sa Pilipinas. Magnum in action. Now, kining nasangpit may gala, Ontiveros, Lobredo, si Gibo, wala man ay controversial sila. Wala ay ka-interes may gala nila ng mga tao, so wala po niya, ikanwa, kung tanawin mo, sakop may gala sa kinikalon ng administrasyon. So meaning, ang kontra ragin may gala, si Sara Duterte. Now, ang pangutana, kung simbako may gala, o lagalot na may ngayon nga, layo pa man og ma-impeach panalitan si Sara Duterte kinsa may lugar ligon nga kandidato may gala nga ilang ipuli nga mao ya ma-encuentro po dinhi atong na-mention Ontiveros, si Lene Robredo og si Gibo Chodoro ang atong defense secretary mga igsoon ingon pa niya ang ilang bantayan si Basti Duterte sa si Basti may gala karon ko tanaw nimo usa na kwa nagidya kada ba nga nigawas sa gidangalan karon.

0: na nagsamot na bigala niya itong kagahapon nga dito sa investment trial. So, na ila pag-ayos sa Pilipinas, mga egzoon. Now, ang usang anong dili dapat lugar mo kumpiyansa kung magkampante, kining mga mukontra ka Duterte, kung sa panlita si Sara Duterte, lugar dili makadagan kay ma-impeach. Unya, dahil eleksyon nga may tabo. Kaya nagawa sa bang ang istorya may gala nga posible wala eleksyon nga may tabo. Ikatulo may gala, parang yun nga di yun na wala makalingkod niya sila radia. Posible nga doon ay mga senaryo nga may tabo niya i-declara ang usang national emergency. O dili pagin may gala, kaya nga si Sara Duterte mo man ang amot kasikat magkikaan niya nga babae, mao na may ang last chance may gala nga di kisa kadagan, mao may gala nga patyon yun siya. Mo kada nga patyo na bot kasi mo patay. Mora na mga palataw sa uban, kung di siya ma-impeach. Kunya na ipagawas may gala nga no election sa 2028, ay doon siya nga pamagi. Ug dili pa gyud dahil mga senaryo nga may tabo no na kini ba nga state of emergency sa nadya. Ang last may gala nga gitaon la mao may gala nga mawalas kalibutan may gala si Sara kasi Sara ra magyud ang murag sikat may gala karon nga moy gibantayan karon panahon na. Na ko mawala ug di ma-impeach gyud siya. Mao na may gala lang gibantayan si Bastien Duterte. Nga naman, ang uba nagtuo nga hilaw pa na siya kay bago pa. Nana, pero yung itong analyst may gala, lisod, o dili ko dapat kakumpiyansahan. Nga naman, kaya ang may tabo may gala nini kung siyempre sa dugang panahon, grabing lutos, lakag, tanan, may gala ang gihimo para tangtangon, unyag ma-impeach kin siya. So, naapay substitute makapuli niya ngayang manghod may gala si Bastien Duterte. Nangano man nga si Bastien Duterte matod pa nga dili lugar dapat kumpiyansahan gano man. Kay ang kasuko sa tao sa gimo sa lugar ka Sara Duterte ni nanang lugar ang Sara Duterte dito nila may gala ang kasuko lugar simpre kasuko ang tao kay nawala. Unya ang sympathy vote may gala dito tanan may gala mo paingon may igsuon ang kato mga luoy naman tong uban kay siyempre grabe ang problema sa gobyerno pero usa ka tao ra gid ang ilang gusto nga tangtangon kay nasayod man ang uban nga kung kini makalingkod delikado may gala nga hurot kang turuan na manlayas yun kay lakag inintalan mga egsoon labi na ito doon ay tulubagon sa katawan. Magnum in action! Namato pa sa usaka political scientist may gala, bantayan kis basti kay kuno may gala. Kay kung ma-impeach, simba ko lang, alam ka na, kung pa ma-impeach, usap pa mga usap pa na diya, si Basti may gala, mas delikado kay mas ang kaluoy sa tao dito ibuho sila kang Basti para lang may gala nga ang uban makabalo sa nahitabo karon. So di ka po kakumpiyansahan muna ang itong gingon. Nabantayan ka po may gala ni siya. So daghang kang may tabo may gala sa itong panahon. Ilabi na kung mga ginod may gala ang 2028 election. Kini, kinala paspas sa kini. Kaya 26 skuta. Pag 27 may gala din eh, wala na gyan. Tanan naman na, ang iskuta na, ang election na gyan sa 2028. Ganang usay, lakagaon ni mo, ang tao din na mutuwa na, ano man. Siyempre, na kay dautan nga motibo may gala, so nanay imong daotan o dili mayo nga tuyo nga imog yung lakagaon kay ang tuyo dili gid makadagan kay mo may kontra pagabot sa eleksyon. Wala may galot bagas pagdayon labi na daghan ang utana sa Pagrum Joel. Dinhi sa ato Sulakbayan sa Misamis Oriental kinsa bay mga mudagag mayor, kinsa bay vice mayor, congressman first and second district sa Misamis Oriental kinsa bay mudagan pagka gobernador. Of course ang atong inconvent karon sa mga Cagayan, Mayor Clarex Oy. Diba? So sa Governor may gala si Julit Oy, puro Oy mga Exxon. Nakinsa may mga congressman, ang atong congressman may gala karon ng mga inconvent, mauman si sa First District, Congressman Swan, si Congressman Rufus Rodriguez. Si Congressman Rufus may gala, last term niya. So din sa Makadagan, last term niya. Karon niya, wala siya, isunod to election din sa Makadagan. Sa Misamis Oriental, of course may gala ang gobernador, first term pa niya, so mag second term may gala siya, kumudaga sa karong 2028. Unya si Clarex Oy may gala ang last term niya karong 2028 mga Exxon. Now sa First District may gala sa Misamis Oriental ang unang termino may gala si Congressman Karen Lagbas karon. Now si Congressman Bambi Mano pagbudagan sa may gala sa 2028 last term niya may gala isip Congressman sa Second District sa Misamis Oriental. Question niya kinsa man ang mga witing may gala o lugar posibleng maengkwentro nila muna itong tagaas pagtagad. Niyamay ng lutaw nga ngangalan may gala karon. Nga ato nakuha may gala nga posibleng budagan labi na sa Misamis Oriental o sa Cagayan de Oro mga Exxon. Sa Cagayan de Oro may gala, muraga, mamay kwa no, muraga, naiga pang lutaw ng alan, pero lugar mo na yun ang lutaw ng alan. O nga, lugar posibleng may inkwentro mga Exxon, So ato na yung tagaas pagtagad kay Zona Tog Dili may gala lugar na sayo mga Zona ato na nga lugar ay ato na daang ipabate diya nga mauni ang lugar mga interesado nga mudagan may gala sa 2028 election kay nanagyod nagkamada na kaya mga pagitabo ka na impeachment sa panay part na ni may gala sa election mauna ni mga Zona kanang usay naghagsalabi sa kanusunan na yung wala kala na may gala lugar part na lang lugar sa mga lugar sa lugar umabot ng election may gala. Diba? So kung talaw ni mo, di gini ka makaingon nga, mo kini seryoso kay sila diya kay nangita kay sila kamaturan. Wala na may gala ka ng kamaturan diya. Murag din at nakasabot diya kay ultimos mga testigos, mga Exoon. Mga bot malaghagas diya may gala mga testigos nga wak man na sa listahan unta sila.
1: Magnum in action!
0: Oh, pero still, napagyapon, nagparayo sila may gala pero kining tanan, may kalambigitan na kinamigala sa mabot ng eleksyon sa 2028. Kaya mas grabe ni ang eleksyon sa 2028, init ni. Unya, bantayon nun sa Megala, kinisya. Kaya, of course, kung tanawin ni Megala ang issues Pilipinas karon corruption. Tagang kay kawatan Megala sa Pilipinas nga hantong karon wala agad Megala matandog. Mintras na pa ni Megala ang administrasyon, di agad matandog. Nagahantog karon kapag itaon, kisa pag itinoon nga mastermind Megala sa kawat sa Pilipinas nga trilyon-trilyon na o pesos mga Exoon ang nangawala. Di magiging magkakakita kisa ay nasangpit nga kinibang kwan, akinsagin may gala ang tinood nga mastermind. Unya mga malitagang may gala, padayon pa. So mga isog pa sa Senado may gala, mga malitagang ulit sa Kongreso. Na mga membros malitagang diya may gala, nga kini sila dako kay tulubagon sa mga tao, pero mo'y mga hawad o isog kay diya, karong panahon na mga Exoon. O sige lang kayang tanan, doon na may katapusan. So muna kitawag wither-wither lang. Pag-abot sa panahon nga ambula lain na po may gala, ito na silang kontra. So muna ang gingon may gala nga sila na sa'yo manubag may gala sa katawahan. Kini may gala gubat, tagas, pagtagas, may gala para gubat sa itong tulong may gala itong oras, alas 11:17 na.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Matukod kagbalayo building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gala na may balita sa mga panglawas, dagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Panflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon ato, naun na 0918-964-4524.

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy.
8: Ang akong ibalos, pahiyom lang, katawa lang. Kaya ang importante sa ako, ang relasyon yun sa tao, mabati sa tao, makita sa tao, na ang ato matinud-anong tanga mga servisyo sa katawan. Ako na lang, pagsalig na lang sa kahitasan o sa atong mga kauban, sa mga hintungdan nga unsa ilang buhaton nga masanta ng maong fake news, kaya sila may labing nakahibalo ni Ana na dili magyuna tinuod. Ikaduha, ang katawan na sayod yun nga na nag-servisyo siya kita o gilig na mahitabo mabuhat na ako kung sukat-sukat.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
10: Ige na pinta sa paragumante ni Sato ng tulumanon. Tumigilang Magnum in Action. Uras alas sa 11.22. Ato sa Chick Miguel atong ilatong magulagos palibot karon sa nakbayan. Magnum John Ramos, under 15, John Ramos. John, kumusta lang ka sa panahon karon?
11: Nagligiting ang kainit karon Magnum Joel diri sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. At particular na, diri mismo sa may CM Recto Avenue o pasunod ka mismo diri sa may Agur-Mercado sa Agura Magnum Jun, Magnum Joel. Kung din na hapsay sa bandagal sa atong kininga sa kinandagal sa trapiko diri nga napita, gani nagkabisi na usap ang kininga kadalanan karon. Gumikan lagi sa kining atong mga trabahante, mga estudyante sa Magnum Joel, na kining agapang panihito na wa. So nagkaraya, nagkabisi na usap ang atong mga karinderyahan na diri nga napita Magnum Joel, o wa may angay kabalakan usap sa dagat sa trapiko, gumikan kay... Kamano usap ang presensya sa atong Road and Traffic Administration na personnel sa pag-iha, pagman, sa dagat sa trapiko diri nga napita, diri sa Maya Siam Recto Avenue.
10: Okay.
11: Ang atong kawanangan Magnum Joel, grabe ka mugaway. So kaya lugar niya kagahapong at lawa, labi naging pagabot sa tiling kapunon.
10: Mugaway, init kayo.
11: Yes, Magnum Joel, grabe yun ang kainit sa tiling panahon na karon. Kawanangan, paimagno nato sa itong mga suki, ng mga tigpaminaw. Na kini lagi nga magdalata sa pagprotektar sa init sa panahon kay delikado kini, labi na yun kung kini nga doon na kay gihambing ng balatian. Ama sa kiling taas sa kiling dugo. So kinahanglan gyud nga magdala og pagprotektaw gihom sa daghang tubig. So magkaroon na tong pagulagway dagan sa kiling trapiko ug napita sitwasyon sa panahon nga puwerte kag init karon nga panahon magapig karon.
10: Okay, sige.
11: So magkini ang tong pagulagway Magnum Joel para sa Magnum in Action kini sa Magnum Matter number 15 John Ramos sa Balinaog Serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum in Action.
10: Salamat din ba tayo Miguel si John Ramos init gyud Miguel no di tutas gawas kanina sus Ginoo ko muraga bura bay gala ka kusion Miguel atong panid sa kainit.
9: Magnum.
10: Adto pa ni architect bahian Miguel.
9: Magnum in Action.
10: Sa atong nga paraguban kadjet nang Miguel kay niya karon speaker sinya si engineer Gister Cañada siya Miguel ang atong operations head Miguel sa engineering and operation sa NIA Region 10. Namo na atong gusto Miguel may bawaan kaya kung ay mong paminawon may gala ang ilang national office sa NIA, national, grabe may gala yun ang ilang pagpreparar. Tungod ani may gala ang coming, may gala ang ilinyo na dakugig kayo. O rule may gala ang NIA, kaya sila man ang magbota may gala ng mga irrigation project. Para nga ang tubig, ika sa lugar, mga sapa, itipas may gala dito dalo na sa mga kaumahan. Na ito no, dinisato kay ang Region 10 may gala, nahimo na ba ng food basket may gala ang ato din sa Region 10 sa ang atong rehiyon may gala kundi din nagikan ang mga pagkaon dalos Manila o sa Visayas area o bangbayan din sa Mindanao. Na-speak kasi niya si Engineer Jester Kanyada. Engineer, may ngod to ni mo?
12: Magnum Joel, mayong udto sa ato mga tigpaminaw sa Magnum Radio, mayong udto sa tanan.
10: Mayong udto, Engineer. No? Engineer, isip operations head karon sa engineering and operations diya sa Botan sa NIA Region 10. Andam na ba mo, ready na ba mo sa pagsagubang aning, of course, ang inyong Botan o sa gisaligan karon nga kinalan doon na insaktong mga irrigation diya sa atong kaumahan. Ilabi na kung muhapak na kining gitawag nilang Super El Nino, Engineer Jester.
12: Yes sir, actually sir, daghan kita gibuhat og nga initiative nga sa National Irrigation Administration Region 10. So isa sa mga lakang ani kani atong pag pahibalo sa ani nga party sa El Nino sir kay matud pa sa pag-asa adunay dako daw nga chance nga matawag kini og Super El Nino. So ato kini siyang gi-disseminate nga information sir, pinaagi sa ato ang System Management Committee meeting, no? Kani siya nga meeting, muna siya ang mga meeting sa mga lain-lain nga grupo sa mga farmer dito sa kasatagsa nila ka Luna, no? So, aside po na na, sir, nakita yung mga inisyatibo sa internal, matawag na internal sa ato lang Region 10, no? Kani atong gitawag na to o adjustments sa atong cropping calendar, no? Kaya nakita naman nato nga sa forecast sa pag-asa nga mga more or less mga December paingon first quarter sa 2027 mo-peak kibali ang epekto sa El Nino. So sa una kung wala kung regular lang panahon ang wet season magsugod pa na siya sa cancer sa June to September. Tapos ang dry season is November to May. Mungkin na usual, no?
10: June to
12: September na usual sir ang wet season. Balik karon nga panahon na pata sa wet season, no? So ang dry season dito ko na siya mo fall sa November to May. Mo na kasagaran nga to nga planting pattern, no? Pero karon sa Niyo kay nakabalo naman tang December mo dakon nag-epekto ang El Nino na ay mga system pinagi sa mga meeting sa System Management Committee meeting na atong ginausab ang mga cropping calendar base sa actual nga scenario or actual nga tubig nga nabili na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga irrigation system or mga suba, no? So nayuban sir nga nayuban nga system like Pulangi, no, sa Pulangi sa Balinsya Malaybalay lapit nga area. Nayuban system sir nga instead of muputol unta sila sa ilang dam, mayunta muputol kanang muklos sila sa ilang dam, meaning wala nay tubig nga moawas ang sa South Main Canal. Ang ilang strategy nila is mudiritso sila, walay putol after the wet season cropping, walay putol aron nga matagamtaman or matiwas, no, mapadayon ang ila ang cropping paingon sa dry season aron nga pag-abot sa ting gamit na gyud sa humay, no, ting gamit og tubig kanang ting buros nila dili na kaayo ingon nga daghan kaayo nga hektarya ang gikinahanglan jud kaayo. So lain-lain nga mga system sir around Region 10, lain-lain may mga pamaagi unsa ang ato ang mga strategy nga ginabuhat, no, depende sa availability sa ilang tubig.
10: Okay, so at least karong panahon na kung simbako mo hapak ang nasangpit nga gikabalak ang Super El Nino kay karong ugma o kana gito October unya dohol lang kay November. So at least doon na nay lugar ready na unya na nay magamit ang atong although karon na mo siguro na pero makasustiner ang atong mga mag-uma nga makatanom pagyapon sila although sila na lang pinili na lang ang lugar depende yes, kung maagian sa atong irrigation kining Engineer Jester.
12: Yes sir, ang akong buti pasabot kanilang mga NIA assisted, no?
10: NIA assisted.
12: Kanang kanang wala pa man kayo na uban gyud nga area nga under sa or wala bay mga irrigation, so wala katoy labot sa akong buti pasabot, no. Kay aside pud sa mga adjustments sir, naputay mga dissertation nga ginabuhat kanang mga pagkuha og mga lapok ba. Pagkuha og lapok dito sa mga dagko nga mga irrigation system o pag-provide pud sa mga solar solar pump irrigation system dito sa mga pinakakatumyan ng mga parte sa system. Ilabi na, labon na kung mag-short na ang tubig, normal gina nga pinakatumoy, mo gina sila ang mga dako kayong epekto, napakapiktuhan yun kayo kay mag-inilugay na ang tubig.
10: Mm-hmm. Ah, okay, so kining mga area ninyo nga gibutangan tog mga project sa mga irrigation nato nga system nato. Unsa man nga mga suba no sa pa lugar, known ba ni siya nga bisan pa og unsa ka init dili kini mamalhan sa engineer?
12: Yes sir, ang usual gyud namo sa niya, ang practice kita mo, ang kasagaran gyud namo nga ginabutangan is among ginaglantaw kung kana siya nga source is wala gyud na siya ni agi.
10: No,
12: sayang history niya nga wala gyud siya ni agi ng kauha o kauga.
10: Oho.
12: No? Oho.
10: Ah, okay, so at least no nga karong panahon na ongoing bagyapon ang inyong kuang karon, ang inyong pag paygayon sa kini mga project karon nga aron nga at least katong wapay mga irrigation na mabutangan before ang maitabo kini nga sobra kainit na.
12: Yes sir, actually gani sir, karon nga actually gikan kog meeting pud karon sa solar no uban sa mga contractor o mga pipila nga mga irrigators association nami karon sa conference nag meeting no. So isa sa mga discussion adto is usaon mo ang pagplano, pag catch up no sa mga project nga ongoing nga aron nga pag-abot before December nga pag-fix sa ninyo katutan ng project na mga ongoing, at least man lang mahimo siyang operational.
10: Aha. At least magamit siya no. Although sa
12: magamit siya.
10: Kaya di maginingon tanan nga mga umahan atong matagaan ana kaya di man siya tanan lugar area nga naagi sa pa. Depende ra magud na kung naisuba ayat na makakonek og tubig pero wala, lisod na siya, di ba?
12: Lisod siya. Lisod na kung ang tubig na gimawala sa ato.
10: Oo. Pero at least engineer, kung panlita doon ay ininyo nga may tabo, unya kanang mga tanan nga mga area nga naay irrigation, at least makatanong magbabuhi pagyapon ang mga tanoman ng lugar.
12: Yes sir, mauna sir ang akong suggestion, ang akong hangyo lang no, aside sa kaning gibuhat natong nagpadayag ni sa Magnum Radio nga dako kay namong pasalamat no. Ang among kwan sa mga farmer nga unta ang ilabi na katong mga miyembro sa Irrigators Association no. Pag-appeal kamo o paglabot kamo sa pag plano sa inyong system no, kay ang system karon ang halos na lang namong mga system, amo nang gi-activate ang ato ang water crisis management, water distribution.
10: Mm-hmm.
12: Kung ipasabot Magnum Jewel, kanang kung sa una, dungan-dungan na sila nagpatubig, kisakto ang tubig, karon kung mag-water crisis ta, mahitabo na yun nga naanay may nga rotational nga mga water delivery distribution. Kung ipasabot nga, kung isa ka kanal, dapat ka ng area dira nga sa iya ang side, is dapat dungan sila. No?
10: Mm-hmm.
12: Kay kung maabot ang panahon nga mag close sila di nga kanal, meaning dapat wala na po yung gamit, dili pwede nga mag isig iya lang sila no, depende lang sila silang gusto nga magtanom. So maglabot sila, makapil sila sa meeting sa ilang mga irrigators association aron nga pagkabalo kung unsay mga estratehiya nga pagabuhaton ilabi na karon nga umaabot sa El Niño no.
10: Okay, oo. Dili sa Misamis Oriental tuod engineer no, kay andir mo sa Region 10 ang Misamis Oriental. Napay mga irrigation din, pila sa pagkabok ang mga irrigation o kasa na inaimutang po?
12: Yes, sir. Dili lang sa Miss Oriental, sa kinatibukan, sir, natay na-identify, sir, na 18,739 hectares.
10: Uy, naganagan eh.
12: Oo, 18,000. Kanina mga area, sir, gihatag ni siya sa Amoa, sa Philrice, no? Naghatag sila o mapa sa Amoa nga kay patod pa nila, ang El Niño, is magbalik-balik din niya kung katong mga previous nga El Niño kinsang kakapiktuhan mo daw gihapon ang mapiktuhan kasagaran.
10: Oo.
12: No? So sa ilang mapa tibuok Mindanao among gi overlay karon ang mapa sa kung asa ang niya.
10: Oo.
12: So mo ni nakita na mo karon sir nga sa side sa niya aduna day 18,000 nga mapiktuhan na posible.
10: Mhm.
12: Oh, so meaning na pa ni chance nga mutaas kay wa ta kabalo kay Super El Niño. So pa-ilin nyo man eh. So napoy chance nga maubos po ni siya. Basta nga mong gipreparahan is the 18,739 which is ang kadaghanan ni Magnum Jewel is nasa Bukid Nun.
10: Ah, Bukid Nun.
12: Oo. Uh-huh. Ang 17,000 ani nasa Bukid Nun.
10: Kuta ko, 17,000 hectares.
12: Oo, ang nao hectares. Ang nasa Bukid Nun.
10: Sa Misamis Oriental.
12: Sa Misamis Oriental, naratay 428 hectares, no?
10: Oo. Uh-huh. Kaya ito, sabta mo naglas, balingasag mo na yung uban siguro ani o balingasag?
12: Yes, sir. Balingasag yun, sir. Balingasag o alubihid.
10: Alubihid. Alubihid.
12: Okay. Muna kasagaran na ito ng mga vulnerable. Pero dili lagi ingon nga final pa ni kay siya gipasihan lang ni siya sa history, no? So kung adunay mga paghitabo nga naay bag-o nga vulnerable nga area nga mapiktuhan, among gihangyo pud ang mga farmer nga maki-coordinate o mag-report sa ila ang mga status sa ila ang pag-uma, no, aron na atong matagaan o serbisyo.
10: Aha. Okay, so anyway, so engineer, no, mahinta nga matagal ako niya, engineer, pwede may makontak ni mo, kaya nga to diya, mas may na nga doon natay lugar kanunay nga interview para doon ay atong mga pahimang, no, pirmi sa atong mga mag-uma, especially kay Ania, dako kay Grul, kaya ang inyo diya, mo man ang paghatagin og tubig, binagi sa irrigation, sa atong kaumahan, no, sa Region 10. So, at least, no, nga, kung naalugay nyo mga pahimang, no, maabot ang tulitsyon, pinagi sa Magnum Radio, ilabi na nining panahon sa tinginit na nga coming engineer. Kaya karon di pa man kayo dito sa Nobyembre o Disyembre, dito yun ma-feel na to ang sobra kainit kayo. Kaya mo man yung mga lugar, ilang prediction karong panahon na.
12: Yes, sir. Actually, wala pa kayo, di pa kayo apektado karon kay wet season pa man eh.
10: Wala pa, wet season pa. Oo. Dito sa inyong tanaw, engineer, sa October, Nobyembre yun, Nobyembre.
12: Mga, Japaingon, Disyembre, pinakakuha na.
10: Sus, grabe, no? Japaingon pa rin, lahos pa rin sa sunod tuig.
12: Oo, mga first quarter sa 2027.
10: So, taas-taas pag iday. Anyway, so, engineer, Jester, Canada, Kanyada, no? Siguro, engineer, sa'yo mo gusto ipabot sa itong mga namina, labi na sa mga mag-uma karong panahon na?
12: Oo, ang ako lang gusto ipabot, no? Salamat kayo. Salamat tuod kayo, Magnum Jewel, sa paghatag sa muog chance nga pag interview ani aron sa pagdumala, no, dili lang ingon nga sa among meeting mi nagpahibalo kun dili appeal pud ani sa kahanginan, nakapahibalo mi sa among preparation sa El Niño. So akong hangyo sa ato ang mga farmer, sukas akong giyon kaganina, pag appeal ka mo sa inyong mga meeting, no, kay kasagaran namo nga mga irrigation aduna gid may mga corresponding nga mga irrigators association, no, naagi na sila mga opisyalis na to kadira, no, ang atong mga opisyalis equip ka na sa mga kahibalo, no, saon pagpadumala sa atong irrigation system, no. So kung dili kita ingon nga sa una, kung atong practice sa una is pamataka lang ta basta kung unsa atong gusto, kalus at na magtanom, atong ginabuhat. Pero akong hangyo karon nga panahon, ilabi na mo umaabot ang ilinyo, pag-apil ka mo, pangonsulta ka mo sa inyong mga kauban, sa inyong kilid-kilid, na magdungan ka mo sa inyo ang pagpananom, aron nga maisa mo paghatag o pag-distribute o tubig sa inyo ang Irrigators Association, no? Kay akong balikon nga dili ni siya, no, dili ni siya ingon nga lalim na mura og atlan ning baliwalaon, no, kay kung matud pa sa inyong mga gingon na nga, if we plan to fail, we are failing to plan, no. So kung wala tay plano ang atong buhaton, so moabot gyud ang panahon nga ma-failure ang atong pagpananom, ilabi na nga ato mga farmer nga mga daghan tagubre nga mga farmer, no, no, mga ginagmay na luoy pud kayo nga mapiktuhan sila og kayo basta di na sila kabangon, no. So kana lang Magnum Jewel, salamat sa Magnum Radio. Mayong buntag sa
10: tanan. So engineer, kung palitan do na yung mga gusto niyo ipebalo para sa mga farmers nato, kato-ato ang gitawagan nga number nimo ako nung personal. So pwede ka maka-text lang kay para ato nga masabuag dahil nga to sa ato mga mag-umay, labi na nining panahon karon nga coming ang El Niño, engineer, at is makatabang punta sa inyong opisina.
12: Okay, copy Magnum Jewel, salamat kayo.
10: Okay, so engineer Jester Kanyada, ang atong operations head may gala sa engineering and operations. Salamat naman, engineer, may ngunto ni mo. Okay, thank you very much. Yata, nilabati may gala si engineer Jester Kanyada, magsyon ang atong operations head may gala sa near June 10. Iya may galang karga tonan kini mga irrigation sa guban pa, mo na may galang salamat buta, no, kaya ang ilang kadaguan sa Manila, grabing preparasyon sa may galang nining coming El Niño din sa ato nga nasun. Oras, alas 11:40 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store, ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
10: Galabad ba ang imong ulo, gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yacapin Street, Logan, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, life extension.
19: Life extension, vitamin D3 for longer life.
20: Magnum Opinion.
21: Sinong FedTransco President and Pontransco General Manager Luzminda Lalain Escobidal.
22: Aton ang pahangyon atong mayor, no? Na atong butangan gud og nipo na atong balaod. Nasayod man gud kita, no? Nga, kana sila illegal. Then, kana upunta nga si mayor, man nga sarunta ka na mo, nga legal nga nag-operasyon. Lantang sa tunta niya ang senaryo, lantang tanya ang sitwasyon, kung unsa ang angayan. Pahangyon lang ni kay mayor, no? Nga, mayor, tagain sa tunta ang panahon nga. Maka-istorya ka, maka-dialog kami kanimo, no? Regarding ani nga situation. Gano ato naman ang kanang gipaabot dito sa atong public utility cluster nga si Eric Salcedo, no? Og ang atong PA karon nga si Doy Ramero, ako naman ka nang ipaabot ka niya. Aron nakita sa nila, nga doon naging hipo na itong balaod sa Cagayan de Oro. Dili kay balaod karon, enforce karon, pagkahugman, wala na dayon. Naawa ka nining ubang nga ruta karon. Wala na yung mga gadagan nga sakinan tungod kay puro na bao-bao ang nag-operation.
23: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
24: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
10: Ikinapit na sa ito parang kuban, dinis atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
24: Magnum
10: in Action. Binagin tumigala, no? Kaya focus at tumigala karong panahon. Nini tumigalang mga preparasyon sa nagariang buhatas gobyerno. Of course, DA, ang atong LGO sa Misur Cagayan de Oro. Pahil tumigala sa bukid noon. Kaya kamige, no? Kaya na may mga humayan po diya. Pero ate, sa dinis ato diya, matupan ni Engineer Register Megalang Kanyada, nga ang dinis ato doon ay kuano kining mga kining irrigation nasa Balingasag o sa Alubihid. Una magina diya kaya lapad man nga humayan diya Megala, the rest na wala na. Although ang uban na sa Misor, pero ang bukid noon Megala mo ay grabe kanaghang kayo kay 17,000 hectares Megala ang ila dito, grabe ka taas yung kayo.
24: Magnum in Action.
10: Kaya ang ila magong ang irig kini magong kwan Megala, kini Megala nga kwan wala katong pika si suta kang Dr. Isma. O kaya sabda nato si kaya si kwan kagawad Eriko sa magod Megala ay overshare mga eksoon sa provincial kwan kining agriculture office. At wapay ganoon sa Klabiria Megala kaya busy kuno kay siya lagi kay dunay mga tab nga ilang gipanghimo preparasyon Megala kay pag init At least dili kay ang mga tao, lugar naagya po ilang pundo nga tubig. O kanaban tabi tao, kanaman mga swimming pool nga gamay ba nga ibutang sa usa ka lugar, sa usa ka baryo, unya na ila dayong tubig, may gala asang source dito, yabo may gala, murag doon ay tubo dito dalon. Para nga mapuno to siya, kung ay maligo, maglaba, dito na sila. O kaya basit ang ilang tubig, mapiktuan. So at least na dahi magamit nila, muna lang gimo nila may gala, karong nga panahon na.
24: Magnum in action!
10: Diba? So 18,000 may gala ka hektarya. Kini may gala nga na tubigan, may gala sa irrigation. Kay dako magulang role niya, ang irrigation magod, may gala ang NEA. Sila gid may gala ang responsable sa paghatod sa tubig. Diha may gala sa mga umahan. So at least bisan tuod og grabe na kakainit, kun dili lang maiti, kanaban dili lang mahubas ang tubig sa usa ka sapa, mga igsoon sa suba. So ang mga humayan, so panang mga nagagian sa irrigation, so pwede pa makatubig at least nagapod na makaon. Limited lang ang mga igsoon kay kanang 18 ka hektarya, pila na 18,000 ka hektarya, pila na man na. I-compare may gala sa kalapad kay sa tong alumahan unya sa atong panamnon may sundo na gipikto. Naipikto gid may gala mo na tong usa sa mga gabantayan may gala unya usa ning atong bantayan gyud. Magnum Radio may gala kanunay monitoron gyud ang ipikto mga gala sa El Nino kay lugar mo na tong giingon may igsoon nga wag wala may gala nga tong mga gapananom sa bukid usa may kaon na to dire kay kanang ilang mga produkto diha nga abot dire man payo sa ato kita may mga on asa to daghan tao dito mapandalon may gala. So mao na nga kita magmonitor para mahibaluta unya tabangan sa nato may gala ang mga mananumay unsay mahimo nato nga pirme sila magtanom may sugod dinhi sa ato sa itanom nato may gala gawas og masitasan okay ra di ba
24: Magnum in action.
10: Now kung init ang isgutan, so siyempre walay tanom, mga matay ang tanom, maite baga ang mga tubig nato mga sapa gagmay da mga hubas ginasya. Now sa so, may tabos mga mananap may gala niyan ang panahon na. Yan naman karo si Dr. Benji Risma may gala ang atong provincial veterinarian mga igsoon. Kaya siyempre kumingin ito may gala mananap, anir man na mga baka, kabaw, kabayo, nasamot ang kabaw may gala kay guay una di ka maka makatuna may gala, luya ang kabaw ay kusog. Gawa sa baka kay magwanta man na may gala o ginit, pero di ikit pirmi. Unya, siyempre paemno ni mo ng tubig para pirmi basko, grabe guay tubig. Layo kay may gala, sunsao man na niya patay ang tanom. Unsa may dapat buhato na ito, unsa may mga pagpangandam sa may gala o gapaymang nung gimuon karon sa ato provincial veterinary office may gala, aron nga ma-safe may gala kini ato mga mananap nga mapiktuan niya sa sobrang kainit. Naspikasin niya si Dr. Benjirisma. Doktor, mayong utto ni mo.
0: Mayong utto, Magnum Joel, o mayong utto sa tanan nga naminaw sa imong programa. Mayong utto ka na tong tanan.
10: Aha, mayong utto, Doktor, no? Nainabi na to, Doktor, ang niya kagina ang ilang operation set nga si Engineer Lester Kanyada, Jester, mao gini usagi pangandaman nila nga kinala maabot ang tubig atos mga umahan o limited nga mga umahan, depende lang sa maagian ka duol sa sapa o gasuba. Now, limited man. Ha? Diya sa ato sa Misamis Oriental, daghang kay mga lugar din, labi na katong upland area, nga wala gyud tubig. Lugar, lugar ka naman, maglisod og tubig, mga mata yung tanom. So unsa may mga epekto ani nga inyong nakita sa mga mananap nato niya sa kabukiran ani kining Dr. Benji Risma. Doktor.
0: Yes, Magnum Joel, no, kaning El Nino dako gid ni og epekto sa ato mga binuhi nga mga mananap, no.
10: Agoy, mo ba?
0: Epektuhan gyud kung taas nga kainit, Magnum Joel, una. Ang pagkaon man gyud sa ato mga large animals kaning baka, kabaw, kabayo, kanding, sagbot man gyud, Magnum Joel, no, ang primary nila nga pagkaon. So nagadepende kani kung sigig ulan, mayo ang tubo sa sagbot, Magnum Joel. Pero kung tag-init na, medyo problema na gyud, no, kay ang pagtubo sa ato mga sagbot nga kaunon sa ato mga mananap. So dako gyud ni nga atubangon, dako nga problema nga atubangon, Magnum Joel, kung taas-taas ang kainit nga atong masinati, Magnum Joel.
10: Aha. Okay, so sabay may tabuan eh, panlitan og wala nay lugar, nay tano, mga matay na ang atong mga sagbot niya, o niya ang tubig, lagyo na kayo, siyempre mapiktuan ang mananap. Sabay dapat buhaton sa atong mga mag-uma para makasurvive po na ilang mga mananap, kaya basic mga body language sa na ilang mga baka niya, nga mga niwang na bakay, wala na ikaunon, especially atong kapang gabuhi yun ha, kaya sabda na to, daghang karon nga mga kaigsunan ta nga doon ilang daghang baka nga ilang ipang buhi. So mo na yung problema karon saon pagkaon na sagbot labi na tong nasa mga pastuhan kining doktor.
0: Yes, Magnum Joel, no? ato naman gini-permi, ginasulti sa bisan sa last nimo nga interview sa ako sa una, ako nagyong gi-paabot no sa ato mga gabuhi nga kinangla andaman kaning mga El Nino, no? Sa katong naapay ulan, naay mga sagbot, magputol na, maghimog silage, no? Kay pwede man ni siya muabot isa ka tuig sobra nga matago ang sagbot, Magnum Joel, maghimog kag silage, no? O kung wala gyud imo gini siyang gastusan para mag nakaitaho pulag ba imo sa sagol-sagol no para mapakaon pero mo lagi Magnum Joel dako ni nga gasto additional cost ni sa imong pagpadako sa imong mga mananap katong daghan kayo ato gini ginasulti sa una pa nga katong daghan kayo
10: mamaligya lagi na hinay
0: mamaligya ginahinay Magnum Joel no katong okay. Mga gwapo ug lawas
10: okay. Kay Tinod.
0: Maabkan sa panahon nga wala na magkasakit, mga disgrasya pa yun, magniwang. So, di na mabaligya o sakto sa presyo.
10: Uh-huh.
0: O kinanglan man yun ang atong mananap, no? Tubig, limpyo na tubig,
10: mm-hmm.
0: Para di sila ma-dehydrate, mamangina, labi nagkainit kayo, na ay shade, no? Na ay ilang masilungan.
10: Masilungan.
0: Kayo. Magnum Joel unya ang sakto nga pagkaon gyud Magnum Joel mao man gina ang tulo ka aspeto no nga kinanglan kung magbuhi ka imo na siyang mapatuman Magnum Joel kay kung muna kita sa opisina karon sige na tag hatag og vitamins porga para ligon ang lawas sa ato mga mananap nga dili dali matapdan kay once magluya da na ang mga sakit Magnum Joel no da na dayon mo igo kay luya na wala na resistensya wala na kaon diya na no maigo og sakit
10: uh-huh.
0: Kanira ba dili man lang gani ang mananap Magnum Joel nga na apil man gani kaning mga si Mamals no
10: oh kani, si Mamals oh
0: problema ni sila kay kun dito sa
10: lawa wala
0: yes Magnum Joel no kan init kayo wala na pagkaon mo nang mo ani sila dinhi sa ato padulong dinhi sa kaning baybayon unang mga sangit o gitawag
10: mo na to makita ng usay daghan mga mudagsa dia mga patay na nana
0: yes Magnum Joel no ingala na ang uban na masangit mo nang itawag na to ma-standard no di na sila kabalo mo balik so apil na sila apil pod ang ato mga wild animals kanang nasa mga lasang wala na sila makaon muna mo ani din ni sa sentro manghilabot na dahil sa itong mga binuhi o unsa man no muna isa sa bantayan o tan-aon gyud nato labi na kun natay mga binuhi bantayan no ang atong mga baka kanding kabaw o unsa man nga binuhi nga pwede kaunon sa itong mga wild animals nga makaapekto sa itong mga binuhi Magnum Joel.
10: Okay, so, pero doktor, no, tinood ba nila, doon na may nangutana, siyempre, panahon sa ating init, malaya na gina nga itong mga sagbot. Pero tinood ba lang istorya nga ang baka o kabaw nga gakaog sagbot, imong antiparan o green, mukhaon na sila sa sagbot kaya binla o presconate. Tinood ba na?
0: Magnum Joel, no? Ginabuhat
10: istorya na.
0: Pero ang baka manggod, bisan pagun sa ilang makita, basta na yung matubo, kauno na Magnum Joel, no? Apan, dili color blind man sila Magnum Joel
10: no?
0: Dili man ing so ang ilan na ana kung bisag unsa nada nga motubo kaunon Magnum Joel no kay koan kana mo lagi tungod sa kagutom tungod sa wala then makita na lang oy mukaon man gyapon ang maato mga nanap basta gutom Magnum Joel kung unsay ilang naada kaunon gina Magnum Joel
10: okay so at least no lugar ang kwandya pero ang mga mananap anang panahon na dili man hago kay wa may daro ana kay kwan man kining ting init man pero mo lagi na ang luoy dia kay labi nagtuwa kasi ibabaw kayo layo kay kaog sapa so purisyo gikay kay ang baka ra ba murag mo sa usa kadla murag usa ka tarom siguro imno ana kining doktor
0: yes Magnum
10: sa usa ka baka lang na usa ka baka
0: sa kabaka. Ang ato galing naa sa mga 30 to 40 kilos sad nga ipakaon nga sagbot no mo na ang ato para sa iyang ma sudlan gyud ang iyang tiyan
10: kada adlaw
0: kada adlaw.
10: So, ginukong saon ang nakaibaka so, nga 50 sa gatos ka. Asa pa ka mangita na?
0: Mogod, problema, no? So, kung may lang kong dotuloy mong baka kay pwede mo matigway, tugway sa layo, oh. Kinalanin mo. Pero kung daggan kayo, kinalanin mo ginapreparahan Magnum Joel, no? Munang, ang uban ng mga dagko nga farms, naghimo na sila silage kaniadto pa, no? Ato pa ang mga pila ka bulan, ilan na lang i-target nga kuan. So daggan, at least pag abot ni ining init, naanay mapakaon, dili na kayo maapiktahan Magnum Joel.
10: In
0: fact, kanabit ang mga water lily, pwede na na siya, no?
10: A water lily?
0: Oh,
10: pwede na, pang harbiso ni mo, dalos bukid.
0: Oh,
10: labo na kang kasuba.
0: Para lang naakay mapakaon Magnum Joel, kay kung wala na, magluya, kunya, kanang magniwang, diyan na din ang sakit, posibleng madisgrasya ang
10: pastilan ba? So, mintras sa pay panahon ka, labi ang tanong mo nga, lisod kayo kay gastog yung dako, labi na kung mag-init siya, bumabot og mga unom kabulan, lima, taas na kayo na ang panahon na doktor, di ba? Gasto na kayo, mas dako pa yung mga suspakaos baka kung sa ibaligyan ni mo.
0: Yes, tinood ka Magnum Joel, no? Kung ka na ganito, kabulan, bugat na na siya.
10: Agoy.
0: Nga atubangon samot na karon kay moabot ko no sa first quarter next year no
10: agoy,
0: October ang ilang buwan
10: oh.
0: Impact kung makita nimo or magkuan nimo diha sa mga YouTube grabe ang ilang panghimangno gyud nga kani this is kanang pinakagrabe nga El Nino no so andaman gyud dili lang ang ato apil kita kaugalingon andaman na to kay sigurado ko nga musaka tanan ang presyo ani kay usay naaman lagi mga panghitabukod nga kanang masakyan bitaw Magnum Joel kuan so kita mismo katawhan mangandam gyud ini
10: okay so kumusta to how about sa mga kinibang atong kuan kininga ang kabaw doktor kay mura ba na ang kabaw mura ganan lagi nga ipagtuna nimo na para lugar na dunay kusog niya. So inala karon nga wala nay nakwala na iti na ang iyang katunaan. Amo sa kabay baligya na lang siguro sa mani.
0: Magnum Joel mo lagi na no kung wala gid say mapatunaan kinanglan ang uban ni mga dagko nga farms Magnum Joel
10: oh.
0: Na sila ko galing tubig na sila murag sprayer no.
10: Sprayer
0: na sa ibabaw oh, para dili gyud magluya labi na kung ato ka aning sa Philippine Carabao Center ingon ana ang ilang kuan no. Ang ilang sistema dito. Pero kaning ato mga binubuhay kinanglan gid siya matuna kay dili siya murag labi na kaning mga water buffalo Magnum Joel
10: kanina
0: sa ato no kinanglan gid na siya nga ipatuna aron dili siya initan o dili siya magluya. So kung wala na naimo gid ang hakutan og tubig Magnum Joel kuha gid ka dito kung asa ka makakuha nga imo siyang mapaligo ma-sprayan man Magnum Joel.
10: Aha. Okay, so how about sa mga tong mga iro na to? Doon na ba yung laging delikado kuno kanilang mga latagaw ng iro panahon sa tinginit kay muna yung kasagaran naghan mabuang kuno kay una di makain ng tubig wapay makaon yung sakto so ang uban mabuang tinood ba na siya Dr. Benjirisma?
0: Isa sa factor lugar Magnum Joel kaning kainit kay tungod lagi mga wild animals manggawas manggod manggawas kaya wala makaon dito sa ila so mga tax sila din sa ato or dia sa lungsod-lungsod mo nang pwede makatakod sa ato mga iro no sa rabies but again kaning rabies all year round ni siya nga sakit Magnum Joel pwede anytime matakda no ang kuan but karmi lang gyud siya magkuan sa summer kay tungod lagi sa mga bata walay klase daghan ana nga panahon mapaakan daghan mapaakan basta summer. But again, pwede ang isa kainit, tungod sa kainit, kay tungod po lagi sa itong mga wild animals, mangita sila pagkaon, posibleng matakdan ang itong mga binuhi. But ang rabies is all year round nga sakit. Pwede ting ulan, pwede og ting init, pwede og ting tugnaw, naa siya Magnum Joel.
10: Aha. Okay, siguro doktor, no? Usabay mo nga gusto pa po to sa itong mga kaigsunan. Ilabi na ito nga doon ay mga binuhing mananap, especially karong panahon na nga din coming ang itong ikabalakan. Nga, although, ingon pa nila nga posible mga by November, full blast kayo na ang kainit ana. Karong magsugod-sugod na siya mo ulan gamay, pero dito gyud sa November, December, January, February o March, dito gyud makita kini nga panahon.
0: Yes, una Magnum Gel, salamat kay sa Magnum Radio no sa pagatag og gigayon nga makapabalota sa katawhan. Labi na kining umaabot na to nga El Nino. Ako lang kinanglan no ang atong mananap na ay limpyo nga tubig, na ay shades no, na sila shade nga pwede sila makapalandong. Unya kinanglan na ay vaccination kumpleto, matagag vitamins para ligon ang ilang lawas, Magnum Joel.
10: Uh-huh.
0: Og bantayan no, kinanglan vitamins, electrolytes, and also para ma-boost lagi ang ilang immune system. Unya bantayan pod sa kaning mga wild animals nga ga-attack, Magnum Joel no, kinanglan nakakural siya og limpyo gyud nga tubig ug pagkaon, Magnum Joel. Kung naay mga problema, palihog adto sa mga municipal agricultural office para mapabalo sa mapabalo nila no ang mga kahimtang sila mananap. O rest assured na andam ang opisina, Magnum Joel, nga mo respond kung unsa man naa.
10: Aha. Okay, so anyway, Dr. Vingeres Mang, atong provincial veterinarian, salamat kayo mo, Doktor. May ngunto ni mo.
0: Salamat to sa Magnum Joel o may ngunto ka na tong tanan.
10: Okay, thank you very much. Nabati, may gala si Dr. Vingeres Mang, may gala, no? So, doon na yung mga paimangon niya, especially katong dagang kayo ka baka gibuhi. Tanaw ninyo nga muraga, mas dako pa may gasto niyo sa kaos baka kaysa iyang presyo. Adi, mas may pag hinahinay na ito, ipamaligya lang uban, no? Kaysa, di ba? So, inana, may gala, mas may pag atong kwan, kining ibaligya na lang, hinahinay para at least mapuslan sa nato kay pag body language sa na siya, kay wala na ikaw, nawala na, gamay na, baliw na.
24: In action!
10: Binibigid may gala, no? Kita naman tayo, gabuibuhi mo itag baka, gapon may gala. Oh, so, gabuibuhi, gapon na may gala o baka, mo lagi na may gala nga sa atong pagbuibuhi mga egsoon, arang karon kay murag nanay, murag ripo ba? Kay layo man kayo ang imnan niya, kanang layo man kayo mo gawasong na ulan. Kaya makasalod niya, layo may gala ang tubig nga kwaan. So mo na may gala nga layo man ang tubig, so atong nga paimnon. Masaka lang atong gihimo lagi may gala ang imnan niya. Kanabang na baril bitaw ka giputol. O giputol ang baril. So butangan siya tubig, dito na siya mutultol. Ay, dali na kay hugton may gala. So katong ingon ni Director may gala, ano, na Dr. Vingeres Mang taga 20 liters, mga ano, pila 40 liters ba ito? O sa kagalon, kanang usaka, kanang container ba? Sa usakaan daw, siya naman ka naghangin mong baka para purisyo kay may galas, sige hakot ng tubig.
24: Magnum in action!
10: Papailabot sa kaon, may galas, baka na siya.
24: Magnum in action!
10: Inayos para gawin din sa ato, tulong may galas, tong oras, alas 12:04.
1: Fact-check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
10: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa Salag sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
2: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook.

0: sa auto profile. Paspas ang smoke test. Libre pa ang brake test. Suspension test. Uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle. Dili kamo magbasol. Busa, adto na sa auto profile smoke emission center. Sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Magnum Opinion. Si LMP President Enopol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
1: Sa pagpatuman nini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa atong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiatong mga pasyente or ganiatong mga buros nga magpatambal unta or magpatanaw diri sa Cagayan de Oro kay naa man diri ang NMMC og daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So man pihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente o ikatulo kanisa datong mga senior citizen imbis kay diretso sa mall mananaw og libre nga sini dili na hinuon, so ipatay nila ang kalipay sa tong mga senior citizen. Ilabi na po ang atong mga workers nga ang uban gani kasagara gatrabaho sa Kapitolyo nga naaman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitolyo nato sa probinsya sa Misamis Oriental. So luoy ang Misamis noon nga wala diri gapuyo sa Cagayan de Oro. Kung gusto gyud nila nga dalon pa nato ni sa korte o dito may magira, mao man sa naang ako ang profession sa una, mas ganahan lugar ko nga dito tas korte maglalis. Kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ang kaso. During the time nga dito sa Metro Cagayan di Misamis na kumitiba, ako na nagiris, gingnan na ako sila ni tanawan ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, money sa nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyuhang ordinansa.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon nami na kaya akong paminaw. Niadukos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.

0: dinhin at asa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jude sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3, gapakusog sa bone health ug mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
4: Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
5: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpanyunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
9: Oras sa alas 12.15. Kala kumusta mga ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, Lokal Kagamana sa Rakbayan, may pasabot kung nganong nalangan ang monthly allowance sa mga pulis sa Rakbayan sa itong Magnum National National Water Resources Board nanawagan sa pagdaginot o tubig nunod sa nagsigabot nga mas grabe nga kainit o El Nino sa itong Magnum International. Kapig 400 ka mga tinunan ginitira tungo sa putista sa Pransya. Sa atong Magnum Peses, Tuluka Telco sa nasur, gipamulta sa NTC tungo sa hinay ng mobile broadband services. Sa atong Magnum Entertainment, Patrick Garcia, nagpagawasa sa iyang payag human sa 18 katuwing panagpagpakahilom sa panagbulag nila ni actress si kong Jeneline Mercado. Sa atong Magnum Sports sa Philippines, Sipak Takraw, malipay na angkon ang silver medal sa women sa doubles sa 20th Asian Games.
8: Magnum Noontime News.
9: Mga Ikson, kumusta mayong unto? Karong adlaw-adlaw karon nga Miyerkules, September 30, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: O Magnum Aileen Akurin.
9: O karon sa retailers na ito, Magnum Lokal. Gipasabot karon sa lokal gamana sa Rakbayan nga kung ano nga nalangan ang city allowance sa kapulisan diri sa Rakbayan. Maduman ni John Gilmore Actob, tigbaba ni City Mayor Orlando Clarick Soy nga kini tungod kay giproseso na ang pagbalhin sa paghatag allowance sa atong kapulisan. Pinagi sa lang ATM.
11: Pagkalangay ani kay nagamit na tag ATM karon kay usually manggod ang andan sa una spiral system nga matag pulis jud ang mo claim sa mao nga ilang allowances. So karon gi-enroll na to sa ATM niya dili pa tanan nakakuha sa ATM or dili pa tanan nakakomply sa pagkuha sa mga requirements para maka-avail sila sa ATM. Kay ang gusto sa atong treasurer is ang ATM na ta para pud nga ang trabaho sa atong mga cashier o mga special disbursing officer nga mo cash advance ana dili magamit sa usalang ka purpose no kay once yung good malangan manay domino effect ani pati sa operation nato kay imbis ang usa ka cashier nato SDO mag cash advance siya di man gini magdungan sa tanan no kaning makapulisan nato mga 1000 plus di gini magdungan na nga na ang pagka delay hangtod magconnect ni dunay domino effect muna nga i-upgrade ta gamay nga mag ATM ta while kamulo sila process tamang pwede ipanghataga na no na release sa allowances.
9: Ang payag ni John Gilmore Actoba, tigbabal ni City Mayor Rolando Clarick Soy.
10: Gihatagan sa sanggo niyang panalawigan sa Misamis Oriental o panahon ng buwata ni Governor Juliet Uy nga matunang ilang mga sugyot kalabot sa gituking budget karong tuiga. Mata ni Provincial Board Member Romel Maslo, Chairman sa Committee on Finance sa sanggo niyang panalawigan nga doon na ipanagtago tali sa Provincial Administrator, Budget Officer o bampang hitungdang ahensya kalabot ni ini.
12: Atong Lunes na request ang Committee on Finance nga naay meeting nga pagahimoon between sa provincial administrator, accountant, budget officer, treasurer, planning officer and sa kato sila katong nahimo namo naghimo mi o meeting naka-meeting ni adtong gipadala namo ang invitation last week kagahapon alas 9 sa buntag didto mi nag-meeting sa kuan sa session hall sa Sangguniang Panlalawigan sa ang committee sa finance appropriation no okay. Naghatag ni og timeline nga dapat karong semanahon na ra kay next week pura na sab nato na balik sabda mo sila gi pressure kay definitely mag-report pa man puto sila sa gobernador no for the guidance po sa gobernador kung unsa ang among mga proposals.
10: Ang pamahayag ni Provincial Board Member Romel Maslo, Chairman sa Committee on Finance sa sangguni ang panlalawigan sa Misamis Oriental.
9: Alas 12:20 nasab na gihulagway ni Special Assistant to the Governor Celso Pupoy Abusio na susamang nagpirayan gihapon ang Cold War tali sa buwatan sa ikutibog legislatibo sa Misamis Oriental. Matuban ni Abusio nga taliwalang dili physical nga gubat ang netabo apan nagpabilin gihapon ang panagpangin sa duha ka institusyon. Hinoon giingon ni Abusio nga ilang girespeto ang baruganan o posisyon sa sangguniang panlalawigan.
13: kung 1980s or early 1990s, na ay Cold War. Ay nga na, siya po, may dagong wala na kinerwasay, pero nahihilom nga wala pag sinabdanay. Ana ang may dagong manang subo tayo kita nga, ay ana na politikan nun nga konsiderasyon sa padagat sa pangagamanan. Subo ay siguro niya na. Apa nang hinaot siya, umanghinaot siya sa umalabot niya, doon na may kasulbaran na. Namay mga yan na effort niya, di na-reach out, di na-pa-istorya, di na-facilitate sa DILG last 3 months ba ito ang gina-facilitate. So, na-argue ito, hindi pa rin siya na ato na gina-respetuhan kung unsa man ang stand baka institutional body sa government unit sa probinsya.
9: Ang payag, an special assistant to the Governor Silso Popoy Abusiho.
10: Nagtalang Department of Tourism kang DOT Region 10 sa kapig 3 milyones ka mga turista ang may bisita din sa rayon at itong milabang tuig mata ni DOT Regional Director Marie Elaine Unchuan na mas taas kaniyo 23% kung itandi sa tourist arrival ni atong 2024. Hinanggingo ni Unchuan na positibo silang magparayong kung parayong usaka ang niyap sa mga turista ang bisita sa rayon karong tuiga.
14: As of now, we have a total of 3.64 million tourists visiting Region 10. From 2024 na itong statistics na 2.94 million, that's a 23.67% increase. No? So, medyo ubay-ubay sad lugar ang ato ang na-increase sa atong tourism arrivals. Of course, wala pa yun kahit tayo na balik atong pareha sa pre-pandemic levels because of several factors including siyempre kaning current nga oil crisis nato, no? And maupod yung mga issues nato na naupod tayong mga challenges, no? Sa pricing sa itong mga flights. But of course, we are working on all of these things. Pero we're very encouraged because of the increase. And of course, with the increase in statistics comes the increase in tourism receipts.
10: Ang pamayag ni DOT Regional Director Marie Elaine Unchuan.
9: Alas 12:23 now, karon sa atong Magnum Road Hunter.
15: Magnum Road Hunter!
9: Pinata may gala ang report sa kaban, Magnum John Ramos sa Corrales Extension. Gabukayan ng atong nagbayan, Magnum John. Kumusta atong dagas na pikulya karon?
16: Ilagihan niya po na kainit ang atong obatihan karon na Magnum Joel o gadiin ang atong mga sakinan din ang possible at 2-3 ang dagan na ang ginin sa atong mga sakinan din ang napita o kapagulong ka dito sa may punto to makawalan area. So 2-3 ang dagan niya po na possible ang tanan niya mga kadalanan din ang napita o gadiin nga po na nga presensya sa atong road and traffic administration personnel Magnum Joel o walay angay kawalakan sa dagan sa traffic din ang napita o ilagihan niyo ng kainit ng atong obatihan na karong panahon na mukunang pagulat sa palibot labi region sa kiling mga sakiran o labi region pa lakad sa panahon na karong panahon na para sa Magnum Noon Time News kini si Magnum 115 John Ramos sa balita Servicio Magnum Radio.
10: Samtang sa ato ang air quality index karon subay sa monitoring sa Environmental Management Bureau ang Cagayan de Oro dunay 56 PM 2.5 air quality index confer ang kalidad sa hangin sa Iligan kun sa Tagulwan ang Ilaha dito nagtalo og 25 PM 2.5 AQI kun good ang kalidad sa hangin ug sa Iligan City nagpabilin gyapon good ang ilang kalidad sa hangin nga 49 PM 2.5 AQI taliwala pa manini para gyapon ang pahimangno sa City Health Office ngadto sa katawan nga mag-amping yung kanunay. Ilabi na ni Adtong Dunay mga gihambing balatian kinahanglan magsulob sa face mask kung magawa sa inyong panimalay. Ilabi na itong mga talandugon ang kahimtang. Mga bata, mga tiguang, mga mabdusog dunay mga balatian. Sarad ipod kanunay inyong panimalay kung mamatikdan nga baga ang hay sa inyong palibot aron matlikan pagsulod sa particles sa hay sulod sa inyong panimalay. Paggamit og electric fan og doon na may purifier kung air purifier mas makaayo ni alang sa maing circulation og maing kalidad sa hangin sulod sa inyong panimalay o gayag yung kalimot inom o dili buminos so 8 kabasong tubig matag-adlaw kaon sa mga susansyadong pagkaon, pagpahulay o pag-ehersisyon, pabiling ligon ang panglawas.
9: Alas sa 12:25 na, karon sa atong lakaw sa panahon.
15: Magnum Weather Alert!
9: Ayun na may gala karon si Sir AJ Suniaga. Pag-asa weather forecast, Sir AJ, maingod doon mo.
17: Yes sir, yes ma'am. May good to usap ito sa pinka. Kami na para sa atong latest weather update. So, wala na pag-ibantayan na bagyo sa gawa sa atong physical area of the South Pacific. Aso pa kanina alas 6 kung saan nasa kila yung 3,155 kilometers. Seoul, Karagatan sa Central Luzon. Basta sa atong forecast track, why gamay na siya sa naman sulod ni sa atong Philippine Air of Responsibility. We select 3-5 ways upon ang ICTZ or kanang intertropical convergence zone ang posibleng paulan dito sa Tibuok, Mindanao, ilabi na sa Zamboga Peninsula, makinati sa mga pangalurin ang langitan, ilabran sa mga katagkatan na pag-ulan sila sa pamalanan doon tungkol sa ICTZ. Samtang gari sa Northern Mindanao sa nabiling topic sa Mindanao, I expect na ito kining masinatian ito kining padalagsang pagtagong na ito sa mga pakanuron nga kalangitan itabaran sa mga patak-patak na pag-ulan kilat o panalagdog tungod-tod sa ITTC. Expect na ito kining medyo ingit na ito sa isa hapon tatang sa late afternoon at ito sa gabi taas na chance sa mga patak-patak na pag-ulan o posibleng pagbahabil pita tungod sa severe thunderstorm. Dinahinin na doon sa kasarawan ng hangin, gikan sa amihan ng silangan na nasabihan ng atagpang direksyon, at ang kalagatan, kapisayan, doon sa kasarangan, ang pagpalit. At sa temperature range, karang adlawa, posibleng maabot sa 25 ang sulit sa 32 degrees Celsius. Sa August index, as of ganyang alas 12 sa ulto, maabot niya sa 37 degrees Celsius. Para sa itong tipin sa third time, sir, alas 12, by 27 sa ulto, o gikan na sa buwatan sa Dilis. Pag-asam, mulungan sa Butter City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
18: Magnum Weather Alert!
9: Alas sa 12, 27 na!
19: Patungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
20: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Mahimong siya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
25: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
26: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
27: Pre, na ako'y Project Roon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
28: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
27: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
28: Wise jud ka, Mari.
27: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
28: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
25: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
29: Mari, ngano na ginuktok man ka?
30: Nagproblema lagi ko, Mari, oy. Kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
29: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
30: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
29: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
25: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magnum Noontime News.
9: Alas sa 12:32, para sa mga balita, may galag karon sa itong Magnum National, nanawagan karon National Water Resources Board kon NWRB sa pagdaginot sa supply sa tubig. Kini aron walay pagkuhang. Nga man sa itan, kung mapikto na ang mas grabing El Nino sa nasud, nga posibleng magsugod sa Oktobre. Matuban ni Sevilio David Jr., Executive Director sa NWRB, ay kinanglang seryoson o magtinabangay aron maminusan ang grabing epekto sa El Nino.
4: Sabi na rin po natin, mas magandang ngayon pa lang, tipirin po natin at isa po sa akbangin din natin, paigsingin din natin yung kampanya natin, no, sa mga kabahayan o sa publiko na sabi nga natin, seryosohin po natin ito. Sabi nga po natin, historical po, no, yung very strong El Nino na to at kailangan po na talaga nating pagtulungan, no, at kasama po ang gobyerno at ang publiko po.
9: Ang payag ni Dr. Sevilio David Jr., Executive Director sa NWRB.
10: Nagtuwa si Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa nga mas dagan pang nabutyag si Davao City Mayor Baste Duterte kung itandi sa representante sa PhilJEPS. Kinihuman miatubang sa impeachment hearing kagahapong adlaw ang mayor. Mato ni Cayosa nga di ang iyang laumang ihulog sa mayor ang iyang igsoong si Vice President Sara Duterte apan nagpahinumdum usab kini nga dili ang mayor mao'y gikasuhan ni na igsoon ni ining Vice Presidente.
5: Dapat alalahanin natin na si Mayor Baste, hindi siya yung respondent, hindi ko siya yung sasadal. Ang nasasaktan dito yung kanyang ate. So, hindi rin kinakailangan siya ang managot. But maganda rin na naisalang siya. Nakita naman natin na hindi siya umiwas. Dapat nga hindi umiwas kasi yung may spekulasyon noon na baka hindi siya magpapakita, hindi aarestuhin siya. So, nagpakita naman ho siya, maayos naman ang kanyang itsura. At dun sa mga tanong, sumagot naman siya. Huwag nating asahan naman na ilalaglag niya ang kanyang ate o sarili. So, ang ginamit niya, yung arrest nothing na bahala yung mga binigyan ko ng authority. Pero malinaw din ho naman sa batas at saka sa common sense na even in management, you can delegate authority but never the responsibility.
10: Ang pahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
9: Alas sa 12:34, sa mga kabalita na sunod, nagtuwa ka si House Red Prosecutor Congressman Jerville Luestro nga dili angayang panakun pa ang isyo sa pagkatulog ni Manila Congressman Bini Abante atol sa impeachment trial. Kini human bi kaylab sa social media ang ulagway kung diin na duha kay gayon ang nakatulog atol sa pagdungog ang kongresista. Matuman ni Luestro nga mao importante ang ligong posisyon ni Abante nga nagsuporta sa prosecution.
6: I haven't talked to Bishop Benny, no, but of course we have to take note of the fact na he's more senior than us, and what I appreciate more is his commitment and dedication in supporting the cause of the prosecution, no. I think it's natural for some people, including those who are aging, minsan tinatamaan ka ng antok, talagang hindi mo mapigilan, but we will try to avoid that next time. Siguro this is a minor concern that we should not really dwell so much on, at ang dapat nating tingnan ay yung strong disposition ng tao in supporting the position of the prosecution team.
9: Ang payag ni House Led Prosecutor Congressman Jerville Luestro, dapat unta magdala siya og pukpok. Pukpok or kanabang na itutpik.
10: Ito kun siya.
9: Ito ko siya ang mata.
10: Pero siguro Magnum Joel, makaduka lang gyud sa inanang mga edad.
9: Adili man malikay nang magduka, mabatanon ka mga tiguhang kaniya. Pagabot ba siguro og bilar sa sige basag Biblia, mga kosaylo baka sa daan. So inana. Di ba so? Oh, pero kasagara magud Magnum Eileen, kani mga idarana na patay sa atong balay. Wag yun, no? Kanyang ito'y itong matinilo. Pag-abot talag mga alas 9, di na mahimong hindi makatulog. Kay pag-abot sa alas 4, sa kanila lumata, mangod. O kay mag-preparar sa mga bata, ano ba? So, kanyang siya kay Kwan, pero sa iyang edad, dapat magpuyo na lang si ate na siya mag asi-asi rek sigla kaw dito magpuyo na kana bang mapahuway na ba panalagsa na lang di ba mana pero kana magong kanang orasa nga lugar makatulog oh, taon kining tigulang lugar tingkatulog na siya ting pahuway kay di ba man nimo kaon pag uman murag gusto nimo mo relax niya murag mo na siya ba
10: oo
9: oh, oh, mo siguro niya, niya anasa niya pero sige lang siya katulog siguro pero karon na nasapon sa una murag dili lang ka pansinon na karon ayaw gyud ay kumpiyansa mo na karon iyang tipara murag itom na kayo
10: oh pero karon kay wala may
9: wala hearing wala umang, so sumantayan ka na niya kay karon nga lugar na pansin siya siya na ginampantayanan eh
10: mo gyud sakto gyud ka magdamdam
9: siya ni gibad siya ay bantay pero kato sa iyang pagkatulog tuni agay sobra sa tumra abis siya nagnasa Scottson maras kape
10: tuwa natagpilaw gyud kay ito siya
9: naghagok siya sa ito na atuay maginang liyong murag lami kay katulog ba nga nya siyempre sa dito sa Kongres sa Senado bugnaw kayo
10: oo
9: so lami kay mong katulog kato sa ito grabe na tuay ginang liyong ganang napilo ginang liyong banana gino oh so mo to nakahatag o napansin siya
10: oo.
9: Okay naghami kayong kamera niya so dapat magdala siya pokpok
10: so oh. Kagahapon gibantayan ay no
9: kagahapon Apo, nakatulog mo ito, Kapur? Wala man.
10: Nakatulog. Ikaduha, magnamzuel.
9: Ah, nakatulog, hindi ay?
10: Oh, dito sa likod.
9: Dito sa likod, may isang baste. So, sige siya katangatang.
10: Di ba rin man siya, dito sa likod.
9: O, sa likod.
10: Nabantayan na po siya magnamzuel. Ikaduha niya kay gayon.
9: Dito sa likod, kay Murag, abin niya. Kinaya kay Murag, di na maklaro na. Tuwa ba nakafocus ito, katumas baste na pichaya, likod.
10: Oh, nakatulog. Nabantayan niya po siya.
9: Na, di kasi mo kumpiyansa, Maglum Aileen, kay siya rin kabantayan karon. Controversial mo kuning klaseng tao god, gini siya.
10: Dugang Magnum National, gidepensahan ni House Lead Prosecutor Congressman Luis Tros, si House Prosecutor Congressman Isabel Zamora, kinuman nahimong target sa mga pagsaway sa online ang demeanor sa kongresista atol sa impeachment trial. Matod ni Luis Tros nga di ipata sa mga pagpangatake na klarong pagpangdoubt lamang nga do kanila.
7: I've known Belle since 2024. She's sweet. That's natural to her. She's sweet and brilliant, no? That's the twist. And that is very natural to her, even in our casual conversation. That's how she is. I think this is a pattern already among the bashers na since wala silang mai-argue about the strength of the testimony of the witness presented, masyadong personal yung attack against the prosecutor who presented. I've seen this when I did my presentation. Ako inatake nila. I've seen this during Kongshel's presentation. I've seen this also during Attorney Kapunan's presentation. And even during Attorney Virgil's presentation. I think all of us went through this tremendous bashing every time we stand on the podium. And it's not fair.
10: Ang pamayag nga lead prosecutor Congressman Gervin Luis Tro kay nag-viral manggood si Congressman Isabel Zamora Magnum Joel. Nga mura ko nung gapang akit.
9: Di ba? Mura kito yung kuhan.
10: Na siya bedroom voice niya Magnum Joel.
9: Pero talawa niya mo na yung paano yung mga kahilas-hilas kakiat pa kayo.
10: Ang tingog niya, sexy yun siya tingog Magnum Joel.
9: Sexy yung tingog, di ba?
10: Mawagid
9: yung tingog. Ayag kumpiyansa niya. Kaya actually, ang mga kuha wala man pero
10: kuha mo siya
9: live mang kuka.
10: Oo.
9: Naghan kayong katanawa ng impeachment. Niya naghan kayo mga malipay nila. So, muray lang kubian.
10: Wala sila po itong mga dagan sa impeachment. Ang ila is lihok sa...
9: Kung tanawin mo sila, wala sila interes sa impeachment. Wala sila kanang mga debate-debate. Wala, makatulog ka diya, magtuloy mong laway. Magamurag, kiat ka tanawin diya. Amo, kanang ilang ibang butang. So, kuya sa ninyo, kuan, humurag dili seryoso ang impeachment, maglumailin. Iwa may ka-interes. Ang ka-interesan lang, kanang mga makatulog, kanang mga murag mukiat-kiat gamay. Ang emulaway din, emulaway nga murag manggawa sa pag-istorya.
10: Ang nanubrang mga foundation daw.
9: Nanubrang, lamlama ka, nanubrang pa yung murag balbal o make-up. So, mura na ang lugar sa impeachment, wala kayo. Wala interesan ko ba ang mga vlogger. Kaya ka na, mga vlogger, mana, ilabang ang pick-upon ba? Mag-scan-scan sila. Kinigwapo ni. Akwarta ni. Kaya content naman to. Ay pastilan. Alas sa 12:38 na. Sabi ko pre Michael in bed. Director Melvin Matibag. Subling ipaubos sa polygraph o lie detector test. Ang napalagpot nga pulis o gakani security aid ni kani House Speaker Lord Alan Velasco nga si Rodolfo Gracioso. Madun pa ni Matibag. Musintro ang ilang investigasyon sa
8: Yung first lie detector test niya on June nung pumunta siya rito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. Mga specific questions yun saka based doon sa mga general na binanggit na kwento. Nung siya yung mangyari, confront him with a lie detector test based doon sa affidavit na isinumite niya. Inilabas niya publicly, inilabas sa media. So doon magiging tanong, mas tedious, mas specific. Tingnan natin kung doon ay papasa rin siya.
9: Ang payag ni NBI Director Melvin Matibag. Alas 12:40 na ganoon sa atong Magnum Health Alert.
11: Magnum Health Alert!
9: Masagataas og miabot na sa lulag 12,000 kakaso sa leptospirosis ang natala karon na karong tuwika. Apan na doon ay pagunod sa dengue. Subay sa rita sa Department of Health kung DOH nga nasa 11,965 na ang kaso sa leptospirosis nga misaka sa 46% kung itandi sa 8,186 ka mga kaso sa samang period sa binabaing tuig. Samtang ang cumulative dengue cases karong tuwika nagpabiling ubos nga nasa 168,600 ka mga o 60 ka mga kaso nga migunod sa 30% kung itandi sa 239,001 ka mga kaso sa usamang period sa tuig 2025. Isa rin nga nasa 656 anang matay tungkol sa dengue karong tuiga nga mas ubos sa 28% kung itandi sa 910 sa milabay nga tuig. Okay, sa tumag ng international sa Pransya, kapig 400 ka mga tao. Din sagad mga batanon ang itinag karon sa Pransya. Kininunod sa protesta sa mga tinunan, sa mga tungaan, sa nagkariang pain sa mga nasud. Subay sa report, nagsugod ang demonstrasyon sa Paris kung din nagtipok ang mga batanong tinunan sa high school. Gawa sa ilang tungaan. Mao'y ilang gireklamo ang kadagan sa estudyante sa usa ka klase o kakungon sa mga tinunan. Tungod ini, dili mamumbino sa pulo ka mga magtutulo, ubay-ubay ka mga tinunan o dulag 50 ka mga law enforcers ang samaran sa protesta. Dugtong dini, giingon Interior Minister Laurinta Nunez, nga kapig 400 ka mga batano na ang ibilanggo nunod sa protesta. O narinig, giingon ang Friends Education Minister Edward Graffi, nga dunay katungod ang mga tinunan sa pagprotesta apan ilang gikoordinar ang mga bayolenteng panghitabo.
10: Sa Amerika, gibutyag ni U.S. Secretary Marco Rubio nga dunay foreign actor nga nagpaluyo sa bomb plot sa United Kingdom Air Base. Mata ni Rubio nga dunay seryosong hulga sa seguridad kung wala gilayon madakpi ang mga akusado.
12: Well, let me preface by saying that I have to be careful. There's some things I cannot say on the air for a lot of different reasons. Suffice it to say that what happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. What happened this weekend could have been and was, I think, a very serious threat. And I want to thank the UK for their cooperation and their help on it. There's a lot more news that will come out on this in the days to come. But there's only so much I can say right now at this point about it other than this was a very serious thing. And it was responded to appropriately.
10: Ang pamahayag ni U.S. Secretary Marco Rubio.
9: Alas sa 12:43, sugaron sa itong magnum beses, pamulta sa National Telecommunications Commission kung NTC ang telecommunications providers sa Smart Globe og dito sa tag 100,000 pesos patag-adlaw hitungod sa hinay nga mobile broadband service sa ubang bayan sa Metro Manila. Matubay Attorney Kathleen Jello Ehipto. OIC sa Consumers Welfare and Protection Division sa NTC nga posibleng palapdan pa ang penalty sa tulo ka telcos tungod kay dili lamang sa Metro Manila ang ipigay nilang monitoring.
13: For the show cause orders that have been issued per Globe, ang findings po ng NTC ay kailangan po nilang ayusin ang serbisyo nila sa Manila, Makati, and Quezon City. For dito po, sa San Juan, Pasay, and Las Piñas, and for Smart naman po, they have to fix their service po sa Parañaque, Manila, and Pasig City po. Ang validation po ng NTC is conducted nationwide through its regional offices, and we have issued po a prior statement na we are just finalizing the September revalidation and will be issuing the corresponding show cause orders po sa mga region na may highest incidence po of weak signal results.
9: Ang payag ni Attorney Kathleen Jello Ehipto, OIC sa Consumers Welfare and Protection Division sa NTC. Samtang sa Forex rate, amo sa US dollar, balot karon sa 62 pesos o 48 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 3 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 26 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 65 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 26 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 88 centavos.
10: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Humanang halos 18 ka mga tuig na pagpakahilom, nagpagawas na sa iyang pahayag ang aktor nga si Patrick Garcia sa kagubot nga nasinatian nila sa actress nga si Jenlyn Mercado. Mato ni Patrick nga wala niya biyae si Jenlyn dihang nagsabakin sa ilang anak. Hinoon na kini ang mibiya kaniya, gumikan lamang sa hypothetical nga pangutan ng iyang gitubag. Ato sa usa ka interview kani adto, gidugang pa ni Patrick nga dili siya daotang tawo sa kwahi sa pagtuo sa kadaghanan kaniya, sukad pa kani adto.
14: Sa mga bashers, binabasa ko, they hate me so much because they're saying na inuwan ko si Jen. No, that's not true. Hindi ko inuwanan si Jen. And sa mga ibang bashers na nagsasabi na I was never there for Jen sa pregnancy niya, that's true. I was never there for Jen during her pregnancy, not because I didn't want to be there, because she didn't want me to be there. So yun ang totoo. That's my story. This is the story I've been holding for 18 years na hindi ko sinasabi kasi, you know, baka makalimutan na lang, you know, baka, you know, move on na. But till this day, the words of Jen is haunting me, my family, my daughter. People are hating on us too much. And I think it's unfair. That's why I'm telling my story. For me, hindi ako masamang tao. Hindi ako not evil. Yun yung nangyari sa situation namin. Yun talaga niya.
10: Ang pamahayag sa aktor na si Patrick Garcia.
9: Alas sa 12:45 na sa itong Magnum Sports Balipayong nagatag binsay si Philippine Sipak Takraw coach sa Karin Tan Choco Caballero. Humanmidaog sa silver medal ang Philippine Sipak Takraw Women's Duval sa 20th Asian Games sa Japan. Patuban ni Tan Choco Caballero nga proud siya pag-ayo sa ilang team. Ilabi na sa ilang kasintian sa WAPA makaabot sa kompetisyon o makatag medalya alang sa Pilipinas. Ilugang panini nga dili teamwork ang nagdala kanila sa Asian Games.
15: Great pride and honor. Like I said, I honor all their hard works. Not just months, but years leading to this. We needed this break for the longest time, Paolo. And I'm just so proud. That's why I was very specific that I wanted to really sit beside them as team manager, not as an NSA president. Because I want to share this journey with them. Kasi nakita ko the sacrifices that they've been through, both men and women, and our coaches. And I want to be a witness. I know it's a matter of time, muusbong sila, tumusbong na nga. So this is a very special time for Pilipinas Sepak Takraw and moving forward.
9: Ang payag ni Philippine Sipak Takraw ko sa Karin Tan Chanko Caballero. Mga isoyo ni Batia, itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa lakarong atlawad na karoon ngayong Merkulis, September 30, 2025, sa karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, Lukang Kakabanan sa Lakbayan, may pasabot kung anong nalangan ang monthly allowance sa mga pulis sa Kokpo. Sa itong Magnum National Water Resources Board, nanawagan sa pagdaginot Oktubig, nunod sa nagsingabot ng mas grabe pang kainit, El Nino. Sa itong Magnum International, kapig 400 ka mga tinunan ginitina tungkol sa putisa sa Pransya. Sa itong Magnum Business, tulog ka telco sa nasud, ipamulta sa NTC tungkol sa hinay ng mobile broadband service. Sa itong Magnum Entertainment, Patrick Garcia, nagpagawasa sa iyang pahayag, kuman sa 18 katuwing pagpakahilom sa panagbulag nila ni actress Jenlyn Mercado. Oga sa atong Magnum Sports sa Philippine Sipak Takraw, malipayong naangkon ang silver medal sa women's doubles 20 sa 20th Asian Games. Mga eksyon, di malaw sa gawas ng katilingban ng katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukom sa katawan ng matuman. Ang durug makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
10: Ug Magnum Aileen Akurin.
9: Oba sa mga news writers, Chintinina o Glanner Delgado, dili lamang sa balita o serbisyo,
10: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
17: DTX 500 Health Alert.
18: No want ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
17: Mag DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
17: Adlay powerful extracts,
18: nga phytochemicals
17: ug antioxidants
18: nga gigan sa palaya.
17: Ug desugared sugar cane,
18: mga organic compounds
17: nga epektibo
18: batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
19: sa mga butika. Magkailad ta nga layo ta aning gitawag nga prostate problem. Kabalo mo sa sekreto. Mag DTX 500. Ngano man, naay relasyon kining DTX 500 sa pagpahealthy sa atuang prostate gland sa mga lalaki. Unang-una, ang antioxidants, gatabang ni siya nga dili madaot imuhang prostate. Once nga kargado og free radicals ang lawas, ang atuang prostate apektado usab. Mga selula ani mga higal kining gitawag nga oxidative stress, free radicals. Grabe mga higala, makakos kunig pagkadaot sa mga cellula sa atong prostate gland. Magkaidanta, magkaproblema kita sa prostata nanto. Ang role ni antioxidants, iyahang pabatanunon ang imuhang prostate gland. Ang mga cellula, iyahang pabatanunon. In short, mga higala, kining DTX 700 mo ni herbal nga makapahubin. Makapabata mga higala sa itong mga selyula. Muralataan ni ga-renovate mga higalang balay. Kanawa ninyo ng balay ninyong dugay-dugay na. Karaan ba? Inyo nang i-renovate, inyo nang pintalan, guwapo na kaayong itsura. Unay role mga higala ni antioxidants. Pabantay mo ana mga metals. O, gitaya-taya na tungkol sa kadugayon. Exposed sa hangin. Itaya na mga higala, kargado na nag-oxidative stress, kargado ng free radicals. So, kinahanglan ni Piyuha na ang DTX 500 na kontabang. Kung parang sonra ba? Ingana ang buluhaton nga mahatag ni DTX 500 sa itong lawas. Sa mga nangutana, unsaon pag-inom, sog di na ginom tay para dili na maulahi ang tanan. Nag-edad na kurinta ron niya. Kadula ta, na possible nga kasakita ng gitawag ng prostate problem, sog di na aron nga makalikay ta.
20: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
21: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
20: DTX 500. DTX 500.
22: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
21: DTX 500, mabibili sa mga butika.
19: So, ayaw ingon nga, wapakoy gibatyag. Magkaidad, mga higala, the more ta nga magka-prostate problem. Umabot yun na. Sumala study mga higala. So, usbon ako, DTX 500. Kung na'y may tisidra, isabay. Isabay mga higala. Kaling nga itong DTX 500 ni, taas kinig antioxidant. Sana gapahunong kinesia sa mga inflammation o cellular mutation nga tungod aning oxidative stress.
23: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
24: Libre?
23: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa tuang mga klinika products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
23: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro RTA Manager Benedicto Doy Romero ug City Councilor Eric Salcedo.
7: Itong gingon ni Mayor J. Bago na unconstitutional, no? Giklaro ginadito sa hawanan sa konseho nga itong mga ruling na cases na nasaita dito, ang nitabo magud ato kay katong gisaita ito nga sa Manila, sa Lucena Grand Central nga kaso o sa Jackliner. Nakuha na ko sa opinion sa mga abogado dito sa hawanan sa konseho, no? Ang katong kong gapita dito was those are private terminals. Unya, na ikaw galingon panag-iyahan ang katong Jackliner o Coronadal. Panggipugos sila na muadto sa laing terminal nga. So, mula na kung nasadkan kay in this case, private terminals, manggut sila na nanay previous business permit. Unya, ipugos gito pabalihin dito. But I don't know the exact details of the case, pero mula ito yung nakalakita atong kaimtang din sa Dakuyan sa Cagayan.
8: Pwede man nila i-question sa korte, ang constitutional lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man but sabton nga kung nag-question ka sa korte, dili na maayo ang vote. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express paingon sa Dilayan matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot muadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Higit na pwede sa ito para kuban din sa itong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. Magnum mga text action ni Ingawas po na sa mga hala sa Magnum Jewel. Delikado. Akala siguro ang tinginit may galang. Ito na sa itong kabalaka. May galang makaipikto may gala sa itong tanan, no? Sa mga pananom. O of course sa lugar supply sa tubig. O kuban pa. Ini may gala. Murag sayo magod. O magulan. Murag malimutan nga na de. Kaming may galang mas delikado pa. Ay ini itong ulan sa ay kada ba nga ay intertropical normal man nga ulan pero kini may gala pang samantala pero mas grabe gid may galang init nga tumas tagamtam karon pila ka adlaw. Ini was ito para ko mga sa tuwa bigin sa oras sa kapatid tong tagas pagdaga may galang pati wasunta labi na may gala kini nga tong mga isukutanan labi na sa ato may gala nga pag update kaninyo sa preparasyon niya sa ato mga isis gobyerno. Labi na may gala nining kami nga El Niño sa atong nasudog sa ubang nga nasud sa kalibutan. Tinginit may gala, super El Niño. Mo na ang ilang pagtawag may gala nini. Ato na yung gituyo may gala, kaya at least preparado ta. O niya sigurado nga doon na ipikto sa may gala na tuntanan. Kini may galang sobra kainit nga itong masiniti karong pila ka mga adlaw. Habi na sa Los Vegas, Dragoban, din sa atong tulong may gala. Tumagyo in action niya, lagas ng inan. Magnum, Jula Cubo sa Balita o Servicio, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras ala 1:03.
2: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: ko mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamhinod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pamakas sa mga butika.
6: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts na phytochemicals ug antioxidants na gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds na epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug kabalik baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: usa sa gituan nga maorosabos ang tag-iyan partner niya si Vice President Sara Duterte, si Jaime Tan Cruz. So kini mga igsuon nagpakita nga mga dami lang ang uban diha, mga dami. So mo kana ang gituan ug ato ning isa-isaon mga igsuon kay sa ongoing trial kagahapon gani instead nga karon unta pero si former senator Antonio Trillanes pero gipagpaliban mo na kini tungod sa decision sa presiding officer nga si senator Ches Escudero nga ipresentar una ang mga bank records ug sell-in records ni Vice Presidenta Sara Duterte ug sa AMLAC kining anti-money laundering council prior before siya mo salang si sa witness stand si former senator Antonio Trillanes. Mao kini mga kaigsunan ang balita nga si Mayor Bastimi pamatuod nga kasusyo si Vice President Sara o kanilang diplomat kaning diplomat sa China nga si Jaime Tan Cruz. O gipamatud-an ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang niadtong Martes nga kauban niya sa negosyo si Jaime Tan Cruz, ang kaning espesyal nga sugo sa China sa iyang amahan nga adunay mga kalambigitan usab sa negosyo ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Og ang GenCorp sa Industrial Incorporated ang maong pag-angkom midugang sa mga kalambigitan ni Cruz sa pamilyang Duterte samtang gisubay sa mga prosecutor sa kamara ang mga interes sa negosyo og mga pinansyal nga deklarasyon sa Vice Presidente ubos sa Article 2 sa Article of Impeachment. Kaila pangutana mo ni kaila ba mo ni Jaime Tan Cruz matud niya. Pangutana ni Attorney Tudor T ang matud pa sab niya pribado sa ang pribadong prosecutor kang Mayor Duterte. Atol sa iyang pagpamatuod atubangan sa Senate Impeachment Court, yes sir, tubag ni Mayor Duterte. Kailan mo niya tungod kay kanigusyo ninyo siya, dili ba? Pangutana ni T, huwag matubag na sab siya nga, yes sir. At tubag sa mayor, gipresentar ni T ang 2026 General Information Sheet sa Chinese Genbi Foods Corporation nga gikumpirma ni Mayor Duterte nga naglista kaniya isip usa sa mga shareholders. Mukha na mga egsoon, doon ay conflict of interest kay appeal man siya, which is siya sab ang dako sa pag-procure ni ining sa pagpahigayon sa bidding. Giangkod sab niya, mausa siya sa mga shareholders. Kauban ang iyang egsoon nga si Davao City Representative Paolo Duterte o si Cruz na isgutan na kaniadto si Cruz sa presentasyon sa prosecution sa mga record sa korporasyon nga may kalabutan sa Vice Presidente. Gipakita sa mga record sa Securities and Exchange Commission nga gipresentar sa korte nga shareholder sa Metro City Chow Foods Corporation si Cruz ug si Vice President Sara Duterte. Si Cruz ang adunay pinakadakong orihinal nga subscription o sa shares samtang ikaduwa ang Vice Presidente. Konektado usab si Cruz sa GenCorp's pinaagi sa GTC Group of Companies. I think kining GTC Group of Companies mao kini siya ang Jaime Tan Cruz Group of Companies. Philippines Incorporated nga adunay 54.99% kontroladong bahin sa GenCorp's gipakita sa mga records sa SEC nga girepresentahan ni Cruz ang GTC Group sa GenCorp's. Gideklarar usab ni Vice President Duterte ang GenCorp's isip usa sa iyang mga interes nga negosyo sa iyang 2024 o 2025 Statements of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Apan, wala siya ilista sa mga record sa SEC nga gipresentar sa korte isip usa sa mga nagtuko director o stockholder sa kumpanya. Dugay na usab ang mga kalambigitan ni Cruz sa pamilyang Duterte gawa sa ilang mga relasyon sa negosyo. Gitudlo ni adtong 2019 ikan ni adtong Presidente pa si Rodrigo Roa Duterte si Cruz isip iyang espesyal nga sugo sa China alang sa pamatigayon o pamuhunan kani adto. O gikonsiderar usab siya sa kaning lider alang sa pagkapresidente sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth. Gikumpirma usab kani adto sa prosekusyon sa kamara at ubangan sa impeachment court nga ang Cruz nga makita sa mga record sa korporasyon nga gisusi maura gihapon ang negosyanteng gitudlo sa kaning presidente isip espesyal nga sugo sa China. Bisan pa sa pag-angkon nga kauban niya sa negosyo si Cruz, miingon si Mayor Duterte ni Antong Martes nga wala siya masayod sa koneksyon ni Cruz sa GenCorp. Pagkagrabe ba sab kaayo ni ini nga wala ka masayod sa koneksyon sa GenCorp kung nga naana siya diya sa GenCorp unya naayangalan unya gitudlo pag yun ni siya nga special envoy ni former President Rodrigo Duterte, which is amahan sa mayor. Pastilan ba sa kanabang usay maghilom na lang ang mga pipila ka mga senator judges diya, pero nakahibalo na sila nga klaro kaayo ang lantaran nga pagpamakak diya sa impeachment court. Mao ka na mga kaigsunan ay matud pa din eh. Ug wala ka masayod nga si Mr. Ramitian Cruz ang nalista nga shareholder sa GenCorp Industries Incorporated pangutana niti. Matubag niya, wala. Tubag ni Mayor Duterte. May pamatuod usab si Mayor Duterte nga wala niya susiya ang mga record sa korporasyon sa GenCorp personal nga gisusi ang bisanhain na ka-19 ka-kontrata nga gihatag sa kumpanya sa lokal nga kapangagamanan sa Davao City. Sa 19 ka kontrata, miingon ang mayor nga 13 niini ang nahuman na deliver ug nabayaran na samtang unom pa ang nagpadayon sa sayong bahin sa iyang pagpamatuod. Miingon si Mayor Duterte nga dili unta niya tugutan ang GenCorp kung makadawat ug mga kontrata gikan sa Davao City kun ibalo siya nga shareholder sa kumpanya ang iyang igsuon. Matud pa niya, dili ko motugot niini, matud niya. Pero ang in my personal view, in my own opinion, while miingon ka nga dili ni mutugutan, pero ang vice presidente na sa listahan as board of director, daghan ka mga technical assistants as a mayor sa Davao City, dako na nga siyudad. Unya, wala gyud ka magsugo kung kinsa bay naglangkob ni ining mga board of directors sa GenCorp. Wa lugar nimo na may baoy. O kung wala ni mo mahubaw, nang lugar, hagas man ni mo, i-awards ang 11 ka mga kontrata without bidding. So wala pag-bidding, that's impossible. Si bisan kinsa, mag-presume yun, mu-assume yun nga, nakahibalo ka, kaya nga nung gigrant lang ni mo, without bidding, ang 11 ka mga kontrata. Maumangin, di man ginamalikayan mga igsuon, wag atong padayonon mga igsoon kay ato lang gi pasabot gyud ang katawan nga ingon ani kagarapalan kay bisan gitudlo nang usa ka sugo or envoy si Jaime Tan Cruz ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa China, dapat i-stop niya ang pag-engage sa negosyo sa gobyerno, kay doon ay conflict of interest. Kung yano lang ang mga negosyante, sa yun kay magukod, sa yun mapahilan o kaso, pero kini, doon makita na ito ang pagpangabuso sa gahom. Padayon nung tag, isusi sa prosecution ang nagkadaiyang relasyon sa mga korporasyon aron matino ang gilapdon sa mga interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte kung tukma ba kini nga gipakita sa iya mga salen. O kung nagpadayon ba siya sa paghupot o gidili nga pinansyal nga interes human sa iyang paglingkod isip Vice Presidente. Mayor Basti mipahibalo sa Senate Impeachment Court nga 19, dili lang ka 15 ka kontrata, ang gihatag sa Davao City sa GenCorps. O gipaybalo usab niya atong Martes ang Senate Impeachment Court nga 19 ka kontrata ang gihatag sa lokal nga pangagamanan o sa GenCorps Industrial Incorporated o upat nga mas daghan kaysa 15 nga naka-record sa Philippine Government Electronic Procurement System kung PILGEPS nga gipresentar sa prosekusyon sa kamara isip usa ka hostile witness sa impeachment trial sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Mga igsuon, ato ning gisgutan kay duna man gyud conflict of interest kay once nga naa ka sa taas nga posisyon sa gobyerno, you are not allowed to engage business transactions to any government agencies. Kay dili malikayan nga magamit ang imong posisyon aron sa pag-engage sa negosyo sa gobyerno, which is dunay conflict of interest. Pwede nimo nga wala o na nimo imong shares diya, muundang ka na diya, kung imong ipulit, pwede lain. Nga igsuon mo na ang atong katingad-an kay daghan man day kaayo nga mga negosyo si Vice President Sara Duterte nga wala madeklarar sa iyang salin. Kung wala madeklarar sa iyang salin, it means dunay tinago nga yaman. Undeclared wealth, which is violation niya po na siya sa Anti-Graft and Corrupt Act Practices, sa Section 713. So kini mga igsuon nagpakita nga naa ang pagpangabuso sa gahom, naa ang pagpangabuso. Gani, sa kanalang pagtudlo ni former President Rodrigo Duterte sa 2019, sa kang Jaime Tan Cruz, ngadto sa as envoy sa China, dili tiaw nga posisyon sa gobyerno, unya naagya po nag-engage og negosyo. Kung makita nato mga igsuon, si Vice President Sara Duterte, adunay 60 ka mga Jollibee chains sa Tibuok, Davao. Grabe. Unya, ang ato magun ini mga igsuon ba, atong ipatunay ang kamatuuran na daghan yung kayo ang nalingla nga sila nagpatuo nga usa ka mga kabus nga nanimuyo sa Davao City. Kay kung makita nato dili kabus, mga bilyonaryo, bilyonarya ang mga Duterte. Oo. Sa nakita nato sa ilang banka records karon ang gawa sa ilang mga salin, gani sa kining latest karon nga whistleblower nga si Corporal Rodolfo Gracioso, wala siya'y kuyog nga abogado o si bisan kinsa nga mga padrino nga naa sa gobyerno, may voluntaryo sa paghatag sa iyang testimony sa pagbutyag sa kamatuoran. Nga siya, close-in bodyguard ni former Speaker Lords Alan Velasco. Unya karon to anar ba? Gi-eskapo na. Milarga na paingon sa Hong Kong. Nya tuwa mi apa sa sabdayon ang iyang kapikas nga si Rowena Velasco. After nga na-expose kini, unya natingala si Rodolfo Gracioso nga after siya nagpagawas ni ini ni adto pang Agosto. Natingala siya nga nagawas dayon ang iyang dismissal sa iyang pagkapulis as a corporal sa Philippine National Police. So, grabe gyud ang koneksyon sa mga taas nga opisyal, mga dagkong opisyal sa ato sa PNP. Kay instead nga i-assist nato tabangan ang usa ka corporal nga Rodolfo Gracioso kay nagbutyag sa kamatuoran, kay siya mismo nag-ingon nga miabot sa 2.4 billion pesos ang iyang gideliver nga kwarta ngadto sa mga Duterte. Naay paingon kang Vice President Sara Duterte naay paingon sa kang Paulo Duterte, naay paingon sa kang Basti Duterte, naasa paingon dito sa kang former President Rodrigo Duterte, sa kanya ito, since 2019. O kini mga mga iksuo nagpakita, and tingala ta, nga nung iskapo man si former Speaker Lords Alan Lords Velasco. Kung gidinay man niya, niya dili siya magka-deny, nga wala siya makailan ni ini. Kaya man, ang iyang denial, maurasap ang denial sa Vice President, nga wala sila kailan. Pero ang PNP may confirmar na si Corporal Rodolfo Gracioso naka-detail sa Vice, sa former Speaker as close-in bodyguard. Og maoy gitahasan sa pag-deliver sa mga kwarta. Kaya as Speaker, ikaw ang dunay kagahom. Kaya ang Congress mo ray dunay power of the force. Unya, sayo nang kag nagpalit ng yun sa unum kabalay, six houses para deposituan, imbakan sa kwarta. Miabot sa unum kabalay unya, ikarga sa ruro, kanang roll-on, roll-off nga lansa, karga din sa chopper. Nya ako makatuo ko ni ini kaysa katong 18 ka Marites. Nga mga Marines, kay nagpakuyog man ni Attorney Baligod, nagpakuyog ni Senator Dante Marcolita kaniadto. So klaro kayo nga matag-testimonya nila, doon na sila'y gabasaon nga script. So, scripted ang ilang affidavit. Pastilan. Unlike sa kang Rodolfo Gracioso, na usa ka police corporal, nung wala, dili scripted, straight siya musulti, diin aduna gid siya'y mga resibo, mga ebidensya. Katong 18, wala'y mga ebidensya. Nga dili makadinay usap ang Vice President, kaya wala siya kaila ni Rodolfo Gracioso. Kaya naaila mga pictures ng mga banding o kani karon giverify na sa NBI. Kung dili baka na siya AI, kung artificial informations, intelligence, nga creation sa mga contents creator. So kini mga igsuon nagpakita ng atong gobyerno sincere to go after the corrupt officials. Pasalamatan ini kay duna na ugnya naapay mga video. Daga na karon ang may come out nga bisan kinsa nga mga individual sa mga silingan nga dapit asa giimbak ang kwarta, gisulod sa malita, naay mga video nga nang gawas. Oh. So makita nato nga dunay ebidensya. Nya gani matod pasab sa prosecutor sa spokesperson nga si Adjong, Congressman Adjong, Zia Adjong, na they will present this and to be included it, ma-appeal kini siya ngadto sa pagpresentar sa impeachment court as evidence. Kay unsa-unsa matingala sa tanining Senate presiding officer sa impeachment court nga nung i-prevent na niya si former Senator Antonio Trillanes to testify nga mauma na ang inyong ipangita aron yun makita ninyo. Although, si Chess Escudero has also the reason, in fairness of sa iya, nga ingon siya nga, ipresentar una ang sa AMLAC ng mga bank records, aya dayon si former Senator Antonio Trillanes para makita ang kanabang coincidence sa maong mga dokumento, kumukwinside ba? Pariyo ba? Tanan. So, I think, para na ako, no problem siguro, pero wala man siguro yung dautan kay na alaman na diya ang mga AMLAC nga records, salin mga bank records, gisubmit naman diya sa mga prosecutor's panel. Mao ka na mga kaigsuunan, kay sa nakita nato kinilang ang paggahin og 8.4 million nga gi-awards aron sa pagpakaon sa 60 ka tawo. So kinilang daan mga igsoon, grabe, garapalan. Sa inan ka sa ato palugar mo kantidad sa 140,000 ang usa ka kananan sa usa ka tao. So pakinay ka na ingikaon, elepante, dragon. Kaya mo kantidad man sa 140,000 o salang ka na kakananan. Grabe, naasa records nga girelease for the purpose nga amount 8.4 million sa ato pa 8,400,000 para ipakaon, ipalit og pagkaon sa 60 ka tawo. Muabot lugar ana nga tag 140,000 ang kada kaon sa usa ka kananan. Grabe na ning garapalan nga ana bang extravagant. While ang ato mga igsuon in town sa kabukiran, mga kabus, naa sa laylayan, nag-antos sa kalisod. Unya kini, sayon lang nga iwaldas. Na maayo ni Masairan, kung kay mismo man, karun lang, na kanaang dunan ay mga chronological events, ang mga statements sa former President Rodrigo Duterte, nga while he is saying, I was saying before, nga ang corruption sa DPWH na ay dokumento nga projects pero wala dia in reality. Di ni mo makita. Pero na ay mga dokumento, processing para ma-release ang pundo. Na mauna, mga igsuon, kinikaroon na coincide ang statement ni Police Corporal Rodolfo Gracioso, ang statement sa istorya usab ni former President Rodrigo Duterte na pag-incas for that purpose ng project, walay project, dito na gidelibre ang pundo. Dili para nga to sa mga contractors aron trabahoon ang maong proyekto. Mauning gitawag nga ghost project sa DPWH. A flood control ghost projects. Kay pag-inkas lugar, wala gihatag sa mga contractors, gidiritso dito sa unum ka mga balay. Ang kwarta, kunya, giimpake, minalita, gidiliver diritso dito sa Davao, sa mga Duterte. Unya, sa 2019, na midterm elections, aduna sa mga close aide nila, as being admitted by Gracioso, na abesan ang mga close assistant ng mga abogado sa mga Duterte ug ni former Speaker Lord Alan Velasco, gipakandidato o congressman. Ubusan unsa nga posisyon, gifundingan og 20 million, 50 million, based sa testimony ni Rodolfo Gracioso. Grabe mga igsuon. Yung ani ka rampant ang korupsyon sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Muna nga tiba-tiba gyud kong maayo ang mga Duterte. Alamin na gyud ang Vice President. Kay siya gyud ang dako, kay siya lagi ang gipreparahan nga maoy mupuli pagka presidente sa naso, sa atong nasod. Pero with God's guidance, divine intervention, nga na-expose kini aron maundang kining grabe o grampant ka korupsyon sa atong nasod, sa atong panggobyerno. Mao kini ang mga pangitabo mga igsuon. Sa sunod ato mga igsuon nga nag-uban atong hisgutan mga igsuon, lain na usab kining kabahin ni ining sa kampulong Duterte nga iyang anak si Omar Duterte, questions of health sa bata pa, nakaangko na og 160 ka mga 7-Eleven stores. Question, asa gikan ang maong bahandi? Why at that age bata pa naka-acquire na og 160 ka mga 7-Eleven stores? Dili daw tan. Kung limpyo, asa kuha ang kwarta? nga hinagi sa negosyo, investment man na, pero naaba sa records, ang asagikan, ang ilang bahandi, legal ba nga na-acquire nila, or questionably? Mao ka na mga kaigsunan. Musa walay dautan. Kay sa ato nang ginaingon, nga kung naa ka sa gobyerno, dili na ka pwede mo engage o transactions ngadto sa gobyerno para walay conflict of interest. Mga igsunan, ano ito igong oras? Dagan kayong salamat lang sa mga nagsunod nato. Sa ngalan sa atong station manager, John Albino Kinlog, sa atong mga technicians, o sa atong kinatubok ang pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM, kini si Nelo Abrugenia, kauban nato si Binsero, si Rona Eluren, busy pagyapon kayo karong panahon na po sa dili nato sa makatandem, muingon kaninyo dagan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikmamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Lami.
9: Yummy.
8: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Og mamaak ni siya.
10: Papaaka kubi.
8: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie. Magnum Apple Pie. Sa programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Shoutout. Shoutout. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
1: Magnum shout out.

0: Friends, welcome sa atong lingaw-lingaw, pahungaw, chikahan ug tambayan. Diri sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Miss Orr. Kamusta mga Magnum friends? Kini si Magnum Apple Pie inyong kauban ug kasabay sa pinaakay.
1: Magnum shout out!
0: Okay na ba inyong Wednesday mga Magnum friends? Nakaginhawa na ba ta? Or basin, gikan pa mo sa busog nga paniutog? Wow! Maigit kayo na mga Magnum friends, busog na no? Para makapadayon ta sa itong pagpanarbaho o sa inyong pagpaminaw din sa Magnum Radio. Ayaw itugot Magnum friends, nga walay sulod imong tiyan ha? Aron di tamapas mo! Aron mahumangid na ito itong mga trabaho karong adlawa, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Asa naman ang uban karon mga Magnum friends? Shout out na mo ha? Shout out sa mga nagdali sa paghuman sa ilang mga responsibilidad. Mauna nga, before

Inhale, sabay sabi, kaya din ako. Diba? Sige, come on na po. Exhale. Ang mga kasapot, mga nagkalain-lain nga reklamo, kay karong adlawa maning kamota nga, maka-shout out ta, good vibes, diri nga sign. Anyway, mga Magnum friends, before ta magpadayon sa itong mga shout out, let's take a little pause and reflect. Usahay mga good mga Magnum friends, kinahanglan lang yun ang muhunong kadiyot para makaginhawa, no? O para makahuna-huna, ug tarong. So karong Wednesday, adlaw Miyerkules, mga Magnum friends, muna itong hagit of the day, para ba ni mo, Magnum friends, unsa ka ha ang mas lisod aning duha? Muangkon ka, nga nasayog ka, or mangita ka og tao nga imong mabasol. Kay usahay, masayon gyud mo ingon na siya manggudo, mao manggud ang hitabo, wala mo kuy choice. Normal kayo ni nga mga reactions sa usa ka tao, Magnum friends. Siguro ikaw karon nga naminaw, relate much, di ba? As we pause karong orasa, sige, pag night time ha, namagitay time karon because you're in for Magnum shoutout, reflect and ask yourself and shout out your answer later. Ang pinakalisod buhaton sa duha, muangkon nga nasayop ka or mangita ka og tao nga angay nimong basulon. Sige, ginhawa og lawom, let go sa blame, inhale dayon, and then own your part. Alas sa atong Christmas countdown, we only have 85 days na lang. Pasko na, mga Magnum friends, are you excited na ba? Or basin chill-chill pa lang kay wala pa mga bonus, wala pa yung mga signs of mga ninangs and ninongs nga nagpakita nimo. So today's the last day of September, mga Magnum friends, September 13 na ta. Let's make the most out of it. Ayaw na mo biya niya kay sa atong panag-uban karong hapon, lingaw daghan. Good music inyong masabayan. Mga updates sa balita, updated ang tanan. Shout out dayon ang inyong buhaton. Kay today, it's Feel Good Wednesday. Don't go away, keep it here.

0: It's 2:15 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar, Capiz. Wala giduyon, magpangapi, apang naganyat ako sa ako ni Utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
9: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
10: Magalingin bala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
0: Magnum Radio Time. It's 2:17.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
18: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
19: Magnum shout out.

0: friends. We're back on a Wednesday afternoon, mga Magnum friends. Kauban gihapon ninyo si Magnum Apple Pie diri sa programa. Magnum, shout out! Kamusta, kamusta, kamusta? Ready na ba ang tanan nga mo shout out? Taliwala sa inyong kabisi. Salamat din kayo, mga Magnum friends, sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw sa Magnum Radio, Magnum friends. Shout out po ta karon sa mga people nga nasa kadalanan, ha? Kamusta mga biyahe nato karon? Take care. Ang pingyon. Labi na ka to mga nag-drive. Stay safe. And always keep your eyes sa kadalanan o dili sa uban. Pwede na yapon, pero kinahanglan na ayun sa dalan, no? Aron safe ang biyahe.
1: Papaaga ko, be.
0: Hapsay ba ang kadalanan nato or basin hapit na mawada ng pasensya ang mga drivers po nato karon? Labi na po sa mga pasahero, no? Amping lang yung tatanan, mga Magnum friends. Relax, ayaw pagdali, o kung na-traffic, at least natay kauban ng mga music. O shout-out, that is a Magnum shout-out. Sige, meantime, mga Magnum friends, kabalo ba mo nga sa kinabuhi? Dili mang yun malikayan nga naatay mga sayop buhaton. We have wrong decisions at times, o may mga butang nga dili po nato makontrol. Pero sahay, ang mas lisod, dili yun ang problema mismo. Kundili, ang pag-angkon sa atong part kung sayop ta o sahay, or ato na lang ibasol ang uban. Mauna ang atong hagit karong Wednesday, mga Magnum friends, especially when it comes to responsibility. Para ni mo nga naminaw karon, kung sa ang usa sa mga lisod buhaton sa kinabuhi. Muangkon nga sayup ka, or mangita og tao nga masulo nimo. Ikaw, Magnum friends, unsa man? Sige daw, be. Speaking of shout out, ato na ning i-drop ang mga shout outs karon nga gikan sa mga Magnum friends matud pa. Mas lisod mo ang kon Magnum Apple nga nasayup ka. Tinuod kay kinahanglan nimo i-swallow imong pride. Na, maugid na, Magnum friend. Nigawas na gid si pride. Kita usahay dili lang ang sayop ang lisod dawaton, Magnum friends, no? Kung dili kining garbo, pride ang lisod kaayo nga ilunok nimo. And that's human nature, mga Magnum friends. So, di ba? Apil na kaana, apil na tangtanan. Amino na lang nato, ang kuno na lang nato ni nga mapagbati, Magnum friends. Dili sayon mo ang kun sa sayop, di ba? Pero hinaot nga ma-improve ta to accept a responsibility na okay ra mo ang kun og sayop. Kun sayop sad yun nimo, di ba? And once na sayop na ka, kinahang lang nga dili na na mautro nga sayo. Sige, more shout out akaroon mga Magnum friends. Para na ako Magnum Apple, mas lisod mangita og tao nga basulon kay basin ako ra gihapon ang responsable. Kana gyud, Magnum friend, basin siguro no mo back to you. It's so good to hear from you that you own your part at times, no? At least honest ka, Magnum friends, imong shout out. And syempre kato mga naminaw karon, relate much pod sa imong kasinatian. Let's have more shout out mo ang ko na lang ko, Magnum Apple, kaysa sige o pangitag tao nga angay i-blame aron peaceful ang kinabuhi. That's right. Kana, peace over blame. Kay usahay, once makasulti taog, okay, naman po ko'y part ani, mas dali na nato ma-fix ang situation. Salamat sa pag-shoutout ana, Magnum friend. Kung

friends, para nimo unsay mas lisod ani buhaton? Ang moangkon nga nasayop ka or mangita og tawo nga basulo nimo? Shout out ko Magnum Apple, depende sa situation, dili man pud tanan sala nato. That's correct. Salamat sa shout out imo Magnum friend. Dili man pud nato ang kuno ng sala nga dili atoa, di ba? Pero kung naa gitay part sa nahitabo Magnum friends, that's what you call responsibility nga dili angay likayan kun dili angay natong atubangon. So salamat sa inyong mga shout out mo Magnum friends. Nindot atong hagit karon no kay sometimes one honest question can make us pause, breathe and look at ourselves differently. And now, gikan sa atong hagit of the day at tuta sa atong word of the day. Accountability. Ambot pasabot daw ani Magnum friends, pag-angkon sa imong responsibility for your actions, decisions, and their results. So mga Magnum friends, ha, atong hinumduman, being accountable means having the courage to say, nasayop ko, na ako'y part ani, ug andam ko nga i-correct Magnum. And that's a wrap mga Magnum friends. Remember nga ang responsibility is not about being perfect. It is about being honest lang sometimes Magnum friends. Ang atong i-own kung unsa man ang atong mga sayop. Musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay kay ang Dios maayo kanunay.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa matinong nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy ka nunay.
2: DTX 500,
3: masaligat,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Di lang sa prepaid load ang may anli.
1: Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
0: Magnum Radio, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. Mayong hapon mga suking mga Magnum friends. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kauban syempre, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la. Kumusta mong tanan may gala? Inawat pa na mo karon sa mayang pangluwas. Samtang naminaw karon sa atong programa may gala ha? Mag-uban-uban ta hantod sa alas 4 sa kapunon mga Magnum friends. Munang paminaw lang. Maglingaw-lingaw ta mga Magnum friends. Okay? Okay. Atong i-shoutout ang kanang mga Magnum friends sa atong agapaminaw karong hapuna, maayong hapon sa intanan. Atong mga Magnum friends, kana karon sila mga panimalay, maayong hapon mga higala ha. Nga naminaw karon sa nakanayang mga barangay, maayong hapon. Din sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Nakit na sa atong may gala sa Misamis Oriental. Maayong hapon mga Magnum friends, okay? And syempre sa atong may gala nga naminaw sa gawas sa nasod pinagi sa atong website, ang www.magnum999.com. Salamat sa pagpaminaw. And also mga Magnum friends, atong mahilig mong Facebook, may talang Magnum Live. I-like, i-follow, and i-share para updatean mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban o syempre sa inyong mga radio site, Magnum Radio 99.9. Ano na kita may gala sa katapusang adlaw sa bulan sa September 2026. Aba, aba, aba, ugma, laing bulan na sa may gala ang bulan sa Oktobre 2026 mga Magnum friends. Mukha na ang bulan kundi mag-rosary ato mga Magnum friends, di ba? Kay Month of Rosary may gala ang Oktobre. Ang tibok bulan sa Oktobre may gala, mo na siya ang panahon. Ngang sa kapamilya, mag-ampo may gala o kanamita mag-grocery. Kay mato nila, the family that prays together stays together, mga Magnum friends. I-appeal na to sa pag-ampo may gala ang atong Pilipinas sa atong nasod, mga Magnum friends. Nga grabe na kaayo. Oh, grabe rin yung maingon may gala. Basta grabe na ganda. Grabe na ang mga pangitabo, mga Magnum friends sa Pilipinas. Bagong Pilipinas gayod may gala, ha? Tuloy-tuloy ta din nilamang syempre sa programang Magnum Music Jam right here on your number one FM station din sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousing nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasanding, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung nula pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
4: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
5: DTX 500!
4: Masalika DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika. Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
8: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
9: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s.
10: Maybe this time it'll be love and they'll find.
9: 90s.
11: I'd go anywhere for you, anywhere you ask me to.
9: And today,
12: sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw.
9: This is Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Globe. Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
1: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 na sa kahapunan. Ug karon sa tuang mga balita, gibutyag ni Kagaw ni Barangay Bikingon Kapitan Jao Gumapak ngayong gihangyo nga mahatagan og prioridad ang ilang mga residente nga makabaton og trabaho kini kung ugaling adunay magtukod ug mga establishmento o proyekto ilabi na ang buhatan sa Department of Public Works and Highways. Matod ni Kapitan na Gumapak nga ubay-ubay sa ilang pong mga residente ang wa nakahuman og trabaho mahinungdan nga buot niya nga mahatagan og prioridad nga mao hire ang ilahang mga residente kung adunay musulod ng mga proyekto sa ilahang barangay.
4: At usa sa akong ipangayo dito na mahatagan o priority ang mga bayimunanon na way mga trabaho sa matag pamilya na makatrabaho sa DBWH na naman. Kaya ginunita na po sila o 2,000 square meter na yuta para binuhibutan ang ilang establishmento o ang sukli niya na mao ang pagpanarbaho sa matag-usa. Iambok na ninyo. Kay kami sa Townsend, walay lain tumong timunga kung dili mahatagan ng larangan ang ato ang kasatak sa mga pagpanginabuhi.
3: Ang pamahayag ni Barangay Bikingon Kapitan Jao Gumapak, samtang gidepensahan ni dinitagi butyag sa constitutional law professor nga si Attorney Lulo Reyes nga ang kumpirmasyon ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa mga transaksyon sa GenCorp o sa Davao City Government taliwala sa sale and disclosure sa igsoon ini nga si Vice President Sara Duterte nagsuporta lamang sa argumento nga ang maong mga negosyo mihimo sa pagbutyag nga adunay conflict of interest. Matod ni Reyes nga klaro nga adunay pagpabor nga gihatag ang mayor ngadto sa mga negosyo sa iyang nga igsoon nga si VP Duterte.
5: First time din po nating malaman na mismong si Mayor Basti at yung kapatid niyang si Congressman Duterte, Paulo Duterte. Mm-hmm. Shareholders din po pala sila ng Chinese Gen Foods Corporation na nag-ooperate din sa Davao. Mm-hmm. Marami pong questions na nire-raise yung pag-amin na yan kasi kung nag-ooperate po ang isang negosyo sa isang local government unit, ibig sabihin kumukuha yan ng business permit or mayor's permit. Mm-hmm. Therefore, meron po talagang conflict of interest dyan. Ang conflict of interest hindi lang po sa direkta or indirectang pagmamay-ari ng negosyo, pati po dun sa mga negosyo ng asawa, anak, kapatid, magulang, ano po yan, malinaw na conflict of interest. Kasi nasa poder sila, so malamang papaboran nila ang mga negosyong meron silang interes.
3: Ang pamahayag ni Constitutional Law Professor Attorney Lulu Rias uga karon sa itong Magnum News sa Hunter. Gibutya nga ang CIP Mesa Mesa Oriental nagpalapad silang serbisyo para sa mga indigenous communities. Ano si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagpadayon ang National Commission on Indigenous Peoples kung MCMF kung ay NCIP sa Misamis Oriental sa pagpalapad sa mga servisyo programa alam sa mga Indigenous Peoples sa probinsya. Pinaagi sa mga programa sa ehensya ng kultura at pagpanalipod sa katungod, kultura o tradisyon o kaayuan sa mga Indigenous communities. Sakip sa mga servisyo nga gihatag sa NCIP, mga pagtabang sa mga other communities sa mga concern, kalabot sa ilang katungod, ancestral domains o pag-access sa mga programa o servisyo sa gobyerno, gipasiugda sa Hansha ang pagkiktimbayayong sa Indigenous People's Organization o sa LGU alam sa mas napaligon ang pagpatuman sa mga programa ng mutubag sa tenga na noon sa komunidad. Huwag padayon usab ng idasig sa NCIP ang mga indigenous communities na magkikoordinate sa ilang buwataan aron nga masiguro nga ma-access nila ang mga servisyo o suporta ang agitanyag sa gobyerno. Balitagikan sa NCIP Misamis Oriental, kini si Magam News 124, Jane Luna, sa Bataog, Servisyo, Magdubradyo.
3: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 3 sa 6 na sa kahaponon samtang gipahibalo usab ang katawhan nini pong mga kaparentihan o kaparentihan po niining usa ka residentes may barangay gusanin atong syudad nga muhimo no sa pagdalikya tinas pinuyanan nila ni Ma'am Angie alang po da sa dugang klarifikasyon labi na sa iya po din po nga mga panawag. Dayon na duna po yung mga pahibalo po mga igalagi kan po no sa buhatan sa si Palco alang po sa itong mga kaigsunan din sa Dakban sa Cagayan de Oro o sa kasikbit po ng mga lugar labi na ini po nga umaabot nilang power o adunay pagsaka sa ilaha po din pong singil sa bayad sa kuryente. O gagawas po din na aduna po sila ipahigayon nga scheduled power interruption sa so, umabot nga adlaw nga Webes, Oktubre 1, tuig 2026. Nga magsugod sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon diin ang mahimong apektadong lugar niini mao ang Biasong Makasandig sa vicinity sa may Ramon Yapa Residence o gadiha usab sa may St. Ignacio Street, Barangay Makasandig, Mabini Street o Gramero Village, dinas may Biasong Makasandig o lakip na ang production well number 9 sa COWD nga naimutang gyapon sa may Biasong Barangay Makasandig ding atong Dakwen. Alay na sab niini naghimo sila sa paghangyo sa tumak kaigsunan nga patasan ng pasensya tungod kay dali raman po nilang o paspasan usab sa ila pong mga personahe ang pag-restore sa kuryente kung mahimo dayon po ang line work sa maong mga lugar. Samtang aduna po ya scheduled power interruption sa susama gyapon nga adlaw kini himuon na dina o mahitabo dina sa may portion sa kinasanghan sa may Petron area alas 8 hangtod sa alas 11 sa buntag kini mulungtad og tulo ka mga oras samtang

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: You're on Magnum Radio, 99.9, inyong number one FM station din sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa na nakita sa itong second hour sa itong programang Magnum Music Jam. Mga Magnum friends, hangtod sa alas 4 sa kapunon. Sa ito ng mga nagmerienda na kapuna, while aminaw sa itong programa maayong hapon sa iyong tanan may gala. And also sa itong mga Magnum friends nga magsigid na lang o kanabitong dula sa ilang mga cellphones. Agroy, ayaw palabi kay madaot ay mong mata, Magnum friend. Kay kabantay ka, mga kabataan ka ron, gaay glasses na bata pa lang. Okay, exposed na kayo sila sa gadgets may gala, di ba? Kabantay ka? Munang hinahinay lang sa paggamit o mga gadgets may gala kay delikado. Sa 1 hour pa lang ni mga paggamit o gadget may gala, dako ka na nga effect. Maapektuhan ang imong pananaw anak mga Magnum friends sungod sa iyang radiation. Lakipusam sa mga masagap nga signal sa Wi-Fi, paingon sa imong cellphone, Magnum friends. Maka-epekto gyapon ang higala sa atong panglawas, munang hinay-hinay ragid sa paggamit mga higala. Ang medyo problema may gala sa mga estudyante kay labi na sa mga kabataan nga mahilig magdula og mga online games sama sa ML, Roblox ug dagan pang uban. Ang pagdisiplina sa paggamit og cellphone may gala anaagi na sa ginikanan. Limitahan sila sa paggamit og gadget ilabi na cellphone mga Magnum friends kay aron dili sila maadik anang cellphone ilabi na sa dula mga higala. Okay, okay. Muna siya may gala. Hi kay Jonex. Mayang hapon, Jonex. Kay Maria Isabel. Mayang hapon kay Heidi Rons. Kay Lady M. Derama. Merlin Taliktik. Good afternoon sa tanan. Lakip na si Sarah Manuel. And also kay Altans. Alright. Kay Hector. Also kay Vicky. Nga gapabinaw kanunay sa Magnum. Salamat kayo ha. Lakip na ang mga taxi drivers nga naminaw gapon sa Magnum Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hang to town sa 4 PM din nilamang sa Magnum Radio. 99.9.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9. News and music. News and music.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: In 5 meters, turn around.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load!
11: BEX

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: How about now?
6: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: trouble.
1: Lock it in.
2: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C.
8: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pagginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
11: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
12: Taas pa ang imo blood sugar.
13: Ato na kamay diabetes?
12: Mag DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: charantine,
13: gagapamubo sa gluco,
12: visine,
13: controls blood sugar,
12: o polypeptide.
13: Gaparehong epekto sa insulin.
12: DTX 500
13: highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mabalik sa pinakadulong butiki sa iyong lugar.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
16: Music Jam.

Your number one FM station dini sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. Kauban pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah! Uy, happy na ito mag-goodbye, Megala. Siyempre, musunod ng Magnum Reports, mga Magnum Friends, mga labas, mga reports at mga Magnum Hunters, mga naguna mga hiskutanan o dagan pang uban, inyo nang babati, Megala, sa di madugay sa programang Magnum Reports. Alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi, mga higala. Salamat sa inyong pagpaminaw, mga Magnum Friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby! Mga Magnum Friends, 85 days na lang. Paskong Magnum.

0: Martes, Setiembre 30 o Merkules, Setiembre 30, tuig 2026. Makaroon katapusan nga adlaw may gala sa tuwang nga pagpanag-uban po noon ini nga bulan sa Setiembre. No, katapusan karon nga adlaw sa Setiembre. So maing hapon sa itong mga kaisunan karon nga nakamonitor sa itong tuluman ng Magdum Report. So kinigihapon sa Magdum Angel sa doon yung makauban, gikan karon na hangtod ta sa lasay sa kagabihon. Oras alas 4:14 na sa hapon o sa duha ka oras itong nga programa mga higala, inyo agi pong masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos ng koban silang tag sa kalokosyon. Kay tungod karong hapuna, anaa sila si Magnum Hunter 19 na Mentro Kabagtulan o Magnum Hunter 24 Jain Luna. Samtang nausap sila si Magnum Hunter 22 Faita Velez o Magnum Hunter 15 na Jan Ramos. Alang sa paghatag ka natong mga dugang mga balita sa itong nga programa ng Magnum Reports. Oras alas 4:15 na o dito maglangan mga higala. Nining atong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Announce na itong paghatag ka ninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita, local, national, international. O gunya totoo na itong ipahulagway din po ng sitwasyon sa palibot. Lakas po noon dagan sa trapiko. Magnum Reports! Inyon ang masayran karon ng mga higala sa tuang pagpanag-uban sa duha ka oras itong programa. Announce na ito! Ang paghatag kaninyo sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balita sa balita natong luka. Dinita mahigala sa itong mga dagkong uluhan sa balita ng lokal kay Gibutyag, lokal nga kagamanan sa Dakbayan mi pasabot kung anong nalangan ng monthly allowance sa mga pulis sa dini sa Kokpo. Dugang uluhan sa tuang balita nga lokal din insidente mga higala kay giingon usab nga Kokpo nanawagan sa mga saksi sa nagkaroon krimen sa syudad nga di mahadlok nga mo koordinar sa itong kapulisan. Pagbiya sa mga medical workers aron manarbaho sa laing nasud yung dili ang ayan nga kabalakan sigon sa JR Borja General Hospital. Alayon na sabi ni po nga mga nagpadayag po noong kabalaka basin mahurot ni mga tao din po o mahurot ato mga empleyado po da sa City Hospital. Oras alas 4:16, kagawa George Guking gisugyot kung George Christopher Guking gisugyot nga ma-introduce ang RTB 32 sa flag raising sa City Hall flag raising ceremony. Oras alas 4:17 sa hapon, din sa dasalain pa na itong luhan sa balita na itong lokal. Kay COFD o Cagayan de Oro Fire District nagpabdayon paghihapon sa lang case build-up sa kaso batok sa usa ka lalaking himo sa pagpanunog sa mga pinianan din na sa may barangay Lapasan ning atong syudan. Samtang ang nahisgitang nga suspetsado para ang gihapon nga gawas noon. Oras alas 4:17 sa hapon din sa dugang uluhan sa tuang balitang lokal. Kay mga kumpanya o mga electricity provider din sa tua sa rehiyon, may pasabot nga doon nagipagsaka sa mga musunod nga bill sa inyong kuryente tungod sa generation charge. Oras alas 4:17 sa hapon, din sa dugang uluhan sa tuang balitang lokal, giingon karoon na sa buhatan sa DOH o sa Northern Mindanao Medical Center. Nga target nila nga wala na ay mga kapsan si kinabuhi sa sunod na tuig. Nunutin po mga paak sa mga mananap. Ako na mo yung iring o iro din ha, make sure na bakunahan na or kamubot na pa bakunahan po ninyo yung kagalingon araw malikaya ng mga posibleng kamatayon sa rabies. Oras alas 4:18 sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang national dinita kay National Water Resource Board na nawagan sa pagdigunod sa tubig nunod sa nagsingabot nga mas grabing El Nino. Oras alas 4:18. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal o balitang national kay giingon po da karon mga higala sa dugang natong balitang national nga constitutional law expert attorney Domingo Cayosa nagtuo nga mas dagan pa nga nabutyag si Davao City Mayor Basti Duterte kung itandi sa mga representatives gikan na sa Philippines. House Lead Prosecutor Congressman Jervel Luestro nagtuo nga di na ang ayang padakon pa ang issues pagkatulog ni Manila Congressman Benny Abante ato sa impeachment trial. Samtang dinisit mga higala, House Prosecutor Congressman Isabel Zamora ginipinsahan ni House Lead Prosecutor Congressman Jervil Westro nunod sa mga pagsaway nga naani nini online. No, kagiyang unapologetically ang ihapong mga pamayag ngay pangluwatan ni Congressman Zamora bisan pa man sa mga pagsaway. No, katong marga ga-flirt-flirt na ko no ang nahisgutan sa mga kongresista nga tupod sa witness sa gihimo lagi po nga impeachment trial niya itong ni Aging Adlaw. Oras alas 4:19 din sa Denta sa ito pa rin pong dugang uluhan sa balita na itong National KDILG. Bihimo na karon sa pagkuhag mga impormasyon ni ining TBS gang. Kaning TBS gang mga igala mo na yung lakip sa gitutukan karon sa butan sa DILG. Kaya kani sila gikonsidera no nga extremely alarming nga mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagmando na sa mga otoridad nga i-dismantle ang maong organisasyon. Ikaning TBS, True Brown Style, community-based criminal gang ni siya mga igala nga na-establish no, sa kaning ubay-ubay na ka mga lokal nga kagamanan o ubay-ubay na ka mga lugar din sa tua sa Pilipinas. True Brown Style. Nakadungog naman na. Criminal gang daw na sila. Naka sila sa Metro Manila o napod sila sa 78 pa ka mga probinsya. So, nagkumanagin po no si Presidente Bongbong Marcos Jr. Dala po sa DILG nga pa-actionan ng TBS. Kaya kanyang TBS, no, naanad ako ng mga ubay-ubay na ka mga kuan po na ani na membro. Kaya mga DC size, no, as early as kanyang mga 14 to 15 DC size, ipang groom na sila nga mahimo no, o mga criminal activities. Oras alas 4:21 na sa hapon na dinita kay Bucor Chief Katapang nagkanayon nga si Lee o si Cornejo pwede gyapon sila maka-apply o parole before sa ilhapong pag-release. May namduman na tumahigala nga si Cedric Lee o si Dennis Cornejo na periso tungkol silang kaso bato kang Vogue Navarro. Ingon nga pwede sila nga mo-apply og pwede sila mo-apply og parole before no nga sila pud ma-release kay kanimang good si Denise og si Cedric no nga nag-atubang ni sila og mga kaso mga igala nagkuan gina sila gi-modified naman to sa CA ang ilaha pa din pong murag mahimo lugar mga silot no kay si Denise og si kaning Cedric, nag-atubang man sila og mga kaso, kaning serious illegal detention, na sentensyan sila og reclusion perpetua. So, apil na po din grave coercion, nga doon na po yung sentensya po nga 6 months to 3 years, or 6 months and 21 days. So, kanin sila mga igala, no, nga ipasakaan ni sila kaso, ito lagi nga ni Adto si Bong Navarro, sa itong kondo, niya na inahitabo nga itong pagpangulata, illegal detention, uban pa. So, muna karoon mga igala, no, ang kaning si Lee o si Cornejo o guban pang co-accused ni ini na convicto man to sila sa illegal nga pag-detain sa actor host nga si Vogue Navarro na itong 2024. So ang Bucor na rin po mahimo no, sa pag-forward sa mga appropriate nga mga dokumento nga to sa Board of Pardon if ever nga mo po na tinguhaon po no, ni Denise o ni Cedric na mag-apply sa parole. Qualified po sila, no? Kung naka-serve na sila sa minimum sentence para sa parole. Oras alas 4:23 na sa hapon, dugang na itong uluhan. Sa tuang balitang national, dinisit ang mga higala kaya giingon po da karon sa tuang dugang pang mga uluhan sa balita na itong national nga si Vice President Sara Duterte o sa matod pa sa mga pamatod nga nagpadayon gihapon ang korupsyon sa mga dagkong politiko din ni sa itong nasud. Matod sa mga law expert nga posible gihapon no, nga makustyon katong ill-gotten wealth na kuno kaning di makaturo, dili ma-explain nga pagdato o kaning pagkaadunahan sa nahisgutan o sa mga opisyal na may hinungdan nga nalakip kini sa articles of impeachment sa Vice Presidente. Full Warehouse Limited daw ko no. o full warehouses karon, pero limited ang 2025 nga palay purchases sa buhatan sa NFA. Lagi kumpirma sa buhatan sa National Food Authority. Alayon po no sa pag-check lagi po kung naabay daghan ng mga palay ug daghan ba ang naka-procure yun po sa NFA ug masiguro nga doon natin igong supply po sa pagkaon. Ang buffer stock mga igala gi-check man po sa buhatan sa NFA. So na shortfall gani supposedly ng mga sa procurement na ito pong 2025. So nasa mga 77% lamang ang na-meet po nila sila ang target nga i-purchase ng mga palay sa itong mga mag-uuma. Oras alas 4:24 sa hapon, dugang panatunguluhan sa itong balitang national kay giingon po na karon na sa ito pang mga balitang nasunod mga higala nga DNR nagtigwa po no nga muhimo o mga Global Plastic Treaty aron nga ma-address na ning krisis sa mga plastic din sa ito ang nasunod. Long-term tourism campaign giting hapon karon ni Erwin Tulfo nga mapalabang ang ihapong balaod noon para sa Pilipinas. Dayon isa ta mahigala kay BRP Sierra Madre o tropa sa BRP Sierra Madre nakakuha na og sufficient supplies taliwala pa man sa mga gihimong interference sa Chinese Coast Guard. Samtang AFP nagkanayon nga posible ang China mura gyapon po'y naghatag noog mga fake letter nag-address ito kang gihimo no nga mga fake letter para kang DND Secretary Teodoro. Gipirmahan no kuno gipirmahan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro itong mga miaging adlaw. Atong nahimo na siyang balik na po ni Hisutana no. Ito man ang July 31 pa man gidunta. Pero nahimo na siya subli nung hisgutanan tungod lagi nga lang dali kayo na abot po dito or kaning letter po mga higala nga wa man daw kuno ni gipanghimo po no ni Secretary Teodoro. Oras alas 4:26 din sa itong mga dagkong luhan sa itong balitang international kay gibutyag po da koron nga ang Qatar padayon nga ilahang gihanay ang gera tali po da sa Iran ug Amerika. Suspect sa pagpanghack sa impormasyon sa FBI na arasto na sa Dutch police. Hurricane Polog, posibleng maglandfall na sa Mexico. 33 mga tao ang patay o 36 susab ang samaran sa airstrike sa militar sa Rakhine State sa Myanmar. Malaysia, gisugda na ang ilahapong pagpahiklin sa kapig 5,000 ka mga asylum seekers gikan sa Myanmar. Lain pa na itong uluhan sa itong balitang international kay giingon nga 23 ka mga tao usab ang patay sa pagbaha sa Thailand samtang ubay-ubay po ang na-stranded sa airport sa Bangkok. Ug giingon po Magnum Reports. Nga Israel na kapatay ug usa ka senior Hamas commander sa gihimo niini nga Gaza Strike. Samtang Korte Suprema mihimo sa paghatag og panugot kang US President Donald Trump nga ipadayon ang pag-deport sa mga migrants nga misulod din na sa ilahang nasud. Ug dugang luhan sa itong balitang international kagiingon pod karon nga American forces mihimo na sa pag-exit sa Iraq human ang duha ka dekada nga pagpahigayon. Sa ilahang opensiba o depensa batok sa Iran. Oras alas 4:28 na og sa itong panag-ubuan sa programang Magnum Report. So naon sa natong mahigalang paghatag kaninyo po sa sitwasyon sa itong palibot na dayon. Kaya itong kauban, Magnum 124 Jane Luna, naka-standby na aron nga masaira na ito. Kung sa ba itong i-expect na kumagawas na sa itong mga panimalay, sa itong mga trabahoanan, na ba yung mga pag-ulan-ulan o aduna na ba po tayo mga mamatigdan po ng mga pagpanag-um karon. O base, no, maayog yan po ng sitwasyon, nga di po ta ang ngayong mabalaka. Kamarag sa gunson, magunto ang mga pag-ulan na pag-abot sa hapon. hapon. Basin karon lahi na po nang ato mamatikdan inigawas nato sa tuma pinuy-anan o atong trabahoanan or asa man mo nga establishment karon pod no nagikan. Atong paminato kauban kaya ito pong kadalanan po traffic ba? Ana si Magnum Jane Luna.
1: Sa sandaman sa trafiko, gikan din sa may Agusa Highway ng itong syudad magdamaan. Sigal, ino, walay ang kaya nagkablakan kung isgutan ang pipila po ito mga behidor. Tungkol po lagi, kaya functional itong traffic light karon ron. Kung isgutan po itong RTA, doon nagyan po nila hapong presensya sa nagkadihang lugar din sa Esing Bahin itong syudad o gali noon sila po mismo. Ang gahatag o giyan, ini po nga pipila ka mga badlungon ng mga drivers nga motipas ng kalit silang linya, mo tabuk lang sa lain linya magdamaan. Sigal, sa ganda ito po nga nabantayan nga maupo yung kapasitahan na niini lugar nga hapo na. Kali yung magdamaan siya, no, kung isgutan po ang mismo po nga dagan sa trafiko, kung gikan ka din sa may lapasan, padulong lugar ka sa Esing Bahin sa nga syudad, na usahay magdamaan siya, nga light to moderate traffic ang atong maobserbaran. So far, kung gikan ka sa gusa, padulong ka sa lapasan, wala yung ngayon nagkabalakan kung kayo makalaos-laos, rigid no, sa ilahang biyahyan, isgutan usab ng mga driver. Samtang, kung isgutan ng panahon karoon magdumaan siya, magkita sa magdumalay vid karoon, no, na landong kaayaw nga ito pong palibot magdumaan siya, no, kali walay init nga ito pong na-observeran. So, kaya kanina nga, init kita panahon magdumaan siya. Pero karoon, landong kaayo. Di pa ito kaingon magdumaan siya, no, nga doon ay, ang baga nga haze, tungod po lagi kay sagad ang magulis niya naroon ng mga oras, galong ulan din magdumaan siya, no? Galit, tinamatik din karoon ng mga gabon sa kawanangan. Unya, kung isgutan po lang haze, magdumaan siya, na amga po no, ang presensya ni ini, galilang nipis na magdumaan siya, no? So, kuhay, sa milabay po ng mga simana, nga baga din nga haze nga to nga namatik din, galit, no? At ang gisubayan man ang may coastal road, na pipula ka mga barko, din sa mismo po no, nga dagatan. Medyo visible na siya magdumaan siya, no? So, kung ipod sa pila ka mga simana, yun nga ito na matigdan. Halos isilang kita magdumaan siya, no? Sa layo. Kung lagi niini po nga kakatabunan sila sa haze, pero sa pagkakaroon, nga maobserbaran, nga visible na yun sila magdumaan siya. Umipis na lamang nga haze, no? Nga ito po nga maobserbaran. Din isa pila ka mga portion sa Ciudad de Oro, particular na po din isa Esting Bahin. Sa Magdum Road Hunter, gikan din sa Maygusa Highway, kini si Magdum Hunter 24. Jane Luna, sa balita o Sirpusyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4.31, dinidainta sa tukapung pag-monitor po mga higala sa botan sa pag-asa. Kaya naman po din sila mga update po. No? Dili lamang din sa to sa CDO, apat lakip na sa mga kasikbit nga lugar. Ano si Sir Kevin Cadiz? Sir Kevin, may hapon.
2: Maying hapon, ma'am. Maying hapon sa itong mga suking tagpaminaw as of 3 p.m. ganihan na ito na monitor nga tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility. Isya na skalayon nga 3,185 km east of central Luzon. Isya na pagliho ka northwestward sa kapaspaso na 15 km per hour. Samtang nakapikta dito sa itong Tibok Mindanao kaya ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tungod dani ang northern Mindanao makasinati sa panganuro na kalangitan. Inubanan sa katag-katag ng pag-ulan, kilat o pagdalugdug. Kung natay hinay nga ito sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagat nga ito sa habagat ang sidlakang direksyon, ugang karigatan, hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalut. Ang temperatura sa Tandakbayan, magagikan sa 24 degrees Celsius, pero sa 32 degrees Celsius. Itong adlaw, masalap po niya 5:34 sa hapon o masidla kung mga 5:30 sa buntag. Itong Philippine Standard Time, 4:32. PM ang kanilang balitang panahon, gikan diri sa DST Pagasa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
0: Salamat Sir Kevin Cadiz at ang weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4.32 sa itong nga pagpanag-uban sa itong tuluman ng Magnum Report sa tanga tayong mahigala. Ang mga balita na dahil sa itong kauban sa itong nga pagbalik sumpan lamang sa pipila ka pahinumdom kaya naka-standby na Magnum Hunter 24 Jane Luna o Magnum Hunter 19 na Mentro Kabagtulan. Oras alas 4.33 na sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot yung 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Let's go!
6: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
8: Yes, this is Rufa May.
9: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
8: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
9: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
8: it's sulit. Let's buy it.
9: Go, go, go!
10: Grabe gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
11: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Gikan sa kinatas ang bukid.
14: Nap! Kamusta ngay?
13: O bisan sa pinakalayo nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
13: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
15: O pauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
3: Oras alas 4:40.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik na mahigala sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Oras alas 4:41 na sa hapon o dinita sa pagdawat din sa mga balita ang nanghipos itong kauban. Unahon sa nato si Magnum Hunter 24. Kaya lagi, di na ito mabalaka gihapon. Sa ato pa rin po mga personal din na sa City Hospital. Taliwala po man nga, doon na po no'y uban nga gusto yun yung mga langyaw. Kaya lagi, sagad no sa mga nurses, trabaho na yun mga higala, muadto yun po no sa gawas sa nasod. Kaya lagi, dito po mga higala no, nakita po din po nila ang mga oportunidad nya medyo kung i-consider po akong imo po din pong basihan ang kinitaan na kuno gid pod kita pod no kung mag-abroad ka compared din po lugar din sa to sa kaning ato sa Pilipinas mo na daghan gid po no ang mga healthcare mga professionals na wala na din sa to sa kaning Pilipinas no ni balhin na nadto na dito na narbaho na sa gawas sa nasod mga igala kay dito po nakita nila ang oportunidad nga sila mahatagan po noong maigit po yung compensation. At ang dawaton ng detalye kalabot ini ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
18: Ilimatod pa ang iyan nga kabalakan ang panggalangyaw o pagbiya sa pipila ka mga medical workers ilang silbisyo sa government hospitals. Mato ni Dr. Ferdy Miranda, assistant head sa GRB GH, na adunay mga fresh graduates na may pagpuli usab no sa mga bakanteng posisyon sa nagkalilaing departamento sa ospital, giklaro usab ni Dr. Miranda nga bisan pa man og mga bag-o pa lamang mga graduate ang pipila sa mga mipuli, aduna sila kauban nga mga senior nurse nga gagiya matupa o monitor kanila aron usab nga masiguro nga dili maapektuhan ang kalidad sa ilang kanas o serbisyo alang sa mga pasyente, samtang padayon usab ang pag-training sa dugang mga medical workers aron nga maandam sila sa ilang mga responsibilidad o mapaligon ang manpower sa mga ospital. At ang paminawon si Dr. Ferdy Miranda.
19: Sa mga medical professional, nagpanglangyaw sa lahignasun. Ako mo, supliyo na, sir. No? Apektado ba ang ihap sa mga medical workers na to din sa Siudad Cagayan de Oro, labi na sa City Hospital? Anong plano sa mga medical professionals na gapanglangyaw silang gahimo silang langyaw sa laing naso dito sa mga nerbaho tungod sa ato ang suhulan din sa Pilipinas?
20: Ah, tinood na. Dugay na ngayon ang problema. Ah, 30 katuwing na kong doktor. Huwag pa ko ma-doktor ka na problema. In and out sa ato mga healthcare professionals. Pero kanong ibig sa Ginoo, ilabi na din sa Cagayan de Oro, daghan na kahit tag-iskwilahan, nag-produce. So, hindi na ito sila ma-blame na kasagaran, gibuhan o stepping stone ang ato ang hospital para na sila'y experience. Pag nada sila experience, while nag-apply sila pa abroad, while waiting, na sila sa hospital. Pag magdawat na nila ang tawag, mabiyaan kita. Pero, pili ang ay kabalakan. Kay, for the past several years, ngayon anak na ang mga panghitabo, wala man sabi noon na bakantihan na ito ang hospital. Kaya na may magkupon na mong graduate. Sa so, unahin mo gawas, napoy mo sulod. Ah, naman go. Ingana yun ang doktor o mga nurses.
19: Okay. Sir, kaduha na kong pangutan na unsa ang inyong plano aron mapauswag ang kagitan o kapaspas sa servisyo karon sa City Hospital?
20: Ah, gwapo nga pangutan na. Unsa halos kadadlog yung ko ako, sipping, no? Kadadlog yung ko ganun ay, una-una, unsa ako, kami nga mapaspas. Wala itong galingan. Saan man ni galingan na nga, mapaspas. Oh, ragmiling ba? Dili bang ina ito mapaspas kung magkadaghan sa ang pasyente. Pero ka pa rin kamot, usa ka pa maaging akong ibuhan dito sa Lumbia. Example na lang ha, ang atong ABTC, kanang Animal Bite Center. Oh, mukater na karog 150 to 200 patients every day. Oh, every day. Unya kay atong panahon na pagsugod, tulo ra kabo kang atong empleyado na assign. Isa ka nurse o isa ka clerk. Adua ka nurses o isa ka clerk. Ang clerk mo na yung interview, take time. Oh, ang akong gibuhat karon, nagpa-train ko 20 kapin. 20 kapin na ano. Ako na yung inan dito sa IBTC sa taas. Wala tayo balibaray ha. Kay ang mga tao nga muanhidri sa Lumbia aron magpa-injection o anti-rabies. Nagtuo nga ang atong anti-rabies services mag-serve gikan alas 8 hangtod alas 4. Pag nai mo abot ganit ni 359, dili balibaran. Wa pa may alas 4. Nang uban ka kapandul-pandul kay na kay aron makaabot sa alas 4, nya pagabot dito, wa pa alas 4 ga balibaran. Ako na silang giingnan, kakasupo ko anak. Dili. Dok, kung saan na mo, dok, na alas 4, rabia, means you do ang among trabaho ko to. Naan na tayo ipang train na 20 kapeng. Inika, abot sa alas 4, hawa mo na imupuli aron mo padayon pag servisyo atong nanginahanglan. Nanay, ikuha na to. Nanay, parang buffer. Oh. Kung humag siya, wa pa alas 4, napangulik na mo. Pero kung na may pasyente nga naabot, wapay alas 4, balag maabdan mo alas 10 gabi eh. Katong sunod nga nurses on duty mo, imupuli ang motiwas. Tanang pamaagi tungod kay nag-train ta og more than 20 ka buok nga muhimo ana nga serbisyo. Sa una mo kay wala pa man to. Suluhi kay tong isa ka nurse kay mabdan sa kelas tutso la sweeping in injection. Kay wa may mupuli sa iya. Pero karon nahimo na na nato mo na. Siguro usa sa mga rason ngano ang taga lapasan, taga Pauswagan, Osaka kay tungod ako silang gingnan. Nakadungog man siguro sila karon. Ayaw gyud mo pagpalipad kung wapay alas 4. Kaya atong gibutang sa atong serbisyo. Mubakuna kita o rabies gikan alas 8 hangtod sa alas 4 sa hapon.
18: Sa pamahayag ni Adjuster Verde Miranda ang naisgutan.
3: Ang ato pong head po din sa
18: isgutan na magdumaan si nga ikabunso ang ilapang sutihan nga gihimo pud karon ang pagpadaghan gyud sa ilaha pong mga pag-train po ini pong isgutan po lugar nga mga medical professional na natan ini magdumaan si pasalig usab sa management kay padayon nila tutukan ang kalidad sa serbisyo aron bisan adunay pagbiya o pag-iili sa pipila ka mga medical workers dili kini mahimong ginungdan sa pagkunhod sa pag-atimaan sa mga pasyente gikan sa GIBGH para sa Magdum Reports. Kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa Beta Ux Sirbisyo, Magdum Radio.
3: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4.49, dinisidenta ni Magdum Hunter 19, Mentro Kabagtulan, kay Bureau of Treasury, nagahimo po sa paghatag po no, o ga-update po na sa ato. Tapos ang paminanin yung mga balita po karong tataon sa ato po nga pagpanag-uban sa itong tulong manong Magnum Reports. Oga, dinisadenta. Tapos ang plaster si Magnum Hunter 19. Isunod sa nato si Magnum Hunter 15 John Ramos. Gikan usab sa iha pong mga balita. Nga ang Barangay Bugo nanawagan na sa mga ginikanan nga bantayan lagi inyong mga anak karon malikay makalikay po sa mga kagubot. At sa paminahon si Magnum Hunter 15 sa iyang lokasyon no, niini pong mga batanon na sa Barangay Bugo. No, dapat yun po nga musanong mo sa iyong maginikanan. Oga, din lang yun po mo sa iyong panimalay panon sa kagabion. Ano si Magnum John Ramos.
0: Nanawagan karon ang mga barangay opisyal sa Barangay Bugo ning siyudad sa Cagayan de Oro sa pagpanguna ni Kapitan Spencer Kailing ngadto na sa mga ginikanan nga masugot nga bantayan og imonitor ang ilang mga anak human sa gikataong kagubot nga lambigit ng mga minor de edad sa boundary sa Barangay Bugo og sa Barangay Kasinglot sa Taguluan Misamis Oriental kagahapong adlaw. Gipahinumduman ang mga ginikanan nga masayod kung asa moadto og kinsa ang kauban sa ilang mga anak. Aron malikayan ang pag-apil ni ini sa mga insidente sa kagubot. Iyang yosab ang kooperasyon sa komunidad. Aron nga mapugan ang samang insidente o magparayo ng kalinaw sa duha ka barangay. Nagpasalamat usab ang Barangay Bugo sa Barangay Kasinglot Taguluan sa ilang kooperasyon sa pagatubang o pagsulbad sa maong insidente. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos. Oras alas 4.50 na sa hapon. Sa itong kapagpanayon, dinisata ni Magnum Hunter 22 Faith Velas sa iyo mga nangahipos nga balita.
17: Magnum Reports.
3: Dinita kay DILG Region 10 Giklaro nga sa ilaha po din po nga paghahin o budget alang sa GAD plan sa 2027. Atong paminaw ng detalya si Magnum Hunter 22 na ka-standby Faith Velas.
21: Geek level sa Department of Interior and Local Government kon Region 10 ang ilang gender and development plan and budget alang sa fiscal year 2027. Mitambong sa mong kalihukan ang Executive Committee, Technical Working Group ug ang GAD Focal Person gikan sa nagkalainlaing Field Operating Unit. Tumong sa mong aktibidad nga ipasuhon ug hikayon ang mga plano. Aron masiguro nga ang 2027 GAD plan and budget mas responsive, inclusive ug naka-align sa mga issue sa gender sa tibuok ka rehiyon. Padayon ang DILG 10 sa pagpalig-on sa gender mainstreaming o pag-promote sa eksklusibo o gender-responsive nga pagdumala, pinaagi sa ilang mga programa o aktibidad. Balita, gikan sa DILG 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas, sinisadda ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay gibutya nga dunay nadakpan sa drug by bus operation usa kini kalalaki mga higala. Wa gyapon undang no ang mga nalambigit sa illegal nga droga dinhi sa tasdakbayan. Atos ang siren ang detalye kalabot ini ni Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:52 ug unya mahigala mag-uban-uban gyapon tano dinhi sa tunga programong Magnum Report sa paghimo sa pagtabang sa usap pod nato ka igsuon pod nga medalikyat dinhi sa tuang nga Magnum Operation Tabang. So basin pwede pod mo makadelikyat pod dinhi sa Magnum Radio, maka-share pod no sa imong financial blessing aron matabangan nato ang usap pod ka kaning ginang nagikan sa may Taguluan Misamis Oriental. Oras alas 4:53, sinita ni Magnum Hunter 24 Jain Luna kag iyong adunay kaninga tigpayot sa illegal nga droga nga naarasto sa tumong otoridad sa gilusad pod nila nga drug bypass operation. Baguhay lang pod mahigala no, naghimo pod sa pagpahimang no pod ang atong buhatan sa PDEA nga dili lagi gyud na mohimo na sa illegal nga kalihukan. Kay basin ka mo pod no ang sunod nga mabilanggo mapriso. Tungod kay wa gyapon pod mo misanong sa panawagan sa gobyerno. Atong dawaton si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dini sa ta, magdumensyo lang sa ta, magdumensyo, yes magdumensyo, kumusta no ang ipahigayon nga kaning RTB 32 program sa Bureau of Treasury nga ilahapong gipasugdahan dini sa Dakbayan?
1: Sa magnuma, ang sinigar karoon nga mga panahon na pagkuhay lang na nahumaan na ang ipahigayon nga paglusad sa RTB 32, inupanan sa Bureau of Treasury and the Department of Finance. O ka lakip na sabti ini ang tuang nga mga bangko no nga na mami abang sa nasang pita nga kalihukan Land Bank, Security Bank o kini nga uban pa nga kansa nga na lugar sa nasang pita nga kalihukan din kini alang sa kasayuran lugar sa tanan nga ang RTB 32 gitawag na Retail Treasury Fund ang kalihukan gitawag na Retail Treasury Fund Roadshow dini sa Mulberry Suite sa Business Hotel ng atong syudad na din kining RTB 32 na sa kinikaproklama sa nasang pintagabota na sa Bureau of Treasury o ka Department of Finance bansap sa mga partnership ga partners ng mga bangko dini sa tuang nasud na kung asa dini ang usa sa mga pamaagi nga pwede kang mo invest sa nasang pit lugar ga programa in for example lamang ang investment nini pinaka minimum is 5,000. So sa imong investment imo lang sa gining hulatan mapot og kanang 2 years or 2.5 nga years no sa mga bilabay nga tuig nga rupod ga kini mo tubo dayon sa maong 6.7% which is pagpaabot na sa 2 years ang imong 5,000 mutubo kini siya og kanang ang pinulan ara ang kini nga tinuig kung kuha ko masayot sa computation no karong pagkamanji na 400 or almost 500 pesos no so muna ang tubo lugar niya sa nasang pita ka kining pamaagi then kinisap ang programa is gituyo kini supportan sa Bureau of Treasury o sa Department of Finance nga maipatuman alang sab sa katong gustong mag-invest labi na katong dili kayo makahimo sa pag-invest o ginagko. So alang sa masa, nakasagaran na itong mga kiksunan is munang 5,000 pesos lugar nga kining minimum. This is muna ang pinaka-average sa kayang ma-invest sa tuwag mga ordinary ng mga kiksunan. So muning inunan, nga sa mga 5,000 pesos lugar nga investment, na return lugar ana sa itong ikabutyag sa kaganina na sa 6.7% sa nasang pit lugar sa bulan. Dayon ang maong investment di po sa lugar kini ika duda kung iskamba kay siyempre ang gobyerno na sa mismo ang nihimo sa nasangpit nga ning programa yun na Bureau of Treasury Department of Finance and in connected sub sa kini nga mga inila nga mga bangko dinhi sa tuang kini nga nasud so muna nga usa sa mga nagpagtigayon sa nasangpit nga kalihukan nga RTB 32 roadshow nga gipaygayin kaganina dinhi mismo sa Mulberry Suites Hotel na si Mr. Gonzalo Benjamin Bungulan Senior President sa Treasury and Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines. Anausab si Ms. Sharon Almanza, ang Treasurer of the Philippines Bureau of the Treasury. Then naasab si Ms. Maria Eliza Galvan, ang Vice President sa Treasury and Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines. Naasab si Virgilio Chua, ang President ug CEO sa Security Bank Capital Investment Corporation. And lagi pa sa dini, gitambungan sa tuwa nga konsyal ni Kagawad Alan Lim ug ni Kagawad Christopher George Goking. Nato makita sa representante lugar din sa lokal na kagamanan sa itong syudad sa Cagayantero. Din sila gani mismo, si Kagawad Alan Lim ug kineng Kagawad Goking, mismo ni success up sila sa nasangpit nga roadshow ug giganaan sab sila no, sa nasangpit lugar nga programa. Din ato sa paminaon ang nahitabo nga pag-explain sa nasangpit nga RTB 32, which is pinagi ni Mr. Gonzalo Benjamin Bungulan, Senior President Treasury and Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines. Dagdihin kikabutyag nga aprobado kini siyempre sa tuwang gobyerno ug usa sa mga programa sa tuwang nasud alang sa dili lamang alang atong mga dato o kwartahan, kundi dili apil tong mga regular people or mga personahe tao mga kining ordinary lamang mga tao nga makakaya og invest asa minimum amount na 5,000 pesos, which is gimugna gini para makaparticipate sad ang mga ordinary Pilipino in usa sa di sa programa nga financing poverty project nang nagikabutyag nila nga dahil pag lower sa kining minimum investment nga 5,000 pesos. Siyempre, doon ay mga proseso o kinahanglanon lamang sa bahong pag-investment dahil mga designated account ibutang na magsabit ng dokumento sa pag-settle lugar sa maong amount o labi na sa pagbisita silang RTB website. Din na pinaagi lugar sa na may kining online gihapon nilang gamit, which is pwede sab ka mo gamit through GCash, then pwede sab ka mo gamit sa mga bangko nga kung asa lugar nga pwede ka makitransact ka. Sumula nga ito ang nabati gikan ni Mr. Gonzalo at sa paminaon si Gonzalo Benjamin Bungulan, Senior President Treasury and Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines.
2: For the joint DTC managers for the RTB 32. The other half is Development Bank of the Philippines, and the representative will be introduced later. So both Land Bank and DDP are the joint lead issue managers, while help together with the joint issue managers, BPO Capital Corporation, Capital and Investment Corporation, BPI Capital Corporation, China Bank Capital Corporation, First Metro Investment Corporation, PNB Capital and Investment Corporation, Security Bank Capital Investment Corporation. Sige sila host natin kaya nila kasama ko. Ano na? Pag kayo na, lakasan nyo yung Land Bank, ha? And the Union Bank of the Philippines. Welcome to the investor briefing for the 32nd tranche of retail treasury bonds or RTB 32 in your beautiful city of Cagayan de Oro. So this year is a special one. You know why? Because it's special because this is the first time that I will speak to Cagayan de Oro for RTB. Sa tandaan ninyo, ha? Why is it special? Because Bonfer Langa spoke in Cagayan de Oro for the first time. Okay. Now, because it marks the 25th anniversary, as mentioned, of the Retail Treasury Bond Program. It was launched in 2001, obviously, now 2026 minus 25. Now, in 2001, hindi pa masyadong uso noon ang financial inclusion. Hindi pa. Pero, ang Bureau of the Treasury, sinimula na niya ang financial inclusion by launching a bond series, a government bond series, but for retail investors. Hindi pa kasi kayo pinapanganak noon. May panahon na individuals that Juan and Maria cannot buy government bonds. O napakayaman mo dapat para makabili. So, naisip ng Bureau of the Treasury, yung nakikinabang dito sa government bond program ay yung mga mayayaman na. So, dapat makapag-participate din ang masa. Kaya, naisip ko itong retail treasury bonds. Yun. So, inclusion, dati pa, no? Na ina-uphold ng Bureau of the Treasury. The Bureau of the Treasury also upholds innovation and integrity, of course, and excellence. So, such that the retail treasury bonds have become a driving force in shaping a more financially empowered Filipino public, okay? By offering secure, accessible, and rewarding investment opportunities, it has opened the doors for ordinary Filipinos to take part in nation building. First, because the investments that we place in treasury bonds are used to fund government priority programs. So, we can see that in the evolution. So, hey, dati walang RTB, tapos nagkaroon na. So, retail investors nakakasali na. Hindi pa ganun kalaki dati ang nare-raise. But in the 30th retail treasury bond issuance in February 2024, that raised 584.86 billion. Okay? Now, last year, RTB 31 raised over 507 billion. So, all of those were used to help shore up the country's resilience and recovery by financing priority projects of the government. Now, inclusion did not change. No? And then, actually, in the thrust, in the pursuit of making it even more accessible, no? Aside from lowering the minimum investment, it's also opening other channels. Before, you can only go to the bank. Right? So in 2019, the Bureau of the Treasury introduced its online offering system, no? of the Bureau of the Treasury. So 2019, yeah. And then in 2020, Overseas Filipino Bank introduced its mobile banking application as another investment channel for retail treasury bonds. In 2020, Land Bank, Land Bank mobile banking application was introduced in 2021. So, kita niyo ang lalakas ng malapak nito, ang mga taga-Land Bank kasi ito. Thank you. So, and last year, for RTB 31 also, marked the first year that investors can invest via GCash. And by the way, the parent company GCash has launched its initial public offering. So, as you can see, RTB is a continuous story of evolution. Now, it's a 2.5-year bond, paying interest every quarter. The details will be explained later. Also, it has a switch component. If you happen to hold any of the 5 eligible bonds that can be switched into RTB 32, you should really consider switching, okay? Because you can do 2 things. One is just simply compare. What is the coupon rate of the RTB that you're holding compared to the coupon rate now, okay? Because you'll get it almost at par. And then second, you can do a more
1: Oto si Gonzalo Benjamin Bonggolan, Senior President sa Treasury and Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines. Then syempre, may butiag sab si Ms. Sharon Almanza, Treasurer of the Philippines Bureau of Treasury. Last year, may taas ang participante o percentage sa mga may participant. Sabi na, may abot ng 27%. Di naanay 31 ka mga branches na ipatuman in nailusad ang sangpit nga kalihukan. Gani, 2 years pa lang ganini sila, but niabot to 423 million na participants sa sangpit lugar nga programa nationwide. So, muni karon, ang ika-32 sumarinundan ng tawag is RTB-32 kay ika-32 na nila nga trans sa nasangpit lugar ga kalihukan. Din giskutan usab ni Ma'am Sharon Ralmanza ang kining investment within 5k nga investment, 5k nga increment. Then siyempre palambuon ang kwarta o dili lang palambuon, doon na po ay madawatan in retirement kung paabuton ang kining nasangpit nga tuig. So ato sa paminawan si Ms. Sharon Almanza, ang Treasurer of the Philippines Bureau of Treasury.
5: At kailangan ko rin gumising na maaga dahil ang aga ng napili namin flight kaninang umaga. At dahil doon, ayoko mamiss yung flight ko kasi sabi ko, kawawa naman yung security ba, yung land ba, kung, at yung RD namin si Marivic, kasi kung hindi ako makaka-attend, siya yung mag-deliver yung message ng issuer. So, nahirapan ako matulog kasi excited po ako. First time ko po sa Cagayan de Oro. Kaya lang, hindi po ako pwedeng magtagal kasi magbebenta pa kami ng, maglalako pa po kami ng RTB kaya kailangan din namin bumalik mamayang gabi. So, sana po suportahan ninyong lahat ang Retail Treasury Bond. Sinabi na po ni Bong kanina yung programa namin.

0: Dupa, no? Mas lumagupa yung mga retail investors ng government. So nung this is hindi po ito CTO lang but Region 10. So nung RTB 30, which is in 2024, 423 million. So malaki po yun, no, sa isang region. And last year po, tumaas po ito ng 27%. So 601. So sana po this year mas malaki pa, no, yung mag-participate ng mga investors sa RTB. Kasi sabi nga po, ipipresent po mamaya, very attractive po yung feature ng RTB ngayong taon na to. Kasi 2.5 years lang yung maturity. And mataas po yung ating return, no? Sabi ko nga, isa to sa pinakamataas since 2009, no? Kasi di ba, dati naman po bumaba yung rates, bumaba yung interest. Pero ngayon po, dahil sa market environment, medyo mataas yung ating interest rate. And they will explain later kung gaano mataas. So, sasabihin ko na, 6.875. I think may mga brochure naman po kami dyan, so makikita nyo, no? Kaya sana po, patuloy niyong suportahan yung programa ng gobyerno. Pinaliwanag na po ni Bong kanina na hindi lang po sa pag-iimpok nyo kayo or at least sa retirement and savings nyo, nakakatulong po kayo sa gobyerno kasi alam nyo naman po na yung nililikom ng Bureau of the Treasury ay ginagamit po ng ating pamahalaan, no, para tustusan yung mga programa at mga proyekto ng ating gobyerno para po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. So, at pinaliwanag na rin po ni Bong kanina na mas madali na pong mag-invest, no, mag-place. Kasi marami na kaming mga online channels and kahit po wala kayong bank account, kung meron kayong e-wallet or GCash, sa pamamagitan ng G-bonds, pwede na rin po kayong mag-invest. And ngayon din po, for those na meron mga pera, yung personal, ano na, yung ibig sabihin ng pera, yung ano po, the retirement account, oh my goodness, I am so sorry, hindi ko po kasi produkto yun. Yung pong additional, no, kung gusto nyo ng retirement fund, ano na rin po, eligible investment or instrument na rin yung RTB. So, pwede rin nyo pong palaguin yung inyong pera account for those na may mga pera account na. And kasama po yung RTB dun sa eligible instrument. So, maraming mga facilities or channels that pwede na po kayong mag-invest, especially yung mga kabataan na mas gumagamit ng mga mobile applications. So, sa taong ngayong taong punto, sabi nga dun sa ating screen, yung theme namin ay pamahalan ng tiwala, yaman ng kinabukasan. Dahil, syempre po, yung pagtitiwala ng mga Pilipino sa RTB, no, na 25 years na, naging ano na po to, naging legacy, naging mahalagang instrumento ng gobyerno para punuan yung ating mga pangangailangan. At we are really proud, no, to carry this forward. And for every RTB that each one of you will invest in today, we will make sure that we turn that legacy into a more profound and prosperous future for our families and our nation. So, sa ngalan po ng Bureau of the Treasury and Department of Finance, maraming salamat po at magandang hapon ulit sa inyo lahat.
1: Ito si Ma'am Sharon Almanza, Treasurer of the Philippines sa Bureau of Treasury. Sa nasapit nga kalihukan, tinubanan sa ni Maria Eliza Galvan, ang Vice President of Treasury on Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines. Nag-discuss or nag-explain sa maong retail treasury fund nga mga pamagi. Una po ay simpre na siya gi-explicar alabot sa new investment o bond exchange. Doon na po ay ang tenor ni Inix. Example, ikaw mo invest 5,000 pesos. Siyempre, 2.5 years ang tenure ni ini. Ang nasangpit lugar ng tubo din na 6

0: percent interest rate din ang payment quarterly samtang ang status kabutyag ng direct, unconditional, unsubordinate and general obligation of the public. Siyempre na yung coordination upang sa Land Bank, Security Bank, Union Bank ang upan pa. Then muna ang pinakasabani is ang walay fees panahon sa primary offer period. Walay mabayaran sa primary offer nga period. So katunga mo ang invest, taman lang sila sa October 12 ang ilahang silbi issue date nga kanandiya na taman. So sa karong panandaan, mag-invest na sila. At sa paminahon si Maria Elisa Galvan.
1: The tranche that marks the 25th anniversary, no, or the silver anniversary of the Retail Treasury Bonds Program. But before I proceed, no, with the summary of the terms, we'll play another video and then we'll discuss further the details of the issuance. Thank you. Kindly play the video. With the RTV 32, as you can see in the slide, there are two paths to take, no. The first one is a new investment. So this can be done over the counter or through our online channels. Later, I will discuss further about how you can use your wallets as a means, no, to invest in RTB 32. The second path is the bond exchange. So if you currently hold 5 eligible government bonds, which I will mention later, these are the bonds maturing between October 2026 up to March 2027. No? So you may choose to switch them into RTB 32. So let me discuss the major summary of terms of the offering. Definitely, the issuer is the Republic of the Philippines through the Bureau of the Treasury. The tenor is 2.5 years. 2.5 years from the issue date, which is on April 12, 2029. The interest rates, as mentioned by Treasurer, is 6.875 gross per annum, as determined in the auction yesterday, no, September 29. So interest payments are paid quarterly. The investors, of course, may expect quarterly interest payments until the April 2029. The last interest payment will be paid together with the principal. So RTBs, especially this RTB 32, is a direct, unconditional, unsubordinated, and general obligation of the Republic. So definitely a very safe issuance, a very safe investment option. As mentioned by Sir Bong, the joint lead issue managers are both BBP and Land Bank. So Sir Bong, hindi ko highlight yung Land Bank. And also, the rest of the issue managers are BDO Capital and Investment Corporation, BPI Capital Corporation, China Bank Capital Corporation, First Metro Investment Corporation, PNB Capital and Investment Corporation, Security Bank Capital Investment Corporation, and Union Bank of the Philippines. So eligible investors are individuals such as you and me, no, as a government employee, corporates, cooperatives, retirement funds, and provident funds. But generally, RTB 32 is for retail investors or individuals. The minimum investment amount is very affordable at 5,000 pesos, an integral of 5,000 pesos thereafter. Please note that there are no fees during the primary offer period, so later I will discuss with you the dates, the important dates to take note of. And lastly, with the exception of tax-exempt institutions, the interest income earned from the investment of this RTB 32, similar to other RTBs, are subject to 20% withholding tax. So now, let me proceed with the exchange offer. Now. So as mentioned, this is the second path. If any one of you owns any of these 5 eligible bonds, so 5 yen, RTB 1501, FXTN 20-13, until RTB 05-13. March 15. So, the eligible holders for the exchange of this, for the exchange or switch of this eligible bonds may offer to exchange such bonds now for the RTB 32. And then the minimum amount is also 5,000, but with in multiples of 1 centavo thereafter. So you may avail of this over the counter at your preferred selling agent bank or where your eligible bond holdings are currently kept. So yung bank where it is being kept. No? So the repurchase prices of the eligible bonds based on their BVAL as of September 22 are as follows. So these are shown on the screen on, in the middle lower portion. For the securities accepted for the exchange offer or switch, interest accumulated from the last coupon date of the eligible bond to the issue date of the RTB 32, which is on October 12, 2026, will be credited to your nominated settlement account. So we will still use the same settlement account. So kindly note that the actual exchange and payment of accrued interest will coincide on the settlement or issue date. So offers to exchange may be submitted again with your through the bank where your eligible bonds are currently kept from today, actually starting yesterday, until 12 noon of October 7, 2026. So this is a sample illustration no, of how an interest in is computed no, using, assuming 100,000 investment for RTB 32. So it you see a lot of numbers, but essentially, with an interest rate of 6.875% per annum, and this is the gross, the investor will get an annual net interest of 5,500 pesos. So when I say net, it's net of the 20% withholding tax. Interests are paid quarterly, so for a 100,000 peso investment, you can expect quarterly interest payments of 1,375, as shown on the screen. And lastly,
0: So, Mato si Maria Elisa Galvan, Vice President sa Treasury and Investment Banking Sector sa Land Bank of the Philippines. Pero ito gano'y ipos nga report, initial nga report bigan sa Mulberry City Hotel, kinisi Magnum Hunter 19, mensyo kataktulan sa palitaog serbisyo.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan sa tumang kaisulan no, kung gusto mo nga maghimo sa pag-engage pod nini pwede ra gid kayo kung for example sa land bank mo mahigala sayon ra gid kayo no, ang paghimo sa pag-invest sa RTB 32 kun kini convenient nga pamaagi gid mahigala kay online naman lang no sa kuan lugar na kay land bank din ang application so mobile banking ang mahitabo so step 1 moadto lang kano mag-login lang lugar ka sa imong land bank nga account dayon mag-tap din kag investments dayon mo ana din ka sa mag-purchase din ka og bonds. So, mag-review lang din ka sa mga product details ug mag-agree lang din po ka sa mga terms. Ug iselect lang nimo ang imuhang account, mga higala. Ug i-confirm po din po nimo kung pila ang imuhang investment amount. So, gani man, no, kaninga transaction acknowledgement receipt, mo din po na imuhang maangkon or acknowledgement number. So, proof lugar na sa imo pong investment. So, puhon-puhon, no, nga makaingon yung ka nga, uy, maigiday po nino. So, ang tenor ni ini mga higala, so, 2.5 years, ang mag-mature na din po ng imuha din pong investment sa April lugar 2029. So, ang interest rate nini ay nasa 6.87%. So, kanyang mga igalan ng maay po ni, labi na sa itong mga kaisunan po niya, wala ba yung fees during the primary offer period. So, ang eligible investors nini, mga corporates, cooperatives, or kaning mga retirement funds o provident funds. So, 5,000 pesos no, ang na din po din siya increment po nga 5,000 thereafter sa imuha pong investment nga 5,000 pesos. So, naalaman no, dapat lang i-comply lang po sa kaninga terms na ging i-offer nga na 20% nga final withholding dayon sa tax on interest and compound mo. So, sa itong makaisunan no, basin gusto, invest na din mo sa retail treasury bond kung RTB 32. Kaya ang period ini September 29 to October 7 ang offer nini ni ini pong nahisgitan nga RTB32, no, sa Bureau of Treasury. Oras alas sa 5:24 na sa hapon, mga igala, sa itong pagpunan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Unang sa nato, itong Magnum Operation na Tabang.
3: Operation Tabang.
2: Ato sa ang hinabion na si Ma'am Myrna Grace Lacaron, ngagikan para ba ni sa may lungsod sa Taguluan, Misa Miss Oriental. Ma'am Myrna, maing hapon.
4: Ay nga po, ma'am.
2: Ma'am Myrna, live das Magnum Radio ng kabano mo Magnum Angie Alzado. Ma'am Myrna, kung sa'yo sitwasyon gani yung nabot ka din, he?
4: Mga yun, taming tabang mamba para sa lugaw ka na ang haya sa akong magulang, ma'am, kay walang-wala na ginmi, ma'am. Wala may ibayad sa panang pangapangadji daw nga libo kapin. O niya, wala na po may palit sa mong pagkaon, maski pangapi.
2: Mm-hmm.
4: Okay. Niya nagkautang-utang pag yun miya itong pulmero pa, ma'am, kay wala. Ang pagkabugto niya, kay wala man yun miya ito yung kwarta.
2: Ay mo hang igsuon, ma'am, unsa man ni siya dalaga pa or kaning minyo na po?
4: Ano, minyo man na siya, ma'am, na siya kay ipon, pero dili ay masaligan ba, kaya murang naigamay.
2: Ay, mo hang igsuon kay laki ba eh?
4: Lalaki.
2: Ah, lalaki, okay. So, kaning imuha din pong igsuon karon nalubong na po siya, ma'am, o wa
4: pa? Wala pa, ma'am.
2: So, ang katong imong giingon nga bayad sa kaning sa mga G sa haya, kamulo pa gid ni. Kamulo pang vigil.
4: Kamulo pa, ma'am.
2: Ay, okay. So, nakatry na po mo, ma'am, panghangyog tabang din na po sa inyo pong LGU?
4: Yes, ma'am.
2: Sa inyong barangay o sa munisipyo?
4: Oh, katong sa mong barangay, ma'am, nakatigom ito sa solicit is 5,000. Gimod akong gibayad sa additional niyang upat ka inject.
2: Okay. Sige. Ma'am, Myrna, no, try na ito manghangyo din sa Magnum Radio. Basta na doon ay mga kaisuna na ito nga willing po mo share po silang financial blessing para po sa inyong sitwasyon. Sige, Ma'am Myrna, hangyo na ito mga kaisuna nga naminaw ka noon sa imo pong imuha po nga pagdalikya din sa Magnum Operation Tabang.
4: Manawagan ko sa mga naminaw karon sa Magnum Radio nga ako matabangan ko ninyo sa ako ang problema may tungod sa iya sa kumagulang kay walang wala na gid mi karon maski pangapi wala sa nibugas maski pambayad namo sa pangaji or kaya ang pangapi namo walang wala na gyud kay naka ang na tigom na ako ng mga hinabang sa muag, eh, pangbayad naman ako. Then nagka-pamailo na sad ko itong pulmero na mga paghaya niya. Kay walang-wala niya ito. Ipalit lang na ako sa amuang pagkaon o mga pangapi.
2: Okay, sige. Ma'am, kaning wara po nagdugay, no? Ani ay tabang, gikan sa Magnum Operation Tabang. 1,000 pesos para kay para sa imuha, ma'am, para po magamit, you know, sa imo po din pong panginhanglan, labi na niini pong inyuhang sitwasyon. Ang simong ikasulti, ma'am, niini pong ato ang natigong karoon sa Magnum Operation Tabang.
4: Salamat kayo sa naghatag. Dinoore magbalo sa imo.
2: Sige, ma'am. Salamat kayo po naman sa pagsali sa Magnum Radio. Dugtong nini, atong pasalamatan po. Ang atuang mga regular benefactors, sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela, Subdivision, Barangay Kamamanan. Huwag sa mga gusto pa nga mga pasuga, paghatag o hinabang. Bukas, kaya po ng Magnum Radio. Biling kami madawat mga higala, bisag pila ng amount, ganyan po ika-share para po sa sitwasyon sa pamilyang Lacaron. Nasa Lacaron din po sa Magnum Radio, o gaba sino pwede nyo mahapitan, aron na sila inyo po nga matunulan sa inyo po nga ikadalit nga hinabang. Oras alas 5:28 na sa hapon.
3: Time Check is brought to you by McDonald's.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapilin ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Miss Samis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
8: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect. Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence. Nangita

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mong hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
6: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
7: Gikan sa kinatas ang bukid.
8: Nak, kamusta ngay?
7: O bisan sa pinakalayo nga isla.
8: Nay, gagraduate na ako.
7: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
8: O pauli na ko ka.
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
10: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
12: Balik na mahigala sa itong pagpanaguban sa tulubo ng Magnum Reports. O ganiin nga orasa din sa itong mahigala sa itong public office o public trust. Kaya makikubusta sa ta sa botan po sa Cagayan Yoro Fire District sa naitong investigasyon. O ganiin ito po laging pagkagawas nun sa usa ka lalaki nga giatudlo o gamo po yung mihimo no, sa pag-confess ay hapong nga nahimong sa laon nga magkining pagpanunog o gusto ka Pinoy Anan din sa may Santa Cruz Barangay Lapasan ning atong syudad nga miug daw po no, sa mga panimalay sa mga kasilinganan po na itong yahapong nahimong target nga balay sa iyang kanihinigugma. Alin ini mahigala ato sang makauba, no? Ang ato po din po nga pakikinabi. Kang FO2 kay Nicola Reyes, sa itong District Investigator sa CUFD, sa itong Public Office, Public Trust.
13: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives.
11: K kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang kahisa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Sir, may hapon, Sir Angel Sado sa Magnum Radio. Sir, maki-update me, no? Ni ato po nga naitabo nga kaninga sunog. Dinas may barangay lapasan ni ato nga dak bayan. Unsa pa yung nahitabo, yun po, Sir, sa gihimo, no? Nga pag case build up, nga inyo pong kuan po na gi-refer dito sa prosecutor's office ni ini pong kaso ni Mr. Delmore Navarro.
14: Kana, ma'am, no? Mayong hapon o mayong hapon sa tanang tagpaminaw. Regarding sa sunog na itabo atong September 11, 2026, nitak ng alas 2:59 sa Kapuntagon, dito sa Santa Cruz Dos Lapasan, dakbayan sa Cagayan. Ang update sa pagkakaroon, ma'am, no, ongoing na po natong case build up, mas gipalauman o mas gipabugat ang mga ebidensya batok sa suspitsado. Sa pagkakaroon, ma'am, na activated na nga to ang task force, ma'am, para nani. So, dili lang kay isa or duha ka investigador ang gatutokan ni, kundili komposisyon ni siya sa mga investigador na rin sa Cagayan de Oro Fire District. Sa laktod nga storya, daghan ani karon nga investigador ang gatutokan ni nga kaso gid siya, ma'am, para mas mapabugat o mapalawong pagid ang mga ebidensya batok sa suspitsado. Sa pagkakaroon, ma'am, no, giauhag na mo ang makatauhan ni labi na ang mga lumulupyo dito sa Santa Cruz Dos Lapasan nga mo koordinar sa among buhatan, ma'am. Kaya ang ilahang testimonya gud makadugang gini sa kabugat sa mga ebidensya. Kung labaw na, ma'am, og naaktuhan nila og katong pagbuhat sa krimen sa katong suspitsado, kana mo gud mo na ang corpus delicti or ang body of crime na makadugang ang caught on the act nila, ma'am, mga nakita nila, mamagudto siya ang bugat gini ebidensya. Pero kung wala nila nakita akto nga pagbuhat, maski nasairan na nila atong panahon, ma'am, kini makadugang ni sa sirkumstansya nga ebidensya batok dito sa suspitsado. Mm-hmm. Ano siya, ma'am, no? Kay hustisya magid po ng ilang gipangita. Hustisya po na mong gipangita. Mugin na nga, ma'am, mukoordinar gid sila sa amu apong buhatan para gud paspas na to makabot ang hustisya. Ikadua po, ma'am, amu pong magnupod sa katauhan, no? Nga dili sila pataka o ganing tuo na mga naang gapanggawas karon sa social media ng mga manipulated videos or mga AI ng mga videos nga grabe gigay nga pagka-edit, no? Kay dili na siya mao ang tumong kani makapasalaag ang mga information or mga false information na siya nga dili na mao ang tumong nga kani gipang edit na gid sa ba nga wala nay kamatuoran nga nga gisulti. Ako lang klaruhon, ma'am, no, nga walay masing si kinsa nga mulabaw sa balaod, masing wala poy si kinsa nga makapasaylo lang para makaluwas sa iyang kasong atubangon. So mo gina sa, ma'am, no, nga kita isip sa katao makapasaylo man ta, pero dili but pasabot nga luwas na ta sa kaso nga atong atubangon. Kay kini siya nga kaso, magud, ma'am, kay People of the Philippines versus sa suspitsado, magud ni siya. So mo na siya, ma'am, no, nga amo lang klaruhon gid nga tanaw na to og lehitimo ba gid nga mga page or mga social platforms nga atong ginapantanaw, kung lehitimo ba gid ni siya nga mga impormasyon.
12: So sir, mo lang consider ka, sir, nga wala pa yung formal criminal charges such as arson nga officially filed sa City Prosecutor's Office batok sa suspitsado, o wala pa yung mga charges nga gi-recommend pod.
14: Kana siya, ma'am, ongoing gid ang case build up, ma'am, no. Gi-scrutinize gina siya ayo gid karon, actually daghan gid kay daghan gid kay migatutok gid ana karon nga kuan, ma'am, kaninga kaso gid.
12: Okay. So, what are the timelines, sir, expected by the BFP for the prosecutor's office nga mag-issue na sila sa subpoena or resolutions, issuance of warrant of arrest, inana kung, or timelines ay dina sa sugod sa inyo pong paghimo no sa case build-up? Then, anida yung punta sa subpoena and resolution? Mga possible, sir?
14: Ani siya, ma'am, as soon as possible, gini siya, ma'am, pag once nga ma-complete na ni siya ang case build-up, diretso gini siya isampa dito, ma'am, kay para mas mapaspas gin siya. Sa amo po, ma'am, sa amo ang reporting naman po may ginasunod nga timeline po. So, kanang depende siya sa report. So, kung spot report, progress, o final investigation report. Pero kani siya, ma'am, lahi magod siya nga case kay kaso magini siya gibali. So, muna siya nga, ang pinaka-pas-pas yun nga pwede, muna siya nga amo gimbuhaton, ma'am.
12: Kanang katong gigan, sir, nga final investigation report, kana siya, sir, possibly na siya makakuha na o complete nga case docket na din, anak, sir?
14: Yes po ma'am, kay sa una mong good ma'am, lahi ang proseso. Mm-hmm. Ang giingon lang good sa una nga probable cause lang, pwede na din sa isang pangakaso. Karon mong good ma'am, kay giingon nga prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So mo gin ang kailangan. Then ikaduwa, sa una ma'am kailangan pwede ra spot report. Karon ma'am dili na siya pwede spot. Kailangan na siya final investigation report. So muna siya ma'am kailangan makalap gid sa tanan ebidensya, tanan nga case folder mahuman gid siya ma'am para pagsampa sa kaso diretso na ni siya. Ana na din dakit na din ma'am.
12: Mm. Di ba sir, naingon mo kaganiha man, di ba nga manawagan sa katong mga tao din ha nga mag-cooperate lagi para sa filing sa kaso. So, na may katong di mga key testimonies na to sir, including katong suspect's ex-partner, katong si Carol Gamutan, din mga eyewitnesses or CCTV, marag duha-duhaan pa kay di ba nga sudo naman po ng mga panimalay po dito. Wa ba po ni sila nag-gather po na sir kani sila nga mga individuals nga kaning nga interview na prior pa po nini pagka-confirma gyud ang arson ang nahitabo for preliminary investigation sir sa inyong bahay.
14: Kana sir mo nakakuha man pud mig mga CCTV, nakakuha pud mig testimony especially sa katong ex-live-in partner niya ma'am ug uban pa pud nga mga witness namo. Ang amo lang gid ma'am giyahog lang gid namo kung napay may kadugang gid ma'am kay the more nga mas makita ta mas daghan gid sa nga circumstance nga mga circumstantial evidence gid ma'am. So mas daghan nga witness nga maka testify adto nga panahon or makatestigo, mas bugat gid ang kaso ma'am.
12: Mm-hmm. Pero na ni mga fully sworn gid sir nga mga testimonies na ni pong nahisgot ang mga individual no nga nagakadayon nga sila makonsider nga witness ani pong nga maong kaso.
14: Yes ma'am, naapod tayo mga witness ma'am no, ubay-ubay man sad pod. So muna siya nga mo gikalap ma'am, the more unta gid mas better gid sa ma'am no kung naa gitong akto nga nakakita. Pero kung wala ma'am, ang atong basihan ani ang circumstantial evidence. Pero kana ma'am under investigation pa tas pagkaron gadugang pagitag mga ebidensya na ma'am po tayo mga witness gid ma'am. So di pa ginamo mahatag totally gid ang katong ma-disclose gid namo unsa gid ang among mga witness ma'am kay makuan mo po ng investigation.
12: Sir, kaning extrajudicial confession sir ang gihimo niya ito pong suspitsado sir during sa iyang katong di ba nag-surrender siya considered ba siya nga sa inyong na-silence sir admissible or kamo no sa otoridad nag-rely lang po mo solely sa external physical evidence po or katong mga affidavit po din sa mga witnesses
14: kana siya ma'am no ang extrajudicial confession ma'am admissible man na siya sa korte. Pero ang gingon manggod sa Rule 133 Section 3 Rules of Court, ang pag-angkon sa sala gawa sa hukmanan, iligo aron makundinar ang usa ka akusado kung wala laing independenting ebidensya or corroborative evidence. Muto siya, magiingon ma'am nga, kailangan gid siya o corpus delicti or body of crime or nabagid siya kay kung wala manggaling na mga corroborative evidence pero sama sa circumstantial evidence nga makapadugang o kaduot ma'am muna nga katong na mga testimonya, na mga CCTV, muto siya nga makadugang gid siya kabugat ma'am sa kaso.
12: Okay. Pero sir kaning unsa day kalisod gud sir no ang paghimo gud ninyo karon sa case build up nga murag na taas-taasan na mo ang panahon gikan ni adto pong pag breakout sa sunog nga hangtod karon panapayapunta sa CBU process.
14: Kana sa ma'am no kay dili man sa pareha sa una ma'am kay ang kaning Department Circular number 15 or DC-15 sa Department of Justice 2024 pa mangguni siya ma'am baguhay ra gid pod. Kaya sa una man gud ma'am kailangan lang og probable cause pero sa pagkakaron man gud ma'am kaning DC-15 giingon na man gud dito nga naay reasonable certainty of conviction. So may tabo man gud ana ma'am kung katong admissible man gid ang iyang pag-angko no. Pero pag abot dito sa korte ma'am ug mobaliktad siya moingon siya karon nga gipugos man ko atong panahon na or gihadlok man ko. So meaning inadmissible na dito siya ma'am kay matamakan naman ato yang katungod. So meaning ma-dismiss ang kaso. Mo ni sa karon ma'am nisulod ni si Department Circular number 15 nga makapadugang o kabugat sa mga ebidensya kay kung mobaliktad man galing siya ma'am napamantay mga evidence nga lain ay nakatestigo na ay mga CCTV ug napay uban nga mga physical evidence nga among nabuhat na crime scene processing ug uban pa kaning case build up nga ebidensya ma'am mabugat kay maski pag mobaliktad siya dili na gid siya maka likay ani kay tungod kay namatay mga ebidensya nga nakasuporta pod.
12: So since the suspect kay na-release man siya due to the absence of katong red-handed lagi nga arrest na to or katong in flagrante delicto ato siya pong gihimo nga krimen. So unsay measures no sir ninyong gihimo pod to para ma-monitor yung whereabouts in coordination pod na sa tong Cagayan de Oro City Police office.
14: Kana siya ma'am no ang pag-monitor ana siya ma'am naaman na gid siya sa trabaho gid sa to ang kapulisan gid ma'am. So katugid nga panahon na po, good. Kailangan gin nila i-release po, ma'am. Kasi sila man po na makasuhan o arbitrary detention. So, muna nga kailangan nila i-release. Dili na to sila mabasol po, ma'am. Kasi gasubay raman po sila sa balaod. So, muna siya, ma'am. Ang sa amuha po nga part, kaning case build-up po ni sa among gapaspasan karon, ma'am, ang fire scene processing. Muna siya among ginasiguro, gid, ma'am, nga ang ebidensya nga makuha dito, tininood gid siya, ma'am, nga maugid siya ang musuporta nga mga ebidensya batok sa suspitsado. So kana, ma'am, ang whereabouts niya o kuan, dito na siya sa atong kapulisan gid nga trabaho po, ma'am.
12: Okay. Pero sa kaning balikan lang ginako, sir, no, kay ma'am, ginibalik-balik gid po pangutana sa mga katawan na may mga procedure, katong ingon, di ba, namo sa CBO, pero kuan, sir, no, makonsider ba nga appeal procedural challenge gid ninyo, delays in execution, nga para makuha lagi request ni pong nahisip ng lalaki or kaning paggawas din po sa warrant of arrest kaya para mapapanubagid siya sa dako kayong sunog sa lapasan.
14: Pero siya, ma'am, no, ang pag-case build-up yun karon, ma'am, kay muna nga sa una magun, ma'am, kay ditsura ni mo idasok dito sa korte, no, sa prosecution. Karon magun, ma'am, katong DC-20 nga ligawas atong 2023 nga kailangan gid, ma'am, no, nga magkauban ang prosecutor o kauban law enforcement agencies, ang BNPFP, ang PNP o kauban pang agency nga ang paggama gid anyang case build up, ma'am. Muna siya medyo challenge gid sa karon kay kailangan gid siya i-plaster gid ang case build up kay kung gamay lang nga sayop ani, ma'am, pwede ta maigo sa technical ma-dismiss ang kaso. Muna siya karon, ma'am, i-scrutinize gini siya, siniguro gid ang pag case build up ani niya, ma'am. Kay ang kani magud siya kay dili magud siya basta lang kay kaso lang or personal nga kaso kun dili people of the Philippines magud siya, meaning kailangan gini siya tutukan og ayo og scrutinize gid ang pag case build up ani.
12: Sir, pasabda lang sa Minister Kino kuning kung people of the Philippines ang ato ang mga complainant dito sa maong area nga nasunugan, appeal na pud mo ani, sir, or separate mo po, sir, muhatag go amo file og kaso, no, kay ang nahitabo tinuyo man yung sunog, logistics ninyo, inyong kahago, inyong effort na gi-exert na itong mga panahuna, di man nun ta ito mahitabo kung wala po ni gituyo ani pong lalaki nga nagsunog.
14: So, kana siya, ma'am, no, appeal na may ang complainant, ma'am, kaya ang isagid sa complainant, yun, labaw na o kaning arson cases, is kaning BFP, yun, ma'am. So, kaning mga heinous crime, magun, ma'am, automatic gina siya nga people of the Philippines. Dili maguna siya kay, example lang, ma'am, no, Juan de la Cruz versus kini nga suspitsado. But kini siya, ma'am, basta mga heinous crimes, so automatic gid, ma'am, people of the Philippines. So, ang state na iyang kontra ni, ma'am, appeal na ang katong mga residente, kami mismo ang sa agency, o guban pa ang mga tao, ma'am, gibali, as a state ang iyahang gi, kon, ma'am, ba, as tibok Pilipinas ang iyahang kontra gibali ani, ma'am. So, mo gini siya nga, crucial gini siya nga kaso, kay tungod kay heinous crime gini ang pag-commit sa kaso, sa krimen.
12: Okay. Ang inyuhagya pong tinguha, sir, ang pinaka kaso gid nga gusto ninyong i-file sa iyaha kato gid gihapong destructive arson
14: sa kana siya, ma'am, no, ang pila siya sa case build up kay pwede man siya ma-fall as simple arson kay tungod, ma'am, ang destructive arson under sa article 320 sa revised penal code public places na siya, ma'am, considering government office manana, pero kung maingon ta og balay, mga inhabited nga balay, ma-fall na siya sa PD 1613, kung dito rin siya sa simple arson. Pero di but pasabot simple arson ang iyang title, simple ragit po siya, but di laong yapong kina siya, ma'am, o dako kina siya nga penalty nga atubangon po, ma'am. So pagkakaroon, gina-case build up na siya, ma'am, kung asagid siya i-fall, o kung sagid ang mga insakto nga words nga gamiton, ana, ma'am. So example, kani para din, inhabited magini siya nga balay, so kailangan gina siya nga ibutang siya dito sa case build up. Kay depende man na siya sa case build-up ang kalaom sa iyang penalty po, ana.
12: Sir, bro, appeal po na siya, sir. Murag i-consider nyo ang intent, no, versus extent kay sa itong pagkiginabi ani pong nahiskitan nga suspitsado. Sa kami po, niyon po siya sa amuha nga he only intended nga i-burn niya ang balay sa iyang ex nga si Ma'am Carol. Na nakurat lang din siya nung pagbuntag nga appeal ng mga kasilinganan. So, yun sa BFP, sir, nga i-address ni, no, plan to address nga ang issue sa intent versus extent kay nagresulta mga issue sa multiple kaning neighboring homes nga naugdaw gyud sa mga pong insidente, pero yung intent ato katuro man datong kang Carol
14: kana siya, ma'am, no, automatic pag gingon maguna to kung arson, intentional burning of others' property. Meaning, unang-una, ma'am, Paul, nagin siya dito sa element nga, dili niya kagalingong property. So, meaning, property ni Carol, or sa batong na sunugan. So, kato palang daan, ma'am, arson, nagin siya nga kaso. Samot pagin siya karon, ma'am, kaya nadamay pagin ang uban ng mga residente nga na dito. So, muna siya nga, ma'am, nga, kini siya arson gid ang iyang kaso. Mahulog gid siya nga, intentional gid siya.
12: Okay. Pero sir, no kay di ba gawason mo siya na issue pag with mayor nga si mayor ang nagpagwas ato pero inyo naman ang iklaro sa niagi natong interview na bay mga kwanser na bay inana nga pwede ninyong mahimo like kaning mga whole departure order ingon ana no para masiguro gyud nga within CDO pag gyud ang presensya ini pong nahisgot ang lalaki para kung palitan mag malampuso na yung CBU yun ma-proceed na din dito sa City Prosecutor's Office ang mga dokumento yun puhon, no? Kung nanay ka ng preliminary investigation sa Pinag, uban pa, dali na din po siya ma-aresto.
14: Kaya siya, ma'am, no? Antod sa wala pa siya na-prove, ma'am, wala pa siya na sampagin ang kaso, mahulog yun, ma'am, nga freely yun siya makagawas sa pagkakaroon. Kaya kung ato po ni siyang i-hold, ma'am, kami sa BFP appeal ang PNP, kami man po'y makasuhan na ni ma'am o arbitrary detention. So muna siya sa pagkakaroon, ma'am, kapaspasan gini siya karon kaya tungod kaya ang suspitsado, nakagawas man siya, ma'am, kay mo may subay sa balaod. But dilibot pasabot nga, gipasagda na po siya sa kaso. Kana siya, ma'am, nga monitoring, nanana siya sa uban law enforcement agency. Sila naman po nang gatutok ani po, ma'am. So sa amo nga party lang gid, ma'am, kay kailangan na ginamo paspasan ni o scrutinize kining case build up yun po, ma'am.
12: Pero consider yung punto, sir, di ba? Kana murag, makonsider niyo nga premeditation to sa arson charge katong away-away nila sa iyang kaipon ni Ma'am Carol nga na siya plano gyud pod before pa siya nihimo ani pong pag-commit gyud no sa pagsunog sa balay ni Ma'am Carol nga naangin ang uban. Apil siya, sir.
14: Kana siya, ma'am, mahulog siya nga ma-fall sa circumstantial evidence. Pero dibot pasabot kay wala mo gud toy pag-ingon dito nga sunugon ako. Example lang inana, ma'am, no, kay nagid ang mga words nga giingon. Pero kato, part gyapon na siya sa mga investigation, ma'am, katong ilang pag-away, katong pag-blatter, to mga prior nga mga incident. So kana siya, ma'am, naka-record po na siya sa amuha, kay appeal man na siya sa pag-way, sa pag-case build-up, o kabugaton sa mga ebidensya po.
12: More conscious nga aggravating circumstance tong katong mga inana nga statement nga ipangluwatan nila.
14: Dili man sa ningon nga aggravating, ma'am, pero makatabang sa gibali, ma'am, kaya naman sila yung mga prior nga mga incident. Ang maka-aggravate lang ana, ma'am, depende sa katong kaso nga panghitabo gidad to. For example, kung ingon siya nga sunugon ako nin panimalay or prior mga inana, ma'am, nanay mga pagulga, kana ma'am possible pa siguro pero di gid siya nga maka-aggravate. So sa ato karon, ma'am, sa pag-case build up, ga depende karon unsa nga terms ang panggamiton kay para mo aggravate ang kaso. For example, kung dili na to ma-declare dito inhabited, so mas ubos ang penalty. So muna siya nga i-scrutinize gid ang pag-case build up para mas bugat gid nga penalty ang mapatong ngadto sa atong suspitsado.
12: So kaning sa inyuhang investigation ang padayon pa man no inyong pag-CBU ani po nga maong kaning suspitsado padayon pa man, how about sa kaning concern na natay kuana gyud no kung pila gyud unsa gyud kadako ang damage nini kay di ba tong sa niagi partial pa man gyud to ang inyong ipanghatag ng mga structural damages ato po nga mao nga sunog karon sir nanatay kaning final gyud kung pila gyud to no ang nahimong impact sa nahisgot ang arson case.
14: Kana siya, ma'am, no? As to structural damage sa amount nata sa same gyapon siya, ma'am, 4,500,000 more or less structural damage siya, ma'am. Unless wala man po yung nag-claim sa mamo nga nai insurance kay para na sila affidavit of loss para ma-change na to ang damage. Kani siya, ma'am, for the record, ma'am, po ni siya sa mga kung unsa gid ka ang totality na ego sa structure. As to mga panimalay, ma'am, based sa ato ang kabarangay o sa CSWD, naa sa 92 kabuok ang totally damage o 13 ang partially. So, kumukabat siya nga 105 ang tanan na sunog ato nga panghitabo, ma'am.
12: So far, sir, sa kadaghan mo sa balay, porsyento na lang siguro, sir, sa mga ni tabang ninyo, no? Nakik-operate sa inyo para gyud nga ma-plaster ni tanan ang kaso batok sa suspitsado.
14: Yes po, ma'am. Gibalik dugang na lang siya gibali, ma'am, no, sa amo ang mga ebidensya nga nakalap. Kung naay makahatag sa amo og testimonya, makadugang gyud yapon siya kabugat, ma'am.
12: Pero
14: supportive na lang gyud siya.
12: Makuan siya nga supportive tanan like katong tanan na didto ni kuan gyud tabang sa inyo or 50% or kuan gyud
14: Kana sa mayong kag 50% or tabang tanan dili gid pud ma'am. Kay ang mayong gigagamay ra gid pud ang naghatag og testimonya mo na nga grabe pa ang paningkamot og balik-balik gid dito sa fire scene og even dito sa cover court nga moadto gid mi dito. Na di man po namo sila pwede mapugos or amo sila pangakuan og bisigunsa kay tamakan mo pud lang katungod. So mo na nga kailangan voluntaryo ra gid na ila paghatag og pamahayag ma'am kay kumingon mi nga ay mo kabalaka kay dili mo mga priso. Dili pud pwede mi mingon ana ma'am kay matamakan man namo ilang katungod kay mahulog nga gipugos namo sila. So mo na siya ma'am gakuan gid mi og voluntaryo nila nga pamahayag nga sila gid mismo nga ilang gikasing-kasing gid nga muhatag mo na nga amo gid nga ginaawha ginamong katawhan ma'am especially katong mga nasunugan nga mo-coordinate gid sa amo ang buhatan gid ma'am para mas makadugang gid kabugat kay para mapaspas nato makabot gid ang hustisya gid.
12: For sir kay kanang inyo silang gi no kay nag-awag naman ta so didto sa kaning covered court ginapasabot ninyo sa ato mga katawhan kung unsa gyoy pwede nilang mahimo no kay base nang uban pud gusto lang gid pud sila no nga kaning kuan mapasabot no na sila participation sa mga documents kay kinanglan i-file or uban pa kay sinagsalig lang po sila nung no, ano bitaw mo, kamo na lang liyo ka na tanan.
14: Kana sa ma'am no, di po ito makaingon nga mo, makasabot gid po ang tanan. Kaya nagid po doon ma'am close-minded, di man po nato sila masisi gid po ma'am, kaya nagid ta sa time po gid karon nga, dalumhati ta ba, kaya nasunugan na, nawadaan pa tag property. Pero na po gid uban ma'am, kaya mahadlok, dili sila matawag og testimonya, na uban mo back out. So murag ka na, bitaw ma'am, mahuyang ang atong ebidensya ba. So sa amo po nga part ma'am, ginapasabot man namo sa ilaha. Pero na po uban nga lahi ilang interpretasyon, kay giingon daw ni kani, giingon daw ni kuan, nga mahadlok nila noon ma'am ba. Which is dili unta, kaya ang kani mangod siya, kay dili man ni, wala may sikinsa nga labaw pagid sa balaod gid ma'am. So mo gina nga ilahaging pamahayag gid ma'am unta gid no kung moabot manggaling ni sa ilaha yawa gid namo sila ma'am nga mo coordinate gid sa amo apo Dios nga voluntaryo gid sila muhatag sila pamahayag para paspas gid nato mahatag ang hustisya gid pod.
12: Sir ko di ba ingon mo na hadlok na bay mga harassment na sir sa ila or na bay mga kabalaka di siguro nila no nga balikan sila tong suspect ila na mura mo ni posibleng factor nga gadwa-dwa sila pod og kaning tabang sa inyo.
14: Dili man pud ma'am no wala pa magid pud ingon na harassment gid tay laha pero kanabi taw na istorya nga advance gid man ba nga advance mag-isip minsa basin day inani nay nagpalipod nga inani so mo ina nang istorya ma'am which is dili man pud gid tinuod so murag naunahan sila sa ilang kahadlok man ba so mo nang dili unta maugid dapat ang ilang hunahunaon pud ang ila ni ma'am kung gusto gid sila mas paspas ang proseso mo-coordinar gid sila sa amo ma'am para mapaspas mo na magbuhat ang among trabaho kay sa amo nga part din ma'am gi-exhaust na gid namo karon ang among resources gi-exhaust na gid namo tanan energy nga sige balik-balik dito sa fire scene and even pag storya dito sa mga naka-witness isa-isa na gid namo ang mga napa dito na bilin pero nagid uban gid pud ma'am nga moingon nga mubalibar gid sad sila. So muna nga challenge gid sa mga part din ma'am kay kailangan man og corroborative evidence nga pipila ra man gid pud ato corroborative aside sa katong gipang-ingon ganina nga na testimonya na CCTV ug uban pa nga kaniya mong gi-fire scene processing. So kung mo-coordinate sila sa amo ma'am mas paspas gid hinon gid ni makabot gid ang hustisya pud.
12: Okay, dili ba pud factor kaning financial pud no nga concern kay basi nito sila nga kuano ang burden ani pong pagpasakag kaso sa ilahan na dayon pud no. Or unsa may pamaagian na kaning for example pag-abot sa mga hearing unsay participation gyud sa ila financially pud sir dinha pud no sa inyo hapod nga appeal pud mo sa reklamante
14: kana siya ma'am no kami gid personally gaadto magid mi dito sa ilang lugar gid ma'am sa ilang area dool naman pud ang area of responsibility nila pasan fire station pwede pud sila mo adto dito pwede pud kami mo adto dito sa fire scene mismo so kana lang sa daan ma'am di magid sa ingon pud nga dako nagid sila gastuhonon ma'am no kay in fact kay kuan man pud mi sa among resources pud gud so kana siya ma'am depende lang gid kailangan ilang presensya dito sa korte nga ipatawag sila kay kato ilang ingon testimonya kung unsa lang pud ilang ingon ma'am mura man pud na ilahang ingon pud adto kay wala man pud mi idugang or kuwangan sa ilang testimonya. Kung unsay lang giingon ma'am ug unsay lang base sa katong pag kandak namo sa ilaha og interview mura pud nila ang ingon didto pud sa korte.
12: Pero di ba si kaning sa prosecutor na ginatanan sir ba ang kaning pumitag mga abogado para sa inyo hapod nga side kay People of the Philippines man reklamante.
14: Yes po ma'am, labaw na kani karon ma'am no kay arson man ni siya mo na sa prosecution na gina siya ma'am.
12: So wala na ipanginanglan og mga private nga mga entities nga mo stand para sa ilaha.
14: Saka naman no, wala pa kay ang kanisya ma'am kay, manang, yung ano ganina nga, people of the Philippines mangud ni siya, ma'am. So muna nga di na sila kailangan pud mo kuag attorney gid pud nila, ma'am, nga private gid para sa ila.
3: Pero wala, so far sir, kompletan na yung mag iya-iya, no, nga gusto rin siya nga siya gid nga mag-file og kaso kay pamati niya nga mas siguro mapadali kung siya mo na mangunay mag-file siya reklamo kay dako ang damage lugar siyang panimalay nga na ugdaw na itong mga panahon na. So dili siya motampo sa inyo, ha? Pwede ra pud na siya, sir.
14: Maglisod sad pud, ma'am, no, kung example kung siya lang gid pud mo file sa kaso, mo koordinar mo gid sa amo, ma'am, kay kami mo ang agency nga ang BFP magid dapat gid amo file og kaso labaw nag arson cases. So mo na nga maski pag mo file sa kaso dito, ma'am, dili gyapon na siya mulahos kay pangitaan magyapon na siya og pangitaan na siya dito og kanang case build up, pangitaan siya dito og unsayahang mga ebidensya. So kana na lang, ma'am, instead nga mo file siya og kaso dito nga separately, may pag mo koordinar na lang na siya sa amo, ma'am, mas bugat pa hinuon kay kami magud ang FP magud ang agency gid, ma'am, ang nakatutok basta labaw nag inani arson cases.
3: Okay.
14: So mo na yang abukado pun, ma'am, sa amo na lang gid pod.
3: Okay. So ako lang dubalikan, sir, ba? Di ba katong time nga nagkuan siya, sir, nag-submit siya sa yung self dito kang mayor, nag-turn over siya din sa PS4, Carmen, natin murag dokumento, ganit, sir, nga murag gipirmahan si Dilmore. Karoon lang ako nadumduman, yan, naman itong atong abogado gikan sa IBP. Dili na to magamit ninyo, sir, pang support gihapon sa inyo pong filing po, no? Sa kaso, ano niya?
14: Ah, kato, ma'am, yung extrajudicial, ma'am, appeal man to kay in written. Pero kato siya, ma'am, ang iyahang, kagingon lagi na ako ganina, ma'am, no, nga, subay sa ato ang rules of court sa Article 133, Section 3. Kato, extrajudicial confession niya, ma'am, magamit gid po to. Iya man to, pag-angkon gin niya, naman po ang yung attorney, in written man po to. Pero sa gingon pala gid to, ma'am, kailangan gid siya o corroborative evidence po. Kaya in kaso, like, what if mo ingon din siya ito nga panahon na, ma'am, kato, ingon ganina nga, kuan gipugos ra ko tong panahon na mo tong ni sulat ko adto, so maguba na atong ebidensya, ma'am, mo na nga kailangan gid sa corroborative evidence pod para makapabugat makapadugang bugat sa atong mga ebidensya pod.
3: Apil na pod tong atong mga interviews niya, sir, nga with consent niya mapakita sa dagway, with consent niya nga mo tubag sa mga pangutanas media atong adlaw.
14: Yes, ma'am, apil po na, ma'am, makadugang po nagkabugat pod.
3: Okay, so sir, no, sa atong mga kaisuna na lang, wala pa gyud na kaning kuno, wala pa nahilo na ilaha pong kanang gipangbati tungod kay pamati nila taas ng panahon, wa pa gyapon na tara sa hukmanan ang suspect nini pong nahitabo ang insidente dinas may barangay lapasan ning atong syud. Unsa na lahi gusto nimong ibilin pod nga clarification pod ug mensahe para sa ila pod, sir, ug kaning kompanalitan pod, no, sa ato pa din pong lokal nga kagamhanan, unsa bay pwede pod nga matabang sa inyo, ha?
14: Kana sa, ma'am, no, ako lagi pong baliko, no, nga ang pagpagawa sa suspitsado mao gid ang subay nga insaktong proseso sa balaod. Pero dilibot pasabutan nga gibasura na ang kaso. Muna sang gipalauman pa gid og mas gipabugat gid ang mga ebidensya batok sa suspitsado. So muna sa, ma'am, no, nga among giauhag ang mga katauhan gid ilabi na kato mga lumulupyo dito sa Santa Cruz Dos o kato mga apektado. Kung naagin mo na siren na sirenan ganing makadugang gini siya og kabugat gid ang inyong testimonya batok dito sa suspitsado. Kung dili man ginyo nakita court in the act, maski na lang gid og nakita ninyo sa to dito nga panahon na namugon mi uban ebidensya, kana lang makadugang gid jak support or circumstantial evidence dito sa ato ang mga ebidensya. Kumuna og kuan gid nang hanyo gid mi nga mo koordinar mo sa among buhatan gid pod para paspas na to makabot ang hustisya. Ikaduha gid, ma'am, dili lang gid amo lang pong pahimangnono nga dili lang gid tapataka og to anang mga nga panggawas karon nga mga AI manipulated or mga manipulated videos or unsa pa nang panggawas diha nga mga edited videos nga wala dili gid sa lehitimo ba nga dili gid sa tinuod gid nga mga source kay makapasalaag gid ni siya nga mga impormasyon gid. So kana tanaw to kung itim mo bagin siya ng mga informasyon nga gagawas. So kana mo gito nga yawag na mo gid nga mo koordinar gid pod sa mong buhatan para paspas na to makabot ang hustisya.
3: Pero kung ano siya, sir, ba mo consider po nato nung first ning arson case nga inani gid kadako ang damyos pod, sir, nga inyong gihawiran din sa CUFD. So murag siguro tagaan na siguro pod og chance pod mo nga inyong ma-explore tarong ni para dili pod mausik ang effort tanan.
14: Yes po, ma'am. Actually na may other arson cases before pero di po siya inani nga daghan gid kay nadamay gid po, ma'am, no. But kini siya, ma'am, na

0: clean po mi sa mga bahin.
1: Sir, salamat, sir.
2: So, mga tumahigala sa FO2K, Nicole Reyes, at ang District Investigator sa COFD.
3: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunodi gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras sa lisay, suggest
4: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust.
2: Sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, manibayan lang sa atas sa itong makaigsunan. Puno nga nakatuto karong nga po na may hapon din na kaninyo, may hapon sa itong makaigsunan karon. Dinano sa itong nga sa COFD po, salamat sa ilahad. Din hapon din po sa itong mga naka-monitor sa mga barangay kauswagan ng atong syudad. Salamat kayo din na sa inyo po, ma'am. O gadi na po sa mga taga-barangay Bugo. Salamat po din na po na sa inyo na Sir John John Hamero. Salamat din na sa kanunay po ninyo nga pagtutok ni Ma'am Roslyn Hamero. O may pagpaminaw usab din ha. Laos, laos. Din hapo na yun nila ni Ma'am Tifreda Raman, ni Mike Rams, ni Brando Santisas, kang Dong Bals, din akang Makin Ilicol. Shoutout po daw din sa may Malaybalay City, Bukidnon. Din hapo sa may Balingas Agmisamis sa Rentals, kang Sir Janro Iskala. Salamat din hapo da sa imo hapo, sir. Din hapo sa mga taga... Oh, salamat no, sa taga Malaybalay City ya Bukidnon ug sa mga taga Santa Ana taguluan Misamis Oriental, may hapon usab din ha kaninyo. O gamay pagpaminaw usab din ha, no ka Ma'am Eileen Eileen, shout out usab din ha sa inyo. Mga igala na po sa gidang atong oras sa lang sa pagbadayon sa tunga tuluman ng Magnum Reports. Musulod na ang balitang Magnum, makauban po ninyo mga igala si Magnum Jolo Hakubo alang sa dugang balitang lokal, national, international sports entertainment nga inyo pong madunggan karong orasa. Og may gala at ang atangin mga Magnum News Alert. Og ang programa po ni Magnum Mentor Kabagtulan nga maghatag ninyo og lingaw, maghatag ninyo og dugang kahibalo tungod kay knowledge is power sa iyong programang Magnum Hit Sikat. Og timani ayaw kalimte nga sa usa ka gawason nga katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 12.
5: Time check was brought to you by Globe.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalrika DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
3: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog Misamis Oriental. Mahimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
2: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tax sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ii sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, krak sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini nga ikamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likayan pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
4: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 6:20, higala, kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Wala sa Magnum Lokal, mas grabing il ninyo. Kipangandaman sa NIA 10, samtang sa atong Magnum National Marathon Hearing. Sa impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte, sugdan ng mga lawa, humaan ng ibasura ang mga petisyon, batok nini sa Korte Suprema sa atong Magnum International. Pagmugnag daghan o bagong mga armas, oga eksplosibo, gipaspasan karon sa Iran sa atong Magnum Pesos Inflation Rate karong bulana. Posibleng musaka sa 7.4% sa atong Magnum Entertainment General Mercado. Nagdumili sa pagatag kuminto sa isyo tali sa kakani karelasyon nga si Patrick Garcia sa atong Magnum Sports Cagayanong Boxer nga si Carlo Palam nakabanti na sa gold medal round sa Asian Games men sa 55 kilogram semifinal sa Japan.
4: Balitang Magnum.
3: Mga Ikson, kumusta may gabi karong adlaw-adlaw karon nga Martes, September 30, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum, Jewel Jacobo.
5: Og Magnum, Angie Alsado.
3: Og Galos Riteles do Magnum Lokal. Ipangandaman na karon sa National Immigration Administration kung NEA 10 ang posibleng ipikto sa mga grabing il ninyo sa musulod ng mga bulan. Mahalba ni Engineer Jester Cañada, Operations Head, Unit Head sa Regional Operations Section sa NEA 10 nga sa ilang gimonitor ang kapig 18,000 kahektaryang irigasyon sa rayon diin kadaganan nini na imutang sa Bukidnon.
6: Dili lang Miss Amis Oriental, sa kinatibukan natay na-identify na 18,739 hectares. Kani nga mga area, gihatag ni siya sa Amoa sa Philrice, no? Naghatag sila o mapa sa Amoa nga patod pa nila, ang El Nino daw is magbalik-balik din ni siya kung katong mga previous nga El Nino, kinsang kakapiktuhan, puro daw gihapon ang mapik kasaga. So sa ilang mapa, tibuok Mindanao, among gi overlay karon ang mapa sa kung asa ang niya. Muna nakita na mo karon sa side sa niya, aduna day 18,000 nga maapektuhan na posible. Meaning, napanay chance nga mutaas kay Watakabalo, kay Super El Niño ni. So, napanay chance nga maubos po ni siya. Basta nga mong gipreparahan is the 18,739, which is ang kadaghanan ani nasa bukid nun.
3: Ang payag ni Engineer Jester Cañada, Operations Unit Head sa Regional Operations Section sa NIA Region 10.
5: Gibutyag sa Provincial Veterinary Office sa Misamis Rental nga nakugyod ang epekto sa mga binuhing mananap sa El Nino kung galing mas grabing kainit ang masinatian. Mato ni Provincial Veterinarian Dr. Benjamin Rasma sa Misamis Rental nga kini ang hinungdan sa ilang padayon nga pagpahimangno sa mga nagbuhing mananap nga mga andam sa gikabalak ang grabing El Nino.
7: Kaning El Nino dako gini o ipikto sa atong binuhi nga mga mananap. Piktuhan gyud kung taas nga kainit. Una, ang pagkaon man gyud sa atong mga large animals, kaning baka, kabaw, kabayo, kanding, sagbot man gyud marin nila nga pagkaon. So, nagadepende kani kung sigig ulan, mayo ang tubo sa sagbot. Pero kung tag-init na, medyo problema na gyud, no? Kay ang pagtubo sa atong mga sagbot nga kaunon sa atong mga mananap. Dako gini nga atubangon. Ako nga problema nga ito bang kung taas-taas ang kainit nga atong masinati. Ako naging paabot no, sa atong mga gabuhi nga kinangla andaman kaning mga El Nino. No? Sa katong napay ulan, naay mga sagbot, magputol na, maghimog silage. No? Kaya pwede man ni siya muabot isa katuig, sobra matago ang sagbot. O kung wala yun, imogin ni siyang gastusan para magkaitaho. Pero ako ni nga gasto, additional cost ni sa imong pagpadako sa imong mga mananap.
5: Ang pumahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Benjamin Rasma sa Misamis Oriental.
3: Alas 6:26 na sa pagkipaniguro karon sa Cagandero Fire District kung na COFD na walay hunong ang ilang pagpangita karon o ligong ebidensya batok sa kusadong mayangkon siya ang hinungdan sa dakong sunog sa Santa Cruz sa Pasan. Madol pa ni FO2 Nicole Reyes, District na bisikito sa Cagandero Fire District na ipaningkamutan nila makabot ang ustisya alang sa mga biktima sa maong sunog. Abang giingon ni Reyes nga kinanglan nila karon ang koordinasyon sa katawan samtang ipalabdan pa ang ilang investigasyon sa pagpangitag ebidensya nini.
8: Sa pagkakaroon na activated na nga to ang task force para nani. So dili lang kay isa or duha ka investigador ang gatutokan ni kundi dili komposisyon ni siya sa mga investigador na rin sa Cagayan Fire District. Sa laktod nga storya, daghan ani karon nga investigador ang gatutok ani nga kaso gid siya para mas mapabug-at ug mapalawom pagid ang mga ebidensya batok sa suspitsado. Sa pagkakaroon, giauhag na mo ang makatauhan nilabi na ang mga lumulupyo dito sa Santa Cruz Dos lapasan nga mo koordinar sa among buhatan kay ang ilang testimonya gid makadugang pinili sa kabugat sa mga ebidensya. Labaw na naatuhan nila og katong pagbuhat sa krimen sa katong suspitsado kanamugod siya muna ang corpus delicti or ang caught on the act nila mga nakita nila mumagod to siya ang bugat yung ebidensya. Pero kung wala nila nakita aktong pagbuhat maski nasairan na nila atong panahon na ma'am kini makadugang ni sa sirkumstansya nga ebidensya batok dito sa suspitsado. Eh hustisya magid po ng ilang ipangita, hustisya po na magipangita.
3: Ang payag ni Foto Akeya kung kaya ni Cole Reyes Estrican Bisigidor sa Cagadeo Fire District. Alas sa 6:27 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
9: Magnum Road Hunter!
3: Pagkita may gala si Magnum Jane Lonada sa same recto, Limkit Kai Drive. Magnum Jane, kumusta ba? Itong dagas na piko niya karon.
10: Ito ba, Joe, ano, live sa karon din sa may Pagana Vela Street ng itong syudad ng Magduma, Joe. So far, hindi pong atak na laos-laos ang dagas traffic ko. O gagali, no, huli ang ngayon ng kabalakan tungkol talagi kay functional po lang itong traffic light. Kung iskutan na sa pora at ang panahon, karon Magduma, Joe. So, kaya gagabihin ang galunulan, karon Magduma, Joe, na maayaw ang itong panahon na niini nga oras. Wala po yung mga discussion po ito na matigdan. Wala po yung mga pag-ulan o pag-panamiti nga itong na-observerat para sa Magduma Road Hunter. Kinis Magduma, 24, Jane Lula.
9: Magnum Road Hunter.
3: Alas 6:28 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Kikumpirma karon ni Senator President Sherwin Cachalian na tungkol sa pagbasura sa petisyon sa temporary screening order kung TRO. Lagip na ang status quo order batok sa impeachment trial. Mahimong maraton hearing na ang sa musunod ngayon siya ka mga adlaw. Matupad ni Cachalian nga tungod ini nihangyo ang depensa o prosecution sa pagkansila kagalina sa trial aron makapangandam sa isgutan ng marathon hearing. Dog doon rin ipasabot ni Cachalian nga mismo ang Korte Suprema nihimo o mihimo sa pagrespeto ngadto kanila.
11: Dalawa ang final, no? Isang prayer for a TRO, isang prayer for a status quo ante, both hindi dinigay. Ang ibig sabihin, tuloy ang impeachment. So, in fact, starting tomorrow, 11-day street na kami from 10 o'clock all the way hanggang matapos. Gusto show that nirespeto ng Supreme Court yung decision ng impeachment board. Dalawa kasi hilingin, diba? Yung TRO, filed by Attorney Rodriguez, tapos yung status quo ante, filed by Attorney Francisco, hindi naman nag-grant. So, ang ibig sabihin yan, yung ginagawa ng impeachment court is within its bounds and within the constitution. 11 days kasi tayo strict. No? Prosecution and defense also requested na kailangan mag-prepare sila heavily. Kasi tuloy-tuloy na ito. So unlike before na until 2 o'clock hapon makaka-prepare ka, ngayon wala ka ng preparation. Matapos kami ng 7, dapat prepared ka na for the next day. So wala ka ng room to prepare. So nausap ko rin si presiding officer na kailangan mag-prepare yung prosecution and defense. Kung hindi, baka maubusan kami ng witness by 2 o'clock. Sayang yung time. So we want them to prepare heavily for the next 11 days. Marathon na itong 11 days na.
3: Ang payag ng Senate President Sherwin Cachalian.
5: Nagtuo si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ng imposibleng walay kasayuran si Davao City Mayor Basta Duterte sa transaksyon sa lang LGU tali sa negosyo sing igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Mato ni Castro nga mahimong maingon si Mayor Basta nga wala kini nasayo sa sinugdanan apan imposibleng padayon kining wala na kahibalo sa papel sing igsuon sa GenCorp Industry Incorporated.
12: Ang isang mayor or kahit sino mang leader or pinuno, kapag ikaw ay may sakop sa isang ahensya o sa isang organisasyon, masabi na natin pati mga areas or mga bansa mismo, hindi po maaaring basta masabi na walang alam, hindi inaalam o walang pakialam. Maaari sa start, sa umpisa, in good faith, definitely oo dahil nag-i-start pa lang yan. Pero pag may nakikita ka na ng mga kakaiba na pangyayari sa iyong nasasakupan, hindi pwedeng magtulog-tulugan. Sa umpisa, yes, katulad ng binabanggit ni Senator Lacson tungkol sa Arias versus Sandigan Bayan, maaari mong gamitin doktrina dito kung ito ay hindi madalas. Kung nagkataon na ikaw talaga ay in good faith dahil sa paniniwala mo, pero kung nakikita mong may mga anomalya na at meron ka na nakikita ang alingas-ngas, hindi mo na pwedeng gamitin ang Arias versus Sandigan Bayan para pagtakpan ang iyong kahinaan o pagtakpan ang iyong kaalyado o ang iyong kapatid.
5: Hinoon giklaro ni Castro nga si Mayor Basti lamang ang nakasayod kung kini na makak wala sa iyahang mga tubag ato si impeachment trial kagapong adlawa.
12: May mga kapatid na maaaring nasasabi ng totoo o na magsisinungaling para pagtakpan at para ipagtanggol ang sariling kapatid. May kapatid din naman na nagsisinungaling para siraan ang sariling kapatid. So, sa ganyang kaganapan, hindi natin masasabi dahil yun ay nasa kanyang puso, nasa kanyang isip kung siya ba'y nagsisinungaling o hindi.
5: Ang mga pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Alas 6, Tritelo sa Samdag, ribisan ni House Trial Spokesperson, Congressman si Alonto Adjong, o House Prosecutor Representative Tileridon, si Manila Congressman Vinny Abante. Kaya nunod sa mga pagbatiko sa sunod-sunod ng pagtulog ni Abante sa Senate Impeachment Court. Matubad ni Alonto nga dili malimod nga taas na ang pag-edad ni Abante apan na niningkamot gapon kini ng mula bigit sa impeachment trial.
13: He kept on performing his job. Lahat naman tayo may lolo. Lahat po tayo may kilalang senior citizen. At alam po natin, even if the body is frail, the spirit is there to continue on serving the public. Nagkataon lang po si Manong Benny, because of his age, he did not do that on purpose to insult the court. It's just the usual. Pag certain age, ganun talaga yung nangyayari sa tao. At lahat po naman tayo, alam naman po natin. Let's not be harsh about Manong Benny. What is important is pumupunta siya. Nakikinig siya, pinapakita po niya ang kanyang dedikasyon sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng ating government. Again, let's be more main about our comments. On the senior citizen, sana hindi sa akin magalit si Manong Benny kasi sinabi ko senior citizen. Pero I mean, ang pinaka-importante is despite the limitations, his limitations.
3: Anya payag ni House Trial Spokesperson Congressman Adjong, samtang mag-usap ni Congressman Ridon nga bisan pa man sa isyo nga nakatulog si Abante. Ang importante, mihimo kini sa partisipasyon sa diskurso sa pagnog sa kaso batok ang Vice President Sara Duterte.
14: In any proceeding, talaga naman ho dapat represented po lahat eh. So for example, you have the lawyers for the prosecution, you have lawyers for the defense. Sa usapin po ng tulugan, represented po lahat. So you have Sal Panelo for the defense, and you have Benny Abante for the prosecution. But again, hindi naman po ito tumitigil sa kanila pong dalawa na magbigay po ng mga pagtingin dito po sa paglilitis po na ito. So,
3: ang payaga ni House Prosecutor Congressman Tire Ridon.
5: Gigong Marmani Father Flavio Villanueva, founder sa Project Paghilom, nga siya mismo nagtuo sa mga aligasyon ni kani Police Corporal Rodolfo P. Gracioso Jr. kinsa kani security aide ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Ininunod sa nilubay ni ining paghatag og pastoral guidance kang Gracioso tungod sa pagbangutan ni ini sa pagpanaw siyang amahan o sa mga politika nung aligasyon ni ini bato kang Duterte o Velasco. Mato ni Villanueva nga iyang nakita nga consistent si Gracioso sa mga pamayag nini kalabos sa mga kwarta, sa maleta o sa mga nalambigit sa makang Velasco o Duterte.
15: Too good to be true. Yung aking wika po, worry ko doon sa mga nagdaang interview. I think that's part of my role as one who tries to journey with truth tellers. Ano? Hindi maaring maniwala kaagad at parte ng it's to provoke and to probe into the truth. Ano? On a pastoral sense, ay hindi sa nagdududa ako doon sa pagkatao, pero doon sa kwento na inilalahad niya. Million-million siya nagde-deliver. Siguro maganda naman masabi rin na nung una ko siya nakita, o nung wala namang hiningi at gusto niya lang makapagkwento, iyon ay isang naging indicator. Kasi yung iba ay kaagad na may hinihingi na tulong o pera. Siya wala. Gusto niya lang merong makinig sa kanya. At pangalawang meeting, meron ng pinakita kasama niya si Lord, mas nadagdaga. Siguro yung turn around for me was when I was able to nun establish ko na merong relasyon si Lord Velasco at si Ping bilang head security niya.
5: Ang mapamahayag ni Father Flavio Villanueva, founder sa Project Paghilom.
3: Alas sa 6:35 na, ganoon sa itong Magnum Health Alert.
16: Magnum Health Alert!
3: Iklaro ganoon sa lifestyle medicine na physician na si Dr. Dex Macalintal na walay dautan sa pagiga sa pagkaligo, bisansa o gabilar, kapoy o gisingot. Mato pa ni Macalintal nga ang bationg kaluya, human maligo, taliwala sa kakapoy, normal lamang nga reaksyon sa atong lawas o gadili ang ayang kabalakan. Hirugang pa ni Macalintal nga kini susama na lamang sa gibuhat sa mga atleta nga maligo human sa ilang training o sa mismong dula.
17: Bakit nga ba pakiramdam mo nagkakasakit ka kapag ka naligo ka ng pagod o puyat? Una, anong tayong tinatawag na autonomic nervous system and cortisol factor? Pagka puyat at pagod po kayo, ang katawan po natin ay nasa ilalim ng matinding stress. Pwedeng tumataas ang cortisol o yung stress hormone natin at yung pwede yung nervous system natin medyo active. Kaya medyo nagiging overloaded yan. Sobrang higit yung pagod natin kapag ka ganito yung sistema. So pwedeng pagod din yung mga kalamnan natin, pwede rin pagod din po yung mga ugat natin. Pangalawa, meron din tayong mga tinatawag na vasodilation myth. No? So ito yun, tip kasi ng marami na kapag ka mainit daw yung katawan mo dahil sa pagod o din naman kaya pawis ka, eh magugulat daw yung mga ugat natin kapag ka nabasa ng tubig. Ngayon po sa medisina, ang tawag po sa pagre-react ng mga ugat natin sa temperature po pwede yung either vasoconstriction o yung sumisikip yung ating mga blood vessels o din naman po kaya yung vasodilation o yung bumubuka yung blood vessels natin. Natural lamang yan at malusog na mekanismo po ito ng ating katawan para i-regulate natin yung core body temperature natin.
3: Ang payag sa lifestyle medicine na pisisyan nga si Dr. Jax Makalintal. Pero sa kinaraan Magnum Angie, kanang kinaraan ayag yun, no? Kay kanang gigang kaskago. O niya magbasa-basa. Adi pa na yung mabation, kay batanon pa man. Pero pagabot sa imong edad, medyo musaka na, dito makita nga nagkurog-kurog na, naganang bation. So sa bata pa, so ayag yun, mas maig itong maglikay, di ba? Kay kanang pasmo, kinaraan man na, Magnum Angie, amot ka tuwa ba pasmo?
5: Oh,
3: pas mo kana mga atong katigwangan, matingala ka nganong ang ilang edad tag-as kayo. Karon tungod sa lifestyle, lugar bisan og bilar ligo niya tanan no, katingon niya nga imong ugat nga nakuan murag makalitan. So kumpirmi siya, labi na kanang mga hago kay kaon sa panadiha, dinhi mo i-relax imong lawas kay dicuka mag basa-basa. Adi pa na nimo siya makuan makita tang ano sa panasya nga murag kurug-kurug man, pirmi murag naglakaw ba? Agana ba? So, kana rin siya, murag ipikto na kanto na, murag pass mo na sa ugat.
5: Kusog.
3: Kusog. Muna nga, tingalay mo, gaana na. So, muna siya. Klaro na ba sa Magnum Live o ana ba? So, muna siya ang bantayan, no? Sa mga katigwangan, mana, Magnum Angel, uh-huh. Although, karo ka binago, basin o galahin na. Pero,
5: ang ugat daw, kung hindi mo Magnum Angel, for example, dagan ka, or murag manggasal na siya ba, maklaro?
3: Gahin na niya, muna gina, no? Murag, muna ka mga tigulang, kana mga karaan usay kana bitang mga panahuton ni katong gas bitaw gas nga kanang lamparilya ba
5: oh
3: mo na ilang ipanghaplas
5: sa lamparilya
3: oh katong lamparilya bitaw nga gasi kana nya mo na imong ihaplas bitaw wapo kana sa mga panuhot
5: oi kanang kuan sa buli gikan gani nga
3: oh abuli nga kuan
5: gas sa buli
3: kana ang iyang nga kuan niya kanang iyang iyang sana o duga niya sa buli kuan mo na sa pasmo mo na pasmo niya kanang nay kuan ka kanang nay kanapitong nay
5: sana dito pa ila sa edad nila magumjo
3: ni kato nay sana kanang nay na kuan ka na bughat bughat kanang gwapo kanang buli bitaw imo
5: pero di pa man ka senior ba
3: wala pa kanang imo pa nga pugaon ba pugaon unya
5: pugaon
3: nimo ang iyang kanang inito nimo kanang iyang pinuga mo na imno nimo sa unya kanang dayong gitawag nila nga kuan. Oh, daga kay Magnum Angie nga mga tambal nga kinaraan gid siya nga epektibo kayo. So, kini okay na gyapon na no, pero sa mga karaan lisod kayo kasaban kan lula og lolo ana nga maligo ka bisan og bilar, hago ug guban pa. Pawas sa nimo imulawas kay ang epekto ana dili pa karon. So, pila ka daw, tingala ka nga kamang-kamang kana. Okay, mga kalas to Magnum International. Ito sa Iran, kikuprema karon ni Iranian Iran's Revolutionary Guard spokesperson Hossein Mohibi nga parayan ang ilang pagpangandam batok sa mga kontrang nasud. Kini kung galing magparayan ang gira o gadi maundang kinipinagi sa kasabutan sa kalinaw. Mato ba ni Mohibi nga aron na madipinsan ang ilang nasud, mihimo sila sa pagpadaghan na lakip na ang pagbugna o mga bagong armas o eksplosibo.
18: To defend ourselves, we are constantly designing new weapons. We are always upgrading our current arms. We are continuously mass-producing weapons so that we can defend ourselves. And we are also using all the technology in the world to build weapons capable of defending our country and our people. We are moving forward, and certainly, if the conflict takes on a new form, we will also bring new weapons to the field.
3: Ang payag ni IRGC spokesperson Hossein Mohibi.
5: Sa Palestina, naputos karon sa batikos ang Board of Peace tungod sa kapakyasan ini sa pagpatuman sa mga kasabutan alang sa gubat sa Gaza. Matod ni Palestinian Media Foundation Director Ibrahim Al-Madum nga nahimo na lamang a passive observer o tig-sunod o tig-tanaw imbes nga magsilbing epektibo ang tig-panalipod o tig-patuman sa kalinaw. Yung igo lamang sa aran ang mga Palestino nga maundang ang gera o muatras ang militar sa Israel. Ug may mupuli sa pagsulod ang peacekeeping forces uban ang administrative committee. Alay nini nagpadayag na sa ilang pagduda ang mga Palestino sa mga opisyal nga mediators bahin sa kapasidad nila ug sa ilang kahulugan sa pagsilbi nga Board of Peace.
3: Alas 6:40 na karon sa itong Magnum Beses, posibleng musaka sa 7.4% ang inflation rate na karong bulana matod pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP at tungkol sa lautang panahon nga nakaipikto sa presyo sa produktong agrikultura, taas nga presyo sa petrolyo o pag-ubos sa balon sa peso batok sa dolyar. Yung ubay-ubay ka mga lugar sa Pilipinas, ang naigo sa Bagyong Luis, Maymay, Nining o Pilandok. Ingon man sa bagat din mukabat sa 4.38 bilyon pesos ang karaot nga dala nini. Inoon, nagingon sa BSP nga ang pagsaka makabalansi sa ubos ka presyo sa karni o kuryente. Doktor nini, ingon sa BSP nga magpadayon ang ilang pagmonitor alang sumabot nga data ilabina sa inflation o posibleng mga kalambuan. Sa atong foreign exchange rate ng usa ka US dollar, nagbalor karon sa 60 pesos, 55 centavos Canadian dollar, 44 pesos, 5 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos, o 97 centavos Australian dollar, 43 pesos, 69 centavos Taiwan dollar, 1 peso, 96 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 71 pesos, o 1 centavo.
5: O karon sa itong Magnum Entertainment. Nagdumili sa pagkatagumento ang actress nga si General Mercado sa pamayag sa panikarelasyon nga si Patrick Garcia. Kalabot silang paragbulag-dulag 18 na katuig ang milabay. May mitubag ang talent management sa actress nga miyong katungod ni Bisan Kinsa ang pagpagawa silang istorya sa bisan unsang plataforma. Giyong naghangyo si Janelin sa publiko nga ihunong na lamang ang kasukog likayan ng pagpangbash sa pamilya ni Patrick ilabi na sa anak ni ining si Michelle Garcia. Gipaniguro usab sa kampo sa actress nga namuyo silang malinawon, malipayon, uban ang anak nga si Alex Jazz, ingon man sa banang si Dennis Trillo ug anak nila nga si Daylan. Apan sukwahi kang Janeline, wala makapugong ang banan ini si Dennis sa pag-post sa social media sa mensahe nga hindi ako pabor sa bashing, pero salamat at naalala mo si Jazz dahil sa pag-bash sa anak mo. Oh, spread love, not hate.
3: Adiay.
5: Anak man ni Jazz Magnum, anak man ni Patrick o ni Janeline si Jazz Magnum Joel nga special child man ni siya.
3: Uy, kaluoy siya.
5: Pero minumduman ako kanina ito Magnum Joel. Oh. Elementary ko or high
3: special
5: school.
3: Special child pag yun? Gusto ko na piktuhan siguro gini sa ilang problema.
5: Kanang high school man siguro ko kanang elementary ko Magnum Joel nga murag ang mama ni Patrick Garcia kay kanang yang giingon ba nga di siya sure kung anak ba gyud ako ni Patrick ang gibuntis ni Janeline itong panahon na may pa daw kuno ang kaning yado ko nung igsuon ni Patrick nga si Cheska gani katong yang partner gani kay kanang taas gi kay nga basketballista kay sure pa daw ko nung anak gyud
3: katong sa duwa-duwa pa
5: og gidudaduhaan nila murag dili sila pabor nga si Janeline og si Patrick magkarelasyon kato kani adto pero nigawas ang tinuod nga anak gid ni Janeline og
3: babae Magnuman si siya kay nebalog yon og gisay sa tong papa na pero kung
5: ang naong Magnum Joel sa bata ko Patrick yon Patrick Garcia
3: wala na ilain. Oh, so gawa sa koko niya kay na may ubang gon nga og duha ka buki mo tuloy mo uyab. Karong nga si Manaha kini nga uyab. Si kadua dito. Nagpag kinaunsa ka nga babae ka kay imong uyab tuloy duha ba ka? Amo nang usay di ka kabulog kisa pakita gyani. Kisa may na. Kato ba siya kay puro ra bato sila akong mga uyab. Oy na di ba? Mm-hmm. Amo na diha siya karon. Ogres to Magnum Sports, nakabanti na sa gold medal round. Ang kagiano nga si Carlo Palam, uman na mapaluka pa siya si world champion Mahmoud Sabikhan sa Kazakhstan sa 2026 sa Asian Games sa men sa 55 kilogram semifinal sa Japan. Naangko ni Palam ang kadaugan sa 3-2 split decision. Aron makaginod sa final, suman ang tingwa nga maangko ng gold medal sa boxing alang sa Pilipinas. Sa sinugdanan pa lamang, ipamatudan sa Olympic silver medalist si Palam ang iyang abilidad pinagi sa mga hooks. Din na may pabor ang mga hurado. Samtang sa kaduang round nga gidala ni Palam sa Dublin sa ring si Sabir Khan sa 42 segundos. Una nini, nagpalupad sa iyang straight jab. Sa katapusang napulo ka segundo sa away, iba rin kamunta sa 22 anyos ang kagayanon nga boksidor nga mahoptan ang momentum sa katulong round taliwala sa 1-point deduction. Apan migawas gapon kini nga madaugon ni Sairan nga maoy itaglang katbang ni Palam karong Biyernes alang sa gold medal sa round si Roy Yamaguchi sa Japan. Gwapo ni kay mentang makagol na ginang atong taga-kagayan nga si Carlo Palam. Mga aksyon niya ni Pati, itong kompleto detalye sa itong balitang Magnum mula karoon lawa daw karoon nga Merkules, September 30, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, mas grabing El Nino, ipangandaman sa NIA Region 10, sa itong Magnum National Marathon Hearings Impeachment Trial, batok ang Vice President Sara Duterte Sugdan o mga lawa, o man gibasura ang mga petisyon, batok nini sa Korte Suprema. Sa itong Magnum International, pagbog na ugdagan o bagong mga armas, o ga-eksumsibo gipaspasan sa Iran sa atong Magnum Pesos Inflation Rate karong bulana, posibleng musaka sa 7.4% sa atong Magnum Entertainment Generalin Merkado. Nagdumili sa bagat na komento sa isyo tali sa kanil karelasyon nga si Patrick Garcia sa sports sa kagayanong bokser o boksidor nga si Carlo Palam. Nakabanti na sa gold medal round sa Asian Games min sa 55kg semifinal dito sa Japan. Mga eksunti pala sa agawas o katilingpan katawan ng labing gamhanan. Palaglay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
5: Ug Magnum Angie Alzado.
3: Aba sa mga newswriters, si Intirina, Lani Delgado, Newsman, si Elena Corrine. Dili lamang sa balita o serbisyo,
5: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras, 6:46.
19: Time Check is brought to you by McDonald's.

0: banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.

0: Platinum Hits.
1: Alright, mayong gabi kanyang tanan mga Magnum Friends. Makiksunan na ito diyan ang aminaw karoon nga gabi una para sa tuwang Magnum Hits sikat karoon. Good evening, good evening. And sa mga Magnum Friends nga naminaw ning mga taknami gala tuwang oras. Sugoy, nanamdita sa Alas City may kaksunan sa tuwang panakuban karoon gabi una. And syempre, kauban lang yapo ng banggiita na bipa sa panahon na home sa Pin Magdomencio, kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro sa tong pagbalik niya tataod mga kaigsunan. And sa tuwang panag-uban kay pag-Alas City na, dito na namin dito na stagna mga kaigsunan. So, hala may gabi ka ninyong tanan sa tanan diyan nga nakapaminaw sa tuwang programa karoon sa tuwang Magnum Hits sikat. Matagal sa 6:30 hantun sa alas 9. Sa standby sa tuwang panag-uban may gala labi na sa tuwang tagna-tagna question kinsa ba kay makatubag sa tuwang pangutana at sa tuwang mga Magnum Friends nga naminaw karon gabi una para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Standby sa tuwang panag-uban na tuwara sa alas 7:01 na.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: All mayong gabi kayo tanan mga Magnum friends. Balik tayo sa ito ang programa karong Magnum Hits Sika.
1: Magnum Hits Sika with Magnum Mentions.
0: Ayan, syempre sa ito ang panag-uban karong mga panahon sa itong tagna-tagna.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Gipatay kay gihigugma ug sa patay na gihagkan pa. Gipatay kay gihigugma ug sa patay na gihagkan pa. Grabe gid na. Unsa man day tubag ani? Gipatay kay gihigugma ug sa patay na gihagkan pa. Unsa man di ay? Sa tuwang mga Macron friends nga naminaw karon na sige sa tuwang panakuban, dili nga matakda sa tuwang tagna-tagna question.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question.
0: Wala po ding brighto. Tagla kapil? Dili. Sa mga Macron friends nga naminaw na karoon na labi sa may tubag sa atuang pangutana. Akin ay si Biki Kabaktulan. Biki, may gabi.
2: May gabi eh.
0: Oh, kumusta man diha imuang hardin? kumusta man diha karon?
2: Ani
0: gyapon?
2: Lingkod-lingkod
0: ang kaon. Mga trabaho sa mga kaon ba? Mga dunya, na ba no? Mga lingkod-lingkod, kaon-kaon, ano no? Mga...
2: Buyag.
0: So, unsa ba'y tubag ni Vicky?
2: Akong tubag, kaon. Basta na lang na kaya.
0: So man.
2: Bulak.
0: Okay. Final answer, bulak.
2: Final.
0: Imong tubag nga bulak is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili. Bitaw. Sige, shout out na lang gid in town na itong makuha na eh. Shout out.
2: Shout out naman ko.
0: Sige.
2: May LDM, may Renan, may John Villanueva, may Elizabeth. Maria Elizabeth. Inday Wayan, si Juan Dayon, si Susan Milton, si Hedron. Sa imo dayon Magnum Gilbert o sa imo
0: Magnum Mincho.
2: Thank you.
0: Magnum Mincho lagi. Nalimot.
2: Mincho.
0: Nansa gimingaw ka na. Gimingaw mga din. Ginoo ko. Ala sige. okay na. Sige. Salamat, Vicky.
2: Thank you.
0: Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: On sa itubag sa itong pangutana. Sa itong mga Magnum friends nga naminaw diya karoon nalang, sige, sa mga tubag B, tawag lamang 0917-169-1199 o 0917-716-1899. Si Mayo, Bimayo, may gabi, Mayo. Mayo! Ano nga man? Sa mga Magnum friends nga gusto nga mamutubag sa itong pangutan na hala, sige, larga bula! Yan ako maghint paratsada. Dahil na nga tuwang mga Macron friends na gusto sab nga makakaton sa tuwang kuan sab niya tataon sa tuwang standby sa itong Macron knowledge is power para sa kuan na to. Okay, so muna siya. Sa tuwang mga Macron friends nga naminaw karon on sa bakay tubag, gusto mo tubag sa comment lang mo kung katong gusto mo tubag but di lang mo tawag. Pwede na mo comment sa tuwang FB page Macron Live. Unya tataon ato nang pangbasahon inyo ang mga komento, okay? Sa mga Macron friends nga naminaw sa karon diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga nakaroon sa ilang ano, ilang balay. Sige, larga bula. Pero sa tuwang panag-uban mga kiksunan unsa ba kaha ang tuwang tuwag. Ay, na yung mga Macron friends nga gusto sab mo tubag sa ilahang kuan. So, may gabi, Mayo.
4: Sir, may gabi.
0: Tagaasa kini Mayo gani.
4: Ay, bunbun sir, nakaload na sa chair.
0: Nakaload na sad, ha? Sada kayo kin load.
4: Listo wa ko load sir, kabalo nang dako sa mga answer, wa ano i load.
0: Wa ni load karon, siguro sure na siguro ni.
4: Ambot lang sir, wa di.
0: Wa. Wa pa. Wa pa siguro.
4: Sige. Siguro gid sir.
0: Unsa man day imong tubag day?
4: Jesus Christ sir.
0: Jesus Christ.
4: Yes sir.
0: Final answer.
4: Final answer.
0: Hey, muntubag nga Jesus Christ is... Oy. Sayo, pananon.
3: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili Jesus Christ.
4: Hey, pag yun natuwa, sir.
0: Pag yun taon ni Ron.
4: Ayun, sir.
0: Sige. Salamat kayo.
4: Sige, sir. Salamat, sir.
0: Okay, Mayo. Salamat. Si Miss Heidi Ron sa Donia sa Lapasan, Coastal Road area. Heidi Ron!
5: Hi! Hello. Hi, Magmaming Cho. Good Hello. Evening.
0: Hello. Kumusta man? Kumusta man? Kumusta yung pagbaklay-baklay?
5: Wala ako nagbaklay ka ron.
0: Ayun, sarap. Nag-unsarap na ikaw.
5: Naara ko sa kong tindahan.
0: Sa mong tindahan.
5: Wala ako nagbaklay ka ron kay gabi ina. Kanarang yeah. Kuan buntag.
0: Dili dai safe imong kuan dai imong Coastal Road diri ah.
5: Ay, dili ta kumpiyansa sa Coastal Road Magnumincho.
0: Oh, nganong di ba imuha man ang lugar dia?
5: Bisan na. Pero ako dili man ko hilig og sorry sa Coastal Road labi na gabi i kanarang buntag.
0: Okay.
5: Kay dagan nag-walking.
0: Nag-walking. Di po ka nga, siyempre, jogging-jogging, papaseksi, ano ba?
5: Dili po ko mag-jogging.
0: Ang sarap rin ka, magkamang. Mag-walking lang. Wala kay plano magpa-sexy. Noon, sexy naman po kadaan.
5: Sabi man ko, mag-nomincho, pero dili lang ko magdagandag, dili lang ko mag-jogging.
0: So, magdagandagan. Di ka mag-jogging.
5: Mag-walking, ragod.
0: Wala kay plano magpa-sexy.
5: Ay, gasumba-sumba man tagpanalagsa, mag-nomincho.
0: Sumba?
5: No.
0: Sabi, magsumbagay pa.
5: Magsumbagay.
0: Ala sige. Unsa may tubag sa tuang prinsesa diya sa kanang Coastal Road?
5: Please pardon.
0: Please pardon.
5: Para maklaro.
0: Nabawasan gina ko ni imong daog ron.
5: Ay lang unta, makadaog.
0: Nubinta na ni ron.
5: Bahala na. 50 basta na.
0: Ala sige, tanaw na to og makadaog ba og okay ba?
5: Try lang, bakit hindi ay?
0: Try lang, ang imuhang tubag is, ayun sa to? Ang tubag, imuhang tubag?
5: Wala pa man ko nagtubag, wala, may question.
0: Wala pa na eh. Ang question is, gipatay o kay gihigugma? O sa napatay na, gihagkan pa.
5: Wala, oy, lisod-lisod ba ya? Magmamincho.
0: Lisod ba di ay? Pwede close? Lumang. Ha?
5: Pwede na ay close?
0: Close? O niya pa man ko mag-close?
5: Kuan na lang, oy. Kanang kandila na lang ako ang
0: kandila.
5: Answer, Magnumincho.
0: Sige, kandila. Final answer, kandila. Final answer na?
5: Aloy, matriling pag yun.
0: Sige, imong tubag nga kandila is...
3: Wagyapon.
5: Mabot ayon. Na lang ang katapusan sa tuig. Di ko ka-answer ani ba?
0: Yun nila. Abtan pa ni Kadab. Sige, mga matay na taaning tanan ba?
5: Alo, oy. Kalusa pa mang ko. Maka-answer. Sige lang. Check out na lang ko Magnumincho.
0: Sige, maabot na ko sa punto ba. Mamatay na tani.
5: Simbak po. Ayaw, oy. Kihapit na ganda December.
0: Dito na taas langit magtagna.
5: Mag-chat out na lang ko Magnumincho.
0: Sige, go.
5: Chat out na ko si Doña Vicky, Kabaktalan, si Doña Ladian, si Doña Isabel Casilac, and also to Mom Dirama, good evening, kang Mam Celia Langgaket, then kang Sorhel Anok, and to Cicel, and Romeo Hanobas and family, and also to Inday and J.R. Sopera. And sa imong co-pilot, di ay nagwapo. Good evening sa inyo, ha, diha.
0: Good evening.
5: Kung andayon, especially na lang. Ayun na pa, di ay, si Sir Kai Hector of si Ma'am Inday Villamore. And especially to my sister at Sinantabas and family diha sa Abilianueva Sons Oriental.
0: Sana.
5: Og sa mga senior dayon, hi. Nagtapok sila karon namin now.
0: Senior.
5: Mga bagat. Good evening sa inyo, hatanan diya.
0: Wow.
5: Happy listening. Ano man na, makulbaan ta.
0: Mga sexy na mga senior.
5: Kini na lang si Heidi Rons sa Balita Observation, Magnum Radio. Bye, Magnum Incho!
0: Bye-bye, Miss Heidi Rons! Ah, hindi malayo na. Anyway, sa itong panakuban, karoon kami unang may galaw sa mga itong backline nyo. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-169-1199. Sambay lang po tayo mga igala sa ito ang topic karoon ng mga panahon na. Itong topic, mga kaigsunan, usas sa Japon ni ka mga kahibulungan. Usas sa mga importante. Ahisgutan na ito ang kinibitawang... usa sa pinaka-importante nga element gawas lugar sa gasolina, importante mga gasolina. Naapay mas importante nga abi nimo wala lay pulos, abi nimo ay grabe ka importante sad kay ni sampit nga kuan nga elemento. Nya standby unsa baka ni i-trail ta lang mo nya tataod para no. Okay, so nya tataod sa tong Magnum Knowledge is Power. Sa kay something metal ni siya, about metal nga pinaka-importante karon sa tuwang panahon. Sa una, di mo kayo ni importante. Karon, importante naman kayo niya. Karon, na mahimo ng dito sa US daw, mawala na daw ni. Kay lahiyo na ang ilahang gamit. Di na kaninga itong iskutan. Sige, sa itong panagoban niya, tataod, standby, kinsa ba kayo makatubag sa itong pangutana?
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
0: I-standby sa dugang pangamakalambuan. Natong oras ka lang 7:30.
6: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Oh, may gabi ka tanan mga Magnum friends. Balik na sa itong programa karong Magnum Hit Sika at Magnum Tagna. Question sa itong Tagna. May galad sa bakitubak ano itong pangutana karon.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
2: Hala, gipatay kay gihigugma ug sa patay na gihagkan pa. Saman daw sa mga Magnum friends na tanan na minaw. Lasigi daw be. Tanaw na to o kanaga naka makatagna ba? Nasa tong Magnum standby po sab sa katong gusto mo tubaga. Mga Magnum friends, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. Ito din na yun. 0917-169-1199. Pwede sub sa 0917-716-1899. Okay? Balikon pagin na ito. 0917-169-1199. 0917-716-1899. Ha? Narinin nyo na, yun ang tayan. Hala sa mga Magnum friends na ito din ang naminaw. Siyempre sa makaitubak sa itong pangutana. Gipatay kay gihigugma ug sa patay na gihagkan pa. Grabe naman ni patay-patay man itong patay-patay man itong gisgutan na. Sige. Then standby on that thought, migala kay maghisgot ta og kanang something important. Charot lang. Something important. Importante daw. Anya ta sige anya tatat. Si Rico, be Rico. May gabi, Rico.
3: Hello, may gabi eh.
2: Oh, may gabi eh. Taga, lapasan ni ba?
3: Oo.
2: Katong idol ni Magnum Kia?
3: Oo. Atong patungin.
2: Bitoy. Sige, unsa may tubag ni Rico?
3: Bulak.
2: Bulak?
3: Oh,
2: final flowers. Final answer.
3: Oh, imong putlon. Oh, paguman, imong nanghalukan. Wow.
2: Ay, nga na lang ganda. Sana all. Hatag din sa kanang pinaka-importante nimo. Pagpanahon sa Valentine's Day. Paguman, labay rin. Pitoy.
3: Gasto.
2: Oh, la sige. Ang imong tubag nga flowers or bulak is
4: mali kanyan.
2: sorry dili bulak. Okay, guys, shout out na lang, shout out.
3: Shout out gyapon ko sa kabagtulan family diha sa Pualas, kang Wendia, kabagtulan Rico ug sa mga Ulango family sa Sentro Kulambog, Baklo family. Samot na kang Kia Bolyano sa.
2: Kana. Huwil ba kayo?
3: Gago kay family. Samot nang ang ako diri nga Rico family sa diri sa Western.
2: Rico. Ay, apelido din na? Din na pangalan?
3: Rico na ako apelido.
2: Ah, mo ba? Nari Rico nga apelido?
3: Halak ka, Rich.
2: Pinsa ba lang, tinood yun nga Rico yung mga apelido?
3: Oh, Virgilio Rico.
2: Ah, na di Rico. Ano pangalan na ng Rico? Karoon pa ko na. Anyway. Salamat kayo, Rico, ha?
3: Sige.
2: Okay,
3: bye-bye.
2: Okay, salamat. May gabi, bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Question.
2: Okay. Unsa ba kaha ba? Unsa ba kaha ning topic na to ba? Standby lang sab dayon kay sigutan na to ning usa sa mga importante. Gawas bitaw sa gasolina. Gawas pud sab sa kuan sa kining sitawag ani sa plastic. Gawas sab sa daghan kay mga produkto bitaw nga kanang importante. Pero wata ka ba lo, bawa kayo tayo idea nga kini siya din nga matang sa metal. Grabe din kaya ka-importante. Pero dito daw sa US, walaon na daw ni nila. Walaon daw ni nila. Kaya ilisdan nila og lahi nga metal. Ang nahitabo kay apektado ang producer sa maong metal nga aning ginagamit. Wa nakikita ni tabo. Unya nga nung isgutan man ako ni, apektado man sa Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, importer man sa dani. Oh, importer, exporter. Exporter man sa dani nga produkto. Ah, wala tayo mahitabo lugar. Ay, oh, no, na may napamaylain nga kwan. Produkto na to. Muna to isgutan ni mga kiksunan. Ha? Sige, sa itong nga panag-uban may galan niya tataw, standby yun sa baka, kinimang nga kitsunan. Siyempre sa itong tagna, kinsa ba kayo makatagna? Ala, mga tuuras niya yun. Pwede marag makakuan, pwede na iti taon niya, makatagna. Sige lang, taman sa matagnaan. May lang untag ka ng matagnaan. Napaba karun? Wala na. Wala na. So, tawag lang mo 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0917-169-1199. 0917-716-1899. Unsay tubag. Sa tunga panakuban, standby na din niya tataon, mga kiksunan, kaya maghisgot taog ka ng something importanteng element. Sa itong panag-uban, mga kiksunan niya tataon. Sa itong pagbalik, mga higala, ito oras alas 7:56.
5: Mga Magnum friends, 85 days na lang, Paskong Magnum.

0: Oras sa Magdum Radio, alas sa 8:02 na sa kagabion. Gikumpirma ni Police Major Joan Navarro nga miabot sa 4 milyon pesos ang nakumpiska sa mga operatiba sa PNP Region 10 sa sunod-sunod nila nga bypass operation nga gipahigayon dinhi sa Northern Mindanao. Matod sa tigpamaba sa Region 10 nga si Police Major Navarro nga kini ang resulta sa ilang pagtutok sa focus agenda nga mapahugdan pa ang pagukod sa mga malapason sa balaod.
1: Na confiscate sa iba't ibang mga bypass operation na isinagawa ng ating kapulisan. Ito po ay parte ng ating commitment po sa PNP Focus Agenda ng ating Chief PNP na paigtingin pa ang ating mga operasyon through enhanced managing police operation.
0: Ang pamahayag ni PNP Region 10 Spokesperson Police Major Joan Navarro. Samtang gibutyag ni University of the Philippines sa Law Professor Attorney Michael Chu Jr. nga bisan sa kalisod sa pagkuha sa direktang ebidensya sa giyong ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte apan ang pakyas nga pagpasabot ni ini sa paglambo sa iyang asset nga mas lawaw pa sa iyang sulan mahimong legal nga issue. Mato ni Chu nga ang bank records ug mga dokumento sa Anti-Money Laundering Council kun AMLAC mahimong magamit usab sa prosecution sa ilang bintaha sa kaso.
2: Yung ill-gotten wealth or yung Article 2 kasi tatlo yung kanyang aspeto, no?
3: Yes,
2: kasama na dyan yung unexplained wealth. Pero sa akin, enough na yung meron siyang shareholding sa mga korporasyon habang siya ay vice president. Kasi klarong-klaro naman yung constitution dyan na indirectly or directly not participate in any business.
3: Mm-hmm.
2: Pero pangalawa, I think kasi ang doon sa question of unexplained wealth, yun hindi talaga ikaw makakakita ng ebidensya. Kasi yung the violation itself is yung hindi mo mapaliwanag yung paglobo ng yaman mo. So, I don't know what you're waiting for there. Except kasi it's in the negative, diba? Kung walang makapagpaliwanag nung yaman na yan kasi hindi siya kayang bunuan ng kanyang sweldo lamang, no? I think that in itself already is a big question with respect to the ground on ill-gotten wealth.
0: Ang pamahayag ni University of the Philippines Law Professor Attorney Michael Chu Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter Civic Military Parade gitaktang ipahigad karong Biyernes sa Barangay Konsolusyon alayon sa pagsaulog sa kapistahan ni Nuestra Senyora Virgen del Rosario sa balita og serbisyo. Ano yan si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Magnum News Hunter.
5: Itaklang ipahigayon karong Biyernes, Oktubre 8 sa Barangay Konsolusyon ang sa Pacific Military Parade. Mo ni siya no ang ilahagyong major event sa mga Angie. Gawas na po niini pong misa nga ginapahigayon mas aga adlaw di kabut siya sa mga Angie nga maulaman kini ang ilahang major event sa naisbutan nga barangay di ina kibut siya nga kini ipahigayon ni inilugan nga adlaw nga Biyernes giingon nga kini naisbutan po nga kapistahan matuta ni Wasra Senyor Virgen del Rosario iya sa ulog sa nisbutan po nga barangay Kabunsyag Bagdumaanji ang Civic Military Parade kini sa gasugdan alas 5 sa Kabuntagon Bagdumaanji ug ingon na kini motuyo lamang sa nisbutan nga barangay ug kini pagasundan matud sa pagkaalas 8 sa buntag og field demonstration giingon nga kini ipahigayon po no sa Consolacion Elementary Ground samtang pagkagabi adunay barangay night 2026 nga ipahigayon sugod sa isa gabi, ingon man di na mismo sa Marcos Bridge kini na imulugan lang venue Magdumaanji. Ang sunod nga ipahigayon nila puros na mga novena prayer mass Magdumaanji no hantod lang kapistahan sa Domingo o gali Magdumaanji puros na yun no mga misa ang ilaha pulugan ng ipahigayon sa gutulagi po nino sa ilaha lugar nga pagpanaad lagi sinisikutan sa lugar po nila nga patron ano taniini Magdumaanji kabut siya nga andam na matod pa sila sa ilaha lugar ng pagpahigayon lapang ang Civic Military Parade karong nga Biyernes. Ano taniini ang barangay Agusan po Magdumaanji no magsaulog yan po sa samang kapistahan sagot talagay kay parehas na po nila o kapatron apa naglailahi po no ang ilaha lugar mga programa aktibidad niya ipahigayon. Ika diri sa Barangay Consolacion, kini si Magnum News Hunter 24, Jane Luna, sa Beta Oxer, Busho, magbrajo.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 8:07 na sa hap sa gabi. Ug alayon sa ni ini pong atua pong pag monitor pod mga higala sa sitwasyon sa supply sa kuryente padayon nga nagpahimangno karon ang abotan sa Sipalco nga manganda mga atong mga kaisunan nga nanimuyo sa may barangay Makasandig ug labi na ni ini pong may barangay Ipunan ug may barangay barangay Ipunan ug diha usaba sa may Upol Misamis Oriental. Kinitungod sa mga scheduled power interruption nga gitdakdang ipahigayod ug mang-adlaw. Una din sa may barangay Makasandig area ni atong nga syudad nga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. 8 ka oras nga mawala ang supply sa kuryente ug maapektuhan ang mga residente nga nanumuyo din sa may Biasong Makasandig duol sa may Ramon Yap Residence, St. Ignacio Street Makasandig, Mabini Street ug Romero Village sa Biasong Makasandig ug COWD Production Number 9 Wall sa Biasong Makasandig. Samtang diha usaba sa may barangay Kinasang barangay Ipunan ning atong syudad, particular na sa portion sa Kinasanghan sa vicinity sa Petron, tulok ko oras nga mawala ang supply sa kuryente alas 8 hangtod sa alas 11 sa buntag. Diha usab sa portion sa Kinasanghan nga pabor sa may paborda sa Maya Jollibee area, mawala usab ang supply sa kuryente alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Napulo ka oras ang pagkawala sa supply sa kuryente sa buong area ug nasiyam ka oras nga mawala pud ang supply sa kuryente sa vicinity sa Regency ug dina sa CDorship alas 8 hangtod sa alas 5 ang takna nga mawala ang kuryente. Dayon dina sa May Villamar paingon sa May Pag-ibig City Homes sa May Barangay dina sa May Malanang Upol Misamis Oriental alas 3 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon, 2 ka oras ang power interruption sa nahisgitan usab nga lugar. Ug nagapahibalo na pod ang botan sa Sipalco nga sapit sa dos pod nining Oktubre ning tuiga mawala ang supply sa kuryente dinas sa May Villa Ernesto Phase 1 sa May Barangay Gusa nga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Gibutyag sa botan sa Sipalco nga ang ilahang pag temporaryo nga pagkawala sa supply sa kuryente may kalamigitan kini silang pag-facilitate sa primary line retention o pag-plaster usab sa ilahang mga leaning pool o ang uban adunay ipahigayon nga line conversion works. May galan nyo nabati ang competent tali sa tuang Magnum News Alert at ang iyang dugang mga hand-eyes balita sa musulod nga takna kini si Magnum 120 and G. Alasado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ay, mayang gabi ganyan tanan mga Magnum friends. Balik na sa ito ang programa karong Magnum Hits. Si Kato sa ito nga panag-uban na labi na sa ito nga tagna-tagna question ng Magnum Knowledge is Power. Standby, magigala sa ito nga panag-uban karong gabi una. Dito sa ito tagna-tagna dugang. Kinsa baka makatubag sa ito pangutana karong gabi una. Mga higala ba sa kay matubag ni karon na may lang untag matubag diretsa. Okay?
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
2: Oh, gwa gyud makatubag dito na rin ta may gala sa tuang knowledge is power. But anyway, ta hatag sa tag chance gamay. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sa up sa 0917-716-1899. 0917-716-1899. Sa tuang panag-uban labi na sa tuang pagtubag sa pangutana. Gipatay kay gihigugma ug sa patay na gihagkan pa. Ito ay pwedeng bagay, pwede sa halaman. Pwede ni isang butang, pwede ng halaman. Si Alex, Alex, may gabi eh. Hello, Alex. Oh, taga-asa man si Alex?
3: Taga-Bayabas.
2: Bayabas. Okay, tanaw na to. Unsa ba'y tubag ni Alex sa from Bayabas?
3: Lipstick, sir?
2: Lipstick? Wow. Pati yun din ang lipstick?
3: Pwede lubang mo.
2: Bitoy. Ang imong tubag nga lipstick is...
4: Mali ka niyan, kapatid.
2: Dili lipstick. Sorry. Okay. Salamat okay. Kayo. Una kay shoutout, wala?
3: Shoutout na ko akong... Asawa, nagtamakro na sa akong man. Sa Atlantar, Dilbon. O, sabi na sa akong mga bata na nakaroon sa balay. Nga, wala yung buhat. Pulot ang email. Sumurot ko siya.
2: Okay. Salamat. May gabi. Bye-bye. Kinsa ba kayo makatubag ba kaysunan para sa tuwang nga tagna-tagna? Gipatay kay gihigugma o sa patay na gihagkan pa?
1: Question. Tagna question.
2: Pwedeng halaman, pwedeng bagay. So meaning, wala man din sa tao. Pwede halaman, pwede bagay. Karon, kung saan eh. Siyempre, ginagamit niya sa tao. Tungod kay ginagamit man niya sa tao, ginanegosyo sab ni. Si Elizabeth, Elizabeth!
5: Good evening, Magnum Mencho.
2: Elizabeth with Ubo. Elizabeth, kumusta man?
5: Okay ra kayo.
2: Waka, so, gilantan ka?
5: Oo, okay. Giubo.
2: Okay, tanawa lagi, giubo. Oh, tanawa lagi. Okay, sige, unsa may, naulanan kagabi eh.
5: Kagahapon, namista mong gumi kagahapon.
2: Ano mo, nadiaron, nasipag, mistahay man.
5: ay, nakainom po na itong RX.
2: Agoy.
5: Kunaanad ba?
2: Agoy. Paita, gyan. Tanawa ni. Igo sa awit.
5: Na igo inon sa kuan kabayo umapula.
2: Si paan gid hinon, si paan. Ala sige. Unsa may tubag ni Elizabeth?
5: On siya ka nang gamit siya magdumencho.
2: Pwede gamit, pwede halaman. Or talam nun.
5: Kanang dili siya pwede kanang tao.
2: Dili. Sama, pwede gamiton siya sa tao, pero dili siya tao.
5: Kuha na lang magnumincho ka ng cellphone.
2: Cellphone. Final answer?
5: Final.
2: Imong tubag na cellphone is...
4: Mali ka niyan, kapatid.
2: Sorry, dili cellphone. Sige, shout out na lang, Ma'am Elizabeth.
5: Out na lang po sa tanan, nagpangga na ako.
2: Charot.
5: Wala
2: po
5: nagpangga.
2: Sumala na pangga. Mapilanggaon, salamat sa pagpangga.
5: Special shout out to Ma'am Dirama. Na-depress mong good ko kagabi. Munang wala ko naka-duty sa iyong program.
2: Agoy, tanawa lagi.
5: Nay, ni tawag na ko. Report. Bakod na lang ko mga halimukawan ko ba nakatubag at tumag ng mincho.
2: Pagpaita, gigay.
5: 5 PM siguro to. Good evening, sir. Siya nga, pag volunteer sa akin, kapain taon sa phone. Kaya yung mga, good evening, sir. Ikaw na ko, yayag-hayag, mamanday. Hindi ka nina mista niya. Nakatulog po ba kayo? Nakainom na gig R8.
2: Maita ka kayo.
5: O, importante mo kayo po. Magpa-volunteer dito sa pag-report niya. Oh, mama na, naka-report in town.
2: In town, may tagi kayo.
5: Nakabalik kayo kung tulog sa gabi. Ah. Ano ko lang, this is yung program gabi.
2: Magiging kayo lagi.
5: Mama na, karon nakakuan na. Nakatawag na rin kamot yung tawag sa inyo.
2: Okay, sige. Program. Okay.
5: Special shout out lang ni Ma'am D.
2: Mm-mm.
1: Tagna.
2: Shout out sa tanan nagmahalin tawon sa nagmahal. Mga nagmahal.
1: Magnum.
2: Og sa mga Magnum friends sa tanan namin na si Lady M, Lady M, ang gabi eh.
0: Mayong gabi. Yung minyo, magkagayang araw.
2: Oh, kumusta mo po din mong adlaw diyan? Okay gihapon?
0: Okay gihapon.
2: Nagya po yung nagmahal ni mo diha.
0: Of course, tagan ang nagmahal na ako.
2: Tagan ang nagmahal.
0: Oo.
2: Sa alal, may
0: gini ka na. Kasi dagulang natawag. Nagmahal, maputo na ako.
2: Nagmahal, gito niya. May pato nagmahal. May pato.
0: Nagmahal po na ako ng doon niya sa Puerto. Mahal po na ako.
2: Sana all ay nagmahal. Tawag ay.
0: Ang doon niya sa Puerto, doon niya sa... Rapas na nagdoon niya sa makanan na mga mahal na nato.
2: Ay, mahal! Salamat sa magmahal! Bita ay. Okay. Nasa may tubag ni mo, Lady M?
0: Sampagita Garland.
2: Sampagita, murag pangbulak yun, pampatay.
0: Sampagita
2: na pampatay. Oy, hindi na pampatay na eh. Amin ako. Amin ko maghilak pa tayo. Ginoo. Beta ay.
0: Sampagita Garland mo na.
2: Sampagita Garland.
0: Yes.
2: Sampagita Garland is...
6: Mali ka niyan.
2: Sorry, dili Sampagita Garland.
0: Okay.
2: Sige, shout out. Sana nang nagmahal, yeah, shout out.
0: Lang nato. Shout out na ko tanang nagmahal o nagmahal na ko. Isa din, mahal na ko. Dahil, tawagi ko sa ron. Wa ko na sa itong imong text na ko ganina. Ipasabot sa ako. Dahil sa Ma'am D, Ma'am Selena. And sa itong mga kong mga friends. Si Ate Vicky D.I. At si Edson. Ang mga doon niya na friend na ko. Shout out na lang in the Villamore. Christine Takaga, Das Angie Tumampo. And then sa, natala ng mga staff dira sa Magnum Radio. Then mas especially ang nakatato sa aking kasing-kasing. Meet your shower.
2: Sana all. Ay. Okay. Oh,
0: salamat, Magnum Radio.
2: Okay, salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Wala tayong kukuras.
1: Uy, huna.
2: Balik na tayo niya tataon sa itong pagbalik makiksunan na Magnum Knowledge is Power na Dayan Miguel sa itong oras sa lasot subay di otso.
1: Sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

pa. Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, di ibig.

0: pagitan. Kadabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Metro.
3: Magnum Metro. Ay, balik na sa ito nga panag-uban karon mga Magnum friends. Hindi nga mga takla para sa ito ang Magnum na knowledge is power. Pero siyempre, kung naay mo tawag diha, pwede dawat gapon na ito, no? Dawaton gapon na ito, mga kiksunan. Kinsay mo tubag sa itong pangutana nga kalabot sa pangutana nga gipatay kay gihigugma o sa patay na gihagkan pa. Pwedeng talam nun, pwedeng bagay. So, kini ginagamit sa tao. Lagi tawag lang mo niya, tataod. Basig ka na mo tawag karon mo katubag. Congratulations. So, well, it's good sa ito mga kaigsunan sa ito ang topic karon ng mga panuna para sa ito ang Magnum Knowledge is Power.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: Ang usa sa pinaka-importante nga butang mga kaigsunan karon ng mga panahon, ha? Karon nga mga panahon ang kining metal nga gitawag nga copper. Na copper. Kung imong tan-aon sa kining definition mga kaigsunan, ang copper usa kini sa matang sa elemento nga mabilong sa metal. Si sa reddish na pagka-orange. Chemical element nga na symbol Cu. Ug ang atomic number 29. Nganong nakaingong ko usa ni sa pinaka-importante karon nga mga panahon. Ha? Karon nga panahon na sa all now di kuan kain siya. Seldom ra kay ni ginagamit. Karon ginagamit halo sa tanan. Copper. Nga naman sa iyahang property nga conductivity. Kaya niya mo transfer og heat og electricity nga paspas og dil walay ano. Kaya sab niyang mo bend or mo stretch matang sa metal nga gamay tuon niya pero kanang mo kuan og heat og electricity mo bitaw na nga ato ang kining gamit karon mga kaigsunan. Kana imong cellphone? Kana imong laptop? Kana imong computer? Na manay copper? Kana imong transformer? Na ay copper? Kana imong charger? Na ay copper? Kana imong water water meter o sabi ni? Imong electricidad? Kana imong ginakonekta sa imong poste nga kuryente? Kana imong gamit lugar connection sa imo ha? Copper na! Mukonekta ka sa electricity? Copper! Pwerte ka gamit mga kaigsunan. Computer palang daan. And how much more karon nga na-develop ang electric vehicle gamit ani copper? Samot na karon mga kaigsunan nga nang gawas ang mga high-tech kaayong mga gamit. Ginagamit nila copper cable. Nga naman, mas easy gamiton ang copper, mas paspas mo travel ang electricity, mas gaan o dugay mo init. Mo lugar ka na mga kaigsunan. Kaysa gamiton nimo ang kining bronze or bakha kining metal nga nay kusog kay kanang resistance kinahanglan og kanang kalas kay kanang kuryente malanay makasunog pa gyud da mo nang kini karon kasagara pag mga gadget o kanang mga wiring o kana pong mga ginagamit nato sa cellphone karon copper ilang gamit tungod sa malleability, stretch it bends ug paspas mo travel ang kuryente. pero dili makasunog. Kay kung gamiton nimo na dili copper, paspas mo gamit ang kurente, sunog pat patay. Mao na karon mga kaigsunan ginagamit sa kurente cable, cable wire, copper. Gawas lang anang kanang lagdagko na kayo nga mga wire sa sipal ko. Gamit nila na sa aluminum mana kanang nasa taas kay nga kanang grabe ka dako kay power, usog kay power, aluminum na. Pero kaning mga connection nato ni balay padulong poste, copper. Ug uban pa nga mga wiring sa lugar sa sipal ko copper gamit nila. Tungod kay grabe ka gamit ang nasangpit nga kining nga elemento. Mao na nakaingong ko mga kaigsunan nga importante di ay ning copper mga higala labi na sa atong teknolohiya. Labi na mga wiring sa atong gisgutan. Ah, kini mga sakyanan. Tanawa na ng mga sakyanan. Di ka pwede makagamit ng kanang mga wiring-wiring din na kung di ka mo gamit ng copper. So ingat na mga kaigsunan na ang battery. O na may battery di ang lithium. Puros mga copper. Magnetic kining kuan. Kasi tawag ani kanang sa speaker nimo. Connection copper gyapon. Usa kini kamatang sa gamit mga higala nga abi nimo kan oh. Para asa man di ay ginagamit ning copper kini ato ang. Tanawon sa natutong para asa pinagamit ng copper kana kana dawe. Ah, kana. Ang kato isa mas klaro, di kinako maklaro. Kato isa, kato isa. Kato isa daw. Aw di nimo na makuan. Ah, kana kana kana, pwede na i-post lang sa kajot post. Agoy di pagyud mo post. Ah, so katong isa, kato isa, kato isa katong lingin, tong lingin. Gram, daya kanang gram. Medyo gagmay magana kato isa. Kana kana. Para asa building construction 43%. Building ha? Oh, di ka pwede mag-construct og building hindi ka magamit og copper. Nga naman, electric wiring man eh. Sa building palandaan, magamit na di kag copper. 43%. Wa pa ilabot ang electrical wiring di ayan eh. Construction pa lang di ayan eh. Oh, electrical wiring, electronic, 20%. Dabi ba? Magamit yung takurinti yun, alang man. Transportation, equipment, mga sakyanan, 20%. Mga produkto, consumer product, 10%. Machinery, 7%. Kaya kinahanglan man ang connection, wiring, ang mga machine. Although sa tanan din natong ginagamit, karon kini atong mga gadget, na naanay si copper. Maghimotag ka ng transformer, na copper. Naatanan mga kiksunan. Nga nung ako man ang hisgutan, may gala. Kaya ang Pilipinas usata sa exporter sa copper dito sa China. Unya ang China muhatag lang produkto nato din nga electric machine or baka mga appliances dali ra mo init. Pero kita ang produce dito og kanang mga copper ng mga elemento nga ilahang himuong part sa mga appliances. Paghuman, kanang appliances nilang inbintohon, ibalik sa tua. O kita sab ang ga-export dito sa US. Although gamay ragyan po ninoon nga percentage, pero dito ta sa, tayo sa inan ka niya, exporter niya yung Pilipinas dito sa US. Diba? Yung anak takakulba. Pero problema, kita mismo, atay nihimo nga mga appliances. Gasalig na tag-import gikan sa China. Gasalig mo tag-import gikan sa US. Ang China may ginaghan kayo. Puros may dali na maguba. Pero unsa nga materialis na gikuha, asa gikuha, gikan? Pilipinas. Agoy, Ginoo. Ang Pilipinas, kalos na manita maghimog ato ang appliances. Talagsara ko makakita made in Philippines nga cellphone. Talagsara ta makakita ka ng made in Philippines nga kininkuan. naamanday sa tuwan ng kapir nga mo'y kisagarang ginagamit sa tuwang mga kuandron. Mga produkto sa mga gamit nga machine naapod sa tuwan eh. No, di man ta makahimo ba? Sunod ka na mag-inventor ka. Mag-inventor tani ka ng gamit ni nga kuandi ay. But anyway, ako lang isgutan ang gamit sa kapir mga kaigsunan. Karon ang problema mo kini. Ang US, ang United States of America, ilisan na nila kining copper. Oh, ilisan na daw nila ning copper. Di na daw sila mogamit og copper karon. So, ang gamiton na nila mga kaigsunan is kining mga maayo pa sa copper. Usa sa ilang gamiton is kining silver ug ang niobium ug uban pang nanotechnology nga mga gamit sa nga sobra pa kamaayo sa copper. Ilisan na daw nila. Okay, mag-advance magkuning Amerika. Ang problema kay kitabis Pilipinas ga-export ta dito sa Amerika. Apektado ato ang wa na bag-down na to ang export dito. Wa ta apektado nga to pila tong kita sa Pilipinas tong mag-export tag copper dito sa Amerika. 600,000 ang atong ginansya. Kita nato mga kiksuna. Apektado ang nasangpit nga negosyo. Ang problema sad kay ang China muapas po ni sa Amerika. Nasamot kitang apektado mga kiksuna. Nung di ta mag abtik wala. Apektado purdoy tang tanan. Purdoy sa Pilipinas. Samot ka purdoy. So muna ako ang isgutan mga igala. Ang copper nga gikabutyag nga gamit kaayo karon nga mga panahona. Wa pa nato masabting ay gamit din kining copper. Mobitaw na ka nato makita bitaw sa kana mga balita nga ginakawat copper, ginakawat kay mahal man na. Oh, mahal. Mahal.
4: Knowledge is power.
3: Unsa may iilis atong ang iilis daw kuno sa Amerika, silver og niobium. Pero napay mga lain pa nga mga kuno ni mga nanotechnology nga type sa kanang mas nipis, mas tsada pa kaysa copper. Mo nang ilisan daw kuno sa o iilis daw kuno sa Amerika. Ang silver, ang sa mga silver, nakita na itong silver mga igala. Mas maayo daw kuno kaysa copper. Ang silver, which is money, ang usa sa mga kuan, mas dugay mo init o mas paspas mo travel ang kurinti. Kaysa sa kuan, kining copper. Ang niobium sad, ang niobium mas gaan, mas paspas mo trabe o mas conductor sa ano electricity, mas dugay mo init. Sumodo ko no ang iilis mga higala nga mga gamit, pero pwede po sab nga lain nga mga elemento nga mas maayo pa sa copper. So ako lang ang gisgutan mga higala kay siyempre apektado sa dang Pilipinas. Unsao na to karon nga to ipadala i-export dito sa kining US nga wa naman ilisan naman nila. Apektado na sad ang atuang kinitaan ekonomiya. Dabi karon kay ang China mo sunuray man. Apektado na sad ang Pilipinas. So kun di ta mo kan export na sad tag silver. Silver na sad ato export. Anyway, sa itong panag-uban karon ng mga panahon na may gala sa ito ang topic, you know, inato na lang ganyan at kwa itong lakbay na lang nato ni King ato oras. Itong oras mga kiksunan, wala ganyan. So, mabalik wala tayong igong oras may gala para sa itong panag-uban karon ng mga gabi. Una, sa itong Magnum Knowledge is Power. Salamat kayo kaninyong tanan. Kinilang hapon ang banggiita na buhipa sa panahon na homo sa pin. Magnum Mencho, kabaktulan na nga itong oras alas 7:57 na. Salamat! God bless! Bye-bye!
4: Mga Magnum Friends, 85 days na lang. Paskong Magnum.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 9:04 na sa kagabihan, gila raw sa movement nga dapat isa lang nga makabot ang 10 ka milyon ka mga tao nga mahimong petitioner alang sa ilang tinguha nga genuine anti-political dynasty law. Matod ni Mr. Nestor Banwag, Director for Social Involvement and Advocacy Program sa Xavier University Ateneo di Cagayan, nga gimo nila online ang signature campaign aron mas mapadaghan pa ang mohimo sa pagsuportan ini dungan sa ilang tinguha nga mapalabas bang ang pag-ban sa political dynasty hangtod sa fourth degree pinaagi sa People's Initiative.
3: So we need more than target yun namo kung safe yun siya kung makabot make 10 million. Ngayon, ang mobilization namo grabe yun ka dako luag kay anan man 200 plus districts sa tibuok Pilipinas ang kinanglan namo makuhaan og tag 3% and that will comprise the 10% sa total. So muna strategic ang among pag-ano dayon ang among pagnaog ana sa mga communities, sa mga organization interesado dili man ni siya. Wala pa siya ma'am, non-partisan man eh. Wala may mga politiko nga ginasportahan o gitikampanya or color. Ang madali, ang petitioner na mo yun is pan siya ka nang masabta niya, ang balaod. Anyway, mato sa website na mo ma'am, nai-process dito nga. Masahon sa nimo ang among proposed nga petition. Katong among version sa balaod. Kung okay ka to, then you sign.
2: Ang pamahayag ni Mr. Nestor Banwag, Director for Social Involvement and Advocacy Program sa Xavier University Cagayan de Oro. Samtang giklaro ni Senator Rafi Tulfo nga suportado ni ini ang mga programa sa National Housing Authority kun NHA apan buot ini nga maundang ang palakasan system sa distribusyon sa housing projects sa gobyerno. Matod ni Tulfo nga kinanglang magbaton og listahan nga dili lamang mga bata-bata sa politiko ang mahimong benepisyaryo sa housing projects sa nasud.
4: Talamak doon palakasan, karamihan daw sa nabibigyan ng pabahay, mga taga-munisipyo o mga dabarkads ni chairman, etc. So, sinabi mo na ang LGU nag-recommend. You have to have a system na para masiguro na itong mga taga-LGU na nagbibigay sa inyong listahan, hindi yung listahan nila na pabor sa kanilang mga followers, pabor sa kanilang mga nagka-campaign, pabor sa kanilang mga tauhan, etc. Kasi sabi nga nito mga netizens dito, na babalitaan nyo, nagkakaroon ng pabahay sa NHA, mga bata-bata ni mayor, bata-bata ni chairman, etc., etc. So, wag nyo lang, don't take the statements of the LGU as Bible truth. Pag sinabi ng LGU, ito, mabait to, karapat-tapat to, wag agad kayo maniwala. Eh, hindi ko sinasabi at mga taga-LGU ay mga loko-loko. I'm not saying that. What I'm saying is, siguraduhin lang na qualified talaga.
2: Ang pumahayag ni Senator Rafi Tulfo, dugtong ni gipasalig ni NHA General Manager Jobin Tai, nga estrikto sila nga nakibatok sa palakasan system.
5: We will strictly monitor po and sisiguraduhin po namin na hindi po nadadaan sa palakasan. Strictly po, minomonitor po ng region namin yan. At together nga po with the other government agencies, siguraduhin po namin na talagang hindi po makakuha yung sa palakasan.
4: So wala.
2: Ang pamahayag ni NHA General Manager Jobin Datay. O karon sa itong Magnum News, sa Hunter Carnival ug Night Market nahimong kalingawan karon sa mga residente sa Barangay Agusan. Aniya sa Detalis Report at itong Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
6: Kay mga kalingawan karon sa pipila ka mga residente sa Barangay Agusan ang pagdalikat sa carnival yung mampod no sa night market. Gabao po yan ang himo pang highlight ang ini po nga gabi una galino wala sa ilaing mga aktibidad gaato nga nasairan gikan nina sa ilaha po nga barangay hall. Apan kung isgutan ang mga kalingawan ato nag-iubay-ubay ang ilaha pong pagpilian magdumaanji kung pwede po no nga moalto sila dito sa may night market nga naalagin na yung mutang po gawas mismo din na sa may barangay hall naglaray di ano ang pipila ka mga gagmay nga mga negosyante nga pamaligyang mga pagkaon nga pag-abot po nila sa gawas nga bahay magdemanji unahan ng gagmay na nadayan din ang himutang po nung ang ilaha po karnival o galino pipila ka mga kabatanunan pagkatong namatigdan po nga mihimo na sa pagadalikya paglaag kaubo nung ang ilaha po mga barkada gala o ilaha po nga pamilya aron sa pagalingaw-lingaw o doon mga rides ilaha po pagpilihan sagad po nung mga pagkirasakyan ngini pong disigutan po ng mga batanon so katong mga wala na pura din ha lugar no sa may limkit kaya to lugar nga Higalay Festival makatiwas gin sila no kinuod balagi kaya sunod-sunod lang po so, mga kapistahan po din sa nagadayang barangay nga doon na po yung mga carnival po no ang pulugar nga kita niya gato po sa publiko pero kaniya doon ay bayad magduma Angie no nunutan ngini ulit mga dapong insinante nga taratong kapulisan nilabi na sila pag-monitor gutan po nga mga kalingawan sa Barangay Agusan. Gikan sa Barangay Agusan, si Magdum Hunter Judy Four. Jane Luna, sabita o servisyo, Magdum Radyo.
2: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. O karon sa tuang power advisory. Atong gipahinumduman ang mga kaigsunan nga doon ay mahitabo nga power interruption sa may barangay Makasandig, barangay Ipunan o Upolmi sa Misor Oriental. Kini mahitabo ug mang adlaw din alas 8 hangtod sa alas 4 sa hapon muabot sa 8 ka oras nga walay kuryente. Sa may biasong Makasandig duol sa Ramonia Presidence, St. Ignatius Street, Makasandig, Mabini Street and Romero Village sa biasong Makasandig o diha usab sa COWD Production Number 9 biyaso nga Makasandig. Kinisugda na alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon ugmang adlaw. Samtang din usab sa may barangay Punan ng atong dakbayan tungod sa pag-facilitate sa line conversion works, mawala ang supply sa kuryente. Alas 8 sa buntag hangtod sa alas 11 sa buntag, tulo ka oras din na sa may portion sa Kinasanghan duol sa vicinity sa Petron nga gasoline station. Aduna po ipagkawala sa supply sa kuryente alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, napulo ka oras nga walay kuryente sa portion sa Kinasanghan din sa may vicinity sa Jollibee. Siyam usab ka oras nga mawala ang supply sa kuryente sa vicinity sa Regency o sa City or Ship alas 8 sa buntag magsugod hangtod sa alas 5 sa hapon. Mawala pod ang supply sa kuryente duha ka oras din sa may vicinity sa Villamar paingon sa may Pag-ibig City Homes kini magsugod sa alas 3 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon o sa Pizza Dos sa Oktubre ning tuiga, mawala usab ang supply sa kuryente alas 8 hangtod sa alas 12 o 4 ka oras nga pagkawala gikan buntag hangtod udto dinas may Villa Ernesto sa phase 1 sa may barangay Gusa tungod sa pagpahigayon usab sa primary line retention o pag-ayo sa mga leaning poles. Mahigalay niyo na bati ang Magnum News Alert at ang inyong dugang mga hanay sa mga balita sa musunod nga takna kini si Magnum 120 Angie Alzado sa balita og sa

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 punto na sa kagabion. Gikumpirma ni PNP Region 10 spokesperson, Police Major Joa Navarro nga sa niaging adlaw nga pagpahigayon silang kampanya batok sa smuggling sa sigarilyo miabot sa 8 milyones pesos ang ilahang nakumpiska. Matod ni Police Major Joa Navarro nga ang nahisgutang operasyon na himog gihapon pong resulta sa ilaha pong paspas nga pagpahigayon sa pagmonitor sa mga entrance exit points sa dinisato sa Northern Mindanao. Gusto sab niini nagahimo sab sila sa ilahang koordinasyon ngadto sa mga katawhan mo inung nga himong posible ang pagpahigayon sa ilahang pagsikop sa mga nagpahigayon ining smuggling sa Northern Mindanao.
4: Sa sunod-sunod po na operasyon na isinagawa ng Police Regional Office 10 dito po sa Northern Mindanao ay umabot na po halos 6 million worth of smuggled cigarette ang na-kumpiska po natin sa iba't ibang operasyon dito po sa Northern Mindanao.
3: Ang pamahayag ni Police Major Joan Navarro. Samtang giabutyag ni Attorney Jennifer Arlene Reyes sa litigation lawyer nga wala pang inahanglan unta nga ikan sila ang impeachment trial kaganiha kinumanwa na dayon ang hearing tungod sa hangyo sa prosecution o sa depensa alang silang pagpangandam sa unsi kaadlaw nga pagpahigayon sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte nga sugdan ug mga adlawa. Matod ni Attorney Jennifer Arlene Reyes nga sa maong pagpahigayon sa pag-uktaba, posibleng magduda ang publiko. Hinoon, giklaro usab ni Attorney Jennifer Arlene Reyes nga sa umaabot ng mga pagdungog sa kaso, mahimong maayo ang dagan sa prosekusyon silang pagpresenta sa ilaha pa rin pong argumento ilabi na sa pag-tunga usab ni kanil Senator Trillanes.
5: I don't see any wisdom in suspending the trial today kung yun lamang ang dahilan. Kaya may valid reason din or valid yung perception ng ilan nating kababayan na tila baga may hinaharang ba?
3: Mm-hmm.
5: Di umano? And doon sa tanong no, na napakahalaga ng magiging partisipasyon ni former Senator Trillanes sa impeachment trial bukas. Dahil hindi pwedeng sabihin ng mga detractors niya na guni-guni niya lamang ito. Kung matatandaan natin, former Senator Trillanes has documentary evidence na kanyang nalikom or nakolekta all throughout the years. Kasama na rito yung mga deposit logs, bank transactions, financial ledgers, property registries, and samut-sari pang mga financial documents in relation to the Duterte family's alleged unexplained wealth. So kumbaga, kung mapapatunayan ng prosecution at may establish nila bukas na nagtutugma ang mga documentary evidence ni former Senator Trillanes at ng the Anti-Money Laundering Council at ng mga iba pang proper government agencies, ito na yung pasabog talaga ng prosecution. And i-deny man nung iba, hindi nila ma-erase yung katotohanan na may mga documentary evidence na mailalatag ang prosecution by way of former Senator Trillanes. So, I believe this is one of the most exciting parts.
3: Ang pumahayag ni Attorney Jennifer Arlene Reyes, Oseca litigation lawyer. Ug karon sa itong Magnum News sa Hunter. Kagawa Georgia Guking isugyot nga ma-introduce ang RTB 32 sa flag raising sa flag raising ceremony sa City Hall. Sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Kaplanuhan sa patikagawad darot Christopher Goki nga ang pag-introduce sa programa kining the Department of Finance sa kalabot aning uga sa Bureau of Treasury kalabot aning RTB 32 din sa kabutyag ni kagawad cooking nga iya kining i-introduce gito sa City Hall apil sa flag raising ceremony o baka sa open pang mga kalihukan na sa City Hall ni aron gama mahibalo ang katawahan na kalabot sa programa din investment alang sa tong mga kaigsunan nga gustong mulambok pang ilahang kining investment nga makatabang ngadto sa tuang mga kaigsunan o komunidad na hindi alang-alang usaba nga baka hatag og kaigsunan nga matabangan ang atuang mga komunidad kalabot sa mga pinansyal sa umaabot nga mga panahon labi na sa mga kakulangon sa ilahang mga pundok kini o pinaginini mamahimong usa sa mga makatubag sa problema sa pinansyal sa katawan. At sa paminahon si Kagawad Goking.
7: Question. I'm Councilor Goking representing Mayor Wanda Clark Sui. Next, we spoke kanina with Ms. Sharon, our treasurer, and Ms. Seno, our regional treasurer. So I'd like to express back to the mayor, everybody here, that you also have products for inviting the RTB, the people involved in the RTB to present these products in the four variations of People's Day in Cagayan de Oro City. So you'd be exposed to, this product will be exposed to around 2,000 to 3,000 people per day, four times a week, and that's 16 times a month. So in behalf of the mayor, Mayor Lando Clarex Week, we're going to work with you on this, and hopefully we can get you on board as soon as our first Monday fundraising. So, thanks, Rama. Thank you.
6: Pati si Kagawad Christopher George Goking, ang chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Konseho. Kini sa Magdumantar 19, mensyo kabagtulan sa paritaw servisyo, Magdumadyo.
3: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Mga ikalan nyo na bating Magnum News Alert at ang inyong dugang hanay sa mga balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas 11 sa kagabion. Mga igala ng balita karong orasa. Gibutag ni Romil Maslog, Provincial Board Member Chairman sa Committee on Finance nga naghatag sila og timeline aron masubmit kang karong nga si Manahuna ang sugyot kalabot sa gitukeng budget mato ni ton sa misa-misurinta mato na ni Maslog nga duna usab sila mga rekomendasyon kon adunay mga rekomendasyon ang mga department head kung unsa ang ngayon nga nila nga himuon.
4: Naghatag ni o timeline nga dapat karong si Manahuna ra kay next week pura nasab nato na og balik. Mm-hmm. Damo sila gi-pressure for the guidance po sa gobernador kung unsa ang among mga proposal. Napoy recommendations ang mga department heads nga nasa local finance nga under sa gobernador nga unsa poy angayan na buhaton no among gihangyo ang provincial budget officer nga i-conform niya tong mga figures sa projects, programs and activities.
3: Ang pamahayaga ni Romil Maslog, Provincial Board Member og Chairman sa Committee on Finance. Samtang gipamugos ni House Prosecutor Terry Ridon nga taliwala pa man nga managlahi ang reaksyon sa publiko og Senator judges sa gitaktang pagtistigo ni kani Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment trial ang mahinungdanon niini mao ang iyang testimonya. Mato ni Ridon nga kung duna mayan sila'y kalagot desisyon nila kini.
5: Irrespective of whoever, whatever feelings, which personality has, of whether the defense, the prosecution, or the senator judges, or the public, or the Senator Trillanes, I think what is most important there would be the testimony itself, or particularly whether it will survive cross-examination scrutiny. So, kung galit man sila kay Senator Trillanes, whoever it is, sila na ho yung mapagpasya doon. But ang mahalaga po dito, yung pong testimonya po niya mismo.
3: Ang pamayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon. Ug karon sa tong Magnum News Hunter. Napulo ka suspect sa pagpanuli sa mga estudyante pabilin giimbestigahan sa kapulisan sa balita ug serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Para yung pagkaroon nga gipangita sa kapulisan sa Station 1 Divisoria ang halos napulo ka mga suspitsado sa gimong pagpanguli sa mga estudyante nga gikan sa Bogsa diyan sa usa ka area sa Capistrano dalan sa Capistrano diri sa tuong siyudad ta ingi kabutyag nga ang nasangpit nga mga biktima nga mga estudyante sa Bogsa ang gipangtiunan og ice pick dug lakip na niini ang pagpang bahad gadto sa mga suspek sa mga biktima lakip ang dala din ang pagkuha sa cellphone. Doon na po'y pipilasa mga nakuhaan o baga din sa unum ka mga grade 10 student nga gikan sa buong eskwelahan upat ang nakuhaan o bag duhasap ang nauli samtang duha ka cellphone ang nadala din base sa report sa o inisyal nga report sa police. Pamahuli na unta ang gibuhat sa nasangpit ka mga biktima na nagbaklay sa Capistrano din duol sa Cosmopolitan apan na kalit na lamang silang giduulan sa maong mga suspek din unang kiningipang sumbag hantod gagipang tulis iunan og ice pick sa unundan nga wala gyud nakahimo sa pagsukol kining nasangpit nga mga biktima tasab ini nga kasagara ni ini ang mamihimo sa maong pagpanulis din mga himtong na og gituhan nga mga nagpuyo-usap sa nasangpit na lugar. Ini ang pabilin pang giimbestigahan sa kapulisan sa Police Station 1 na Divisoria Operatives sa nasangpit ka Police Station na sa maong panayon nga pagkuha sa mga identification sa nasangpit ka suspek. nakip na ini nga gikabutyag ga nakahimo pa sa pagsuot og nakabunit ang sangpit ng mga suspitsado ug nang bahad pa sa mga biktima nga patyon na ug sa karon pabilin ang mas nalom nga investigasyon na nakip na ang pagpangita sa nasangpit ga suspitsado nga pabilin pang gawas doon ding mga panahon na samtang na nakaroon sa kustodiya o rin naman naasistahan. Assist na sa mga operatiba sa Police Station 1 de Visoria ang nasampit ka mga biktima nga gikabutyag ganawalaan na o nakuhaan o mga gamit o nakasinati pa karon sa kining kahadlok ka tungod sa panghitabo. Balita gikan sa Police Station 1 de Visoria kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 19 Mencho, kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory Gipay Malo sa COWDA, ang mga konsumante, ang dunay pagkawala sa tubig o mga adlawa, Oktubre 1 ng tuiga, sugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinitungod sa temporary district metered area, akong DMA boundary valve closing nga naimutang sa RER Subdivision Phase 1 ning syudad. Ang mga apektado sa pagkawala sa tubig mao ang tibok RER Subdivision Phase 1. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

second Magnum Songs of the Heart, still with me, Magnum Apple Pie. Inyong kauban sa gugma ug musika. Kamusta mga Magnum friends? We are now on our third and final hour. Hinaot nga hangtod sa katapusan sa atong programa, Kuyog Yapon ta. Siyempre no, sa mga awit nga makapahinumdum, makapakilig, ugusahay, makapahugot sa imong kasing-kasing. Speaking of kilig, by the way mga Magnum friends, heart tickles na. Kay dili natutugutan nga matulog ta karong gabi ino, nga naay mga aligut-gut, kasakit, ug mga pulong nga wala pa nato nasulti. Mga bugat nga mga pagbati nga naa sa atong kasing-kasing. Napoy uban karon nga maybe dinhi sa atong portion sa heart tickles mo kani makapatambal sa mga nagluya nga kasing-kasing. Pampagilok sa kagabion ug makapakatawa gamay para mawala ang mga pagbati nga umay. Mga Magnum friends, sa mga naghunahuna karon og lawom no, kay nagkalawom na pud ang atong gabi eh. Kung para ba gyud siya sa imo, kung para gyud siya sa imo, Magnum friends, para gyud siya sa imo. Pero kung dili, ayaw pugsa. Basin para siya sa imong silingan. Sige, let's tickle your hearts. O gitry na to daw ni Be, mga Magnum friends. Tickle your heart. Matud pa dili ikaw ang first person na iyang na-meet. Pero ikaw ang person nga iyang gusto mahimong last. Giti ka ko, heartbeat. Matud pa, there are millions of people in this world. But somehow, your heart keeps choosing that someone. Muna bitaw katong sa usa ka awit nga ang title, One in a Million, You're One in a Million. Tickle your heart! Ang tinuod daw nga gugma, Magnum friends, dili mangita og perfect, kundili mangita og tao nga kabalo lang sa simpleng reply. Gitika ko, heartbeat. And that's it for our heart tickles, mga Magnum friends. Kung medyo nakiliti ang inyong heart, ayaw kabalaka. Kay normal rana siya. Heart tickles man good, diba? Kay usahay ang gugma, dili lang dapat paminawon. Dapat ipakatawa pud kamay. And now, gikan sa mga pahiyom og kilig, ato nang paminawon ang mga words from the heart, mga Magnum friends. Ug hinaot ha, okay pa mo karong orasa. In love gihapon, diba? Sige, words from the heart, mao ang mga mubo nga mga pulong. Pero basin, igo kaayo sa inyong kasing-kasing. Matud pa, dili tanan nga imong gihigugma, mahimong imo. Pero ang tinuod nga gugma, bisan dili nimo maangkon, magpabilin ka ng tinuod gihapon. There you go mga Magnum friends, daghang salamat sa inyong pagpabilin. This is Magnum Songs of the Heart, your music, your memories, your stories, and your heart. Padayon lang ta ha sa pagpangga, pagpaminaw, ug pagkinabuhi. Kaysa gugma mga Magnum friends, walay rewind. Pero perming na ay sunod nga awit, and that is on the way. Sige mga Magnum friends, dinhi na lang ta kutob karong gabi-i. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum friends. Lights off.

0: ang inyong kauban sa gugma o musika.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 11:55 sa kagabion. Mga igala ng balita karong orasa. Gibutang ni Special Assistance to the Governor Celso Popoy Abasejo kawasi sa Provincial Budget Officer lisod na nga trabahoon kalabot sa corrective measures sa findings sa budget tungod sa kaapike sa panahon. Giklaro usab niya ni Abasejo nga dili na usab kinahanglan nga supplemental ang suluhan.
4: Ngayon ang Provincial Budget Officer na itong lisod na kaayos sa trabahoon kay apike na po sa panahon. So, tuwan na lang kabulan, mag-end na ang fiscal year sa 2026. So, matatabot niya na nga ang tulo kabulan na nadilin October, November, December para sa current year, ng re-inactive budget. Hindi ka mag-problema sa sundong day ang OOE last year. Dapo, kayo. But sa tabot, hindi na kinalag supplemental lang ato ang mga silunod.
3: Ang pamayagan ni Special Assistant to the Governor Celso Popoy Abasejo. Samtang gibutag ni sa ekonomistang si Dr. Michael Batu nga lisod nga makabot sa Pilipinas ang target nini nga debt to GDP ratio taliwala sa paghinay sa ekonomiya tungod sa kawalay fiscal discipline o paspas nga paggasto sa administrasyon nga Marcos karon. Matod ni Batu nga ang pilosopiya sa kasamtangang gobyerno ang paggasto o mangutang lang aron na matabunan ang kulang kuna kakulangon sa revenue.
5: Malabo kasi hanggat ganito kasi yan eh. Ang nakikita kong pilosopiya ng gobyerno ni Marcos Jr. Patuloy lang ang paggastos. Paggastos lang ito ng gasto at hindi nila isinasaalang-alang yung pagbabayad ng utang. Kasi yung gastos na yun, kinukuha yan mula rin sa pangungutang kasi nga kulang yung revenue para sa gasto. So ang kanilang pilosopiya is gumastos tayo ng gumastos, bahala na yung kinabukasan, bahala na yung susunod na administration to take care of that. So yun yung nakikita ko kasi kung itong gobyerno ni Marcos Jr. has been prudent and they exercise what we call fiscal discipline, dapat itong debt to GDP ratio na ibaba na ito ng mas mababa sa target.
3: Ang pamayagan sa ekonomistang ekonomistang si Dr. Michael Batu o garan sa itong Magnum Night Hunter. January Obas, nasakmit ang ika-unsing pwesto sa Swint ko na 28 Asian Games sa Balita ug Serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
6: Nasakmit na ni January Obas sa katagapilan ng pamisabis rintal ang ika-unsing pwesto sa men's long jump final atul sa ika-28 Asian Games. Pagayon sa IG ni Kuya Japan na kansang na-record na ni Ubas ang best jump nga 7.33 meters sa final batok sa uban pang mga long jumpers sa Asia. Di nasantang nakuha ni Xi Yaohu Yu Hao gikan sa China ang gold medal nga doon ay record nga 8.17 meters nga winning leap. Kahit nung dumaan na ubay-bay na ang kahinom na inahimong kalaugana ni Ubas, lakip ang gold medal sa athletics men's long jump o silver medal sa athletics men decathlon at sa 32nd Southeast Asian Games nitong 2023 sa Cambodia. Si Pinahan Sab sa Lalawigan na nasama ni Gobernador Jolit Uia na prioridad ini ang mga kabataan-unan nga malambigit sa sports nga pililhon alang sa pag-ugman silang kaugmaon subay sa iyang pagbangon labi na sa strategic direction na uga and notable programs alang sa mga kabataan-unan. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, gini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dalam salamat Magnum Hunter 19 Mencho, kabaktulan. Ugaran sa itong Magnum Water Advisory Gay 5 sa COWDA. Ang ilang mga konsumante nga dunay pagpawala sa tubig. Ugmang adlaw Oktubre 1 ng tuiga, sugod sa alas 9 sa buntag, hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinitungod sa temporary district metered area, kung DMA boundary valve closing nga nimutanga sa RER Subdivision Phase 1 ng syudad. Ang mga apektado sa pagpawala sa tubig mao ang Tibuok RER Subdivision Phase 1. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
8: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. Mga higala ng balita karong orasa. Nanginawat sa DILG Region 10 Assistant Regional Director Veta Tolentino, sunga nga nahiuyon ang budget sa bahensya sa gobyerno sa national ug lokal. Matun ni sunga nga kiniaro na magamit sa panginahanglanon sa katawhan.
3: DILG, DPM of DepDem with our technical officers na siguraduho na align ang LDIP with that of the budget timeline para scheduling sa budget sa national at sa local level. All of these are being looked into by the different special bodies of the LGUs and that of the regional level. So, bilhin lang si DILG.
2: Ang pamahayagan ni DILG Region 10 Assistant Regional Director Vet Tolentino Sunga. Samtang ipamugos ni Attorney Paolo Panelo Jr., tigpamaba ni Vice President Sara Duterte nga walay plano ang nga mo resign ang Vice Presidente. Taliwala sa gatubang nga impeachment o pagpaubo sa voting threshold sa Senado. Mato ni Panelo nga miingon ang Vice Presidente nga ang pagluwat sa pwesto sa sama nga ragihapon nga gisalikway nini ang boto sa katawan.
4: Specifically, tinanong namin yan nitong weekend lang. Sabi niya, wala talaga siyang balak mag-resign. Kahit na alam niyang dehado na dahil nga binali na nga yung voting threshold. 14 na lamang ngayon. So kahit na ganun ang sitwasyon, hindi siya magre-resign dahil pagka nag-resign siya, number one, edi parang tinakwil niya yung mga bumoto sa kanya. Number two, mapapadali yung buhay ng administrasyon, diba? So sabi niya, kung gusto nyong akong tanggalin dito, gusto nyong matuloy yung plano nyo, pahihirapan ko kayo.
2: Ang pamahayag ni Attorney Paolo Panelo Jr., tigpamaba ni Vice President Sara Duterte. Ug karon sa itong Magnum Power Advisory, gipabalo ang mga konsumante sa Sipalco nga dunay scheduled power interruption karong adlawa, Oktubre 1 ning tuiga, Webes, sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kani alang sa kun aron mapadali ang trabaho sa line conversion, ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mao ang portion sa Kilasangan Regency CDOR ship o Villamar paingon sa Pag-ibig City Homes. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Anto 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa Kadlawon. Mga higala ng balita karong orasa. Gipasugdo sa Department of Economy Planning and Development kon DepDev ang panginahanglan sa mas larong beneficiary sa election na pag-coordinate sa mandato sa nagkalain-laing ahensya ug mas ligon nga monitoring sa implementasyon ang mato din DepDev Region 10 Director Myla Faye Carino nga kinaron na ang mga proyekto nga punduhan pinagi sa loan adunay klarong target ug results based indicators.
4: Something that was anticipated that we have the budget for 2026. Because last year, 2025, when the budget for 2026 was deliberated, wala ka man siya sa atong attention then we have karon. So that's why kailangan kong general appropriations amends, no? Gaagi nga, nagkalaan lang ng mga budget, sa kalaahin siya, pito din na ang debt servicing. So, gikan din na siya sa national government o ang pagbayad sa abot utang.
3: Ang pamayaga ni DepDev Region 10 Director Myla Faye Carino, samtang gilagway ni Attorney Melcher Magdamo, legal consultant sa United People's Initiative nga susama nga presidential ang paagi sa pag-atubang ni Davao City Mayor Basti Duterte sa ika 31 nga adlaw sa impeachment trial sa Senado, mato ni Magdamo nga direkta nga mitubag ug anaa sa kamatuoran ang mayor, samtang gitawag nini nga irrelevant ang mga pangutana sa prosecution.
5: Nagulat po ako, no? Kasi si Attorney Duterte, kakilala ko siya sa UP College of Law, no? Tapos, Basti naman, dati ina-underestimate ko siya dahil ang impression ko sa kanya, puro tato, no? Pero nagulat ako. Nakita ko, napakahina ni Attorney Duterte, yung aking kabigad. Napakahusay siya ng abogado nung araw. Nagulat ako kahapon. Parang nawala yung kanyang galing. Tapos ito naman si Basti, parang presidential ang dating niya. Ina-underestimate ko kasi si Basti nung araw, eh. Pero ngayon, nagulat ako. This is a very different Basti na nakikita natin at sumagot diretso at truthful. So medyo parang tumaob ang prosecution sa day 31.
3: Ang pamayag ni Attorney Melcher Magdamo, legal consultant sa United People's Initiative. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipabalo mga konsumante sa Sipalco nga doon scheduled power interruption na karong adlawa, Oktubre 1 ning tuiga Webe, sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinero na mapadali ang trabaho sa line conversion. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mga ang portion sa Kinasanghan Regency, CDO Ship, o Villamar Paingon sa Pag-ibig City Homes ning Dakbayan.
6: Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2.59 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutag niya John Gilmore Act of Timbababa ni City Mayor Orlando Clark Sui nga usa sa makapalangay sa usulan sa empleyado sa City Hall. Ilabi na sa mga job order mao ang renewal matag unom ka bulan. Apan mato ni Act of nga gipaning kamutan usab kini sa mayor nga dili malangay.
4: Kay Raman, no, ang kanalag yung delay is kanang ting renewal, no, every 6 months kay hulatan mangid kanang gani si mayor magud usa-usa na gani di iyagin ang bilaran aron lang yun nga dili malangan ang sweldo sa mga empleyado, especially sa mga job order. Pero sa regular, oh, may problema, no, on time ang kayo.
3: Ang pamayag ni John Gilmore Actub, tigpababa ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang nanawagan si Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay nga magbaton sa subject nga Philippine education system nga magtudlo sa love for country. Matod ni Suntay nga kinitungod sa grabing isyu karon sa korupsyon sa gobyerno o pagkabanbahin sa mga Pilipino tungod sa politika.
5: Ang unang apila ay sa gobyerno. Gusto ang apila ko sa gobyerno, sa mga kasamaan ko mamabatas, sa ating mga kasamaan sa Senado, and even sa judiciary, let's find the store. Diba? We have to, kailangan sama-sama kami, tulong-tulong kami na ano eh, na, uy, anuhin muna natin, concentrate tayo sa ekonomiya. We cannot, the country cannot run on loans alone. Kawawa yung future generation. Alam mo, pag naiimbita ako sa mga eskwela, lagi kong sinasabi, lagi kong pinupuntan, sinasabi ko sa mga estudyante, sa mga teacher, balik na natin. Sabi ko sa teacher, turo ulit natin yung love for country. Parang wala nang nagmamahal sa bansa.
3: Ang pamayag ni Quezon City 4th District Congressman na Bong Suntay. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gipaibalo sa COWD ang mga konsumante nga doon ay pagkawala sa tubig o karong adlawa, Oktubre 1 ning tuiga sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kinitungod sa temporary district metered area ko na DMA boundary valve closing nga naimutang diya sa may RER subdivision phase 1 ning syudad. Ang mga apektado sa pagkawala sa tubig mao ang tibok area sa RER subdivision phase 1 ning Dakbayan. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo ang mga konsumante sa Sipalco nga doon ay scheduled power interruption karong adlaw Oktubre 1 ninto iga Webes sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Kini aron na mapadali ang trabaho sa line conversion. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mao ang portion sa Kinasanghan Regency, CDO, Arship o William R. Paingon sa Pag-ibig City Homes ning Sudan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Igala mayong adlaw sa ato tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programa. Alas sa tanan ato mga suki na ito, wala na yung September. Langkatad na ng atong kalendaryo sa atubangan, may palihog. Kay wa na tayo September karon. Di na ta may gala sa bulan, may gala sa October.
0: Magnum, buntag grabe, na no? Pilipinas.
1: Langkat na tas mga kalendaryo. Langkaton ta na may gala kay babay na ginintaon magigsoon ang bulan, may gala sa kinibang September. Niara rin ta may gala, sulod na ta may gala sa bulan magigsoon sa October. Inaot kita magigsoon nganing bulan may gala sa October, maghatag ka na to sa dugang grasya. No, tagaan na sa dugang grasya may gala sa Ginoo. Tagaan na sa ta magigsoon og dugang may gala nga kinibang
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Babay na gid may gala pit sa uno na ta mga sukit ibanaw adlaw Huwebes karon. Pit sa uno may gala bulan sa October 2026. Sa tara na ito mga suki na ito, labi ng 80 kabarangay sa Nagbayan sa Toro, Bisami, Sorital. Bukin ng Bohol, kami gingin kapatagad pagkani Ano, Rino, ito sabi sa Giligan, tara mo ito magsibi, agarabutaga. Good morning sa tatalan, welcome ta din may gala sa atong programa. Buntag na Pilipinas! Magno First Seed Blanca, yung kaawan, doon kauras, kabot na. Muwadwad ka rin yung magala, magkabot sa mga labas, kabalitag, mga impormasyon. Hindi magalan sa iyo sa kabuntagon. Dito maglangay may gala sa tapanag-uban sa itong programa, karabutang ang magtaragong uluan sa mga balita-balitang lokal.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Balitang lokal, gingon magigson nga lapasan, barangay chairman Julito Ogsemer. May butiag nga nagkataas kuno karon ang kaso sa dinggi sa ilang barangay. Nanawagan kini may gala sa katawan nga manghinlo sa atong palibot gayon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ay magkumpiyansa ha, dyan barangay lapasan kay kagahapagadlawa, nagingon si Kapitan Ogsemer. Nga nisaka mga igsoon diya karon ang sakit may gala nga gikan sa paak sa lamok kaning dinggi. Ah, delikado ba kaning dinggi may gala kay kaning dinggi mga igsoon makapaak sa tong kamot, makapaak sa bisan unsang partes lawas. Na, mo nang delikado nga lamok, di ba nga nagdala sa sakit kay dinggi. Dinggi ta simba ko palayo. Samtang upat ka merkado sa Dagbayan, matod pa mikita ko nog 6.3 milyon sa bulan may gala sa September ning tuiga. Uy, gabi ha. Samtang sa to mga balita-balita nasyonal. Korte Suprema gibasura may gala ang petisyon batok may gala sa bagong boteng threshold sa impeachment court. So, but sabton may gala nga gitawag mga sukit na muna nga decision may gala sa kinibang Korte Suprema ang masusunod. Diba? Mauna niya karon. Samtang malitak international, 5 ka crew member matod pa sa tanker patay huban mga igsoon. Gihijack kuno may gala sa mga pirata dito may gala sa Somalia. Balik na sa ning Somali Pirates oh. Kani bitaw mga movie bitaw nga Somali Pirates na ba yan eh. Oo, nga mga Somalia ba, mga pirata. Pero dapat may gala mga barko na bugid sila yung mga pusil. Di ba? Dapat gira abo siya pusil bisag 45 lang may gala nga pusil kay pangkuan ba, pang depensa in kasog na manaka sa barko, di ba na diretso makasaka may gala madungaw-dungawan pamanibuna kung naalagid mo i kini bang security officer das barko. Di ba? So madungaw-dungawan manibuna daro. Daro Somali Pirates oh, pasaka mga Somali Pirates. Birahe. Amra kay pangbalos may gala nga bisag pusil man lang nakuha kay bit-bit mga igsoon des barko. Loy kay mo dia, di ba? So dapat yun may gala nga na ay bisag sumpak na lang ba pang response ba. Okay kay mga pirata, nagil sila yung mga armas. So na lang kay pusil bisag 45 lang kaliber o baka na 38 baka dia, baka pabuto lang action mo na sila kabalaka busaka kay siyempre. Nago kay pusil. Di ba? So action na sila kabalaka saka huna-una nila matay. Patay taan ni Galingog, busaka ta karon, pusilunta. Sumahadlog naman na sila. Oo, so dapat yun yung naagid may gala. Samtang sa mga balita, tang sports, NBA legend, Dwayne Wade. Gitaktang mo bisita ko diri sa Pilipinas. Samtang gaigonsat magaigson nga Carlo Paalam. Isa na lang yung kapait para makakuha o gold si Carlo. So congratulations Carlo Paalam, isa na lang yun. Kung itawag may gala nga gamay na lang yung antos. Diba? Gamay na rin yung antos, oh. Maka-gold na gud si Carlo Paalam mga higala. No? So, isa na lang yun. Morning Cowboys boxing, may higala nga dula. Kay daghan kayo mong agian nga elimination. Diba? Daghan kayo kontrahon ba? So, at least may higala nga si Carlo Paalam. Usa na lang yun. Ah, para maka-gold. Mga sukit na gusto ta gold yun. Ah, para, kuan, garbo sa magala din ni Sato, may higala sa Region 10.
0: Magnum.
1: Cagayan de Oro, diba?
0: Magnum. Buntag na Pilipinas.
1: Bato na kong uluan sa mga balita, karabutaga, Magdum Center sa Tamagdum Lani Delgado. Kumustahan sa nato magalang report, kumustahan sa nato magalang mga dagkong uluan ni Magdum Lani karon gikan sa Magdum Center. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum President, na ito mga top stories ni buntag karon nga pagkatagat sa itong suking tigpaminaw. Dito ka sa itong Magnum National kay Senate Impeachment Court, gi-welcome ang pagbasura sa Korte Suprema sa petition batok sa voting threshold samtang petitioners magdusuog motion for reconsideration. Laing Magnum National sa takayigit ko na litigation lawyer attorney Jennifer Arlene Arias, mibot ang gilauman niya nga kundili mulampos ang mga petisyon sa Korte Suprema nga nag-question sa interpretasyon sa Senado sa boto para sa conviction sa impeachment proceeding. Samtang magparayon sa karong adlaw Magnum Presidente ang pagdungog sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Dito sa itong Magnum International ka Iran, gitawag ni U.S. President Trump nga biggest bully sa tunga-tungang silakandungan na sa pagtapos sa military mission sa Amerika sa Iraq. Lain nga Magnum International sa Taka, kaya mas kikundi na ang kamatayon sa senior Hamas commander na si Izzal Din al-Bik sa pag-atake sa Israel dito sa Gaza. Dito sa itong Magnum business kay utang sa nasod, Mitala. Kung namitala na sa 19.61 trillion peso, niman misaka sa 217.62 bilyon ang utang sa nasudunod sa paghuyang sa peso batok dulyar. Laing Magnum business at ang Magnum present kay pag-ubos sa production sa bugas o guban pa nga mga produktong pang-agrikultura sa posibleng pag-ibos sa Super El Nino diri sa nasud, gipangandaman sa DA. Lisa sa itong Magnum Sports kay Alex Ayala o Shaira Rivera na parot batok sa China sa tennis doubles sa Asian Games sa Japan. Mana Magnum First na itong mga nago ng balita karon nga ngay pagatangan sa itong suking tig paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Gikan may galas sa lokasyon karong buntaga. Ato sa tamay galas sa dugang mga report. Dini sa tamay galas atong kinibang dagan may galas sa panahon karon. Standby ulagway sa tamay Magnum Hunter 23. Kumusta bang gawas palibot karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianduza.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa Magnum Presidente, alam sa inyo, inatong nga pag-ulabay sa kong sa panahon karong butaga, wala mga yung angay kabalakan ganyan man lamang kita po na klase tiyan sa mga pagtatalit, di ba kapag mga sinyalis po nga posibleng nga maulan ganyan man, kung ito nga magkita itong mga kawanangan nga orasan ng Mizumino sa itong mabatingan ito po ng mga bito, wala para hayag mong gigihapon kaayo ang sinlak sa bulan nga orasan ng Mizumino sa taas ng konstitusyon sa palibot nga orasan, labi na sa mga nagyan nga dala, diri sa maya dang si Recto, diri sa maya Usmania, diri sa maya Lapasan area, Mizumino pa, pipila pa rin po kayo mga sakinan, alam naman tayan nga garagaan karong mga orasan. Ito ang pag-ulagay sa kasunawal, sitwasyon sa palibot, ganyan sa kasyon sa maya si Imbrecto Osmeña, Ning, at ang syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23, Kia Belen, o sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter, Kia Belen, o sa dinis at may galakaroon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa. Ay sa may gala, standby lang sa atong lokal kabutan sa pag-asa, mga suki, tiko minawa. Kaya ito pang ginalili may galang atong buhatan sa pag-asa. Tan may karoon tao, may gala sa itong pag-asa kay para malilita may galang atong dagan sa panahon. Importante kay atong dagan sa panahon, mga higala, mga maninay, no? Labi na kay naagid, mga isod, ikalibod, mga higala nga atong yung ginamonitor kanunay, mga higala nga atong palibot. Labi na din may gala sa atong kinibang sintong bahayin sa atong syudad, mga suking tigaminaw. Atong oras karoon na ay magkalimot, mga higala, atong oras, maninay, maninoy. Alas 4:14, may galang atong oras, din may galang sayo sa kabutangon. Lupad sa tamay gala, bulyara sa tas mga report karong buntaga. Report sa mga kauban, mga sukit, kumbinaw. Ato sa may galang, bulyadahan sa mga report. Alas 4:14 ang atong oras din may gala sa iyo sa kabutagon. Standby may gala kay karong mga panahon na may gala. Nanabi mo na ito, may gala kagabong adlaw mga igsoon. Ang chairman des barangay lapasan. Nakurat kini may gala, nabalaka lagi mga igsoon. Kay disaka naman sa lagi may gala ang dinggi sa barangay lapasan. No, mauning kuya o may gala, basta lamok gani mga igsoon nga nagdala may gala sa kinibang sakit may gala nga dengue. Mauran kuya o kaistanan kay daghan gid intawon may gala maapektuhan labi na ni mga bata. No, labi nag mga luya o gaming system na standby may gala kay tanawagan si Kapitan Karon og Semer nga manginlo gayod magigsoon sa ato tagsa-tagsa ka panimalay diya mismo sa kinibang maong barangay. No, kay hadlok may agyod may gala nga matakbuyan kita magigsoon sa kinibang alamok. Ano nga nagdala may gala sa sakit magigsoon nga kinibang dingge. Maunang kuya o kaistanan mga sukitig paminaw. Una mo balakat ta may galang was na inani na gani magigsoon nga kinibang sitwasyon. Action gyud tag kabalaka.

0: nagpan sa Baybas. Unsaon niya pagsiguro biangko niya bitaraon Santos Magno Mantarkia. Sa balita og serbisyo na si Magno Mantarkia Abilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Taga naman ang tao, gagamay nga kasulbaran ang kanyang problema nga sagad ka kasi tayo sa mga residente sa may barangay Puerto, may barangay Bugo, magduma for si Duman Matutpa nga doon ay atulo ka mga individual nga galing nga notado matutpa nga mga kawatan ng water meter ang nadakwan sa ipagayon ng river separation sa kapresa sa police station 6 Puerto. Kaya sa may barangay Bugo, ning atong asyadad, galing nga tulo ka mga suspect na ilan sa pangalan nga sila si alias Junrey, sila alias John o si alias Junior kung din kini sila puros mga residente sa Tugulwan, Misamis, Oriental. Gikon nga kani nga tulo ka mga suspect matutpa magdumaproceed na identify kini sila tungkol sa rason nga sagad sila git po nagkakakita sa mga CCTV footage labi na kay mga ang mga kaning mga balay karon ng mga establishmento na gi mga CCTV footage labi na ka sa mga medyo maka-afford kung gumay magdumaproceed din mo ginagagawa git po sa pag-backtracking sa mga kapulisan na dili lang po dali sa puerto ayon man po sa maya Tugulwan Braga coordination na po labi na lakip na sa mga tanod po magdumaproceed nga pag once makakuha sila information nga kani sila na nay nakita po yung report nga to sa mga pulis kini nga tulo nakita at matutpa kini sila sa kaning mga CCTV footage sila nga pag backtracking so sila nga kani di ay nga pag pangawat o water meter ila di ay nga moraga sideline po daron po nga makahimog hapon sila sa pag maintenance sila nga bisyo nga kundi kini ang nga kani nga paggamit o gagituhang illegal nga droga so sila nga kani nga tulo ka mga individual na nakuha sila sa usaka abandonado nga panimbalay diya sa may barangay Bugo nga area po magdumafree city akong din ang usan ini mga nga pinaka-target kid po sa mga operasyon gingon nga palitan matutpa kini sa usaka siya sa ito ang inigal nga droga bugti sa kinita sa presa sa nagbarba sa mani isang tanga sa pag-arikisa sa iya po nga mga dala po magdumafree city din nakuha sa iya nga usaka color brown nga coin purse sa iya nga pag-susi usab sa mga kitaka doon na yan lang nga sulod nga duha ka mga gituhang illegal nga gituhang sa chasing itong illegal nga droga sa mga dito sa abandonado nga baday nga kini nga ginahiga nadakpan kung nga di nadakpan kini nga tulo ka mga individual kamulo di ay kini sila sa pagkaya nga kani nga pagpatpat sa duma precise so niya nga nadakpan po kini nga tulo ka mga suspect doon na po yung mga kani nga mga sa chasing itong illegal nga droga kani nga nabrihan na po yung mga improvised ng mga tutor, mga gutter, o ga ka mga improvised gitpod ng mga lighter nga nakita dito sa maong area. So, ang maong gito ang iligal nga droga, kung kandidat nga ito sa dili mamino sa 2,000 pesos kapinkun kulang, ang nakumpiska kanini nga tulo ka mga suspect po magdumpersin. So, kanina nga tulo ka mga suspect no, gikaingon nga maraga. Ilan na po din nga sideline ng kanil pagpangawat o water meter, kaysa ito nga nasairan po magdumpersin. At kanina yung usaka water meter, ang palit sa ilaan ni isang 350 ang isa.
0: So, 350?
2: Ngayon, 350 pa, matod pa magdumpersin sa ilang mabagla, mabaligyaan. So, kung mayon ka uga, makakawat sila gutang-tag mga 15 or mga 12, makakawat bukang mga water meter, ah, makaingon nga paldo na yun ka, yung magdumpersin no, mon ka, gaingon ka 350 ang isa, o nga, i-times 15 ni mo, so mga almost 6,000 na po, isa labi na sa kakinis na mga hustler na kaayon, nan sa mga nakaandam po yung mga tools daan. Unya nga, kanipod ang mga gito ang mga kawatan o mga meter po magnamapresi na makabalok ka nga kanyang agahin mo sila o gadautan tungkod kay nadadaan ni sila o bag po magnamapresi. Unya, kanyang maglakad, maglaba kayo sila o panahon sa kagabiun, yung magsiplat-siplat po sa mga kinikilid sa mga panimalay. Labi na kayo sa kalbiya sa mga water meter na labi, yung sa gawas magnamapresi. Aside na lang kanyang mga gipangkandaluhan o kanyang gisecure git po sa mga tagiya. So, sa niya nga, abiyan po kinila nga mga bag na agit po yung mga tools, bitaw na pangligwat. Pangligwat aning mga water meter. So, karon maraga matagan, siguro gagamay git po nga alipyo. Labi na kung nadakpal, may nikatulo ka mga nutado na ginuhan ni mga kawatan ng gamitin. Pero hindi giyapon matod pa.
0: Wala sila may angkon nga kami itong suspect sa water meter niya sa sige reklamo si Kapitan Kailing. Kami ito.
2: Wala yung pag-angkon gikan sa ilang magdumaproceed, no? Pero kung imong itandi sa CCTV footage, mo yung mga dagwaya ang kaning mga nangadakpan. So, ang duha na matod pa ani magdumaproceed. Maraga, kanibito ang gaupa na sila sa pag-operate sa pagpangligwat o gamitin. Eh, ng kanipong isa, maraga, pag-uhay lang po niya siyang agasugod sa maong kalihukan. Kay natin mga CCTV footage nga itong nakita po magdumaproceed natin sa kalalaking maraga. Dili na bito siya kinangon magamit og tools bito to siya nga kaanad bito magna-proceed kay baga iya lang nga bitaron.
0: Lubagon na niya, lubagon?
2: Lubagon na ra, iguro niya lubagon. Maibot na dayon niya ang kaninga water bito. So maingon bito nga maraga.
0: Lubagon lang eh.
2: Nga, aside po dana, dili na sila bito mahadlok bito nga ma-identify sila kay dili na sila gasutod kaning mga mask or pang tap-tap sa naong.
0: Ay kung mag-tap-tap magod ka, madudahan magod ka magdungkiya. Kung mag-tap-tap-tap ka, dapat nga wag kay tap-tapay para nga

0: makita sa ima. Di siguro ni daotan, no? Kawa man ni tabuni ang dagway. Ano ba?
1: Kaya nalang yung maragal, kani kaya basin ko ano yun, nagkabinaan na may isang trabahante, paulit makakain sa ilang balay, o baka'y baklay lang. So, kani sila, maragal, pira na magkakay gayon, nga nakita ganyan sila sa mga CCTV footage o magdama for his sila po siguro, kung piyansa kaayo nga, dili sila po dingon nga sundo, na binakaroon, gaya maragal, nagahim, gipot kayo nga gakawatan o mga water meter. Dili lang dili sa area sa Magwerto, dili sa may Bugo, na po dili sa may Alapasan, labi na dili sa Maya Centro Ciudad. So,
0: kanina, dapat atuon tong asa to tapit na sila kapamaligya para badlongon tong ngayon. Ayaw na magpamalit kay kamo mo na kapamalit din is water meter yung mga sikanan, mga kinawat. So, mangawat gito sila kay namay mabaligyaan.
1: Nakapait po magdama proceed. Ang kanipong mga madakpan, hindi po sila magsaba kung ah, nila ginabaligya. Ah, kay
0: sa mga sa ilang suki di ay.
1: Na po sila ka rin nga suki. Bitaw nga kanin mo ilang baligyaan.
0: Nama to'y mupalit nga mo ingon sila kanin. Kinawat yun ni. Kaya subo ni nga buyer. Ano ba?
1: Siyempre kay aman yung taong gamakita ang mga water meter niya kanina ba yung taong mga dakpan bito magnamaprisit kay makaingon kag mga ultimo na gid kayong mga pamarog ultimo na kag mga pamurma kaya mga batanon para pakaayos sa agad sila mga paginaro na yung mga 20 na yung mga 25 anyo so ina na
0: bata pa rin sila diay mga batanon pakaayo
1: mga batanon pagin sila magnamaprisit na ang maraga katong nagatong dakpan niya itong atulo na yung edad 30 na edad 24 ang edad pinakabata 22 anyos magnamaprisit so panin sila
0: trabaho rin nila
1: o lagi din ang trabaho gini tao na palipag panglikwat raw gamit kay maraga kung maingon ka o 350 ang isa so sa isa ka gabi nga magahimo ka sa pagpangawat makakawat ka o isang mga upat na kapok so nana kay mga kuwan siguro mga 1-4 kay patanda so 700 ang duha 700 na natin ang duha so 1-4 so maraga sobra pa sa minimum imuha nga makuha po na kung makakawat na ka aning upat ka mga water meter so ang kaninga tulo para wala man po iya maraga makita man sila mga nagwag it po nga kanina nagwag it po sila nga gibuhat pero pabilin niya po sila nga nagpakahilom labi na kaya wala po sila gitugan kung grupo baka hindi sila magdama-freeze so mo pa na nga sa taong gilipo sa mga kapulisan kung grupo baka sila agig na sila yung gasumikad o gasabot kung asa po sila magahimo sa kanina pagpangawat o gamit. Kung ang orator ka mga suspek, bahag na ka sa binangguan ng kitak na magkasamang karoon sa kasong paglapas sa Bulawad ng Republic Act 965 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Daggan siguro sila magdumkiya. Kaya naman ito ipos ni Kapitan Kailing Tumiyagi na nadakpan niya po sa baybas kakawatan niya po na itong bitir niya po daw.
1: Daggan niya sila magdumafresi. Hindi lang niya sila ingon nga isa, duha, tulo, or upat na nga ga-operate. Kaya kanya mangun sila, maragigan mito maraga nakabantay. Kanya mito maraga malugar, nakaingan nakabalita nga bay, kani sila ni 50 ang palit, ano ba? So, ikaw ang kaning makadungong bay, ganyan po ka magnaprecede ba nga, alam mo ba di ay, kaning isa ka water meter nga ligwaton, 350 ay ang isa, so ikaw siguro papasapasan, so sa maraga mga, kung sa ito pa nga, term magnaprecede, maraga matrending na sila ba, maraga dagan na dayon mo awat, dagan na dayon mo yung mo sa kaning pagpangawat o water meter niya, purisyo, dagan kayo na
0: magnaprecede, grabe ka purisyo niya. May agas, asar ba nga itong tubig na ito? Ano, wala may agas, ay pasbuntag? Grabe nang pamalikas.
1: Matingala ka kay nakabayad mo ng takag tubig, wala mo ng takay palta sa imong mga bayro nun. Pero masyak na lang ka kay at atong gi, walang gi, gilungan dahil sa mga water meter. Wala na diay mga meter, kagikawat na diay nining mga mapahimuslanon po nga kawatan. So, ino, na ang kanyang natulog po yung mga suspect no, nagpakahiluman. Pero ang nagpasarag itong kapulisan na labi na sa Police Station 6 Puerto, na magpadayon na ilang operasyon git po sa pagpangitan nining mga kawatan o gamit. Pero nga hunong na, huwag din nagit po din nga sila makatagong kahasol sa mga residente niya. So, naisigutan git po nga barangay. Balita nga na ipo, ikan sa may Police Station 6 Puerto para sa
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Otos Magnum ang Turkiya, pastilan pa ita sa mday ka ng inana, no? Matingala ka kay, may ganit din sa ato, Gojonil, das ipunan, kaya way kawatan o mitruhan. Kung magkawatan ng mitruhan, may problema, Gojonil, kay naman siya bumba din siyang balay, sulod. Kung mawala ang tubig, may problema, na bumba. Ala, bumba din ako, puso, mapuso, na may puso sulod sa iyang balay. Di, okay na kayo, bahala na na diya, may problema nang magwala ang, kwan, meter. Nabito tayo puso, bumba lang ta, butag sa'yo, paningot tatag, sige binubahay. Paita sabay.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lupad sa tamay kala Magnum Anje, kanako ni motorsiklo, kikawat sa kamay lang suspek. Yan na, mauna ni Karon. Kung nai nadakpan ng kawatan, naasay kikawatan. Di ang detalye daw ato ta report. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mihimo karon sa pagpakitabang sa tuwa ang mga katawan o galabi natin ng mga otoridad ang usa ka tawo magdumapasin nga na biktima yun intaan po din ipong nga kawatan o motorosiklo din sa tusadakban sa Cagayan de Oro. Giniwan lagi nga ang motorosiklo magdumapasin nga usak kini ka color itom nga doon na po yung combination nga puti ang ipangita po karon sa tag-iya nga na nag-iya ni ini nga usak XRM magdumapasin nga doon na yung plate number nga K44471. Ulahi kini nga gi-park din sa Dimorvi sa may Divisoria area ning atong syudad sa hapong adlaw mga alas 11 ang takna sa kagabihon. Apan gi-kurat na lamang ini pong biktima nga si Jen nga dinarabaw ta tugi parada maglumapasid sa usa ka in pero nawala man og kalit yang sila migawas na sa mong establishmento. Matud sa nahisgot ang biktima nga kini sila maglumapasid nang pagbalik daw kuno la aron ko ang motorsiklo wa na gyud dito sila giparadahan. Kung ano na may nakakita sa motorsiklo, may nungdod na sila. Numihimo sa paghangyo sa publiko, nga pwede ninyong i-report po sa itong mga otoridad para matabangan po din tanpo na sila. Kaya kini siya magduma first aid ng motorsiklo, ilamang yun ning gilak. Kung po lagi masagda nung no, nakawangwang lugar po din na po magduma first aid ang yabi na bilin lugar. Mansad yan, kumintag kaning ang motorsiklo, gilitarong mo po plaster magduma first aid. Nga nagit po ng atabangan na inipong instrumento kung asa po sila temporaryong may sulod. Apan mo lagi ni, kaya wala magit po din kita mo nga unit na nga ilang kini silang tabang karoon sa katawahan. Mabasin makitan po ninyo ang mga motorsiklo. I-report din sa mga otoridad kung nga panangitan man mo agi ni ang mga unit nga XRM, color black and white, na doon ay plate number nga K44471. Ano na usap kini sila sa kilid magduma first aid o yung sticker o logo nga Ranchers 1922 nga lakip gyud po sa timaan sa nahisgot nga biktima sa mundan nga iya kini nga mao motorsiklo nga gikawat so pa mailan nga suspetsado gani man kuno mo panuna naghimo gyapon ang ato mo pa gikan sa police station wa Divisoria sa pagdasusi sa mga CCTV footage sa duwa sa mao po nga establishmento ug sa mga sikbit pa mga mapersid aron nga sairan kung kinsa kining malhibog kumot nga mahimo sa pagpulis sa pagmaneho dinhi po nga mao motorsiklo nga gipanagiyahan sa kababayeng biktima ang mga insidente karon grafer na sa station diri sa tusa Cagayan de Oro aron nga mahimo ang koordinado nga pag-aresto pud po sa suspetsado if ever nga moagi sa mga checkpoints nga gilusad pud sa itong mga otoridad. Balitang nahipos gikan sa Police Station 1 Divisoria kini sa 120 Angel Sars balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat din Patrick Paul pinagdi Magnum Hunter Angie Alzado. Sige no, gud mo kumpiyansa sa inyo mga motorsiklo bisag asa lang mo park ay gud mo kumpiyansa. Kinanglan nga mo park mo kanang visible gud may gala sa kinibang inyong mga mata. Pero kung inana may galas mga in, ana malisod ta magisuon na binagog. Dugay ta mo gawas, di ba? Nayoban, dugay mo gawas na. Wala na, paggawas na to, wala na, bitbit na sa mga balibuog kamot. No? Wala na may galang ato mismong mga motorsiklo sa gawas. Inanagyo, di gigkopyan sa may galang kay gabi karon mga igsoon na panahon. No? Mga kawatan may galang, gara agyo may galang karon katong mga manuyupay nga kawatan. Gara agyo sila karon no? Muragin sila may galaog na... Muragin sila nakabuhi mga isos kwadra ba? Mugin ila mismong paborito kay mga kawat-kawat. Busa para di ka makawatan, dapat yun nga ay yung kumpiyansa. Anak na ganyan yung buhaton, ay yung kumpiyansa, kadirikado ka ay kumpiyansa ta. Nawa na, matatas morning, wala na. Kawatan na ta may gala sa mga dautan. Atong oras may gala, alas 4.29. Ang atong oras nini may gala sa iyo sa Kabuntagon. Magdong Jean Luna sa ta may gala, kay Matod pa, Jerby Jits. Iyong tanong ko nung gibanugan, may dilit tinood nga wala igong tambal ang City Hospital. Niyang detalye sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Tanong gibarugan ni Dr. Ferdy Miranda, Assistant Head sa GRBGH. Gadili tinuod, gawalay tambal ang City Hospital. Apan adunay mga tambal nga angayan paliton sa gawas. Tungod dili kini available sa maong ospital. Samtang gidugang ni Dr. Miranda nga doble ang ihap sa mga pasyente nga ilang ginakater sa expected capacity sa maong ospital.
4: Pipila nga mga tambal nga kanang angayan yun para sa iya kato kong giingon nga wala sa PNDF pero angayan yun para ani nga pasyente punang mapugos ang doktor o presita nga palitod yun sa gawas kay wala ni din sa ato o, pero kinanglan yun na ipasabot sa atong mga kaigsuunan nga na yung mga tambal na wala sa Philippine Drug Formulary sa DOH
3: pamahayag ni Dr. Ferdy Miranda, Assistant Head sa GRBGH. Kini si Magnum Hot 24 Jane Luna sa balita og serbisyo magdubradyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magnum Hot 24 Jane Luna. Balikan tamay galas Magnum Antarkiya kay matod pa mga kaigsoon maginahan. Naitanran ko na may galas pibarong sakinan. Sa ingilang gisakyan may galang sikad. Agoy. Biyato sa i-check pala report. Magnum Hunter 23. Standby Magnum Hunter. Kini bang Angie kay matinud-anon nga driver may uli og 1 million. Uy, talagsaon ra kay ni ba? Talagsaon na kanyang muuli ka mag 1 million. Biyato sa nawaton may galang Magnum Hunter Kia sa standby Magnum Hunter Angie. Una ka to sa Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Nakakamot sa auga mga samado ka mga pangos sa lawas ang kining maginahan ikip na nga driver sa gisa kanini nga si kada may matupagis lang ang gihitan ran sa usa ka pribado nga sakyanan dire sa Mayagora area ning atong syudad subay sa reklamo nini nga do nini nga inaan magdumapisin nga samtang nagsakay sila ning si kada na matupay usa ka sakyanan nga nagaguros og padagan og gani man napung gitan kay gila nga gisa kan gitpod nga si kad magresol nga tungod kay si kada lagi unya reso sa usa ka pribado nga sakyanan pud magdumapisin nga medyo dakod nga sakyanan ngon nga kaninga natuwang or nadigid ang kaninga gisakyan po nila nga si Calmerson nga nakaangkon in tawon og ang mga pangos ang kaninga gimaginahan labi na diri sa maya tuhod og sa maya siko nga bahin gani mas isugdi siguro nini nga inaan nga si Jenny nga makaprotektahan niya nga anak labi na kay kani 3 anyos para man kun magdamafreeze daw diri gid pudingon nga makaangkon sa grabe nga mga injury sa ulo tani wala pa man ni gipanikabutan nitong nga driver si Kat nga magbudog ang makita ang katong nga driver sa mga wala na niya kini nang nagukot tungkol kay paspas kini nga nagpadagan uga misi ba sa maong area hinoon dili na po niya napatambalan kini nga tulo ka mga samdan nga mga individual po mga nupis duman nga ginabangan na sa po sila sa kanyang mga tao sa palibot kani ay nakapan na sa mga minor ng po niya sa madag mapasalamaton na lamang kini nga tulo ka mga individual rin ang kini nga maginahan kinpun nga maoy na kaangkot o payubay ka mga samad sa pagkakaroon ng mga insidente kirefer nga to sa traffic enforcement unit at matagal sa tungkol institusyon o gamapagayon griyo at ingisig siya dumay na ang driver nining na isutan gitpod nga sakinan nga nang hitanran sa usa ka sikat nga milisoto sa pagkasama sa tulo ka mga individual. Berita nga na ipo, sigikan sa may police station 3 agora para sa Buntag na Pilipinas. Kinik si Magnum Hunter 23 Kevin Osa sa berita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Kaya salamat Magnum Hunter Kia Abilianosa. Ato ito magalan ni Magnum Hunter 20 kay matinud-anon nga driver. May uli og 1 million pesos. Italagsaon na kayo ni may galang driver. May uli sila ko, kanugon ba ito pre? Kanong iuli man ito ni mo pre? Ang Ginoo, nagatanaw kanimo. Diba? So, diha na rin ito may galang kay ang Ginoo, nagtanaw man ka na ito. Wala na, tanaw sa Ginoo na ito. Ay, marama ka ha. O, marama ka ha. Amo, din na may hitabo. Gabaan, tas Ginoo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kas mo naman pa siya no, usahin tayo niya ka taxi driver, ang giday. Nini po mga panahuna, sa tuwa pa rin po mga pasalagikan sa LTFRB Region 10, o mani ang ipamatundan, nga doon na pagigindi ay mga matinud-anod ng mga tao, din isa to sa Dakwag ni Oro nga muhimo gyapon magdumapay sila sa pagpili sa pagbinutan inay nga pilion ang makabintaha nga to siyang isig kaingon gibutyag nga malapusong nabawi og nauli nga to sa tagiya ang mukabat sa 1 million ka pesos nga cash nga aksidenteng nabilin sa saka taxi nga gi-operate sa JK Liner. Ang LTFRB Region 10 naghatag og dakong pagilaw kinasing kasing puno nga pagpasalamat sa taxi driver og operator sa JK Liner tungod kay lagi ilapong gipamatud-an magdumapay ang ilang pagkamatinud anon o gay lapong integridad o kooperasyon nga mahimong hinungdan nga luwas o dali ang pagbalik sa mong kandidat ngadto sa tagiya ang maong pangitabo o saka maayong ihimplo sa pagkamatinud-anon o responsable servisyo nga makatabang sa pagpaligon sa pagsalig sa publiko ngadto sa sektor sa pampublikong publikong transportasyon kini kalimot na iban yun magdumapasin nung malimot yun samtang nagsakay sa mga kaning pampublikong transportasyon ang ilang mga gamit din na din nila mamatikdan ngay lading nabilin o gamon ni usas sa mga problema po sa mga limtanan magdumapasin ang pagwawi yun sa mga butang ngay ilang po rin pong nabilin kaya di rapapuntanan po no ang positibo yun kayo o kaning makaingunta nga makapauli no sa ito po mga gamit ito po nga na nabilan kay lagi uban man lumapasin no tami nga jud puta nga katong jud po nga tuwa po mga nabinlan yung mga tao for example mga sakyanan man lumapasin taxi jeep po uban pa nga imo po mabinlan lugar sa mga gamit nga valuable na kay mga insidente pod nga di nagipud pud sila makontak di na pud mauli nga na pud sa imo ay mo mga butang ug amo inungdan nga kini usay jud pud no sa mga gipasalamatan po ni RD Aljo Bendejo nga padayon nga gi-recognize jud nila sa LTFRB region 10 ang gihimo pod niini nga usa ka taxi operator nga mihimo no sa pag-turnover sa usa ka milyon ka pesos ki cash nga tubalik sa usa ka pasahero gibutyaga ni RD Bendejo nga gipakita jud sa kaning nag-iisgitan nga driver nga napagyapon no ang diwa sa serbisyo publiko nga gipasiugda po na niya po maglumafa gipasiugda po din po nag-iisgitan nga driver tungkol kay iyag yung gihuna-huna maglumafasid no kung unsa ba'y mas maayo ang maubang nga pagtipig din nga kwarta para sa para sa yung kagalingong interes o dito po na sa tagihan ini nga nagahimo intan po na sa Balaka na di po mauli ang maunga sa lapi so tungkol din yung maglumafasid ang maunga kwarta na balik naman sa tagiha so depende na po sila pag maglumafasid na sa kasabutan kung ano yung mga palipay nga ihatag nga tungkol sa nahisitan nga driver nga nagpamatuod nga daan doon na pagkita yung mga manggilulod yung mga tao matinagaan yung mga tao nga anda mo uli sa mga kwarta nga ila po rin po mapudyutan at o mahipusan ilabi na ni ato pong mga driver nga nagmanehog mga sakinan makalito rin po sa balita gikan sa LTFRB Region 10 kinis magdumang 320 Angel Saris balita o serbisyo Magnum Radio
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Angie. Dolin Region 10, may pasalig maigalakon mapasigarbon sa 47 billion nga dugang pondo. Sa balitaog, serbisyo na si Magnum Hunter. Mincho Kabaktulan.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
5: Suportado sa botan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 ang pagduso sa dugang budget ni ini para karong tuig 2027. Kini ang gipasiugdahan ni Dole Secretary Francis Tolentino sa maong proposed budget nga mabot sa 47 billion kapin para sa tuig 2027. Sa gipigayon nga Senate Committee on Finance sa Kauluhan, kini hinungdan nga mapahingusgan ang employment program ug ang pagfacilitate sa pagtunol o programa labi na sa employment sa labor sector. Lakip na niini ang mga programa sa pagpa-develop sa mga skills ngadto sa mga beneficiaryo din aduna pay youth empowerment ug livelihood assistance ngadto sa mga nanginahanglan din priority niini ang pagpatuman sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers sa tupad flagship innovation inubanan sa National Academy for Labor Justice aron mapaduol ang trabaho ngadto sa katawhan mas paspas ug maayo ang serbisyo niini alang sa sektor sa labor sa atuang rehiyon. Din lakip na usab niini ang kalambuan sa mga livelihood projects inubanan sa lain pa nga mga ahensya nga adunay konektado sa labor and employment programs. Balita gikan sa Dole Region 10 kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat sa battery report Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Gikan may gala sa siyang report na karong buntag at oras mga maninay mga maninoy. Oy katawala pa na bata na mata na mo na kay buntag na mga maninay. Luya-luya mang uban no. Muraman taon sila karon may gala og oy klase bay ata karon ha. Masi pagtuon niyo mga tanapod sir na klase karon sir. Sa day mo oy. Sa ninyo gusto ninyo kanang pirbinti nilang yun ay klase yun? Ayaw po. Ah, kaya wala tayo matunan. Kunita mo iskwila. Iskwila mo? Para sweet ba? Ano ba na siya? Wala mga nanay, mga tatay, ayaw mo sugot ang mo absent ninyo mga anak sa way saktong hinungdan. Mo absent gani, di gani ganahan. At tuwa sa iskwilahan, sa kay hinungdan na, diba? Nga nung ano kung anak kalit, raman may dili ganahan sa iskwila, nga ganado pa manikan niya ito. Diba? Masin na mga kasos, mga pagbuli-buli sa iskwilahan, so kinanglan nga sikapo ninyo sa eskwelahan ha at tuon ninyo unsa baka ni naunsa man ni akong anak ma'am nga di naman siya ganag eskwela ma'am ma'am akong anak di naman ganag eskwela so wabsin ganin yung anak sa waisaktong hinungdan at tuwa sa eskwelahan pangunta ng maestra nga naman ni siya ma'am giunsa ka ni din sa eskwelahan ma'am basing nakasala ni siya ma'am diba so basing gibuli na inyong anak din sa eskwelahan so at tuwa ninyo dito ba tanawa ninyo unsa baka ni hinungdan nga naman ni absent ma'am di naman siya ganag eskwela. Murag wa naman siya gana mo iskwila ma'am. Murag sigin man siya gusto naman siya nga permitin mo absent. So tanawa dito sa eskwilahan kay basing nanay kaso sa bullying. Ba? Basing ginabully sa classmate. Ginabully sa uban pa. Pagkutan ah. Para nga diliin taon mo absent. Kay na may ibang estudyante matingalang ginikalan. Nga ano man niya akong anak mama. Nga ganado man kanin mo iskwila kaniya to. Karoon di naman siya ganag iskwila. Nung sa kani siya ba? Nung sa kay problema ka ni nanay, problema sa eskwilahan. Basta ang anak ganin nyo gani, di gani mo eskwila, mo malibad na gani ka eskwila, kana ato sa eskwilahan, kaya nanay, kuan, nanay problema. Ba? Posible na may galang, na siya kaaway dito, nagkasala ba ka siya dito, so mo na may galang manghinungdan. Ayaw pasagdin ninyo nga, dili mo eskwila yung mga anak, ha? Okay, di maayo nga dili mo eskwila, dapat nga mo eskwila ang mga bata para nga naay matun-an, ha? Para naay matun-an na ito mga anak, ipeskwila na ito mga ginikanan. Alas 4.42 sa katong oras, dinis ato para kumaan sa itong aburama, karabutaga, butang na Pilipinas. Sa wapan ng matari, ang matanabo niya kay buntang na, kama sa mutanan kay buntang na. Mga mamag, mga papa, matanabo niya kay buntang na itong ubano, wapang yun yung taon, gahagok pa. Alasig, iloto nagpamahaw, ha? Loto nagpamahaw. Ngunit pinaka-nindot kay estanan, ang pamahaw yun na itong unahon magluto. Oo, so luto tagpamahaw, katong wala pa nagpamahaw niya, sige. Magluto ta, magluto ta, magluto, magluto, magluto. Luto tagpamahaw para maayo atong lakaw karon sa ato mismong kabuntagon, ha? Lupad sa ta, magduman terkiya, kay baton pa na ako ng may galay. Gibunalan ko ng magigsuon og butilya ulo, agoy. Stand by magduman siya, kay pito kabilo na edad, na-rescue ko ng may galay di sa sitio base monitoring sa barangay kamamanan. Una ko sa natos, magduman to 23. Kaya na ako, noy, gibunalan ko ng magigsuon, pastilan pa ita. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter Kia Avellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Nakakon matod pa, huwag sa man sa ulo kini nga sa ka-38 anyos nga lalaki nga usa ka-30 kada driver, uman matod pa kini nga gibunaran sa ulo. Sa uga gamit ang kaninga usa ka butilya sa soft drinks pud magduma for seed giingon nga nag imbis unta nga nigawas ang kining biktima aron nga magpalood pud diri sa maya Agora area pud magduma for seed kilit matud kini siya nga gitabo nining iya nga silingan nga nagadala uga kaninga butilya sa diha nga kaninga ni atraka na or kaninga mopalayo na unta kining biktima gikan sa mao nga suspect kilit matud kini nga gibuna diretso sa iya nga ulo ang katong nga butilya nga yang idala human dali pud kini nga midagan sa wala mapiyo nga direksyon gingon nga nabuak ang katong nga ulo sa nabuak sa iya nga ulo ang katong nga butilya
0: sa buak ang ulo kay ulo isa
1: nabuak ang butilya sa iya nga ulo
0: nabuak sa iya nga ulo
1: pud magduma pud mismo nga nagkadugo in tawon ang kani nga mao nga biktima og dali pud kini nga gitabang sa iya nga mga silingan sa iya nga gisuta pud nakaangkon gikini siya og sa mad sa ulo og dali pud kini nga giadto sa kani magdum first aid doon po nga matagan gilayon o ga first aid o ga malimpiwan ang katong iyang samad sa ulo. Inoon nila magpun siya ingon nga kaning nga dakugit po nga tahiuno ng kaning nga ulo po nga bayad po magdum first aid kayo medyo nakasagang man
0: gisi, siya. Gisi yun nagisi.
1: Nagisi pero at least hindi kayo nga dakutawad kayo nakasagang po siya pero nagi mga debris sa katong binuak na nabuak na butilya ang napaingon gilayon po sa iyang ulo. So ang katong mga nga suspect po sa magdum first aid doon ay gituhan gito na isakit sa pangisip so ga saga dumatog pa kini nga gahimo sa kini nga kalit nga bitaw nga pagapang dapat sa iya nga makita o ga kumutokar po ang iya nga sakit po magduma proceed so inoon ang kani nga biktima tungod kay wala man po siya ingon nga mareklamo tungod kay namang gi problema sa pangisip pero iya po nga nakainkwentro
0: po magduma experience na lang itong iya lugar magduma
1: iya experience ang iya na lang po nga una magduma proceed dili na lang siya magpalood o gagabi para makalikay na sa aring unana ng mga sitwasyon kaya nasultihan gid po siya kaya natabo katapos ng ingat to nga
0: iya silingan maka so kopyansa to siya kaya ako silingan no baklay-baklay sa ko kaya ako silingan ako agoy gibunalan nagkalit
1: lagi kay gabdadaman po to gaya nga silingan o gakani nga wala na isulod nga butilya sa soft drink so mo dito na hinaykan yun yung downtown siya o gabunan inaunan ka rin nga biktima ko at magdama proceed no mapasalamatan po siya kaya wala man siya ngunin nagrabihan na to sa maunga insidente o guys umanag may mga charge experience lang ang maginampingan na lang siya labi na sa kaning paggawa siya o gagabi o sa kaning mga encounter po niya nga mga tao sa pagkakaroon ng mga insidente gireffer na nga to sa lupang di ka pamayapa sa barangay na pasan arun matagan kini sa Tukman Disposition Britagi Kan sa may police station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si magdumaan 23 kaya bilan o sa berita o servisyo Magdum Radio
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Kia, pastilan pa ita, bunalan mga magigsoon sa silingan nga kinibang nay diferensya sa pangisip. Huwag kita mahimuan at charge to experience sa gina may gala, basta ikunana magigsoon ang mahitabo. No, mabunalan kita sa mga inanak ng klase sa pangutok na tao, na huwag kita masumbong. Di kita kasumbong may gala, mga ito anak magigsoon, maunag yan may gala ang igo ragit ka magpablatter. Diba? So, wa man tay kuanan, wa man tay sumbungan. Sumbong nimo to nga nalisuan mo na ito, di ba? So, wa kay kay mahimo kundi in may gala charge experience sa gitong ingon nato. Astilan Ginoo. Atos ta may gala sa duga mga report sa mga kauban sa gawas. Lupad sa Tamagalabi, pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa mga igsoon, nga na ako no'y mga minor de edad, na monitor ko no'y may gala sa rescue base, may gala diya sa barangay Kamamanan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: At mga naman pasyon ng pito sa mga minor de edad, ang malabusan nga na-rescue sa mga person na gikan sa barangay Kamamanan ng ato syudad. Sa pagpanguluhan ni Kapitan na Carl Harrison, Kuya Budi Galareta, kinito ko silang ipahigayon ng city base monitoring instructions sa internet cafe dinhi sa barangay Kamamanan, kauban ko rin naman pasinagikan sa barangay Council for the Protection of Children, yung BCPC, o Bossy Focal Person, yung mihimo sa pagrunda ang mga pasinagikan sa barangay, dinasay lahapon din po ng mga CTO po bang naman po din, o diha lagi, nakita nila nga aduna pagyapo po yung mga nag-operate, taliwala po man nga lapas na sa curfew or so lima ka mga internet shops ang ilabong nasa po sa Apto, nga aduna pa yung mga minor de edad nga kamulo pagyapo sa online games, bisan po lapas na sa kagabi yun, o gaganiman tungkol kay joint monitoring man po din magdumang proceed, kauban sa regulatory compliance board, o sa mga personal police station tukugon, sa mga hinungdan nga kininga mo ang mga minor de edad, ipang rescue, ipang uha sila dito, ikan sa mga internet shops, o properly, i-turn over po sila, nga doon sa ilaha po din po ng mga ginikanan, ganing iingot, nga doon naging follow up sa kaninga maong nga mga minor de edad, nga intervention nga paghimuon magdumapas sila, magkip na, sila po rin po mga ginikanan, nga mapahibalo sila, nga dapat ang ilang mga anak, kapag abot sa salas din, so anagin po na, dinasdawa sila mga pinanan, o nga anagin po na, nangatulog magdumapas din, sulod sa ilang nga balay, o nga tungkol po na ni ini, nag-imok karoon sa paghangyan si Kapitan na Budi Galareta, sila mga residentes sa barangay Kamuanan ng atong syudad, nga ang mga bata dapat maprotektahan, o nga ganiman ang mga ginikanan, kinahanglan yun po nung maghimo sa pag-atiman o gabisan po man po nini ang mga internet cafe owners po ng mga operators nakip na mga community leaders dapat manginanupod o gamutuman sa balaon nga kung panalitan na nasaras dyan sa kagabi yun wala dapat matutay mga bata ang pasulun pa sa ilahap rin po ng mga establishmento o ga inganyon ko rin sila nga muuli na lamang magdumapas din sila po mga panimulay aron po nga mahimo yun po nga luwas po ang kaintang nini mo mga minor de edad yan man gidugang Kapitan Galareta nga para sa kabataan dapat ako nang malinawin din po ng ilapong lugar o aron sa mas luwas o child friendly nga barangay Kamamanan ilang kiningihi mo yun po magpapasin ang pagsiguro nga ang mga internet cafe silang mamonitor patagkaroon ng bugya alang silang tingwa ang awa yun po mga makimo na sa paglapas sa curfew or o masiguro nga ito rin po mga minor de edad na naging po na silang mga pinianan panahon sa law nga kagabi yun. Kaya
0: isudyante mo na magdumansin o sa mga pag-eskwila na ugma karoon buntag nga nabilar sa higdula.
1: Namona mong lumapasin na pag-abot din sa pagpukaw kahit di na din kayo
0: gahe ka po kaon.
1: Oo, gahe na din kayo po kaon. Balik-balikin magdumapasin siya. Diligid mo mata. Tumali na kaapan. Kaya walay sa dahil sa pagtunga. So, pag-abot din po sa klase, na magduka.
0: Salog. Duka.
1: Oo, so, kaya mo man niya. Di man huwag pa badlong. O pag narulitan man, yung badlong magdumapasin siya. Mapulihinig kayo na po yung uban magdumapasin nung amo ikis trabay yun. Pero na po yung uban mga ginikanan, siguro po puliki lang po sila trabaho magdumapasin na yung mga kaning gagabiin na mag-uli ay po, hindi na niya mamatikdan. Yung ilang po mga anak, nidungan po sila magdumapasin na mura po nagtrabaho, ga-shifting po, yung gabiin na po din po nga muuli. So mo na nga, batayunan yun po ni mga batanon po magdumapasin nung kayo. Naraba po yung uban, at mo lang isa kahilig na ni mga online games, hindi din lang mamatikdan ang oras ng laon ng next kagabi yun, napagyan po sila ng yampungan, hindi po mga kompyuteran din sa ila pong lugar. So, muna, murag, appeal po sa mga hagis, yan po magdumapasin, no, ilabi na maiuntag sa pagtungha, kay mapektuhan yun, kung balita na grabe na yun ka, Google po sila sa kaning mga internet cafe sa ilapong nga panahon, inay nga mag-answer sa mga assignments, pag-atubang sila
0: wala
1: mga...
0: Wala ba, ikon diyan? Ano diyan kayo mag-assignment? Nawala siguro ba?
1: Sa una mo nung first in, unay mo, ana din na sa internet stuff.
0: Pag-i mo
1: mag-assignment, magdala notebook, libro, mag-research, pero karoon, kailangan naman yung kay... Magkuhan mag-iwo naman sa pandula. Din, nabalo na lang din nila magdumapasin ng mga pamalikas kay... Pero mo, yun na, basta mawatan ng sa internet cafe. Ang ila din pong kuhan yung mga pamalikas lang yun. Wala yung mga papel, wala yung mga libro, bullpen na ang ilang balon kay, ang ilang kaiso, kung ilang pong pamalikas kay, di na pangun sa internet cafe, kay mo gini madungog na ito yung sulod.
0: Singgita ba? Kasinggita?
1: Kasinggita. Kaya mag manaway na yun sa ilang ka-uban, nag-yapon po nga nagdula. So, wala, pag abot mo sa internet cafe, kay mag...
0: Bibo, bibo.
1: Kuhan yun kayo, mag imala na lang ang mahimong ilong. Kay bibo, ginabasa na yung mga batanon, magdumapasin nung kay, himo din po na sila sa ilha din pong kaning expert
6: expression ba, dayag mga expression diyan sila magdula sa ila pud yung mga paborito pud nga online game. So, wala na nag-operate ang barangay kamumanan. So, sa mga kaisuran sa barangay kamumanan, ipusal lang ninyo mga anak kung ano sa gabihon. Aron nga di pud mo mabalakan kung naunsa pud yung mga bata kung sila naapagyan pud sa gawa sa panimalay. So, mas maayo nga na, nag-ipod sila pinianan panahon sa pagtakda na din po doon sa curfew hour. Like, kaning, citywide ba ni magdumapas din ang kaning curfew hour? Yan, ba sinalimtan sa uban, tumihan sila katuro panahon sa COVID-19 na curfew. So, naagyan po tayo curfew hour. So, curfew hour para ni satanan. Kapag abot sa last days, dapat na ng mga minor sila sila pong mga panimalay. So, ni Ipos, kabalita, gikan sa PlayStation 2 Kugog, Barangay Kamaman, and Chris Magdumander 20. And she also, balita, ang serbisyo, Magdum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daghang salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. Mao lagi na may gala nga dapat gyud magayson nga ato mga anak. Aw, kita mo magbuot may gala nga asa na sila karong mga ora dapat na sila gitawag nga kurupi pod sa balay. Diba kinanglan ganing orasa na natatanan na dungan tag panihapon. Human atog panihapon, aw tulog diri tantanan. Wala na imong gawa sa balay. Aw ana man dapat depende pod sa ginikanan magayson. Noong naa sila ay gitawag nga balaod sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Mayroon sila nga kinahanglan, kaning orasa, ang mga bata sa ato din eh, sakop sa balay, waanay mo gawas. Intak na tanan, pag untop alas 6, intak na tanan taos balay ha. Bantay og naapa mo si gawas kay pang puspusan gin mo na ako. So inana may gala no? Nagdepende na sa pamalaod sa ginikanan. Kailangan may ginikanan magigsoon nga istrikto yun pagpanahon sa kining gitawag nga pamalaod sa ilang magtagsa-tagsa kapanimalay. Oo, wagi makagawas. No, panahon sa kagabi uno na. Kay lahi ba kung gabi eh. Okay, nagbuntag pa kay mapangita pa man ato. Di ba? Kung gabi eh, mangod. Maglisod ng pangitag asa nagpaingon niya itong mga sakop. So, kinanglan gid masayod ta may gala kung asa ba sila maingon. Ang uban, magsalig-salig po kay ang kumpyuteran naras at bang sa balay. Maingon, ah, naranas kumpyuteran, pasagdira na diha. Sitsitan ra na karon kung kuana kung gabi na gid di ba pauli na sitsitan ra. So inana mga igala nga mga pamaagi pero di ido dato prebente mga igsoon karon manggod di na kayo may gala di sa mga internet cafe kay na naman sa mga balay labi na yung mga internet linyas ko internet. So nara diha may gala magdulaay sa ilang balay. So mo na kasagaran pud uban mga igsoon nga kitabo. No sa ila mismo mga anak nga nara di sa balay yo oh. Sige lag dula gyapon sa kuan kini bang cellphone. Oo, oh, diliga study. Naras pinipitig. Gayang pugan na ilang mismong mga dula nga sa bana. Ito, masabta ni mga dula may gala sa online. No? Labad ka pong kayo may gala. Mga dula sa mga online, mga igsoon. Dagang kayo. Libog punta may gala na ilang mga dula may gala nga saba na bagay sila. Nasigita na bagay mag igsoon sila sa ilang mga kauban sa dula. No? Lingaw ka sila ba? Matanong mo sa mga ilang gidula ha? Ano nga sigita mo sila? Attack, attack. Oh, hawa dia. Kinako dia, hawa dia. Sa pagka ni sila, mga dula ni, masabdan. Mga dula nila, karoon na ganito. Ang mga dula ganito, mga iso ganito, kanarag yung mga Top Gear, mga Mortal Kombat, mauro na diya sa internet ganito. Mortal Kombat, Top Gear, mauro man yung mga kusog kaysa unang mga dula, may gala. Karoon, lahi naman, di na ito masabdan mag-iso nilang dula. Pag nila masabdan ilang utok, awat-awato nila mag-ilaon sa ilang mga kita sa ilang dula. Di ba ayo? No, di maayo may gala. Ato oras kay alas 4:55 na may gala din sa ato panaguban sa ato kaburama karabutaga may gala buntang na Pilipinas. Tanbay magbalik tado ka mga balita. Mabatyo din sa ato panaguban sa ato kaburama karabutaga. Matis na may gala bulang kabuluan ng panunong oras. Alas 4:56 sa buntag.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karun ay kabang nga gadugab, permi kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. ang DTX-500 na doon ni polycosanol o guban pang phytochemicals gikan sa eggshag nga sugar sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kiendoro o Misamis Oriental. Pahimus na usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sierra Gurabas Terminal, Lapasan, Kiendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
12: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousing nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung nula pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
13: Panahon na naman ang ubo, si Butch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
14: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
13: Bugas-bugas, o katul-katul?
11: DTX 500 na!
13: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
13: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo anto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras nato alas 5 in punto.
1: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may galas ato managuman sa itong abura mga karabutaga Buntag na Pilipinas. Alas 5 ay punto na may galang at oras din may galas sa iyo sa kabutagon. Oy, wapa na mata na mata na muna kay Buntag na mga maninay mga suke. Dinis sa tamay gala, kay kagapong adlaw ang magiging soo, nagkurat tamay gala, humanay, hinabi tamay gala ang kapitan de abismo sa barangay Lapasan. Nga si Kapitan Julito Ogsemio, nakurat tamay gala kay siya nagbutyag. Nga misaka daw mga igsoon ang kaso sa dinggi de as barangay Lapasan. Oy, tagala barangay Lapasan, paminaw mo diha. Hinlo-hinlo kita, dili ang takinanglan mga igsoon nga tuktukon pata sa mga taga-barangay o guban pa. Kita nagid mismo ang maghinlo sa ato mismong palibot. Manang gitawag na tugkaran ko, hinluan ko. Kita nagid, kamo nagid mismo ha, kay tugod ng good mga igsoon ining ulan-ulan pa karon bagabantay mo nga parayon gyapon nga mga pagulan-ulan. Sa matag hapon, unya na diha mga igsoon ang epekto may gala sa gitawag lugar nato mga igsoon nga dinggi. No, kaning lamok bitaw nga nagdala may gala sa sakit nga dinggi, delikado kay kini. Oh, grabe kini kadelikado mga igala busa kamo da taga barangay Lapasan ay gid mo kumpiyansa. No, kay delikado kay mga igsoon kay gibutyag may gala ni Kapitan Ogsemer. Nga nakurat gani siya may gala kay ni saka masad balik may gala ang dinggi. Ni as Kapitan Julito Ogsemer ginabi ta kagapong adlaw. Tungod lagi kay ang iyang hangyo siya mga igsoon nga kitang taga barangay Lapasan manginlo ta tungod kay delikado kayo. Ang kinibang lamok nga nagbitbit nagdala may gala nining sakit may gala nga dinggi. Pabinaon sa nato, chairman sa barangay Lapasan, Kapitan Julito Ogsemer.
3: Magnum Buntag na Pilipinas.
4: Ga double ang atong effort gani kay regarding aning ulan-ulan. Gumikan kay labi na nga naay feedback sa among doktor na diri sa naasahan sa barangay gikan sa CHO o mga personalized sa DOH kay nagsaka ang dinggi karon nga cases so ang posible nga mag-top 5 na po ang barangay Lapasan. So muna yung among gialarmahan karon nga ang among mga information dissemination among ipalapdan para gayud nga maawag na ito mga katawan nga para gayud nga ilang ikinaiya na po ning pagpanglimpyo sa tukaran kaning pagyabo sa mga ligid o unsa nga mga butang diha nga mapunduhan posible sa mga tubig nga diin mo yung mga puyanan sa mga kirir sa dinggi nga mga lamok. No, so mo na nga gipahukta na mo o gipalapdan na mo ang among mga dissemination o implementasyon sa mga programa nga diin makaprevent sa mga punduhanan o kaning tambayanan sa mga lamok nga mo'y kirir sa dinggi nga sakit.
5: Asa ka na portion dapat nga sityo kap din ang medyo kung sa kagawin?
4: Dili ko pa ma-specific kay magdepende magidna magdepende gina sa area kung asa tong daghan nga mga cases ana sa dinggi. Kaya dito mo rin na mag-focus, kaya di man basta-basta makarequest sa DOH o sa HO kaning sama sa paging kung
5: lagi, no?
4: Gamay lang. No? Kay based sa atong hibawan, ang paging manggod na apoy side effect ana.
5: Okay.
4: O dili maayugit siya nga basta-bastahon na nato siya i-implement ka ng paging. Pero sa akong bago nga na-report din sa akong opisina, diya sa seaside, sa Patima nga sityo na ay dinggi diya nga case. So baliko na ako, nag-double ang among effort karon kay bago ka lang nanawag ang doktor na na-assign sa barangay na posible nga kaupat mi nga ubay-ubay ang mga dingging cases ang natali nila dito sa among health center. Report po di kikan sa nagkalain hospital lugar nga din sa address lugar sa barangay Lapasan. Baguhay mi nga nag-istorya sa nurses, mga BHW, kaya regular man among meeting. Ako silang ipapahibalo para po niya yung pagdaan niya hugot. Hugot pa na pagpaningkamot nga ma-prevent na din nga mo masaka pag yun sa ranking. Ang pinakadakan yung mga cases sa dengue din sa barangay Lapasan.
5: Yun sa inyo, pagdang to kanyang to kap, namin yun ang pagbutang sa top 5, yun namin yung estrategiya.
4: Juan yun, na ay regular yun mo ang toklim, toklim pyo sa mga sityo, ng yali nga program, yabuligid, atong mga butang mga kuanan niya. Paglimpyo yun, no? Paglimpyo, papasimpahimang no? Nga atong mga health workers po, di nag-house to house yun, nga kailangan nga protektahan na to, kayusahan na to para makabot na to atong tingwa nga ma-reduce ang mga biktima nga babalatian nga makamatay na ng dengue po. O na nga hugot lang yun nga information, hugot nga kalihukan o kaning pag-ordinar sa mga katawhan nga magkayusag yun sa katuyuan.
5: Last ka plus tiray na matay yun sa dengue?
4: Oo, atong niaging tuwig na na ay nabugtuan yung taon sa kinabuhi. No, mamuna ay amung kamuna ay amung kadukan. Muna ang naalarma mi, na nisaka mi ang ranking namo sa Lapasan, nisaka, ibig na wala na mi sa una karoon, ikaupat sa akong nabuan, gikan sa among doktor. Muna ang meeting na yun, kuman deploy na yun, house to house, kailangan nga i-aware yun ang katawahan.
5: Karo, ikaupat mo nga ranking karo?
4: Kaupat mi. Paspas ang pagsaka, gumikan siguro aning ulan-ulan.
5: Lagi nung sige ulan.
4: Oo, ulan-ulan. Mamagin yung season sa dinggin, yung ulan-ulan. Muna nga, maagapan ni ba kay dili ni mo spread pag ayo nga mo posible mo dagan pa mo labaw pa miss number 4
5: ka unsay message mo kap sa mga katawhan dawin na karon ko ang dengue?
4: Of course magnum percent ang ako panawagan ang kooperasyon gyud sa katawhan kay mahimong kawang ang pagpaninguha sa mga opisyal sama nato isa ka amahan sa barangay makawang ang among pagpaningkamot kung walay kooperasyon walay partisipasyon kay ang tanan nakalampusan na agayon paghiusa kani paghatag yun o pagtagan o importansya pagpakabana sa mga programa o palisiya o kapanawagan sa barangay na tagaan yun o pagtagan muna usa sa mga instrumento nga angay nga ihabit sa usa ka komunidad ang paghiusa gayon o paghatag pagtagan importansya sa katiringban o komunidad nga diin kung naay panawagan kailangan nga hupungan siya para makabot ang tinguha o nga doon sa kalampusan, Magnum Percy.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oh, tamay ka lang si Kapitan Julito Oximer ng Barangay Lapasan. Oy, panginlogin mo ha. Ayaw na maghulat nga. Napay mo na sa inyo di ang palibot nga. Hello, ayo. Ma'am, pwede ba ito manginlo sa inyong palibot? Kaya din sa rabang nga area, dagan rabagin ang mga napakan sa labok na nagdala sa sakit nga dengue. Hala ba, ma'am? O, oh, diba? So, dapat may galang bisan o gulay mo na di sa inyo. Dapat nga manginlogin mo, diba? So, priority yun ang papanginlo ka ng mga butilya-butilya na sa likod sa itong mga balay. Kada mga flower base na ito diyan, ang ibutang bulan nga, laya na kasdanan nga, pila na kabulan nga, wagi na ito puli-puli. Ipangyabo ta na, ipangyabo ka na mo, usas mga kuan kayo, kanabitong dasmaganan kay may gala sa kinibang lamok. Kanabitong mga, ato mga bulak bitaw, butang mga flower base pa ka diyan, sa pa. Nga, kuanan gya po na, puyan gya po na mag-ison sa mga lamok, so di ta kumpiyansa. Barangay Lapasan kay mismo si Kapitan Oximer na naghangyo nga panginlo mo. Diba? Di naman siguro kinanglan may galang hangyoon pa na tong mga taong manginlo. Kamu naman siguro gyud ya mismo sa inyong kaugalingon ko ang kahindik yod. Kay kanang likod bitaw kay karon man gud gaulan-ulan tama to may galang kada hapon gaulan. Unya kanang di likod sa inyong balay kana mga ligid ninyo diha o maka kana mga ipangpatong ninyo nga mga ligid sa inyong mga atop sa balay. Kay nabay uban may galang mga balay pang mga atop pang butangan og mga ligid. Tanawon nyo na kay diha ka ng mga ligid magod makuan magod ang tubig diha kini bang masala ba so pabor kayo ang lamok mga igsoon diha nga magitlog-itlog o mangitlog sila diha pabor kay sila so kana sa inyong likod sa inyong balay labi na kanin yung mga ligid nga wagid in town mga butilya diha mga soft drinks butilya guban pa nga wanin nyo gyud ipangyabo ang tubig ipangyabo ninyo na kay diha mga igsoon ang itluganan sa mga lamok no diha sila makaitlog diha sila munaghan. Matingalan na yung kakosyon, yung balay kalimuot, magkay daghan magkay tulog ta, daghan magkay sigig labay-labay sa dundalungan. So daghan na ilamok, magkay soon ang yung balay. So lapog-lapog, pwede rin yapon, lapog-lapog, ginagmay ay lang, dako, kay basig, delikado, mong sumay, padulong itong lapog. Paso-aso, kunuhay ba? Wala man ang tirada, magkay soon, di man na mawala, magkala magpaaso ta. Pero siguro lang sab na ito, may gala ang paaso na ito, may gala nga sigurado ha. Basig asa mo pa yun itong paaso-aso, bitaw. Importante yun mga igsoon, number one, may gala kanagrag yun mga igsoon ng atong buhaton. No, kanaragin may gala ang mga yabota sa mga tubig-tubig diha, mga stagnant nga tubig, may galang nga naa diha, magigsoon ang posible, may galang nga itlugan, magigsoon sa mga lamok. No? Kinanglan yun, mga igsoon nga ato ginangbuhaton, ha? Tinabanga para may gala sa ato na magyapon ng kaluwasan, labi na sa itong mga anak. Kay kanimanggod ang dinggi, mga igsoon, nga once nga ang lamok, nagbit-bit na siya, may gala sa sakit nga dinggi. Once yung mga anak, mga galahinay o immune system, dali na kay matakdan. No, dali na kay magluya, dali na kay siya malupig, magigsoon sa kinibang dinggi. Mogi na kasagaran magigsoon sa dinggi. No, pero ang ato lang, di ta matakbo yan. Iabuta di ha, inlo, sa tong palibot, manilig ta kada buntag. Di na tuunahon ng chismis sa buntag, di na tuunahon ng Facebook sa buntag. Hala, kikuan, nag-ialas si Jitli, oh. Nakasal na si Jitli, third wife, oh. Hala, si Maki Pellegrino, oh. Diba? So, di na tuunahon ng mga Facebook. Unaw na to ang panghinlo sa tong balay. Diba? Di asulod sa tong likod, di atubangan. Tulayo na to ng mga chismis. Diba? Ang pagpanghinlo mo yatong unahon, maugin ay pinaka-importante kayo. Na sige ha, barangay lapasan. Naghangyo si Kapitan Ugsimir nga manghinlo ta kay delikado kayo ang panahon magigsoon. Labi na kay nagsaka ang kinibang dingge. Ang cases diya karon sa inyong barangay. So, amping-amping mo diha. Manghinlo mo para nga di mo matakbuyan sa sakit nga ang kaning lamok nga nagdadala di mo matakbuyan at tumakabataan di matakbuyan may gala sa sakit nga dinggi. Labi na gikan may gala bit-bit aning lamok mga igsoon nga naamis mo diya sa atong palibot may gala. Ah, nagpadaghan tungod kay nindot ilang itluganan kay ang mga butilya sa likod sa balay na ay mga ligid. Tuwa sila dito man na nagpadaghan ang mga lamok ha. So, kana mo'y pinaka-importante kay mga igsoon. Alas 5.11 na itong oras, mga balita sa Tani Port sa Tani Magnum Hunter, Kia Abellanosa. Kaya matod pa may gala siyang report ni Magnum Hunter Kia na ako na may gala ay kinibang 19 anyos nga katabang, nagpakitabang kay bisibat ko no sa gapangulata ko no may gala nga niyang agalon. Na, piyato sa dawaton magigson report Magnum Hunter 23. Luparan sa nato may gala, gikan siyang lokasyon. Sa balita og serbisyo, ana si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Magkinabang manod pa sa kapresan sa Precision Triagora kini nga usa ka katabang gingon nga nang ila sa pangaran niya si Alias sa Inday yung man matubawala na ni ini na agwanta ang balik-balik na matod pa nga pagpangdagmal o pagpangulatan ni ini ang agalon diri sa area sa may barangay Gusa aning atong syudad gingon nga atong udagi kay wa na gid ka agwanta kini nga si Inday kay gamay sipiat lang pud magduma for si dad maglagubo or kani nga gamay lang pud nga kani nga dagmalan gayon ang kay naisgot ang gid pud nga biktima siya nga agalon gani maadlo nga pud kini siya sa sumbo ngadto sa iya pud mga kaila labi na sa mga pamilya tungod kay maura pud ni iya nga gisaligan gid pud nga trabaho diri sa syudad sa Cagayan Oro gani man kini nga si Inday lumad matod pa kini nga adto sa probinsya sa Bukidnon ug tungod kay wala pud sa kaagwanta pud magduma for sida ni isibat kini taw kini nga si Inday ug ang pagkinabang na lamang diri sa kapresan sa Precision Triagora ug gipakita ang ihapon din tawon nga mura kaguol ug kasakit tungod sa balik-balik na lagi nga pagpangdagmal ni iya nga agalon nga para pud sa ihapon diri na makatarunganon tungod kay gamay ra kay nga sipiat dali kaya po kaayo po siya nga pasakitan. So, kini nga si Inday po, dahil nagpakita bang nila sa itong kapulisan nga nagpakita sa mga pinaka mga pali o mga buno gumikan gito po sa giingon nga pagpasakit sa nga mga agalon. O nga itong kiwa niya maagwanta. Yan ang kini nga gireport po nga ito sa mga pulis. Gani, wala na po dingon nga nagahimo si Inday sa pagareklamo. Nga ito sa iyang mga agalon. O gabuta lang po nini nga makauli sila nga lugar kung na sila nga balay bento sa may Bukidnon. O gito na lang po nga magasugod gito sa kanina bagawang kinabuhi. Pagkitabagan kini si Inday nga mapasakan o kaso ang kaning iya mga employer na binakaya di gamay pa yung asuldo o gagahimo pa kinay sa kaning pagpasakit nga to kaniya ang mga insidente na refer na to sa lupang di kapamayapa sa barangay Gusaron matagan kinay sa tukmang decision. Berita agikan sa may Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter Kaya Triki at Belenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat yun ang battery report pinagi ni Magnum Hunter Kia Abellanosa. Dinitaga na ako na yung langos sa ilinong magkahubog. Naunsa ba ning hubog mga igsoon? Grabe ka nung lasong sa hubog. Daghan ko nung kay magalay na damid sa usa kahubog mga higala. Ayan na, mauna ni karong hubog lagi. Unang itawag nila nga, tagay pa mo eh. Ah, gusto ka pagtagay? Yes, gusto pa kong tagay. Na sige, tagay. Napay tagay o. Sige, bira. Lamikig tagay eh. Projecta Report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: At ano naman pa din o, krisyo yun ang resulta. Ano yun pong mga hubog na may mo magdumapasin o sa pagpang... pagpang lasong sa so, Osaka Convenience Store, ang nilang mutang din sa area of responsibility sa mga police station na 7 na Bulwa. Inuman lagi nga ang mga lingkuranan lang magdumapasin ng buwak o ang ilahapang motosiklo. Ipinagyan niya po sa convenience store din sa mga barangay ipunan ng atong dakbayan ang na-damage niya po tungkol din po mga batanon nga ilabihan man sila po nga pag-inom o gawa na yun po na plaster lang utok pag dumapasin. Dito na lang ipaymungot ang ilang po din po nga pagka kaning kuan lugar no na sulabi nga kahubog dito sa mga butang nga di na magit po ilahang ipanang iyahan. Mga gireklamo magduwa pa si kaning batanon nga si Haro, Jubar o si Kyrie o kini sila mga mulupyo sa may barang upol may sami sa Oriental nga gituhan nga nakainom yun pag duwa pa si no o daggan yun kayo nga bino mga inundan nga wala nagit po din sila nakahunaw na pa o tarong ibutiag nga nagresulta sa komosyon ang ilaha pa rin pong pagkahubog tungod kayang mga plastic chair magdumapasin ni ini po nga usa ka convenience store sa may zone 2 barangay ipunan ng atong siyad mo may ilang ipang himungtan ilang ipang lambos ilang ipang guba o ganito po nila pong lambos magdumapasin nakip na sa motorsiklo nga

0: na sita na po sila mag-mapersin, sila gihimo po na sa pagpangilabot sa mga gamit kaya di ilaha, may langgi pang guba. Di po na tataw sa kanipong lamante mag-mapersin ng atrabante po din sa may kaniya sa convenience store sa Zone 2, barangay po na ng atong syudad, kung sa gihinungdan, ganong kalit na sila mag-mapersin ng lambos o mga gamit o ilapag ipahimungtan ang kanipong motosiklong nakaparada. So sa pagkakaroon, ang maong mga suspetado nagahimog yun po din tayo mag-mapersin sa pagbili ng damyos, hindi po mga butang sa convenience store, nga po sila nakabayad naman po mag-mapersin sa mga na-damage yun din tayong mga butang, kaya nakalakaw naman po din sila. Samtang ang kanipo din po ang among insidente, na refer naman hinoon po din sa may barangay sa may police station na sa Benbulua, alang po nun sa pag-refer po nga to kanila sa barangay Lupon, tungkol kay plano lang ipon nila mag-mapersin nung ipatawag kining mga batanon din sa barangay Lupon sa barangay ipunan ng atong syudad o gumapabayaran ang mga na-damage nga butang lakip ng motorosiklong ilang ipang lambusan ini po nga mga inkuranan. Balita na hipos gikan sa police station sa Benbulua, kinis mo dumang 20 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Tugod siguro tumagala sa labad na kayong ulo magiging saon. Dili na masabtan ang kwan ba, sipa sa giinom. Diba kakaling ilim no, no sa ay pag paminaw ni mong sagol-sagol, ah, ni mong utok may gala, muro siyag malanag magiging saon, no? Sabi na katong hilig yun og inom, makaigon sila nga, pastilad pre, naunsan naman akong utok pre. Naunsan naman ka pre. Mura man kong nabuang pre, ha? Mura kong nabuang eh. Nayabag kong murag nabuang. Ah, nayabag ng murag nabuang tungod sa kinibang giinom. Na ay magpalabi lagi sa mga hilig yung tagay diya, ay magpalabi. Nang itawag nila may galang, kalma-kalma lang. Diba? Pag di na makaya, pwede naman tamo pahuway, pwede naman tamo ligid, magiging soon tulog. Pag di na gin makaya, pero na magiging uban, magiging soon nga, bisag labad ng ulo, ala, sige, gigapon tagay. Taban sa makaya pa, sige. Matay pre, duty na bata karon pre? Alas kwan pre? Alas 7? Ah, sige lang, unsa na oras dya? Alas 4 naman pre? Ah, sige, tagay ta, padayon ta. Absent, rabitaw rin ta. Di ba, mo, gining kapoy, magiging soon, basta makatunong ka sa mga empleyado ng mga palahubog. Kay kalit lang mo absent nga, di man takabalong anong ni absent mo itong kalit. Bisag unsa lang mga igsoon ang himuong rason ma. No? Labad akong ulo, sir. Sir, takigan ko, sir. Sir, sakit ka ang ngipon, sir. Sir, gilantan ko, sir. Sir, lain akong paminaw, sir. Purot na gitanan rason mga igsoon para lang gin maka-absent may gala. No? Mauni mga igsoon ang sakit may gala sa mga palahubog na empleyado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kay tanan gyud mga rason mga igsoon manggawas gyud may gala, no, basta natay mga trabante nga mangunani kay siyempre di pa to maka duty kay matulog man ento may gala iyo pang cellphone ala tulog tawagaan may mas manager ah, di na mo tubag sa pagtubag may gala nga giop ang cellphone. Pandamay ala sige ha ninita mga dugang mga ala tong oras day kuno ba day oras day pastilan paita day mga igsoon. Wa naman na tayo oras dahil bumasa sa mensahe be kay yawat na lang ning mensahe kay Bernes na ubang adlawa o. Oh. Astilan, Bernes man na yung mga adlawa dahil itong oras mga ison, medyo katakilid man. Ah, sige, basa sa kong mensahe ha, kay para may galang matagaan po nato ito at pagtagad din inyong mga greetings din eh. Matot pa din, good morning ha, pamukaw ko ng anak diyan si Kinimang Biana. Ka nag-school na po at kuno siya karon, matot pa ang kiling GB. Magnum First, ibitay unta ang mga kawatan sa gobyerno. Na, may lang. Nga sila may magimog balaon nga ibitay ang mga kawatan. Pero sila, oops! No, no. Hindi pwede. May muntag sa Magnum EB. Watching from Santa Ana, Taguluan. Matulog pang Erlindo, Erlindo. Matala na Erlindo kay buntag na. Morning, matulog pang Rosipi Navarro. Happy listening to Randy Santisas. Matulog pa Magnum EB. Walay match silang tanan sa Senado. Urot ilang kaisog. Ah. Shout out silingan na mina with me karon sa Kamulo, balot og burger. Dudong og ara, uy. Dudong og ara, mina dudong og ara kuno karon mato pang Joseph Asinas. Sip. Shout out silingan mina mi karon, Kamulo kuno balot og burger kay kana kay burger gyud. Burger with cheese halang pagyud ka. Sige, biradya sip, ha? Bira sip. Joseph Asinas, biradya. Morning Magda Bebe, shout out lang Bebe sa may bulwa, minaw mi karon. Ah, Mirna, Mary Ibon Rishi.

0: Joel Binaw Garon. Sige. Shout out may magdumibbe sa Matik Labiriabi kay Tugnaw kay Karon. Kuy. Tugnaw kay dini nga nata sa sentro syudad kana pa lang des Klaberia. May buntag magdumibbe. Oy salamat gyud ha. Magdumibbe Mina Miss Bulwa, may buntag. Morning Magdum Radio. Good morning Ibbe, watching from Residency Ipunan matod pang Luis Acido West. Binaw kay Luis Karon. Magdumibbe shout out lang ko sa akong mga friends diha sa Makanahan ug sa akong anak si Rarang Alvarez, pamilya na Minaw karon. Matod pang Maripe. Good morning Magdumibbe, matod pang Leonita Poliedo, mayong buntag di Leonita. Mayong buntag Magdumibbe na Minaw may sa buntag na Pilipinas from Zone 5 Santa Ana, may buntag na Santa Ana. Good morning Magdumibbe, Loren Salo, good morning. Magdumibbe, busy ang pobre atiman sa mga apo, pakaon, Ligo, Ilisan. Okay na, yun, atiman ang apo. Good morning, Magdumibbe, matutpan Jens Moko. Akong kwanda, so sa pipista des indahag. So sa pista mo rin akong kwanda yun, akong amigo. Happy pista nyo rin, di Kinibang Rick Doms. Happy pista rin, ah. Bibo rin indahag, may galag, eh, nagpista sila. Nasige. Ay nananawin ng pista yun. Mauro naman ganyan kalipay na itong pista. Maghanda ta, mga lipay ta, magkapakaon ta, diba? Ano, ganyan basta pista. Ah, sige, apipista das indahaga. Ito mga higalan ko dia, apipista sa inyong tanan dia. Kay tumiaging adlaw, grabe dong pakals. Oo ka, nagyod. Kaon yun, bisag o dili ta kaila. Pag yun, agaw, apipista ka, agaw. Agaon, apipista. O si, alay, kaon. Ayaw, pagbiit sa magbiit sa ka.
1: Magnum buntag na amo
0: ting Pilipino may galang ano bigit ta mahimo nga mamista nga way beach no ato na gid siguro nang kuano kana bang kuan nang ginato ba kana bitaw siyang ato na nakasanayan bitaw nga pag once pista mamiit yun ta kay ugma ang ugma na to di ba ang paksi ugma sureball na so ana gid basta pista no na gid ay beach di gid ay kalimod nga pag mista ta na gid ay beach no o, ana ra mami it's time mientras pag nay atag nga oh pag dala og gamay dala ayaw balibari kay grasya kana di maayo balibaran ang grasya unya po reklamo kung hatagan kag beach kag gamay ra di ba mamistahay ka pa magreklamo pa kag gamay ra kay giputos dili ka kinanglan tagaan utro kay magpost man kas Facebook nga ang uban daghan giputos ang ako wala gamay ra kaayo
1: magnum buntag na Pilipinas.
0: Agusan sab ko eh. Pista na ba sa agusan sab o? Oh? Sige, sa tanan mga nagpista, mga higala. O diapod sa konsolasyon. So, pista na ba sa konsolasyon sab? Kumusta mo das konsolasyon? Pangutanan na kong kauban, ana siya nga. Mamista ta sa ila kuan? Di mo na siya pista. Gapamista noon na siya, pero di na siya ganda ka naman. Layo naman yung reliyon ka ron. Ako siya, reliyon day. Reliyon, sa kanan dili gapista, pero gapamista. As nagkaino iman ka ni. Di ba? O ala ba? Mo na mga tirada. Dili ga pista pero ga pamista. O ana na siya. Pito opi kita sa oras. May ka din sa ito managkuman sa itong ang programa. Kadagan pa kasi minsahe din eh. Dilia Amistad, Josephine Villa Fanny Elimento, si Wilfredo Sibunga, mayong buntag niya. Dili na ko mo comment kay wa ko'y oras. Wa na'y oras. Ah, grabe sa boy. Ay, mahay da, migo. Gamay man is Wilfredo si Bunga. Oy, oy, mahaya. Sanger Dan Vlog, matod pa nga mga security guard kuno karon nga gwapo. Uy, mga security guard nga gwapo. May buntag niya. Ni SG Duyak, taga San Juan, Balingasag, Misamis Oriental. Pinaka sarigando kuno nila nga gwardya. Kana, sige. Matod pa din eh, good morning. Shout out akong bana ni Balik og Tulog. Just init si Kauswagan. Salamat kay Bini Asina. Salamat kay Diha. Og sa tanan may galang nag-monitor ka na to. Mamistay na naadala daan si Lupin. Kay sure na Magnum Ibe. Mau ba? Na ganyan mo'y dala daigid nga kuan ba? Na ganyan mo'y dala gida nga mga si Lupin? Kamu mamistahay? Grabe sa... Oh, normal mo nagdala mag si Lupin. Oo, oh, diba? Nadala lang god. So may mamamis yung mawala magdadala siguro ka og si Lupin. Basta mista. Bitaw. Nana man ang pista. Malingaw ta sa mga kalingawan. Basketball. May mga event sa barangay. Malingaw ta. Tapos sa katuig ka, usa naman po na, di ba? Kung naay mang kwansay mo, mangayo, ato na, kay na may pista man inyo. Pag wala imo, na wala sab, di ba? Ah, naraman ang pista. Kalipay naman sa natong mga katawan makapista ta, di ba? Ana ra man ang mangigsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Abi kita suras pinaguban sa tumbura makarabutan ka buntag na Pilipinas. Magnum first seed blanca timanin ninyo hapit sa uno na takaron. October 1 na, masi magdamgum og September pa ta. October 1, Webes. Dini na ta sunod magigsoon, kalag-kalag na dayon, may galaad na nos mga Santos og kalag. Di ba? Sunod magigsoon bulan, usa ka bulan na lang. O pit sa uno man karon, so sunod bulan magigsoon adlaw sa mga Santos. Ugma may gala pagkas usa ka bulan na sad adlaw sa mga kalag, di ba? Adlaw Santos og kalag na. So isa ka bulan na lang magigsoon gikan karon, adlaw na sa mga Santos, di ba? Dali sa panahon no. Humana na magigsoon sa isa ka bulan pod pagabot pit sa uno. Isa ka bulan na lang December 1 na. Ay Ginoo.
1: Magnum.
0: Di ba? Kato mga nangundang sa trabaho, naguna-una na to sila karon nga grabe no. Unsay namutang sa kung una nga nagresign man kung anang September? Sayo pa no. Ano nagresign man mo anang bulan September nga September, October, November, December. Nakaron magigsoon pit sa uno naman, November, December, duha ka bulan. Ano nagresign man mo? Hinuktok to sila karon gauna-una nga anong nagresign man guno? Sayo pa tong desisyon no.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di ba? Kay December na, kabalo na ka basta December. Alam na, matawag alam na kay December. Pero ano resign pa manggid ka? Sa kay nasa imong una-una.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nakaroon na ra ka sa inyong balay hinuktok, pandamay. Magnum versus Blanca yung kamas sa kawas ng katilima katawa lamang kamahanan. Maraglay mo barugado ko sa katawa ng matuman. Salamat din naman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:27.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakabulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwemi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni Powerful Extract. Na phytochemicals ug antioxidant. Gikan sa disugar sugar cane. Mga organic compound, ebiktibo batoks diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko ug ugana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded, mapalit sa mga butikas kaging diurog, bisamis orital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10, BMG Building. President Kirino Conry Capes Street kagin University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede Samsung Run 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras nato alas 5:33.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nakaluan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sunod sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal. Upat ka merkado sa Dakbayan, mikita og 6.3 milyon sa bulan sa Setyembre. Ning tuiga, Magnum National Senate Impeachment Court, you will come ang pagbasura sa Korte Suprema sa petition, batok voting threshold, samtang prisoners magduso og motion for reconsideration. Magnum International, Iran, gitawag ni US President Trump nga biggest bully sa tungang sidlakan dungan sa pagtapos sa military mission sa Amerika sa Iraq. Magnum Business, utang sa nasod, mitala na 19.61 trillion pesos. Magnum Entertainment, Jelly Danka, na bahaya gadili kapakyasan ang iabismong paguli sa Pilipinas suman sa disbandment sa grupong Unis. Magnum Sports, Alex Yala o Shaira Rivera, naparot batok sa China sa tennis double sa Asian Games sa Japan.
4: Magnum Morning News.
2: Mayson, kumusta mayong buta? Karong adlaw, adlaw karon nga Huwebes, uno na pitsa bulan sa Oktubre 2026. Kini mga tigbalita, Magnum Perseid Blanca.
5: Og Magnum Kia Abellanosa.
2: Og karon sa Magnum Radio History Today.
4: Magnum Radio
6: History Today.
2: Oktubre 1, 1898 ning adlaw, gisugdan ang negosasyon sa kalinaw tali sa Spain og Estados Unidos. Nagsugod sa Paris, France aron makahimo og usa ka kasabutan nga magtapos sa gubat tuman ang unom ka bulan nga panag-away. Gilangkuban kini sa Amerika ang Peace Commission nila William J. Senator Cozman K. Davis, Senator William E. Frey, Senator George Grey og ang Honorable Whitelaw Reid. Ang komisyon sa Espanya, gipangulo usab ni Don Eugenio Montero Rius, ang presidente sa Senado.
4: Magnum Radio
6: History Today.
2: O garon sa Magnum Lokal, may abot na sa kapig 6.3 milyones ang nakolekta sa City Economic Enterprises and Business Development Administration Concepda sa upat ka merkado og sa Cagayan Resort. Mato ni Concepda Acting General Manager Jocelyn Peñalosa nga na sa Setyembre 1.24 tuig 2026 ang Google Market nakakolekta og 2.9 million sa Carmen Market, 1.4 Farmers Market sa Transportation Terminal kon FMTTT sa Bulwa, 2.4 sa Puerto Market, 1.2 million o Gangayan Resort, 634,570. Nirugang Peñalosa ngang iyang hingusgan ang pagpatuman sa epesyente nga sistema sa koleksyon sukad sa iyang katudluan sa mga posisyon. Dugto nini Gilara usab niya nga motaas pa ang koleksyon sa SEBDA sa musunod pang mga bulan o tuig.
5: Dugang magdumlokal, gibutyag ni LTFRB Region 10 Regional Director Alexis Joseph Mindeo nga dili na kinangalang yung mga tapas silang buwatan ang mga driver operators sa pampublikong sakinan gawas na lamang sa taxi ron sa pagkuha sa bag-o nga tarigpa. Mato ni Mindeo nga mamahimo nga mubisita ang mga driver operators sa website o Facebook page sa LTFRB National o sa LTFRB Region 10 alang sa tarigpa apan sa taxi pwede makuha na kini sa ilang opisina.
7: Operators o drivers, ihangyo na to na i-bisitahan lang ang website sa LTFRB. Kung na dito ang fare guide, i-download lang, then i-print. Walay bayad na siya, temporary na siya. By next year, 2027, upon confirmation, dito pa sila magbayad para dili na sila mawanhin dito sa opisina. Ang sa taxi na natay available dire, pirmahan na lang nato na libre po, walay bayad. So, anila mo sa LTFRB Region na 10 office dito sa Bulwa para mapadali ang proseso sa mga taripa. Tanan, pati mga multicab. Para sa karagdagang impormasyon, masakto tanan, akong giyawagan tanan na bisitahan lang po ang FB page sa LTFRB Region 10. Tanan, na may cellphone, na may tablet, at walang ninyo ang FB page sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 o kaha ang central office na to, no? Land Transportation Franchising and Regulatory Board na i-blue check na siya, verified, para dito sa tanang na detalye sa in any denomination kung pilag yun ang kandidat, no, sa plitihan.
5: Ang pamayag ni LTFRB 10, Regional Director Alexis Joseph Mindeo.
2: Alas 5.38 na meat inspection ipaygayon sa SEBDA sa merkado sa Dakbayan. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter and G. Alzado.
8: Yes, malamapas yun ang ipahugtong kroon ng meat inspection sa mga otoridad o garabinahan sa Batanza sa SEBDA, City Economic Enterprise and Business Development Administration alang sa meat section kini aron na mapanalipdan ang publiko masiguro na mga karning ginabaligya sa mga kamerkaduhan din sa Dakbayan luwas lipyong sugod sa mga sukmanan sa meat safety. Kinumahan nga doon ay ilahang pagsiguro na ma-check your food ang mga baligyang karne din sa may kugon na Carmen o Puerto Public Market. Matod na rin General Manager Jocelyn Cheche Penelosa na sila hugot-kipod ang koordinasyon ang tali sa Tunga City Veterinary Office sa pagpangulo ni Dr. Helen Ann Sakandong o sa mga personay usap sa NMIS o guban pa ang mga personay po sa City Veterinary Office. Yung ilahang ilang pagpahigayon ni sunod-sunod yung mga operasyon o pag-inspeksyon nagresulta na po ni sa pagbadlog sa mga vendors kung wag yung gihapon mituma. Saman ang gabayan, lakip ang pag-sitapon sa mga delivery van na naktuhan nga nag-deliver mga karne din sa may kugong public market nga wala pagyapon po na dala ng mga permiso gikan sa RMIS. Tungo din ni malaumon ang barangay ang kanipong mga barangay pod magnamafresid no nga kung ahapon ni mutang ang kugon Carmen uga Puerto nga mahimo gid pod sa SEBDA ang ila pa rin po nga consistent nga pag monitor sa mga baligya sunod sa ila pa rin po mga merkado uga gani man sa sama malaubon pod sa SEBDA General Manager Penelosa nga sa tabang pod sa mga distributors uga mga vendors mahimo gyud pong hinlo na puhon ang mga baligya gyud po sa kamerkaduhan kun kay consistent man ang ila pong himuon nga meat safety og inspection requirements dapat masunod tinapod sa mga vendors. So mahinungdan nga mga vendors ipahinumduman nga dapat lang gyud no nga masanong gyud po sila magduma fresh aron wala po ma-issue nga sa kanila nga mga violation receipts kung sila masapon nga naghimog mga kalapasan. Balitang nahipasikan sa SEBDA, kinis mo 220 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
5: Mapasalamatan si PNP Misamis Oriental Director Police Colonel Alabanales sa parang pagservisyo sa sektor sa transportasyon di sa riyon. Bisan pa man sa mga transport strike sa kauluan, matod ni Abanales, galang hinaut nga dili muundang ang transport sector sa pagservisyo ron malikaya ng mga daotang epekto ni ini.
9: Sa lahat ng ating mga transport groups na patuloy na nagbibiyahe kahit may naka-schedule na transport strike sa Manila. So, ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan dito sa Northern Mindanao. So, sana patuloy lang tayo na magtulong-tulong na mabigyan ng servisyo na maayos yung ating mga mamamayan dito sa Northern Mindanao para patuloy natin na makamit yung kaunlaran at yung maiwasan natin yung mga iba-iba pang mga problema na magiging resulta kung magkaroon tayo ng mga transport strike.
5: Ang pamayag ni PNP Misamis Central Director Police Colonel Al Abanales.
2: Kagawad, Go King, nakitang maayong oportunidad alang sa katawan ng investment sa RTB 32 Razon sa pag-introduce sa City Hall. Sa balita ko, Sir, Bisura si Magdum Hunteri, Mincho Kabaktulan.
10: Gisugyot ni Kagawad Christopher George Go King nga i-introduce sa mga programa sa lokal na kagamhanan sa atong syudad ang RTB 32 nga programa ni ini sa botana sa Bureau of Treasury ug sa Department of Finance nga investment program alang ngadto sa mga komunidad. Kini matudpa usa sa programa nga makaaghat ngadto sa komunidad nga mag-invest alang sa mga problema sa pinansyal sa mga umaabot nga panginahanglanon. Pamahayag ni Kagawad Christopher George Go King, Chairman sa Committee on Trade and Commerce sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
5: Gipatiag ni Bureau of Fire Protection BFP ko na BFP Region 10 Assistant Regional Director for Administration Fire Senior Superintendent Romel Villafuerte nga aprobado na ang ilang skeletal workforce. Mato ni Villafuerte nga sa matag-adlaw sa Berenes wala trabaho sa regional ng opisina isip kabayan sa pagdaginod sa konsumo sa kuryente dinod sa krisis nga gitabang sa nasud. Hinoon giklaro nini nga ang mga austerity measure dili kabayan sa Civil Service Commission ng 40 work week guidelines at pwedeng undangon kini bisan kanusa.
11: Our request for the skeletal workforce every Friday was approved by RD. The reason why, personally, with the support of the officers here and you yourself, because you experienced me for such a condition, is not in relation to the CEAC guidelines on a four-day work week. No? It's not all about in compliance to that guidelines. The reason why I requested for this particular flexible schedule, working schedule is almost a routine measure. As we all know, we experience in crisis, if you will, at the same time. Here in the regional office, we also experience significant increase of our electrical consumption. So that's mainly the reason. Again, it has nothing to do with the civil service guidelines on a four-day work week. So anytime this will be lifted or this will be canceled, depending on the some discretion of our regional director.
5: Ang pamayag ni BFP Region 10 Assistant Regional Director for Administration, First Senior Superintendent Romel Villafuerte.
2: Kukpo, klaro malinaw ang Japon ang dakpayan karong mga panahuna ni Anitale Report Gawaton ta Magnum Hunter 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Iklaro ko ron sa Batang sa Kukpo nga nagpabiling yapong malinawan ang Cagayan na di Oro base sa monitoring sa ito pa rin pong Cagayan di Oro City Police Office officers matod sa atong karikuan gika na sa Kukpo pinagi ni Deputy City Director Police Colonel Ray Gaudencio Tabuklaon nga kasamtangan anaano sa 34.75% ang pagkudhot sa mga krimen nga naitabo din sa atua sa Dakbayan ni ining first hangtod sa third quarter ni ining tuiga matod ni Tabuklaon nga anaa sa 118 ko mga krimen ang nahitabo sa first quarter apan pag-abot sa second quarter anaa na lamang sa 86 ug sa third quarter anaa na lamang sa 77 ang nalakip sila kung atalaan sa 8 focus crime samtang nga gibutyag sa City Councilor and Public Order and Safety Committee Chairman Roger Abaday nga dako kini og epekto magduma proceed kung panalitan magpadayon nga mo minus gitpod ang mga krimen din sa tuwa sa dakbayan tungod kay ang turismo og negosyo mamon po yung musunod na maghatag pong kayuhan para sa tuwa pong dakbayan. Tungod din eh, malauman po dyan sila nga ang pagkunod karon na sa datos nagpamatuod po magduma proceed no nga kini morigit po ang kasantang sitwasyon din sa tuwa sa dakbayan aron nga makapasigar mapunta nga luwas kung ano na mga bubisita din sa tuwa sa CDO. Hinuhan gipaniguro po dyan sa tuwa pong kapulisan na naman po nagpakatag sila sa ilapong presensya ang police visibility makanunayon man labi na sa mga strategic areas aron yun po nga mapakgang ang mga krimen nga daotang nga buhaton sa mga daotang elemento. Balita gikan sa Kupong City Hall kinis magduma 120 and Jir Alsado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Napulcom 10, kisiguro ang transparent nga police recruitment process sa Rioni. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter, Jane Luna.
12: Gipasalig sa National Police Commission Region 10 kung Napulcom nga magpadayon ang transparent o patas ga proseso sa police recruitment aron masiguro nga ang labing kwalipikado lamang ang makasulod sa hanay sa Philippine National Police. Gibutyag sa Napulcom Region 10 ang tanang aplikante pagasubayon sa mga gitakdang kwalipikasyon o mga proseso nga gilatid sa balaod. Gidugang pa sa ahansya nga walay espesyal nga pagtratar sa bisan kinsa o ang tanang aplikante adunay patas sa kahigayunan nga makapasar base sa ilang kahimtang o kwalipikasyon. Giingon usab sa Napulcom Region 10, gapadayon ang ilang koordinasyon uban sa Police Regional Office 10 kon Pro 10 aron mapaligon ang integridad sa recruitment process ug balikayan ang mga irregularidad. Samtang gipahinumduman usab sa ahansya ang mga aplikante, galikayan ang pagigtransaksyon sa mga fixer ug dili mutuo sa mga individual nga nagsaad ug kasiguruhan sa ilang pagsulod sa PNP. Bugti sa bisan unsang butang o bisan pa man sa kwarta. Giawag usab sila nga sundon lamang ang opisyal nga proseso o mga anunsyo sa Napulcom. Balita gikan sa Napulcom Region 10. Kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
5: Og karon sa itong Magnum Operation Tabang.
13: Magnum Operation Tabang.
5: Mapasalamaton si Ma'am Mirna Grace Lacaron sa nadawatan ng hinabanggigan sa Magnum Operation Tabang kung nadawat ang 1,000 pesos nga ang mong hinabang alang sa pandugang sa gikinangalan silang pamilya sa haya siyang igsoon nga namatay o gihaya sa Tuguluan, Misamis Oriental.
14: Salamat kayo sa naghatag. Inuuray magbalo sa imo. Nga ako, matabakan ko ninyo sa ako ang problema. May tungod sa iyo, sa kumagulang. Kay walang-wala na gid mi karon. Maskig pangapi, wala. Wala sa nibugas. Maskig pambayad na mo sa pangaji or karaang pangapi na mo. Walang-wala na gid.
5: Ang pamayag ni Ma'am Mirna Grace Lacaran alayon ni among pagpasalamat usab sa mga regular governing factor nga sa Magnum Operation na tabang nga sila si Maram Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of the Subdivision Barangay Kamamanan. Ug karon sa itong Barangay News Update. Duha na kay gayon yung nagpahigayon ng operasyon ng Barangay Nazareth batok sa mga motorized sidecars isip kabayan sa pagpatuman sa mga balaod o pagmintinara sa kaluwasan o kahapsay sa mga kadalanan at ang operasyon gilusan sa LTO, Police Station 9 Nazareth, CMFC, Kokpo, RMFB Region 10, konseho ng mga tanod sa kanilisikutang barangay o gamato ni Kapitan Atty. Regine Rodriguez sa kiniala ilang gihimo isip kabayan sa parehong pagpaningkamot alang sa mas luwas, hapsay, disiplinadong komunidad. Dugtungin ni giyawag sa kapitana ang mga residente sa ang lugar nga muhimuha sa kooperasyon alang sa maong tinguha. Og karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kon EMB Northern Mindanao ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 57 PM2.5 AQI kon air quality is fair. Samtang sa Tuguluan 34 PM2.5 AQI air quality is good. Samtang sa Iligan 28 PM2.5 AQI o air quality is sa magyapod nga good. Samtang sa City Health Office nagpahinomdom sa publiko nga mag-amping ang mahimuha sa gikinangalan ng mga lakang araw ng panalipda ang kagalingon batok sa epekto sa haze o gadili mayong kalidad sa hangin. Likayin ang duwing pagpabilin sa gawas, sinabi na ako makita ang haze o limitay ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinangalan ni mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na mga bata, tigulang, magdos o Pagsulubog na asthma allergy sa mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pagsulubog gusto mask. Mas mayo kung N95 kumugawa sa mga lugar na baga o klarong makita ang haze sa asira din ang mga bintana. Huwag pultahan kundi mayo ang kalidad sa hangin at malikaya ng pagsulod sa mga partikulo sa haze sa lood sa balay. Paggamit ng electric fan o air purifier kung doon makatabang sirkulasyon ng pagpaayos sa kalidad sa hangin sa lood sa balay. Pag inaw mong igo ang tubig o pagkaorog mga sustansya pagkaon. Alam mapaligo ng panglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga paybalog gikan sa Cagayan City Health Office, DNREMB o gubat pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
2: O garon sa tumag ng weather alert sa PAGASA.
13: Magnum Weather Alert.
2: Christian Emmanuel, may buntag din mo dyan. Christian Emmanuel.
15: May buntag sir, gusto sa itong mga suking buntag paninaw. As of alas 3 sa buntag na itong monitor na Tropical Storm Troy 1 base sa atong tanan nga available na dato sa Angian Ocean sa 2,945 kilometers east of Central Luzon. At padayang kiniogli yung Pinon sa west northwestward sa 15 kilometers per hour na tuloy. Kiniadunin ko na ito sa ang padayang nakusog sa hangin nga muabot ng 75 kilometers per hour duol sa sentro o mga pag-uyog na muabot ng 90 kilometers per hour. Para sa atong latest weather forecast, karong buntag, ang rehiyon sa Caraga o Davao Oriental makasinati sa mapanganulong na kalangitan. Inubanan sa katag na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa trough o gale storm sa iwan. Hindi ang pagbahaw pagbuhili sa yuta tungod sa kasarangan ngayon na sa usahay kusog ng mga ulan. Samtang ang Northern Mindanao o ubang dapit ng Davao Region makasinati sa panalagsang pagdagong ngayon na sa mapanganulong na kalangitan. Inubanan sa patak-patak na pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa trough o tropical storm sa iwan. Ang ubang dapit sa Mindanao, makakinati sa panalagsang pagdagong nato na sa mapanganurun ng kalangitan, inubanan sa patak-patak na pag-ilan sila at ubog panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang pagbaha o pag-ibig sa iyo at tungod sa severe thunderstorms. Sinayang ito sa kasarangan ng hangin ang magagigan sa amihan ng Sudlakan at ito na sa amihan ng Sudlakan direksyon, huwag ng kadagatan sa kaya ito sa kasarangan ang pagbaloy ang magbasalabi sila ang bahay ng Pangarap. Samtang sa ubang parte sa Mindanao, hinahinga ito sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa habagatan at ito na sa habagatan at ito ang direksyon. Ugang kadagatan, hinahinga ito sa kasarangan ang pagbalik. At ang temperatura, posibleng ay range ng 24 to 32 degrees Celsius. At ang adlaw ay masalok na 5.33 sa hapon. Pagdating standard time, 5.54 sa buntag. Hindi ko na sabotan sa pag-asidus team Lugan and Salvador City. Ito sa Christian Emmanuel.
2: Salamat, Christian Emmanuel, PAGASA Weather Forecaster.
13: Magnum Weather Alert.
2: Oras, alas 5.54.
16: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Gabanagit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag may TC ka na, kini usa ka alkaline vitamin C, mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod, kini mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may TC, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika del Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agora lapasan kagaya diuro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-450-4163 or bisita sa ilang FB page, Klinika del Alternativo CDO.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika del Alternativo logo.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
0: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Morning News.
1: Balik tamay gala sa Tamanaguban, ato sa tamay gala Priso Paraliton, Market News ata, ato sa Luparan sa Magdaman 220 na sa Kugon Public Market. Kumusta na karoon ng ato mga Priso Hanay sa ato mga Paraliton? Sa balita og serbisyo na si Magnum 220, Angie Alzado.
2: Nasa lumabas si Nani, mga panahon na sa itong kapag-monitor kuron sa presyo sa bugaan sa dunit ng merkado sa Kugon. Ang hapon ikan, 55 pesos sa matakilo, yang shop, 56 pesos sa matakilo, ang presyo spray, 56 pesos sa matakilo, ang blunter, na pagyapon po yung mapalit, 50 pesos sa matakilo, ang alas jasmine, 54 pesos ang matakilo, ang seventana, 54 pesos sa matakilo, ang jasmine na nga umo, 53 pesos ang matakilo, dahil ang organic red, malingasal, 65 pesos ang matagalkilo. Then sa umun po ng mga tindahan, ang salo-salo rice, 50 pesos ang matagkilo. Ang amigo rice, 50 pesos ang matagkilo. Head rice, 55 pesos ang matagkilo. Ang tuning Mr. Chow, Vietnam, 55 pesos ang matagkilo. Ang grace rice, 53 pesos ang matagkilo. Ang sinanduming, 57 pesos ang matagkilo. Ang mangkalor, 56 pesos ang matagkilo. Ang mais, nakaroon sa 43 pesos ang matagkilo. Sa kaning puti, ng kaning numero Pero Joseph numero 12, mas mahal kini siya magdama first eh. Kung itanin sa nilabay ng presyo, nga nasa tag 40 pesos sa matagkilo, samtang ang yellow corn pot ni mahal sa gikan sa 40, nahimo naman kini karon magdama first eh, nga tag 43 pesos ang matagkilo. Samtang kung hisbitan po lang po nato ang mga panunanon, wakay po idagan no, ng mga nakita na sa mga tag po nga kausaban din yung mga panahuna. Nagyapon po magdama first eh, consistent man ang ato po nga presyo sa karne, din sa may kuko public papakit kundiin. Presyo ka rin po magdamapasin sa mga sa taning karne sa baboy ay naramya po sa 320 to 330 pesos ang matagkilo. Then ang imported po magdamapasin sa 220-230 pesos ang matagkilo. Dahil matigdan nato no, ang presensya naging po nining labeling. Kung moment po ni ang gira kaning hispitan sa nilabay po ng Pratigo sa komitiba po ng lugar na sa Zawad at sa Banla sa Trade and Commerce na dapat no, na mga nanay mga labor din eh. Kung lokal na kanang karnis baboy na nakabitang local meat dun sa imported food magumapos sila nang i-deliver ng imported meat. Kumara mo po ni ang nag-iangungo ng import sa mga lokal na mga meat vendors, hindi dito sila mahalinan. So mas mahal doon ko nung mabutangan hindi yung mga label para ma-determine po sa mga katawan kung unsa lang ipamalit, kung lokal ba o imported ng mga karne. Para makadetermine po doon sila kung asa ba nilang piligan po magumapos sila ng paliton dahil lagi ang presyo mong yung matter about matter ba po. Pero doon na may uban na diligam na himo ng panginano sa kaning presyo kay gusto yun lang makapalit o mga karne na presko na baguhay lang yun magmapasinara gipang ihaw gikan sa ato ang slaughter house then gidala din sa merkado sa Kugon. So muna na uban na mo palit yung gapon sa mas mahal pero presko maninoon sa mga karne na gikan mismo din sa ato sa daklo sa kagunyoro nga nasa 330 pesos ang matagkilo. Dahil kumihinta sa manok na nasa 195 to 200 pesos ang matagkilo sa kanipong whole chicken magdawa pa si din sa kaaning baligya po karoon ng mga isda anaa sa taga 200 pesos ang matagkilo sa mga dagko ng pangon dayon ng tilapia at ay nag-display karoon ng 160 to 180 pesos ang matagkilo ang galunggo ang kaning man, katong may agi, ay naman sa 100. Pero mahal pero magdumapasin na makita mo din sa itong mga ulagway. Mga dagutak po maninuan pero tag 140 pesos po lagi ang matagkilo. Ang lumahan, tag 260 pesos ang matagkilo. Ang butlisa na nai mapalit 160-180. Dahil ang karaw na mapalit niya tag 200 pesos ang matagkilo. Ang nukos na nai mapalit niya tag 180 pesos ang matagkilo. Then ang kaning sari, tag 200 pesos po ang matagkilo. Kung mo ani po kasunahan sa mga kinasun magdumapersin, anano sa 16 dang at sa 140 pesos ang matagkilo. Hindi po rin po ng mga buhay o gubat pang klasis kinasun. O kung musibat po ka, hindi po sa duwas magdumapersin, ato lang po nakita no nga doon na tayo namatikdan nga kausapan yun na sa ato pa rin po nga palibot. Mga unta tag presyo po din sa duwas na bahay magdumapersin, din sa palibot sa may Yakapin o Giniport sa may Osmania, kadi ni Magiliga, himo pa daw sa pag-display at mga kaninga vendor po sa utanon o sa lamas. Pero nini mo oras sa Ingaw na mag-democracy. Tapos mo na display, pero na nag-isus, pinaka-feedback yun kayo nga bahay. O, gama konsidera na itong mag-democracy nung nga hinlo, luag, o gataning wala gid kay gubot ko ron. Dini sa Maya Osmeña, corner sa Maya Yakapin, o palibot yung mag-democracy sa Mercado Skugo, ni luag siya mag-democracy kay nakaroon at mga tagasabda, nagdala sila mga megaphone medyo. Sa tatas na panahon mag-democracy nung karoon lang buta nakabserbar na inaroon nga oras, hawa na sa mga vendors ang Yakapin corner Osmeña, nga mag ni ang dugay gitay nga malimpyo karon makaliko ka nga way gap wala sa dabal limpyo mo lima pansin din ni luag yun nga kumain tag yakapin duha na kapin sa lane ang magamit kung yung pagkos sa usman niya no duha na po sa lane ang magamit kaya wala na kayo mga nag-occupy nga mga dagkong mga sakyan na nakaparadag tarong dahil ang mga basura na alam-alam naghipos limpyo siya karong magmapasin no, kung itandi na to sa mga niaging mga panahon dahil kumulahos kung gado niyo po sa mga kaning Captain Vicentarawa mo Japan po magmapasin no, dito po sa sa mga Sherbola kaya dito mataw na ni Gunong ni Parada na na po yung mga nangulag sa sumunod na ino na tunong na naikausapan karon sa merkado sa Pugo na ning ato nga dakbayan kayo karon karoon lang ito nakita nga dili alimusong ang kaning pagparada sa mga sakyanan kay gipid-pid duha lang ka lane ang gipa-occupy kaning dinhi sa side lugar sa merkado ang mulapas na magdumapasin dahil magbuntay mga OVR din po na nila tumuna nga murag karon kung ani ka din sa Pugon arang-arang ang sitwasyon unta lagi magpadayon ni Unya hangtod sa hapon magdumapasin kay bati niya po nung karon lang sa buntag arang-arang pero Unya po maglisa na po regulate po na nung mabusay yung sedda kay mutabok na po no, ang dagang tao na magsulit din sa merkado baka mamalit sa palibot po ng mga establishmento dito sa may kugon ni atong dakbayan. Mukha na itong mga pagunitin, precious palalito, nung sitwasyon sa din sa merkado sa palibot ni nga oras. At ito sa Magdumang 20 Angel Osado sa Malita Home Service, Magdum Radio.
1: Salamat Magdumang Terangel Osado, alas 6:06.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa JT Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubo sa akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: JT Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy
8: breathable panty liners for everywhere confidence.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
13: Nay, gagraduate na ako!
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99.
13: Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
14: Pupauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
15: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
16: Magnum Morning News.
1: Alas 6:10 para sa mga galas mga balita o karon sa Magnum National. Two-thirds is two-thirds. Kini kon 16 was never a part of it. Kini ang pamahayag ni Senador Joel Villanueva alayon sa iya mismong pag-welcome sa desisyon sa Korte Suprema sa mga petisyon batok sa pagbag-o sa voting threshold for conviction sa impeachment trial batok Vice President Duterte. Mato ni Villanueva nga klaro ang malaod. Busa dili kini ang ayang tuison.
17: When I heard about the first motion, diba, for so long, I've been a believer doon sa 16. But there's also nothing in the Constitution. The framers themselves, the three chief justices, made mention about it. Two-thirds is still two-thirds. I think people should not play with fire with the word changing of the Constitution itself. Two-thirds is two-thirds. 16 was never part of it.
1: Pamahayag kadto ni Senador Joel Villanueva una nini gibutyag ni Senate President Sherwin Gatchalian nga ang desisyon sa Korte Suprema nagpamatuod lamang nga girespeto usab nila ang nahimong desisyon sa Senate Impeachment Court.
18: Well, dalawa ang final, no? Isang prayer for a TRO, isang prayer for a status quo ante, both hindi binigay. Ang ibig sabihin, tuloy ang impeachment. So, in fact, 11 days straight na kami. From 10 o'clock all the way hanggang matapos. So, goes to show that rinirespeto ng Supreme Court yung decision ng impeachment board.
1: Pamahayag gato ni Senate President Sherwin Gatchalian, isaran nga sila attorney Victor Rodriguez ber Tani Catalonia, kausing og attorney Ernesto Francisco Jr., ang mga petitioner nga may question sa interpretasyon sa Senado sa buto para sa conviction sa impeachment proceedings.
19: Magduso si Atty. Victor Rodriguez ug motion for reconsideration sa pagbasura sa Korte Suprema sa iyang pag-question sa interpretasyon sa Senado sa boto para sa conviction sa impeachment proceedings. Gipamugos si Rodriguez nga mao'y baseline gihapon ang 24 ka boto sa senador.
20: For reconsideration, we have 15 days from receipt of the resolution dismissing and denying our petition. Aking isinumite sa Korte Suprema ay isang constitutional question. Kine-question ko kung meron bang kapangyarihan ang Senado, whether as a legislative body or sitting as an impeachment court, to introduce any amendment or revision to the Constitution, much like what they did to Article 11, Section 3, Subparagraph 6, when they reduce the voting threshold and instead of using the baseline of 24, which yung baseline of 24, that is fixed, that is immovable, that is immutable, that is non-negotiable.
19: Samtang gibutyag ni Rodriguez nga gihostage sa pipila ka bendalo senators ang konstitusyon.
20: Holding the constitution hostage except for a few bendalo senators and their equally minded bendalo boys there in the Senate, they're the ones who are holding the constitution hostage. At hindi ito dapat pahintulutan ng kahit na sinong Pilipino sapagkat it is our solemn and sacred duty to uphold, protect, and defend the Constitution when the very existence of our Constitution, the fundamental law, the soul of the nation, is threatened.
19: ang mga pamayag ni kanyang Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez.
1: Alas 6:14 na ang oras sa gibutyag ni litigation lawyer attorney Jennifer Arlene Reyes nga gilauman niya nga di mulapas ang mga petisyon sa Korte Suprema nga nag-question sa interpretation sa Senado sa boto para sa conviction sa impeachment proceeding. Mato ni Reyes nga gawas sa hilaw dili usab ang mga petisyoner nga direktang apektado sa impeachment nga lakip usab sa requisitos kumudagan kini sa Korte Suprema.
14: Kung ikaw po ay hihingi ng saklolo sa Korte Suprema, unang-una po dapat ikaw ay may locus standi or legal standing. Ibig sabihin pong nito, yung nagfa-file ng petisyon, siya talaga ang nag-suffer ng direct injury or pinsala or is in imminent danger of suffering the said direct injury. Doon naman po sa prematurity na there is no actual case or controversy yet dahil nga po wala pa namang butuhang nangyayari. Kaya we are not surprised and we are very satisfied with the Supreme Court's resolution.
1: Dugtong nini, gisugyot sab ni Reyes nga siguraduhon una sa di pa magreklamo sa Supreme Court na dunay matod pa constitution violation ng ilang mga petition.
14: Of course, he has his own advocacies po, no? Pero limitado lamang po kasi ang mga pagkakataon na pinapayagang ang isang tao na hindi siya mismo ang direct party or real party in interest na mag-file ng petisyon sa Korte Suprema. An example po nito ay if the subject matter is of transcendental importance. Ayan, binibigyan ko na sila ng clue ng free legal advice. Pwede nilang ilagay sa petisyon nila yan. Pero may mga requisites din po kasi yun. Kung transcendental importance ang pag-uusapan, dapat maipakita nila na may blatant violation ng konstitusyon ang Senate Impeachment Court, or ito na nga po yung tinatawag natin na grave abuse of discretion, and there is no direct party available. Eh, in this case po, maraming mga real party in interest na may locus

0: pagka ang pinaglalaban ay para sa Diyos, para katotohanan, bakit po ako atras? Di ba? Gusto niyo ako ikulong? Sabi mo, mahal mo ang mga naging kasamahan mo. Sila kinakasuhan, ikaw hindi. Tapos ikaw, sasabihin mo, hindi, hindi, tinignan mo na ilang beses, walang ghost. Tapos pitiking ka lang, tawag ka na ng tawag. Sabi mo, kung may problema, you will inform all parties. You will inform us, but you don't inform us. Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson. Siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya, sila naman magbabago.
1: Ang pamayag ni Senator Alan Peter Cayetano dugtong nini gitawag ni Lacson nga gaslighting ug ad hominem. Ang mga pagpangatake ni Cayetano kuno una nini gibutyag ni Dizon, kuno ni Dizon. Nga ni Ghost Project sa tagigapan gisita kini ni Lacson nga giyong nag-cover up sa 20 ka anong malosong proyekto ug wala magdugay giklaro sa DPWA secretary nga dunay mga na-flag down nga proyekto.
2: Alas 6:18 ng oras, para inta may gala sa itong dugang mga balita karong buntaga. Giyahuang ni Palas Preso pa sa ito ni Claire Castro si kaniya Speaker Lord Alan Velasco nga muli na din ni Sanasod human kini mibiya pa ingon sa Japan. Madre Castro nga mas maayo nga hatagan nini o katinawan ang mga allegation kalabot niya sa mga malimalitang salapi nga gihatag ngadto sa mga Duterte.
3: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
2: Pamahayag gato ni Palas Con, ang pamahayag gato ni Palas Press Officer Atty. Nicole Castro, isar nga gironda sa NBI ang balay ni Velasco sa Pasig City kagahapong adlawa.
1: Nabalaka si election lawyer Romulo Macalintal nga magamit ang balaod nga nag-oktaba sa barangayan sa ngunang kabataan election kung BSK 2028 alang sa 2028 presidential election. Madaling Macalintal nga nanginaot kini nga malamdagan ng Korte Suprema siyang petisyon sa risikong dala sa posibleng unlimited postponement sa piliay.
4: Congress does not have the power to postpone an election. The power given to Congress is merely to determine or fix the term. It has already fixed the term, but it has no power to postpone the election. Kaya I told the Supreme Court na it's very, very arbitrary. It was whimsical for the President and the House of Representatives and Senate to pass this law. Congress is really given the power to postpone the election. What will prevent Congress from setting another date for the May 2028 election? Kung talagang po pwede yan. So, ito ang kinakabahan ako na mga balang araw gamitin nila ay sinasabi ng kapangyarihan nila na mag-postpone ng mga halala. Kasi election yan, we are talking of election and they are saying we have the power to postpone an election. So, paano yun? Kasi at saka isa pa, under the Constitution sinasabi doon, our regular election is the second Monday of May unless otherwise provided by law. So in other words, pwede rin sila gawa ng batas na i-move nila yung election ng President sa May 2028.
1: Ang pamayag ni election lawyer Romulo Macalintal. Pugkaroon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum Health Alert!
1: Bawal ang istrikta o istrikto nga nurse kiniang gipagawa sa bagong standards sa Department of Health na diin ang mga nurse o mga kawani sa pampublikong ospital. Kiyang yung nga madasigun o maayo ang pagtatara sa mga pasyente. Mato ni Acting Health Secretary Edwin Mercado, nga hugot ng ipatuman ang iyang commander's guidance sa itawag o 8-point patient experience standard at matubag. Kung ang matubag sa dugay na nga reklamo sa publiko bahin sa batasan sa pipinaka health workers nga mao ang musunod. Agaran o magiliw nga atensyon, maaliwalas nga kapaligiran, marinis o mabangong banyo. Tarong ang mga suga sa kunasiga sa ilaw, maasahang sa social support, functional hospital equipment, maayos sa organisadong pilaw, impormasyon sa palibot. Sumala sa mga opisyal sa DOH, bisit naman kung daw ginagmayra ang kausaban kini, na kung kayo kinag-epekto sa pamati o pag-ayos sa mga nagsakit kung sa una batiyon sa mga pasyente, mula sila gipansin, karon kinahalan nga ipakita sa DOH yung sila na ang nagunang hatagan o bilik, ipamugusab ni Mercado, nga na-negotiable o kinalang ipatuman ngayon kini nga 8-point standard sa tanang DOH hospital sa Tibok, nga nasun.

0: Amerika natapos na ang kabigduha karikada ang military mission sa Estados Unidos sa Iraq. Bisa naman sa nagbarayong giyera batok Iran. Ang mga operasyon nagsugod sa pagpukan ni Saddam Hussein ni atong 2003 na imusab crusade batok teroristang grupo nga ISIS. Mato ni US President Donald Trump nga giuyuna na ang mga pagbiya sa Washington o Baghdad ganto sa 2024. Tungod kay nahimo na sa Iraq ang kaugalingong seguridad. Apan giklaro sa ni Trump nga mabilin Japon hulga nunod sa presensya giyapong biggest bully nga mao ang nasud sa Iran.
1: I think we need the military there anymore. It's a very big operation. And what we do have is the oil companies are all going in now and they're doing partnerships with Iraq and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be. But we don't think that's going to be necessary. And their primary, I consider it an opponent. They might have considered a friend, but I consider that an opponent was Iran, was a big burden on Iraq because they were the bully of the Middle East, as you know. And we were just talking about that, but they're not going to have that problem anymore because Iran has been very much destabilized and really their military power is just a tiny fraction of what it was just 4 months ago.
0: Pamahayag kato ni US President Donald Trump.
2: Samtang sa Iran, gihangyukron sa Islamic Revolutionary Guard Corps ang mabutanteng Amerikano sa dili pa ang November 3 midterm election na dili suportahan si President Donald Trump. Huwag i-pressure ang Washington yung undangon ang gyera sa Iran sa 25 kapahinang surat sa IRGC. Sa mga Amerikano, gibasol nila si Trump sa pagpaluyo sa Israel alang sa gyera sa nanggiligan usab. Ang presidente sa pagpanglingla sa katawan, alayon nini, gibutyag ni IRGC spokesperson Hossein Mohebi o Iran Army spokesperson Maud Akramania na kinahalan maundang na sa mga violenting aksyon ng Amerika batok kanila.
0: Karon sa itong Magnum Business, nagdala bagong record nga 19.6 trillion ang rinibog ang utang sa gobyerno sa Pilipinas sa katapusang bulan sa Agosto. So wala sa taho sa Bureau of Treasury, kinihumaan bisaka 217.62 billion ang utang sa nasod. Nunod sa pag-uya usab sa peso batok dolyar, gibutyag domestic nga utang, mitala kinig 13.2 trillion o 130.37 billion mas taas kung itandik kini sa 13.1 trillion sa nilabahing bulan sa Hulyo. Gibuti ang usab ng pagsaka sa utang resulta kini sa net issuances sa mga government securities miabot kini 127.85 billion pesos o ang pagtaas sa bili sa peso sa onshore dollar bonds samtang pag-ubos usab sa bili sa peso alayon kini sa pag-uyag usab ni batok US dollar. Samtang sa forex exchange rate usag kasdalag valor sa citrus pesos 48 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 3 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 96 centavos, Taiwan dollar. Oro peso, 96 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 70 pesos, 78 centavos.
2: Samtang si gera sa Iran tungkol sa nagpadayong kagubot sa tungatawang silakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil, ang nasa 114.6 US dollar per barrel. Kinamiabos o 0.26% kung itandi sa daning presyo, nga nasa 114.36 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag sa singer nga si Jelly Danka nga dili kapakyasa na iyang paglantaw sa pag-uli sa Pilipinas. Kiluman nga hingpit na nga na-disband ng girl group. Ngayon ni sa South Korea din mo siyang kabahin sa road sa kapig duha katuig mato ni Jelly. Nga siyang pag-uli sa nasud, buot niya nga ma-reconnect siyang pamilya o mga higala o mabalik sa pagtutok sa pag-skwela.
3: I just wish na people wouldn't see me coming home to the Philippines as like parang losing opportunities because I don't see it as that. Kasi like home ko din yung Pinas since the beginning. And I'm here to to reconnect with people from my hometown, my family, my friends to catch up with them, to rest. And that's like kind of my priority is like also to study po.
2: Ang pamayag sa kani K-pop idol na si Jelly Danka.
0: Karon sa Tumagdo Sports sa Pacquiao nga mabanti sa Asian Games sa Tennis Star Women's Double Alex Yala og Shaira Rivera kinahuman sa magkuha sa score 5-7 over 2 over 6. Ang ilang team batok sa gatbang nga nasud sa China sila Jiang Jinyo og Yang Saozuan sa Higashima Park Tennis Center. Hinoon, pareho buot ni Yala o Rivera nga makauban pa sa laibang gigayong modula para sa nasud sa laing torneo sa tennis.
4: And I think ang ganda din ng nilaro namin today. So, leaving the court with no regrets.
5: Of course, like, I just want to thank Alex for giving me this opportunity to play with her. Oh my God. But I'm so grateful for everything and I love her so much. That's it. Yung laro namin today, I think we played good, very good overall. Yeah, I think we played good.
4: Of course, super looking forward to it. I think the future of Philippine tennis is bright with our two girls and the ones to come afterwards. So I'm looking forward to it. Maybe next time without the Shy again, I have no idea. But I would love every opportunity to do that.
0: Pamayag ato ni Alex Yala og si Ira Rivera. Yun ang bati atong Magnum Morning News. Sugod na sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, upat kamerikano sa nagbayan, mikita og 6.3 bilyon sa bulan sa September ni Tuiga. Magnum National Senate Impeachment Court gi-welcome ang magbasura sa Korte Suprema sa petition batok voting threshold samtang petitioners magduso og motion for reconsideration. Magnum National Iran gitawag ni US President Trump nga biggest bully sa tungan-tungan sidlakan dungan sa pagtapos sa military mission sa Amerika sa Iraq. Magnum Business utang sa nasod mitala na 19.6 trillion pesos. Magnum Entertainment July Danka na bahayag na dili kapakyasan ng iyang pag-uli sa Pilipinas human sa disbandment sa grupong Unis. Magnum Sports Alex Yala o Sir Rivera na parot batok sa China sa tennis double Asian Games sa nasod sa Japan. Hantrog ba alam sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Fersid Blanca.
2: Og Magnum Kia Abilenosa.
0: Sa usag gawas ng katiniman, katawa labing gamahanan, maglamang barugano kung sa katawa ng matumani sa balita og serbisyo.
2: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6.29 sa mundag.
6: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DJX 500.
1: Ako sa Jubilin,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, gitistingan ako og inom DJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DJX 500, mabalik sa mga butika. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Pumasa ka butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler, EQ tinyo mo.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko natitiskan, wala na yung bukol sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto nga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
10: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas. gawas kung mutik taan eh.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
8: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Mga eksyon, dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
21: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
25: Magnum 45.
0: hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Tanang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, mga iladong illegal o kung legal o political underage sa Kanginduro, may kagaling opinion sa paglingkod isip hostile witness ni Davao City Mayor Basti Duterte sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Dapat isa lang Movement Online campaign alang sa genuine nga anti-political dynasty law ang ingusgan karong parahuna. Sa Tamagdum National House Prosecution, nalipay sa pagbasura sa Korte Suprema sa tanang petisyon nga nagkwestiyon sa two-thirds voting threshold sa impeachment court. Sa Tamagdum International, Hamas mikundina sa kamatayon silang senior Hamas commander nga si Israel Din Albiek sa pag-atake sa Israel sa Gaza. Sa Magnum Business, pag-ubos sa produksyon sa bugas o gaban pang produktong pang-agrikultura kung muigo sa linyo, di pangadama na karong paruna sa DA. Sa Magnum Sports, kagianong si Carlo Paalam, may pasalig niya iyang hibuon ang tanan aron maangkon ang gold medal sa dulang boxing sa 2026 Asian Games sa Japan.
2: Magnum Opinion.
1: Sa ating Magnum Opinion, karunuban sa balita opinion, bisan sa nagpadayong agulo sa sektor sa transportasyon, nga mao'y nagunang apektado sa grabing krisis sa petrolyo, kansa mga pangayo sa kagamanan para kanila wala pagyapon matagi katumanan. Si Palace Press Officer Clay Castro Namugos, nga gihimo ang tanan sa kagamanang Marcos. Aron ang tanang apektado labi na ang sektor sa panakayan matabangan. Ganiman, mato ni Castro, mas giuna pa sa gobyerno ang pagtabang sa gareklamong mga chopper kaysa pagtabang sa mga commuter.
3: Sila nga po ang unang binigyan ng ayuda kung ikukumpara sa ating mga commuters. Ang tanging hiling lamang din po ng pamahalaan ay maging balanse tayo sa pagtugon sa gintong krisis na hindi ginusto ng gobyerno. Kailangan na po magtaas ng presyo at ng pamasahe dahil hindi nga po natitigil ang gulo dito sa Middle East. Hindi nga lamang sa presyong gusto nila, kundi presyo or amount na makatao para hindi naman din po mabigatan ng iba natin mga kababayan.
2: Magno,
1: ang pahayag ng pagpamugos ni Castro, gitubag ni Manivela Chairman Mar Balbuena, kinsa na mugos usab ngang gobyerno walay gihimo ugwa ninitubaga ang ilang mga problema.
4: Kasi sa amin naman nila pinasalo yung bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo at kami ang kumarga nitong kapabayaan ng ating pamahalaan sa pagkontrol ng presyo ng langis na kung saan ay talagang nag-overprice at sinamantala ng mga oil companies itong pagsirit ng mga produktong petrolyo na wala man lang ginawa ang ating pamahalaan. Unang-una hindi kami humiling ng ayuda sa kanila. Sila ang nagbigay nito. Although nagpapasalamat po tayo, pero ang hinihiling natin sa kanila ay yung konkreto itong solusyon na hindi na sila namimigay ng ayuda. Alam mo, panunumbat ito sa mga taxpayers katulad ng mga chuper, yung pahayag ni Claire Castro.
1: Ikso, unting o pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Paman ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:41. Mga eksyon, kumusta mang buntag? Kina si Magnum, June Albino.
25: Og Magnum Aileen Aquin.
1: Karong adlaw karon nga Huwebes og petsa uno ning buwan sa Oktubre 2026.
0: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
1: Ning ba naman mag-isol sa taon nato sa gawas kuno sa kentang sa panahon. Labi na nga matagkaroon niya hadlaon tagbagyo. Unya karon nagparay pa ang kainit sa panahon. Although doon na si mga bundak-bundak sa ulan kagapon, ginagmay lang, no? But dito napit sa mga bukid-bukid. Unya din gawas pa niya na kining atong kanunay nga gimurtor nga air quality index diri sa atong nagbayan, bunga sa hiyos gagikan sa Indonesia. Si Magdumanji Alsaro nagkaplastara sa gawas. Magdumanji.
5: Yan, sunod-sunod na lagi ako rin dito sa kanto mismo sa may Esplanade Street o sa J.R. Borahaning atong nga dako yan. Hindi na makita ang sitwasyon karon sa itong panahon. Medyo adunay pag-alumong kung haroon na itong kalangitan ang medyo makita na ito ang pagpabor ng alumong din sa sentro ng bahay sa itong syudad. Pero kung paingon ka dito sa may esting bahay sa itong dako yan at itutog din sa may J.R. Borahaning area, hayag gayo po dito po na magdamadyo na kontrolakos ka, kamamanan, siguro palakos dito po sa may barangay sa ting atong dak bayan. Pero kung maingon ka din ikaroon sa itong lokasyon, wala kayo po na ikainit atong matikdan o gaganiman na bugnaw ang ato atong hangin niya na sulitiya din ikaroon sa itong nagikimutangan sa corner gate mismo sa may Usmania o Gajay Arbor ha, din sa may barangay 38 ng atong syudad. Ako din po magdumdum no ang kanin pong daghan ng mga tao nga gapang dalikyat nga gusto gyud kuno nga dili ta matugaw ang ila pong mga pagpamaligyaw ila pong pagpamalit dinis merkado sa may kubo na public market. Yani man kung isip ta kun ta magdumdum no sa tunga sitwasyon ka sa pagkaganiha sa tunga pagdalikyat po dinis sa ato ako nga market niya wala man pud hinuon na usab. So sama ra may pun magdumdum no landong dinis sa tunga area pero wala man yan ana ta sa pagkalasay sa angkat na sugod-sugod nga mga gatong gi-expect sa mga miagi mong gumapa nahon nga hayag na dayon kayo ang atong palibot yan na po ang danag ni Haring Adlaw pero dinhi na sa itong ikimutangan wa pa kayo nabot din eh tapos siya dito nakatutok ang Adlaw mo din dyan sa may pa-esti nga bahay sa itong syudad ganiman ang Adlaw nakaliptan ka po siya sa mga gabon so muna nga digit kayo siya dayag po yapon nung ang yapon mga race nila hos din ipaingon sa itong nga area so kung hisita ng dagang strapiko makita man din pahalukosot ang pabor din niya sa may Usmania magdumdun kahit lugar sa merkado luag-luag na ang dalan kaya naghimo man sa balik-balik na pagpangsita ang atong mapasinay sa sabda samtang din po sa may J.R. Borahaning medium medyo kuan magyapon magdumdun na makonsidera ang normal po magyapon ng dagang traffic o makalusot-lusot ang nagkadiya ng klase sa mga saksinan kung publiko man o privado nini mga takna tungod ka di po man po no, sa asang o karing daghan ang mga nandalikit pero din sa merkado o gapangagi mga pa publikong transport sa tesyon, ini po mga orasa na po yung mga dagkong mga sakinan, kaya itong mga sagat standard system, padahal nag-collect sa basura, pero di naman kayo hinungan daghan magdumdun kay gamay na walang po ang langi po suno, ini po mga orasa. Maka na itong nga pag-monitor, sitwasyon sa itong palibot, so, ilabi na, ini po nga ito ang ako nung sa hate situation nga medyo di po makakaro-karoon tungkol sa ginili mga pagpunagom o di po dagang traffic ko sa may Kugon Public Market particular na sa dalang siya ay corner din sa may Sunyo Street ng ato siya
1: lagi. Magdaman, Jay, dako kay diferensya kagahapong adlaw kung ito ang karong adlaw kayo tanong
6: yes, karong adlaw. Yes, inarong mga orasa gihapon medyo makita na ni mga klarong mo init yun kayo ang adlaw kay blue kayo ang langit karon kay murag puti-puti ang langit.
1: Oo, medyo yun kakasapawan siya sa maasuhon. Magabunon ng kabuntagon, magdumanji, no?
5: Yes, magdumanji. So, ato ko rin, no, din sa ato ang area, kaniya, likod na ito, J.R. Borahan, may paingon sa
1: Walay naglapog niya? Masin na naglapog?
5: So, amam, magdumanji. Pero, mo ni atong area, ato makita ng view, nga, may alam mo, din, dito lang sa, gusto na siguro ni kaning hayag, dito lang ang hayag, pero din sa ito, no, dili, gid, kaning kuan, tinaw nga itong kalangitan. Lubog magdumdun tungkol sa pagpanagom o
1: dapat makita na nini ang kadyot lang naman dyan kay ning samot muro na ning samot na okay balik na okay so matapani mo na medyo lamdag gamay sa going gusa nga area isting nga bahin magdumadje
5: yes manong dyan ang kanina itong itudlo sa topo ng kamot kanina sa may barangay gusa kanilin eh kaming nai-adlaw din na adaptive. Muna sa nga kaming pag-usa nga area, hindi na po mawala. So, siya po nasa
1: Pero ang mura o ginitan nga pahiyom sa adlaw, adlaw na mismo, ginitan mismo magdumailin ha. Ang mura ginitan nga pahiyom sa adlaw, di pa niyo makita karon, di pa.
5: Sa ato makita mo nung dyan, kanig yung ang naiinit nga po siya, medyo alam-anam na nga medyo nagkainit-init.
1: Murang silaw sa adlaw. Silaw sa adlaw.
5: Pero nasaliptan mo sa magdum dyan. Ito, kanita nga kay ama, tap-tingan sa tasad.
1: Hindi mo na ito makita nga daw, pero silaw medyo na ay ganay makita ko.
5: Dito rin sa side kay magdum dyan sa kanina mga kawaganan, barangay, kanina tayo-tayo-tayo, palakos dito sa busa. Kaya mo rin magandiyo na ito na makita po na karoon din sa itong area.
1: So, bisag ang mo makita niya, si Laura sa adlaw, pero...
5: Maklaro, magandiyo.
1: Okay.
5: Ganaay ka rin adlaw.
1: Dali, ah, magandiyo. Bisan kung si Laura sa adlaw imo makita, ga-conclude ka nga iya gina sa adlaw. Magandiyo.
5: So, nung dyan, tuloy plus tayo itong kaibanan, maklaro naman sa siguro din anong ang gapon ay kaya mo tungkol din sa pagpun of, sorry mo, against the light. So, muna siya magandang dyan, kanang naimong nga ni kanang gawas to, ng mga race to gari po nga sa Adlao, tungkol din kanina yung mga yung iwang port, kaya ang panganod po magmung dyan, no, dili magigit po siya kanang nahihaklap yun, itabot yun dyan,
1: ito off on. May panon nga, kita na ito na isilaw gani. Oh. Makaingit nga adlaw na kay alang-alang bulan.
6: Adlaw gyud siya kana.
1: Adlaw gyud na. Bisag pag silaw ra to makita.
6: Oo, bisag natabunan siya sa panganod magdungog sa usahay murag mo gawas gyapon niya mga race pero di gyud ang tibuok gyud ang adlaw ang makita.
1: Medyo may pagkama itumon ang panganod sa kalangitan magdumaji di ba?
5: Oo, mo ni magdungog kanang kaning itumon mo ni nasa duol sa ato. Katong sa layo katong nasa tumoy kaning kita ba kung katudlo. Asa ko to? Kani kana mo kana dinha mo ra nay naghayag magdungog. Pero din sa itong area, kanina din eh, na yung mga nagbitay-bitay yung mga spaghetti walls. So, muna magdunyo nung hiyog-hiyog pa din gamay sa ito akong lokasyon.
1: Okay. So, karong panahon na ang pagmahon-pahon sa mga tao, video din kita makaingon nga perfectly perfectly normal, magamanji.
5: Magdunyo na, pero arang-arang lang po siguro ni, kay kaning wala man po tinuunin punta ang ulan magdunyo. Medyo bugna-bugna lang yun diyan karong orasa. Pero basit magdung dyan nga, mo naman naman po ni Og kawala, no? Makuha na po ni Smurg, madisurlog. Kanin po nga ito po nga mga pagpanagom, dinipod sa itong kalangitan. Sa di madugay magdung dyan. Medyo ni atras-atras po magdung dyan, no? Ang katong kahayag, may paigon man po din sa ito, ha? Kaya mo nakita na ito nga, nagdaduol. Ang kanin nga hayag nga sa adlaw, talawa po magdala sa ito. Masin
1: na tayo siguro sa kahayag, napil sa kahayag, medyo ngit-ngit ay mong palibot kaya magdamanji. Nandaga na ito rin. Sige pa na yun.
5: Masin na nyo na kayo, medyo dini mong bet kayo. At ang gigsbeg, inaroon nga oras kay kung ano ba yung gada, klaro na kayo sa palibot, no? Dayon ka na. Kaning init na din is merkado, pero karon arang-arang magdunjun na ni Pabor. So atong nakita niyo po din ang mga gabon magdunjun, talwala po man gihapon na din sa Maikugon Public Market, pero doon na i-changes magdunjun na wala na yun sa kanang nag-consistent po nga itong yun sa ayo, karong maurasa mo dyan. Arang-arang po din, din po sa pasayad sa may pa Captain Vicente Lowang South Dugay Corner sa merkado, ni na naman yung mga nagpakita po nga blue magdunjun. So anam-anam nung na wala ang katong pagpanagom pero napagyapon nini mga orasa. So muna itong pagpunito ay sitwasyon ko rin din sa Maikugo na public market patikilan na sa dalang JR Borja o corner po din sa Espanya Street ng atong Sirad Kogos Magdung Hunter 18 Rudy Katapang Kinis Magdung Hunter 20 and si Alsado sa Balita Observisyo Magdung Radio.
1: Salamat Magdung Hunter Alsado. Berita mga igsoon sa air quality index update karong panahon na si Magdumailin.
6: Sa barangay monitoring sa Environmental Management Bureau EMB Northern Mindanao sa air quality index karong mga orasa alas 6:52 sa kabuntagon ang air quality index sa Cagayan de Oro dunay 66 PM 2.5 AQI kon fair lang ang kalidad sa hangin kung walay angay kablakan kay maayo gihapon ang kalidad sa hangin Tagulwan 37 kun good kun mas maayo ang ilang kalidad sa hangin dito sa Tagulwan o sa Iligan City 38 PM 2.5 nga maayo gihapon gyud ang kalidad sa hangin sa ilang lugar so walay angay kabalakan pero bisan pa man ini kinahanglan gihapon magmaampingon ang katawhan ilabi na gyud tung dunay mga balatian o talandugon ang kahimtang sama sa mga bata mga tagas ang pagidaron mga mabdos o dunay sakit sa kasing-kasing o respiratory system ayaw gyud kalimot sa pagsulob o face mask kung ikaw mo'y mabati ni mga mas makatag o proteksyon sa imong kaugalingon bisan pa man wala kay balatian ilabi na kung mugawas kasi inyong paimalay pwede mong buhaton ang pagsulob og face mask gamit og electric fan o air purifier nga makatabang sa maayong circulation og pagpaay sa kalidad sa hangin sulod sa inyong paimalay og inom kanunay sa igong gidaghanon sa tubig kaon sa mga punos nutrisyon nga pagkaon pag-ehersisyo og pagpahulay aron magpabinligo ng paglawas og respiratory system.
1: Okay, salamat Magnum Island Aquarium. Diaspikas din niya ang pag-gas sa weather forecaster niya sa Arian, si Arian Shoson. Arian, may buntag.
7: Yes, sir. May mga buntag. Bihan ka ni mo. Ilabi na po sa mga sekenting paminang. Update sa itong panahon, doon ay padayon nga ginamonitor ng bagyo nga naagawas sa Philippine Area of Responsibility. Sa kinika, tropical storm, doon ay international name na Chaiwan. Ug ang lokasyon niini ana sa may kadagatan na hapit 3,000 kilometro sa east sa Central Luzon. hinuon nga nakita na ito nga dili man kini mag-landfall or masulod sa ato ang certain area of responsibility o gang banabana nga daga ni ini mag-recurve sinidahin pa sa kapahingan sa nasid sa Japan. At paan na bisan tuod layo ang bagyo ang traffic extension niini nakaapekto karon sa Caraga, Davao region ug Akitin sa Northern Mindanao mga taas ang chance sa karong adlaw ilabi na ini kaudto hapon nga makasinatin ang set kita sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katagatang nga pag-ulan nagkilat og pagpanalugdog tungod sa traffic niini nga bagyo. O posible na po ng pagbaha o pagdahili sa iyo tayo ng makasinati sa kasarangan nga sa usay sa mga pag-ulan. O karon na ng mga oras sa itong monitoring nga doon na pumahinan kita itinaw na kalangitan nung wala pumahinan ang mga pag-ulan sa dahong bahin sa Northern Mindanao. Ang atong hangin ng hiis sa Northern Mindanao hinay nga sa kasarangan nga gikan sa habagatan nga sa habagatan kasadpan o ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura na ito ng hiis sa Northern Mindanao karong adlaw mag-range sa 19 na paingon sa 33 degrees Celsius. O karong adlaw o susunod na mga adlaw doon na gayitaas na chance sa mga pag-ulan nila binayinig kahapon o gabi. O ka na nga later sa base at mga panahon ang atong adlaw magsalop na ito niya alas 5.33 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6.55 na sa buntag. Gikan diri sa buhatan sa DLC Pag-asa, Malugan, El Salvador City. Kini si Arian Tio. So, hanggang salamat.
1: Salamat, Pag-asa weather forecaster, Arian Siuson.
9: Magnum, Red Alert, Alerto sa Balita, Alerto sa Serbisyo.
1: Sa among pagbalik, kuman sa panamdum, mga iladong legal o political analyst sa Kaginduro, may kagalingong opinion sa paglingkod isip hostile witness ni Davao City Mayor Basti Duterte sa impeachment trial bato kang VP sa Duterte iyang igsoon. Sa among pagbalik, kuman sa panamdum, oras alas 6.45.

0: Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
11: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
12: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
13: Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausa. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
16: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagawa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
18: Oras alas 6:58.
19: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
20: Magnum 45.
18: Magdumalin human manistigo si Mayor Basti sa Davao City sa impeachment trial na to be aging, I think, Lunes, no? O Martes?
21: Martes.
18: At Martes, nagkanilain ang mga, kung ba, mga reaksyon. Aba, mayingon nga tanawa, di, na misamot ang kaligon sa prosecution sa ilang lugar away batok sa Vice Presidente. Misamot daw. Kaya mga tubag dito ni Basti na higiangkon, huwag daw sa uwasay angkuna. May mga tubag sa niya nga wa niya angkuna pero di lamatuan niya wa pagkangkon. Ano ba no? Iposible ko nga di siya kabalo. Iya mismo igsuon. Vice Presidente, officer sa usa ka kumpanya nga doon ay nakikontrata sa gobyerno sa Davao City. Di siya kabalo. Niya siya may mayor. Doon ako na'y negligence sa iya mismong bahin, isip mayor nga dapat sa tao nung kisa ng mga kontratista ha, ang mga aprobahan, pirmahan ba niya. Doon at siya ringan nga, dili, tagilid ang prosecution, mao'y nakabinta ang depensa, nagkalayan na lang. Sabi na kato mga pro-prosecution, nasa'y pro-defense, pro-depensa, ano ba no? Doon at siya ringan nga, sus, misabot ka kanabang kasikat ang mga Duterte. Kay kung panalitan ko nung makumbikto, si Sara mapalagpon sa katungdanan, di makaragan pagka-presidente. Dabi kay si Basti Duterte, mura magbaw na kung sa'y posibleng muna ka pagka-presidente.
21: May nakita so, nila nga pwede di ay.
18: Oo, unya, mas isog pa kuno gani kay sa amahan o sa igsuon. Mas kadlukan sa amahan o sa igsuon kay napuno sa patik ang lawas. So, magpasamot nga mabuto pa naman nga magka-presidente ta, o daghang patik, nga damor ko nung kadlukan. Kay, di ba ang patik niya, nga buto sa liog?
21: Oo, oh, mali, niri liog. Napuno oh, yung liog mo doon.
18: Unya mo rin kanya. Ito siya ba itong ging nasa? Paghubo ka na yung ganing sinina.
21: Magkita, si Pulong to.
18: Ah, si Pulong to. Oh. Dili ni si Basti.
21: Oh, dili siya.
18: So, pero so, buto sa mga, si Pulong, si Basti, pulos may mga patik.
21: Oo, oh, na yung mga patik. Silang magsuuna, magdumdjo na agyod.
18: Pero art man ang patik.
21: Oo. Oh,
18: art na eh.
21: Oh, oh. Kasi si Vice President, nagyapon siya yung mga patik man magdumdjo
18: na. Nagyapon.
21: Oo. Oh, oh.
18: Pero, di, sama sa kang Basti oh, nga.
21: Oo, daghan nagko. Kayo. Oh.
18: Di man may pahukas na ito, tumisi Presidente, para magkita yung patik. Oo, oh, so mas, kuhan ko no, murag mas bisakit, bisikat na si Basti. O basig mao kunoy magpresidente pagabot sa panahon. Uh-huh. Dami nasakat to mga pro Duterte.
21: Oo. Uh-huh.
18: Nga mga miyembro sa DDS magdumailin. Now, ambot ko si panlantaw sab nini sa mga analyst nato diri sa ato nagbayano sila nakita. Ni speakers linya si Attorney Ed Quaresma. Ang kanhi presidente sa IBP, Mr. Chapter o galo professor sa Liceo University. Attorney Sir May Montag. Medyo man og di mayo ang signal ni Attorney Quaresma. Attorney? Hello? Oo. Mura magkakurog ang iya mismong signal. Mura magkakurog na sa masimong Presidente Sebastian Duterte. Magdumailin. Oo. Kay Midyo na makuno. Labi na karoon ha?
21: Oo.
18: Kay gibasura sa Korte Suprema ang two-thirds nga petition.
21: Oo.
18: Two-thirds issue, question nga petition nga gipasaka sa tulo ka mga personalidad. Si kanyang Executive Secretary Victor Rodriguez Bertini o si Bertini Catalunya Causing o abogadong si Ernesto Francisco Jr. o mato pag-dismiss kinis Korte Suprema on procedural grounds. Iapin nato na pagpangutana sa atong mga abogadong analyst, legal o political analyst din sa atong nagbanyan. Balikanta si Attorney Quaresma. Attorney, sir?
0: John, may buntag.
18: Oh, klaro na.
0: Magdumailin.
18: Okay. May buntag, sir. May buntag. Una, sir, arita sa lugar pag panistigo, isip hostile witness ni Davao City Mayor Basti Duterte niya tumiaging Martes. O sabay niyo, imong na, o sa natuhog ni mo, ang pro-prosecution ng tanawa, misamot ang kaligon, ang away o lugar, ang posisyon sa prosecution bato kang VP Sar Duterte sa pagpanistigo ni Basti Duterte. Ang pro-depensa, mayingan nga tanawa o nahuyang ang ilang position sa prosecution. O niya, dapat ipataba mayingan nga basig maunay sunod nga mga presidente sa atong dasod si Basti Duterte. Pero nasan ingan nga dagang pag murag binakid pa nga kanong bugas ni Basti Duterte para nga malugar mudaog siya pagka-presidente. Ikaw, unsay mo natuhog, kining attorney, sir.
0: So, lugar magnum dyan, no? Margum Aileen ba? Ako nga, unsa ang ebidensya kani nato sa mga puni mayor nagbabasaya kung sa balaw, ebidensya unsa yung gisultin ni mayor Duterte.
18: Oo.
0: Nga siya ang mayor. Onya this time yang gi-confirm na ang GenCorp nakatrata sa obscene smell.
18: Kajut lang attorney ha kay kajut lang attorney ha kay mo man og na gawala gawp-aup ang imong signal no basin og ang imong sakyanan attorney medyo sirado ang portahan aw oh, reportahan ang bintana ana no basig pwedeng igiliit gamay para mosulod ang arang-arang atong signal. Attorney, or asa ba kang bahin ka ron? Basig layo-layo siya. Atong balikan si Attorney Quaresma. Kay, dinutin na siya mga panlanta magdumailin. Nunya, dayon siya gusto, lugar kung paminawo ni mo siya magdumailin. Kaan ba? Nagin siya ito nga. Wako yung balabanan ha. Ma Marcos man, Ma Duterte. Oo, og kombinsino sab ko nga marag wa siyang gilabanan yun. Ma Marcos, ma Duterte, kayo na ay mayo sa mga Marcos, adi okay. O na ay di mayos mga Marcos, okay gapon. Pag na ay mayos mga Duterte, okay. Pag di, na ay di mayos sa mga Duterte, okay gapon. Ano ba no? So, nasas to nga yun. Oo, og mo na yung gina-emphasize permanente. Balik ka na to, si Attorney Quaresma. Attorney, sir?
0: Magnum John.
18: Okay ni. Okay na.
0: Magnum John,
18: magkamailin. Okay na, medyo tinaw na. Mas tinaw pa yung mong tingog kaysa ako, Attorney. Sir, o sa'yo mo nakita sa pagpatimaw ni Basti Duterte, wala na ba naman ha? Bandagay nagtuo nga, di mo patimaw. Oo, kay marag, ang ban pag nagtuo nga, sa arugan sa mga Duterte daw, kining mutunga, amitunga ba ya? Attorney, sir.
0: So, katong yun, ako gano'n na Magnum John, no, magdumailin. Akong itanaw lang yun, doon sa ang balaod, o ebidensya, atong itandi lang sa usay gipamulong ni Mayor Duterte. So, number one, iyanggiyan ko na ako ang mayor sa Davao. Ako ang igsoon si Sara Duterte. Ang GenCorp ni kontrata sa opisinas mayor sa Davao, although nag-ingon siya, ako man ang gidiligar. Ingon din siya, wako kabalo na ang akong igsoon di ay doon ay interes atong GenCorp. Niya millions, 19 ka kontrata. O niya, I think doon ay mga kontrata daghan nga wala niya agig bidding, etc., etc. So unsa may implication ani? Na-confirm na, my God, na-confirm na hindi doon nagikontrata di ay si GenCorp dito kang Office of the Mayor. So confirm na siya. Dayon, although yamang gidinay nga wako kabalo. Wako kabalo, di sinuibig ka kontrata, wako kabalo nga, igsuon ako, doon ay interest or doon ay investment at doon GenCorp. So ang pangutan na karon, balido ba ka na nga dipinsa? Sa akong panglantaw, Magnum John, Magnum Aileen, kung usa lang ka kontrata lugar, kita interview mo tayo karon. Nasayop ko, or ikaw nasayop ko, usa ka interview, palutso na muna nga, ay, nakuan to ni Atty. Corazon, Magnum John, sayop to siya, pero negligible to siya, kaya murag inadvertence. Pero namakagani ko, or ikaw kadisinuibi, kabalik, murag dili na kumutuo.
18: Masa na kong pangutan na Atty. Ba? Nga,
0: murag dili na kumutuo, wala siya kabalo.
18: Masa na kong pangutan na nga, imagine na, mayor ka, sa unang kontrata, maybe, di ka matingala pa. But, muabot ang nga ikadisinuibi, gabalik-balik na, gabalik-balik, di ka matingala. Siguro nga balik-balik naman eh. Murang nagbinoang galing ang akong gidirigahan ano nga problema na. Ganon nga balik-balik naman eh nga maoy kontratista. So, disinuibi ka mga higayon, Attorney. Una, ikaduha, medyo di pa siguro ka mga utana. Pero pag sobrang nas na puno, disinuibi na, medyo nakapangutana sa kung nasakong sa kong kugiling yun, Attorney.
0: Magma-alarma ka na, kay especially so nga si Vice President herself admitted nga nga sa interest ang GenCorp. So, unsa ni gihimol sa back sa bids and awards committee katong gidiligahan ni Mayor Duterte. Na ay conflict of interest ni. I think mga kasuhan ka na sila mga igsuon. Mga kasuhan ka na sila ang back including the mayor himself. Gi-admit man niya nga yung gidiligar pero well, iya man depensa lugar nga wa siya kabalo pro. That's a matter of defense. Sa korte ka na magpaliwanag. But in the meantime, ang 19 ka kontrata nga millions of pesos nga involved ang imo igsuon, mura o takilid na siya nga, ako, opinion ko, takilid na siya nga depensa. But then, imo man ang depensa lugar. Let the court later on decide on that.
18: Okay.
0: Kaya ang implication, Magnum John, Magnum Aileen, kung tinuod man galing dahil na nga kabalo, pwede din na nga depensa. Therefore, tanang mayor sa tibuok Pilipinas, pangontrata mo, imo igsoon, ingnan na waka. So muna ang implication. Mayor Clarix Lugar, yung igsoon, ingnan niya na, pangontrata, ingnan lang din ako, no, ako kabalo. Muna ang implication diya, Magnum.
18: Siguro, sir, ang impression, sab, siguro, at namingin nga, tanang mayor sa tibuok Pilipinas, ipadayo ng inyong pagpangontrata. Kinabi mga giikabot yung na gamit o mga lugar, dami para magkapangontrata sa ato mismo syudad. Ayan na mong gamit-gamit o dami niya. Pwede ba niya ay kundo galing okay na sa korte. But anyway, Attorney Kunong Panalitan, ang usa ka mayor mo delegate sa usa ka kaakuhan ngadto sa iya mismong tao, nagpasabot na ba na nga wala na siya responsibilidad, wala na siya tulubagon kung magkapalpak ang iyang gidelega ang trabaho nga iyang gidelegate kining attorney.
0: Ang tubag yapon na magjun nga ikaw gyud gyapon kay doctrine of command of responsibility.
18: Oo.
0: Unsay act sa imong subordinate, murag special power of attorney ba? Act of your subordinate is your act. Especially kung kining balik-balik, may lag kasalangan nga sayop ta, pero kanang balik-balik, there is deliberate intentional malicious nga contravention of the rule of law and the procedure of bidding and as well as rules and so on. Intentional, deliberate, repetitive, balik-balik, murag dili na sa mayroon na akong kabalo. Ang act sa imong subordinate is your act, mga igsoon. Grabe naging kaisan na kamarag. Obvious naging kaisan na mga igsoon. Command of responsibility, mga igsoon. Liable gagato ng head of office.
18: Attorney, di ba kung palitan doon ay bidding panlitan or kung wapan wagig bidding but pag-supply o unsa may i-supply nga to sa usa ka LGU, di ba naman mga dokumento nga mga gina-require? Okay, sa usa sa kuno na nga unsa ba ni nga supplier ni? Kinsa bay ba ni naka-base ni nga supplier? Kinsa bay nagapadagan ani nga supplier? Kinsa bay na nag-iya o mga officer ani nga mga supplier? That is why mo gawas dia kung nangitawan nila mga GIS. Makita kuno dia og na dia mismo ang ngalan sa mga incorporator o guban pa. Now, di ba basic ni nga mga documents nga kun ikaw mayor ma usagi na si imong tanawon o kay aron nga makaingon ta nga lehitimo legal kini nga supplier nga makig-engage o kontrata sa gobyerno kining attorney.
0: Maulay na magnumjun kay dapat all the basic documents ta na ownership ta na compliance sa bids and awards committee dapat pag-ayos sa pero kung makita lang galing na doon ay imong pamilya with enforced civil degree, then it's conflict of interest. It should be prohibited. Prohibited na isa. Conflict of within the enforced civil degree. Di ka pwede mangontrata kay maramag inyo mag-isolo ng dagan sa gobyerno, ng negosyo mo. Conflict of interest gid siya. Pero, dapat nigawas na siya. Dapat ilang gitanaw. Murag tusot naman itong had I known that, I would have disapproved. Pero it's too late in the day. 19 contracts and millions of money involved here. And nakita ginato nga doon ay iksuon naman din. There is conflict of interest. Well, ang tanang ang depensa, palusot lang ni, but it come time, the day nga makasunin mga iksuon, makita gina ang katag ini nga doon ay negligence din mga iksuon.
18: Pero pwedeng magkapangatarungan pagigyapon si Basti nga gisulti ko na nga gidelegate lagi na ako na wa lagi ko kabalo nga apil diha akong igsoon. Di na niya mahimong ipamugos, attorney?
0: Well, pwede lugar na nga depensa. Iya man ang katungod mo, ginaimong depensa. Pero lahi man ang in the minds of the court, kining 19 contracts is too obvious, too deliberate, too intentional nga i-violate ang kininga balaod noon. Well, imo lang masultis korte lugar. That's your right. That's your right also. Pero in the minds of the court, magsubra sa gaini. Ang implication, pwede rin ito magawat. Ato lang, wala na'y damihay. Basta, inalaw ang kabalo. So, muning implication, Mike Son, kay, well, kung makita ni mo si Mayor Duterte, muro siya isog lugar siya. Murag. Isog siya, pero iyang giangkon nga, indeed, ang GenCorp. Iyang GenCorp, nakakontrata siya. di lang, si 19. Pero pag panguta na karon nga, kabalo ba ka? Ay, wako kabalo. Dito na yun. So, ako lang, Manong John, magnamailin mo, na-confirm lugar, murag, nasilyuhan niya itong unexplained na, ang iyaman di ay partly si Vice President Sara at itong GenCorp, na indeed ang gen kontrata sa iya. As to kabalo ba siya? Hindi, depensa niya nga, wako kabalo nga naman ako exode. Pero, brag obvious sa gayo. So, kita mo na mag version. But eventually, otherwise, magnumjun.
18: Nagwala-wala na sa mag-signal ni Atty. Quaresma. Anyway, Atty. Sa kadagang trabaho sa usa ka mayor, di ba kuan sab, balido lang sab nga may mga kakuhan o trabahong angayan ug ako nagtugong gitugot sa balaod nga i-delegate ngadto sa masaligan niya kining attorney. Sa akong pagsabot, legal ang pag-delegate, but as to the question of responsibility sa nag-delegate, dili na matangtang sa iya, attorney.
0: Tinood ka na, maka-delegate magyog ka. Pero ang responsibilidad kaakuhan ko labi nagdunay kaso, dili pwede nga magpalusot nga akong delegate ana. Dili pwede. Well, nag-delegate ka pero wala.

0: lugar, bid or whatever. Bahala na mo diha. Considering nga ikaw doon na kay kakuhan po, wala ba tang-tang si mo ang kakuhan, bisag gidelegate ni mo ang trabaho. Mangayo gid kag report ba kana bang oy bak kumusta unsa pa labi nag matingala na ka nagbalik-balik na ba ni me ipatawag kong bak me ngano ba ni bak yo unsa pa ngano ba ni nabalik-balik man ni bak so maging inquisitive ka sa imong pagkamayor kay di lang kay imo mismong responsibilidad ang pagpiho og unsa bay dagatan aning mao nga transactions o bidding uban pa. Kunili, matingala gyud ka kay ganiwan, para nako, is-OP na nga i-update ka sa back. Mayor, mao ni ang update, mayor. Makinimo ka na. Kay iya ra bang kakuhan kung mo palpak ang mao nga bidding o kung galing doon na may bidding kining attorney, sir.
1: Kung ako magnum Juno, kung ako'y mayor lugar, closely monitored. I have to inform my back. Please comply with the rules and the law. Ayaw paghimo dag mga buta nga makasuhan ako. The moment you that magdumjon, the moment ipang-dismiss ko kamo. Ipang-dismiss ko kamo. Kung magbinuang mo diha, ang pangalan ako ang nakataya dire ay ko binuangin ninyo. Wala ko magmayor para magmangawat, ako nang iklaro ninyo. Kung mangawat kamo diha, binuang pang-dismiss ko. Mo ka na i-reconstitute na ako ang bank.
0: Siguro,
1: that's my business lugar.
0: Siguro dugangan pa ni siguro in the case of Basti Duterte, mingin pa sige nga, oy, di ra ba atong umbudsman karon? Di ra ba atong umbudsman karon? Kabalo na mo na, oh, so, ay, pag-amping yun mo, ha? Ay, magtinunto, kay dili ato ang umbudsman karon. Kini, attorney, so, basito ka na ba? Anyway, sa tanaw ni mo, medyo mas miligon ang position sa prosecution. So, kway sa ingon sa naa sa depensa, mga DDS, attorney, nga, yun nga tanawa, di, usahan sila ni Baste. Ano ba, attorney?
1: Ang ako magnum dyan nga, gikonfirmar ni Mayor Duterte ang katong mga allegation nga indeed tinuod gida itong Gen Corp ni kontrata. In a sense, plus lugar to sa prosecution. Plus to sa prosecution.
0: Okay. Diretas katapusan. Dako ko nung chansang nga mo'y mahimo ng convict man galing si BP Sar Duterte, basig siya ang mahimong presidente. O kung galing si Basti may mahimong presidente, damor nga kadukan kahilos na puno ang lawas sa mga patik kining attorney. Unsa imong lantaw? Kanasa nag-ingon, usa ka analyst ningin siya nga maybe, pero kusog pagigyapon si Sarah. Kusog pagigyapon si Sarah. O dili maapsan, dili makaapas sa pagkapopular ni Sarah, di maapsan kung ni Basti Duterte. Meaning, kung may tag-winability, layo ra kayo siya kung natandi kang Sarah. O basig pilihon siya sa kontra ni Sarah o sa kontra niya niya kung galing mudagan sa pagkapresidente kahit di magkadagan pagkapresidente si VP Sarah. Attorney, sir.
1: Well, that is the right lugar, no? Kung just in case makonvicto or gusto bang galing or si Basti may ilang gusto. Well, that is the right katungod lugar na sa mga Duterte kung kinsa ilang ipadagan may exon. But as to winability, lahi na po na nga butang lugar. Kay, o yung manggawat-awaton lo nga, isog. Pero papunta na, kabalo ba ka? Na appeal niya si Vice President Sarin, ayaw ako kabalo, anak. Kabalo ko, anak, kay patay. But anyway, that is the right. The Duterte's, they want to run, go ahead. For ang winability lugar, depende lugar na. Depende, especially nga na mga atong gasubayon nga mga uy, na may mga violation sa balaod, doon sa man eh. But then anyway, lingin man ang bula, layo pa man sad. If they want to run, go ahead. Anyway, that's your right. But in the meantime, ang katawan po mismo, doon natin right to know, whether or not, ang public accountability ini mga tawag ipangpili na to, ilabang gisubay po ang sangon na gisangon na to kanila. Wala mala budi ikining atong pagsalig kanila. Wala ba sila mangawat mga eksoon? Muna ang pangutana, that remains to be answered. Come the impeachment judgment lugar, Magnum John, Magnum Aileen.
0: Attorney, katapusan na lang, isikay ko na lang pagpangutana. Ang tulo ka mga separate ni mga petitions kay Pasaka, dito sa Korte Suprema, questioning sa ruling sa Senate Impeachment Court,

0: matungod sa two-thirds mga voting threshold, gibasura tanan sa Korte Suprema. Gibasura daw on procedural grounds. Pakipasabot ko na, Tori, pag may intag on procedural grounds, unsa ba ninga basihanan sa Korte Suprema?
1: Ang ipasabot lang niya, Magnum Jun, no? Magnum Ail, kato atong i-discuss ating the other day, katong pangutanan ni mo sa ako itong nga duha.
0: Uh-oh.
1: Ako hindi ko nga una, mulusot ni kung doon ay locus standi. Doon na ba'y legal standing ni nag-file karon sila Rodriguez et al.
0: Uh-oh.
1: Number two, kung mulusot mo diha, ang pangutana, is it right? Hinog na ba? Hinog na ba or premature? Which I think, ang maugod ang ruling sa Supreme Court, di ba nagutana ka sa ako?
0: Okay.
1: Lupo standing, ikaw nga, wala naman ko legal standing, kay taxpayer man ko, pero ikaw nga layo, umana, ang direct injury, would you be directly affected or injured by the avails of the suit?
0: Okay.
1: Layo raman ka yung lugar kay Dili, man ka lugar ang Vice President mismo. Number two, ikaw nga, gilower ang kwan, lagi, gilower na, doon na pwede buhaton, but then akong tubag, Magnum John, sa imo is that, wala pa man na convicto kay posible man gani ma-acquit ni, di ba? Pwede man ma-acquit.
0: Atuloy sa brief here.
1: So wala pa may conviction, Magnum John. So yun, the Supreme Court, it would be too early and too premature for the court to decide on the matter. That's the two procedural matters nga po'y pasabot sa Supreme Court.
0: Okay, sayang briefer, nag-ingon ang briefer no sa decision sa Supreme Court. The SC dismissed the petitions on procedural grounds including lack of standing and prematurity. So may igot good. Attorney, kato itong gisgutan na ito may aging
1: pinabi na ito. Kato, exactly. Katong pinto kayo ni mga pumunta na nga ito kung sinatubag. Kung malusot ni sila, kung maingon nila nga apiktado ko your honor, ingon ng Supreme Court, murag layo o magkastinae. Number two, hindi nga. So, pwede na ba? Kaya nagibaba naman. Doon ay threshold nga baba ang two-thirds actually present.
0: Uh-huh.
1: Yeah, gibaba. Pero wala pa magiging ang final ruling gikonvicto ba? Or giacquit? Wala pa man. So, premature lugar, Magnum John.
0: Magnumailin. Okay. So, kinahanglan siya para mawala ng prematurity, maging maturity na, o maging mature na ang maong isyong gidalaga to sa Korte Suprema. Kinahanglan siya nga ang maong ruling sa Senate Impeachment Court ma-apply na ngadto sa kaso ni VP Saroterte, meaning magbutuhan na sila, attorney?
1: That's it. After makonvicto lugar, kung makonvict lugar, baba actual nga actual na naka-present.
0: Uh-huh.
1: Actually present mo igingon sa Senate, for example, 14 lugar nag-convicto. So, convicted na, removed na, perpetually disqualified.
0: Uh-huh.
1: Only then, lugar somebody could file, go to the Supreme Court, maybe the Vice President or what, could go to the Supreme Court and ask the Supreme Court, this is in violation of this and that, of this and that.
0: Mm-hmm.
1: Magnum John, Magnum Ailin.
0: Attorney, murag mo hirit pag-igapon ang petitioner. Kung kumasayip sa akong pagbasa, murag si Rodriguez.
1: Mag-MR.
0: Mag-MR pa.
1: Ilang po nagkatungod, Magnum John. Ay, right, good gapo nila na. Go ahead. Basig paminahon ka sa Supreme Court di ay. Basig ma-inusim po. Ay, sorry ha, sayop di ko ha. I-reverse na ako. That's a possibility.
0: Uh-huh.
1: Pero for me, that's a remote possibility, Magnum John, Magnum Ailin.
0: Uh-huh.
1: Seldom the Supreme Court would reverse itself, especially on matters of motion for reconsideration.
0: Okay.
1: Pero sige lang, relax lang tayo mga egson. Pasagdi lang na sila kung mag-MR. Katungod man po na nila. Respetuhin lang po lugar ta.
0: Correct.
1: Nothing personal lugar na.
0: Yes. Attorney Ed Quaresma, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
1: Salamat. Umay buntag.
0: Inyo nabati mga aksyon ang kanil presidente sa IBP Mr. Chapter o law professor sa Lisay University, Attorney Ed Quaresma. Sa pagbalik naman sa panam, nabatong itak na marabi si Attorney Robert Maestri, ang board member sa IBP, Misamis Ultra Chapter. Oras, alas 7:24. Panam na muna.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
4: Cityo and Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: The brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
15: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kuro o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
17: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karundayon.
18: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
17: DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: May nabisaw natin mga aksyon ang usa sa atong political o legal analyst sa atong nagbayan, Attorney Robert Maestri, ang board member sa IBP Mizor Chapter. Attorney, may buntag, sir.
2: May buntag, Magnum John, o Magnum Aylin, o sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: Sir, sa pag-ingon sa Supreme Court, nga ang pag-dismiss sa maong mga petition base sa procedural grounds, including lack of standing and maturity, sa akong pagsabot, wa mag-ingon ang Court Suprema, Magnum Aylin, nga mali na ang gimo sa Senate Impeachment Court, ha? Mali ilang gimo. Wa pumingin nga sa iyo.
3: Insakto.
1: Wasab, di ba, no? Lugar. But pasabot, posibleng pang mali ang gimo sa Senate Impeachment Court. Magnum Aylin, nga naghilabot sa maong provision nga may tungod sa voting threshold sa impeachment, attorney. Paki, pasabot ko na kay ikaw may abogado. Kung mali pa po ko sa mong pagsabot ba, kaya wa man nakingin dito nga, oh, sayop na ang gihimo sa kwan, impeachment court, sayop. Wapon mingin siya nga, tama na ang gihimo. Nagiyon lang nga, on procedural grounds, including lack of standing and prematurity. Attorney, sir.
2: Sakto na imong analysis sa Magnum John mo, nga sa katong pag-file pa lang daan adon na nakita na kasagara magi sa mga abogado, no? Mismo sila ni Attorney Rodriguez o kinsa tulo man to ka nag-file nga mga lain-lain nga mga tao.
1: Nga, si Bertini Catalonia Causing o abogadong yes. Si Ernesto Francisco Jr.
2: That is correct, Magnum John. Kay dipiktuso na magyudaan kay isa magud kun mudangop ngud sa Supreme Court, isa gid sa pinakatan-aw nila is ang imog yung locus standi, unsa imong kapasidad nganong nagsumbong kaniini. Is it kung nag-involve ba kani sa tax, pwede ka mag-taxpayer suit, no? Imong legal standing is taxpayer. Kung involve ba kani sa election law, nga kung posible ba nga mawad-an ka sa imong katungod sa pagbutar, kung kani nga balaod ipapasar gayod sama sa kaning postponement sa election, no? Kaning i-monitor ni Makalintal. So munang isa ka importante kay kun wala kani ana sa ato pa wala kay direktamente nga damage or injury, no? Do na kay interest pero dili ana nga material. Kay supposedly kanang ang naay mga direct injury ani katong mga senator judges, no? Or kato ang defense team nga sila man pwede mag-suffer kun unsa may legal decision sa korte. So isa ka na sa usa ka depektoso nga posible gyud og nahitabo gyud nga ma-dismiss gayud ang kaso niya. Premature pa sad Magnum June kay
1: Attorney, before ka mo tabok sa prematurity. Pagmintag lack of standing, kun panalitan taga-depensa pa o taga-prosecution ang midala nini ngadto sa Korte Suprema, okay, kay naa man sila standing. Attorney.
2: That is correct. Possibly nga ma-declare sila nga na sila standing to sue. But on the ground of prematurity kanang hinog na ba, ripe? Is this really ripe for adjudication?
1: Okay, mutabok na diyan na, attorney. Kining matugod sa standing, nga no tuod nga wala man mag-kugi, labi na ang depensa nga side. Sa pagdalaan ni Atos Court Suprema, considering nga sila man ang dunay direct gani nga standing o may mo pang agrabyado sa ruling sa Senate Impeachment Court. Attorney, ngano ka? Unsay na sila mo ka?
2: Ang akong tanawa na Magnum John, wala pa gid say actual nga application sa voting. So kon kani ba ang ilang pag-ubos sa base sa threshold is kon pag-abot na sa actual nga magbutar na sila kon either whether or not impeach ba si VP Sara, ila bang tumanon or it could pwede ma-change na po ang ilang rules sa ilang himo karon mo nang ang ingon siguro sa Supreme Court, wala pa man natong nabasa ang full text, kaya ang briefer pa man, no? Procedural, this has something to do with the procedure in the Senate. So dili sa amin mang hilabot ani. Kaya ilang man yung procedure, they can change it, no? Pwede galit nila nga, pwede man good Magnum John nga dili matibawas ang impeachment. No? Basig na yung mag-walk out, no? Basig mo resign si BP. Sardagan kaayo mga posibilidad pa. So, ang defense o ang mga senator judges nga na dihado lugar katong wala nag-participate, pwede nila i-question na sila standing to. So, but the question is, will this stand? Na ba'y justiciable na ani? Kanang angay na bagid na ito ni siya tukion? Or premature pa lang? Kaya wala pa man yun entirely na human ang presentation gani sa prosecution including sa depensa sa ilang panig sa mga ebidensya o mga testigos. So posible pag nila ma-adjust or mausab ang rules, magnumdum sama sa ilang gipag-usab pag-ubo sa threshold karon, no? Kay internal man nila sa Senate. So usually kung internal dili na manghilabot ang Supreme Court, gawas lamang kung mo border or mo lampas na gid siya sa gitawag og grave abuse of discretion. This time too early pa, premature pa gid kaayo ang tanan.
1: Ano sa maging June. Mature attorney?
2: For example, ma-mature na siya kung nag-voting na sila unya nag-stick yud ang
1: nag-voting sa whether conviction or acquittal,
2: yes.
1: Mo?
2: Yes, that okay. Is correct nga. Kung nga og dito gid sila nagbase, nag-stick na gidayon sila dito sa ilang lower nga threshold sa voting nga threshold Magnum John. Then tanaw nila nga madihado na magisla nga ilang yung giimposar ang ilang pag-change sa ilang threshold. So this arises a constitutional question nga ripe na kay apply naman ila namang gigikonbikto si BP Sara. So adto na ta dito kay ang isa lamang ka vote ang utong kulang unta nga makakwit sila. So munang dalon mo dangop na din sila dito, ila na dayong ipakuan nga na grave abuse of discretion ang Senate Impeachment Court considering ang giingon sa constitution 2/3 of all members pero ang ilang actual nga gi-apply mao kini ug maosad ang nahitabo.
1: Nakita nako magduhan din ang metgon sa lack of standing na sabtan nako og nasabtan sab nako nga ang metgon sa prematurity ba na kay remember sa ilang pagpagawa sa ruling 20 ka-senators ilang gibasihan. So, 2/3 of 20, 13.33. Ang pinakataas nga dool nga numero, mao ang 14. So, 14. Dabing mo itong ang kalit si Bato, mumuta.
0: Diba? Siligarda. Ingon na ba itong murag mubalik na? So, ingon na giyang spokesman.
1: So, ma-change na sab ang ilang
0: ilahang
1: threshold, no?
0: Ang basihan sa
1: samtang magpabilang 2/3, pero ang numero, ang ginaghaning yun mismo.
0: Sa 2/3.
1: So, muhulog sab na dayon dito sa
0: 15.
1: Kanabang premature pa kay changeable ang ruling sa kining sa Senate Impeachment Court. Mausab pa siya. Naay posibleng sitwasyon nga mausab pa ang maong ruling attorney.
2: Yes, so that's correct. For example,
1: yes sir.
2: Mag-grant si Marcolita og bail, no? Or depende sa Senate kay nagingon man gani tong si Senator Soto bato si Tolfo nga pwede man mo makabotar. So pwede mo maka-join og vote na pwede pud sila maghimog interlocutory order or ilang resolution din na. Or ilang procedure nga katong kun maminaw sila sa Amicus Curiae labi na si Chief Justice Puno nga pwede man ini allow via digital platform nga maka-monitor sila, makapaminaw sila sa kusinay-tabuli nga proceeding. Then pwede po din nyo sila ipavote. But it depends sa ilang internal procedural matter Magnum June or kung pwede sa magsulat lugar, pangalitan, i-allow si Jinggoy or si Marcoleta sa Digang Bayan, tagaan sila special accommodation, kay dako man kayo nga issue or isgutanan sa nasod nga sige, for purposes nga dili pod ma-disenfranchise ang ako mga gipang representahan nga mga nagbutar kanako, pwede ba ako maka-attend or makabutar dito kay pwede man good sila bahalag wala sila sa actual no nga mga pagdungog kay sa actual pod nga scenario sa korte Magnum June palitan ang usa ka judge nga mao'y nagdungog sa kaso nimo unya karon nag-abtan siya og retirement nagpuli ang isa ka judge na pa siya kaso nga pending wala naman pwede siya magtibawas adto balag wala na nakita actual ang mga testigos kay naa man na records good Magnum June ay mga transcript ana so pwede ka dito siya magtulitimbang.
1: Okay.
2: So daghan pa kayo posible nga mahitabo internally within the Senate Impeachment Court
1: attorney sa inganan ani nga scenario example na sila sa adlaw miingon ang presiding judge okay magbutuhay na ta. Kung kinsay para conviction o kinsay para sa acquittal. Okay na mo, ready na mo. Saman, okay, magbutuhay na ta. Ano man, okay. Kining ang atong buting threshold, mao na gini final. Kaya wa na may lain pang makatunga. Oh, so mao ni buting threshold niya. Bisan pag nausap panalitan, gikas 20 na himong 20 to. Ano, no? Example, but mao na final. Kay kuan naman kining wa na may lain pang makabutar. So example 22 pila ba 22 16 butang 20 gapon okay so magbutuhay na ta Okay, unsa man biba botse, unsa man mamamagi. Ano no? So, kun ay mo barugda, mo question nga ang basihanan 20. Basihanan 20 ha, mo barug. Bien nga dili oy. Di sa tamog botoy, mo sa kuskurti suprema. Oh, daga sa kuskurti suprema kay magpalaban sa ko dito. Di niya ma-apply na considering sa hingpit na gyud nga final na o di na tingali maingon ta nga premature pa ang maong voting threshold attorney.
2: Dili na niya mapugnan ang pagbotar kay isa man gina sa end nila nga magbotar gid sila ilag yung desisyonan ang makakompleta na sa maturity magnum June mao ang desisyon applying the threshold. So katong desisyon na dayon, katong individual nga mga voting og desisyon sa entire Supreme Court nga gi-convict or gi-acquit, muna itong basehan dalon nila sa Supreme Court. Nana ang desisyon sa impeachment court nga gi-obos gid nila. So mature na gid kayo, hinog na gid kay sa tanan. Kay wala ba sa ordinary nga kaso sa labor nga di pa ka pwede mag-file og illegal dismissal kun naa pa ka sa imong trabahoan.
1: Oo,
2: konektado ka pa.
1: Okay, so mausab siguro ni Gud nga rason nga ang depensa bisan tuod maigilauman ba nga maoy mo adto sa Korte Suprema unya di may noon taga depensa mi adto didto. So mausab na rason kun ngano nga nakasabot ang depensa nga premature pa kun ilan ning dadon didto mismo sa Korte Suprema attorney.
2: That is correct, premature pa gyud kay ngano kun wala ta kabalo magud magnum June sa panahon pa man karon sa prosecution pagpresentar sa ilang ebidensya og mga testigos daw bi pagabot sa kuan sa depensa unya nagpresentar na sad sila sa ilang ebidensya og mga testigos makapa-exonerate di ay makapawala o maka kuan ay makausab di ay posible makausab sa mga huna-huna sa mga central judges nga ay wala man gid di ay ang atong karon pa man good no karon una pa, bias pa karon ba kay usa pa ka bukang nagpresentar. So karon pag makompleto na tanan no mo nang ingon nga na join na tanan issues unya right na for adjudication kay nanang ebidensya sa prosecution nanang ebidensya sa depensa so magdesisyon daw big makapausab na pud sa una sa ubang senator judges nga mas kumbinsido ko sa testigo og ebidensya sa depensa. So dire ko mo butar balang nagbutar ko dito sa threshold yung ibaba pero dire gyapon ko muning ang akong actual nga vote. So inana ang posible nga mahitabo nga dito gyapon mo fall sa at the end of the day sa unsa gyud ang ilang decision whether or not i-apply ba ginilang pag-lower sa threshold kay daw mo acquit. So wala na dili ako sa defense dili na kumuha ko dito sa Supreme Court kay nakuha ko naman akong gusto dinhi pa lang sa impeachment court.
1: Tama, nasabtan na ko attorney mga action ng kaubantang rebutaga si attorney Robert Maestri ang board member sa IBP Miss or Chapter. Attorney, sa giunan ako ang metungod sa threshold, what about kining pag-atubang ni Basti Duterte isip hostile witness sa impeachment trial, bato kang BP sa Duterte, nakadugang ka to sa position sa depensa o maghatag dugang tsansya nga lugar basin o ma-acquit ang Vice Presidente sa kaso yung giutubang? Attorney, sir?
2: Nakadugang katog punto sa both sides magnoon sa prosecution o sa depensa. Sa prosecution, ilang napamatudan nga indeed, nag-exist gayod kining Gen Corporation. Unya, nakakuha og kontrata sa City of Davao for pila to ka contracts 19 pila ka kontrata then spread 33 million ba to ang ilang nabag nga mga kontrata magnum June. So naisablisar nila din na ila pong atong analyzon warag makonect na to nga naa sa interest naa sa business interest UDI nga nagtransact siya baka dito sa gobyerno no as pinaagi sa Gen Corporation unya iya pag yung igsuon ang mayor di ila pag idang Davao. So possibly kaayo. So kana na establish na sa prosecution. Then sa depensa pod, of course naapoy value adto kay wala man gyud una na kuan na bolster pod ang ilang defense nga yes naay gideklara ni BP Sara sa yang salin ng Gen Corporation pero ang pangutana di at the end of the day gigamit ba niya ang posisyon para makakuha ng kontrata naabagyoy siya kamot ani nga modagpak ang kontrata dito sa City of Davao unya nakabenepisyo ba gid siya i-trace man gud na kun nakabenepisyo ba gid siya naabag gid kwarta gid sulod sa iya
1: but yes attorney ang relation tali ni Mayor Duterte o sa vice presidente, igsuod man sila, di ba mag-consider nga automatic na nga na ay influensya, may kamot ang vice presidente diya sa maong transaksyon, kay igsuod gud niya ang mayor. Imposible nga ang iyang pagka-igsuod sa mayor dili makapa-influensya sa mayor sa pag-approve sa nasgutan nga kontrata sa GenCorp kining attorney, di na mahimong di na magamit sa prosecution, sir.
2: Ay pwede kayo na nila gamito, no, kung mugo ba tanan nga ah, klaro di kasang tanan tungod sa inyong relationship, normal paboran gud na nimo kay imo mang kadugo. Pero ang sa balaod magud ebidensya man gud nabagi aktual.
1: Nabagi aktual.
2: Nabagi aktual nga pagpanghilabot or pagpang-influensya.
1: Pag muin tag actual attorney, need pag muingon si BP sa Duterte, o baste, baste, ayun ka lang, GenCorp na, GenCorp. Kinala pa nga mo, tawag mo, istoryahon niya, ginana?
2: Not necessarily, pero kung ino magumbasihan po ng tubag ni Mayor Baste Magnunsun, ingon niya nga, pinaka-qualified manig, agi man sa bidding, igo naman ko magpirmaan ni ka as head of the procurement entity, naman siya, na may back nga mo, as ni ana nga kinsa, di ba, mag-invitar ba yan og mga bidders, no? Kung kinsa ana, so kinsa'y mga qualified, kinsa'y kompleto ang mga requirements, kinsa'y pinaka-ubos, mo'to'y basihan, no niya. Wala man po iyang ngalan sa kontrata. O niya, isa pa po ang Magnum John, nga nung kinanan na to actual kay, unsa ba di kadako ang business interest ni BP Sara sa GenCorp? Kay una wala mayangalan sa SEC, so possibly yun nga, of course dili siguro sa incorporator, dili sa director, possibly lang siya nga shareholder, para ba kita og ako pwede man ta makapalit og share sa isa ka share sa San Miguel, sa Jollibee, ako pwede man ta makapalit ana bisag, pero dili kita ang controlling, dili kita mayoriya lang kaayo kita, no. Kay ang remember atong timan-an nga ang usa ka korporasyon ang nagdumala niini, ang nagdahimog desisyon ang mga board of directors, o ang mga board of directors nga makadumala niini katong mga dagko og mga shares. So kani, no, kay kwan man interest ra man Magnum John, dili man participation. Mo nang ang giingon man gud sa konstitusyon nga dapat wala kay participation. Ang participation man gud gipasabot di active in the management sa usa ka korporasyon. Kani interest lang pag invest lang ko bisag asa. Gapay ginagmay. So kana tan-aw nila din akon kun dako ba ang kita ni GenCorp. Unya kun dako ang kita ni GenCorp, pila ra pud ang share ni Sara dito kay by way of dividend, di ba? Magdeklarar man as dividendo, dili man inana nga direct man gud dayon nimo makuha. Na kontrata man gud ni na ay regularity sa mga kontrata. So kwan pud ni kanang usa pud ni sa challenge sa prosecution, i-prove gud nila nga nako kay kita si BP Sara dinhi, unya wala niya gideklarar. So mo man dito na ito ingon bitaw ni Senator Chase nga i-tie up na ninyo sa inyong article sa unexplained wealth kung naabagin ni siya relationship or relevance, otherwise dugay na kayo kasi i-cross examine diya, direct examination diya, prosecution, dili pa man gyud nato maprobar kung naabagi direct involvement and participation si BP Sara sa GenCorp. Iyan na lang gilista kay naa siya interest diha.
1: Okay, attorney, mga action na itong kawan, mao si attorney Robert Maestri, ang board member sa IBP Missouri Chapter. Attorney sir, salamat kayo. Thank you sir sa mong panahon.
2: Daghang kayong salamat, Magdumjun, ug Maylong Aileen, ug May Buntag.
1: Mga action sa itong pagparayin oras, alas 7:50 sa Buntag. Pagbalik na naman sa Pinomdom, dapat isa lang movement online campaign alang sa genuine nga anti-political dynasty law ang gingusgan karong parahuna. Sa among pagbalik, naman sa Pinomdom.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Dinuria, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3.
2: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
0: Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Yes, this is Rufa May.
4: And GB,
5: sobrang mahal lang bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit. Let's buy it.
4: Go, go, go!
6: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos sa SRP sa una, karon 27 pesos sa SRP na lang. Palit na.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Gikan sa kinatas ang bukid.
16: Nap! Kitkamusta nga ay?
15: O bisan sa pinakalayo nga isla.
16: Nay, gagraduate na ako!
15: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
16: Papauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: Pobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Magnum 45.
3: Dapat isa lang movement online campaign alang sa genuine nga anti-political dynasty law ang gingusgan karong panahona. Dumduman mga igsoon nga ang kamara may pasar na niya itong Hunyo 3, ito yung 2026, karatuiga, sa gisugyot nga Anti-Political Dynasty Act, sa third and final reading, but pasabot na pasar na niya, sa kuan gani, sa plenaryo, magdumain, hindi lang sa committee level, sa plenaryo na. Ulat na lang sa Senado mismo, para nga magkatakdo ang ilang mga utok. Sa maong butasyon mga igsoon, 267 ka mga congressman ang mibutar pabor sa nasgutan nga sugyot balod nun, 20 ang supak, unya dunay 7 ka abstentions. So gamargin in town, margin mabot 50 sa dulang 300 o so more or less 300 ka mga magbabalaod sa kamara. Ang nasgutan nga balaod nun, nagaingon nga gididaan ang mga spouses, mga paryante, sulod sa second degree of consanguinity. But pasabot third na gani, fourth, pwede na. May mga nasugyot, nagasugyot nga dapat, labing minus, fourth degree. Ang lugar, distansya ang pagkapariyanti. Sama lugar sa mga ginikanan, but pasabot inahan o gamahan, mga anak, siblings, mga igsoon. Grandparents, mga apuhan. Apuhan, no? Grandparents, mga apuhan. O niya, grandchildren, mga apusungay, apostohod. Apo na may apusungay, apostohod.
4: Apo re.
3: Grandparents, apo lang.
4: Apo, grandchildren.
3: Grandchildren, apo lang. So, kana sa consanguinity or affinity sa dungan nga pagdagan aron makabaton o elective positions, sulod sa susamang political jurisdiction or legislative district. Maunang na nag-ingin magdumain, mga nag-ingin magdumailin, nga medyo hilaw man eh, nga balaod doon. Mura mahinog i-legalize na noon ko, no? Ang political dynasty, imbis maging lugar sa dasunan ang naasak batakang balaod nga illegal ang political dynasty or gidili ang political dynasty. Anyway, despikas ninyo karoto medabi, ang social ang director sa social involvement and advocacy program sa Xavier University nga si Mr. Nestor Banwag Jr. Mr. Banwag, sir, may buntag.
5: Yes, mayong buntag, Magnum June and Magnum Eileen, no? May buntag sa mga tigpaminaw sa Magnum Radio.
3: Sir, on sa ground sa inyong paglusad nining nasgutan nga kampanya, nakita ninyo nga di pa ni genuine nga balaod kining giingon nga anti-political dynasty law nga gipasar na sa plenaryo sa kamara kining Mr. Banwag, sir?
5: Tinood ka na, Magnum June, no? Dili siya actually reaction manong natukod kining dapat isa lang. Actually, mga 2025 nagsugod na ang pag-convince